Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o galibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o gliso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa, bisag pang Sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
8: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong.

0: beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
1: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Kitang mga laki, kayo Jude Kadaadlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imong kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protect-chan?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka-chan!
7: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo na aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Stop scratching because of dandruff? Try all-new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sunsilk.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip!
9: Egg sandwich! And mac salad!
10: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
11: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
12: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.
13: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Bag

0: Swakto pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
9: Mami! Undangi ang drama.
10: Angeline!
9: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mga.

0: masyadong sarap, kaugtyot ka!
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna may kilala sa 8:23 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Now tagantag pagtagad may kilala tunduga mga isgutanan ro nga buntaga makingsunan o niya dako namang pasalamat no sa DYHP RMN Cebu o sa IFM sa makausap pa mga sukit di paminaw kinini ang sa paghimo ninyo kanamo no nga overall number one radio station dinhi sa Cebu. Salamat kayo onya karon taw taw itong pasultihon sa tumakabanan alang sa dugang mga papasalamat na to mga sukit di paminaw. Karon taw taw lang. Unahon taw lang sa mga reports na doon tayo mga issues na ba? Mga higala, no? So atong tagag pagtagad, kaya atong mga issues karon kining TRO nga gipagawas na mga kahigalaan sa Supreme Court. Para nako, sa ako nang giingon, isip abogado mo tahod ta sa Supreme Court mga kaigsunan. But unsa may implication ani? 951. Unsa may implication ana? Buti pasabot, dunay debate within sa sulod sa Supreme Court. Ha? Dunay debate within sa Supreme Court. Kung angay bang mo issue og TRO or dili ba? Dili sa unanimous decision. Pag voting, taas lang ang voting, nga dili sa mo issue og TRO. But buti pasabot nga, gitimbang-timbang ni, dunay mga justices nga pabor nga mo issue og TRO, dunay mga justices nga wa. Pag voting, pildi lang ang mga justices nga mupabor nga butangan og TRO. Ato i-explain mahigla. Unsa may implication? 951. Dili sa unanimous, ha? Dako ng butanga. Ikaduha, dili pa ni siya final nga main case. Ang provisional relief pa lang ni ang gipangayo. Provisional relief nga gipangayo, mo'y gidinay. Dili ang main case. So ato nang isgutan ng tataod mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
2: Ikaduha, ang pagkahimo na ni Pia Cayetano isip maoy bag-o karon nga Blue Ribbon Committee Chairman. Chairperson. Ato ni hatagag pagtagad sa mga higala. But tungod sa ato mga panghitabo sa ato, ato ang sagiuna ng local kay ni ama ni hitabo gini din he. Kining duha ka mga bata nga natingala ta mahigala nga nganong na palgan man silang patay diha nasud sa sakyanan. Ngano man nga diha ni hitabo mahigala sa atong dakbayan sa Naga mo na ato na sang giuna kadali ug naunsang hitabuan ni mga sukit ti paminaw ining sitwasyon naron. Balikan na to si kasamaan Jane Galliardo dito sa Tuya Naga kauban sa pamilya sa mga bata nga namatay ug napalgan sud sa auto. Kay sa initial report ni kasamaan Jane Galliardo duha ni ka mga bata grades kini mga city anyos nga mga bata. So kung city anyos mga grade 1 na grade 1 o grade 2 mas nana na yang napita. Kini mga higala si Raymart Kunag o ingon man mahigila si Jeff Sian nga taga Palihag, taga Tuya Naga, managlahi lang sityo. Mga bata o, kakiyot ni mga bata ang mga kagalaan, managbarkada. Kung makinumdum ta kita sa una, grade 1 ta, doon na po tayo barkada. Nang lakaw sila, nang lakaw, unya, wa na mo pauli na itong adlong Domingo, pilitin pinangita as ginikanan, labi na inaning mga klasiyas, bata, mahigalang, pagitaunon mo ginis ginikanan, iman ni Palihag, mga ulitaw na nga, na nailang kagalingong kinabuhi, o sa'yang ginikanan, musabot na lang, di na po mapatuo ganin ang uban, kaya doon na po ilang kaguli yung kinabuhi kisan. Pero kini na ng mga bata, uli yun ni balay. Pagitaon yun yung ginikanan. So ilang ipangita niya ng adlaw Domingo, kay human sa paniud to, matod pa, gustong pagkatulgo ni Lakaw. Mausan ning usa ka bata, kini sulimat, ni Lakaw sad. Pero kini na ng mga bata, good mahigala mga lagan yun ni natural na, kita ni agit anak mga sukit di paminaw, kiat lang ba? Kana mga tadler, kiat kay na. At doon na mo formal-formal mo, ulitaw na, mo dalaga na, mo lang mo, usab ang linihukan. Pero kana pagka baby pa, hantod anang edad, 4, 5, 6, 7, na, elementary, isos, piting kiat na yun. Ug natural na sa mga bata, mo nang, dua hala, dua. Natingala tayo dako, nga no nga, dito naman sila na suod sa auto. Do na kay foul play ni or wa? Kung magduda sa tag do na foul play, kung dito nakita ang swords baggage, mura bagi pamatay ni mga bata, kung sa may sapo ni mga bata, o pamatyon, pariglahan. Medyo lisod, no? Gawas og inyong tado na interest mahiga lagi, panghuag, organs, baka na, muna kung gusto nga, ipa-autopsy lang niya po ni. Pero nanim good na, to na magudsood sa kinan niya, di hapon sa, kanan na ang driver seat ni usa, ang usa dito sa passenger seat, o baka na magduduwa lang mga, duduwa auto, ana. Nya lisod na po, pag kasood na, lisod na makabli, kay taay na, kay abandonado naman si kinan na. Wa naman ni mudagan. So muna itong gitan-aron, itong balikan, mahigalas kasaman Jane Gallardo, sa dugang report ni ining mga orasa, mga sukinting paminaw, live and direct, gikan sa Tuya Naga, kauban ang pamilya sa mga bata nga namatay o napalgan sod sa auto. Yes, kasaman Jane?
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Yes, Rajaman, Attorney Rufil. Natakaroon din yung particular sa Puro Cardaba. Sityo, tapon na ni si Attorney Rufil apan na nasakop raghapo ni si Yes Barangay Tuyan, Dinis Dakbayan sa Naga. Atong gisusig yun, Attorney Rufil, kung unsa yun ang July 1, kung ato tagikan na sa diinapalgan ang mga bata, Attorney Rufil, ni tungas pagidta pa ingon deres babaw, kay madyudistansya ragid ay kaayo ni ang ilahang balay.
2: Uh-huh.
3: So kung lakawan na sa Attorney Rufil, gikan ta din na sa ato ang stasyonan, mara padong gadin as may puente.
2: So may gilay on. Alang sa to mga listeners kalon gikan sa Kapitulyo padong sa Fuente Rotunda. Inana.
3: Oh, may gilay on gid Attorney Rufil. So tungason niya atop yung gisusi karon din ni kay natinga naman gid sila Attorney Rufil. Nganong naabot man gid mga bata dere kay nganong kagsagaran gid IDI aning mga bata Attorney Rufil. Dere ra gid sila sa babaw sa ilaha. So, muraga natin nga ang mga inahan nga nung naabot sa punto nga dito nagid sa ubos at ni Rufil. Pero naanda nagid sa mga bata nga malaglaag yun. Kaso lang ato higayun na kay murag nalayo-layo sila at ni Rufil. Pero ang kauban na ito, duha ka inahan yun. Kalikoron lang sana ito at ni Rufil ha kay medyo isip ang ari. Kuyog na ito ang duha ka inahan yun at ni Rufil. Ang inahan ni Remart, mauni siya si Ma'am Bernadette. Ni ang inahan ni Jeff Attorney Rufil maoni siya si Jeff. Live da karon ma'am sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Kauban nato si Attorney Rufil Banyo karon ma'am ha at ang station manager at ang anchor man karon. So nara si mga pangutan na po doon. Kauban nato ang duha ka inahan ron Attorney Rufil.
2: Oo. Bernadette og kini ni ang Jisa. Kini primero si Jisa ni si Bernadette.
3: Nagpugong Attorney Rufil, mauni siya si Bernadette.
2: Oh, Bernadette, among pasubo ha, gikan sa DYHP, RMN Cebu, o IFM, sa Attorney Rufil Banyo ko. Dako na mong kasubo na yung hitabu akaroon ni mo sa imong pamilya in town. Pila kabuk anak ni mo, Bernadette?
4: Upat.
2: Ikapila man ni si Kuan?
4: Kamabuangan.
2: Oh. So, kamagwangan ng anak ni mo. Si Remart, kamagwangan anak?
4: Oo.
2: Oh. Okay. Pila may edad sa mga manghod ni Remart?
4: 3 o 2.
2: 3, 2. O niya ang kuan, ang kamanghuran?
4: Tapos sa sulod.
2: Ah, oh, nagbuntis pa di ay ka. So, muna isa'y na kuan di ay. Okay. So, unsa may imong trabaho, Bernadette?
4: Nara sa balay.
2: Balay. Ang imong bana?
4: Driver e-bike.
2: Driver sa e-bike. Oo. Unya, so kining bata ang kinisi Remart, unsa may nahitabuan ni niya atong pagka-Domingo di ay? Nananghid din ni mo?
4: Ha?
2: Nananghid din ni mo si Remart?
4: Wala.
2: Nag-uban pa mo paniud to ani?
4: Oo, naniud to kami ani.
2: Unya, pagkahuman, unsa may kasagaran tanya, wala na sila klase karon.
4: Wala.
2: Unsa na magraduhan ni si Remart?
4: Magraduhan sunod.
2: Magraduhan sunod. So, classmate sila ni Kuan, kini ni ang Jeff?
4: Ha?
2: Classmate ni sila ni Jeff?
4: Dili.
2: Pero barkada lang sila kay silingan man.
4: Oo.
2: Nganong barkada man sila kayo, nga lahi man sila sitio ka ha? Nga di man po sila classmate.
4: So, natingan sa dyan. Kasi siya, kung ano siguro na.
2: Sa duwa-duwa lang?
4: Oo.
2: Oh. Oh, so, sila yun pirmi mag-uban?
4: Oo, oh, sila yun na pirmi mag-uban. Napasan ako, sila yun kuyo.
2: Nag-eskwila na sila daycare or kinder?
4: Oh, nag-eskwela.
2: Dito sa kinder nga ilang eskwela, wala sa magka-classmate.
4: Wala.
2: Pero kauban sa nag-eskwelahan.
4: Oh.
2: Oh, so pertin lang kasuod niya. Kini si, kuan, kini ni ang iyang barkada nga si Jeff, muanha na po ni sa inyo, mag-anhaan sa inyo po na.
4: Dili, ang ako ara, mapulipulihay rin silang duha.
2: Oh, pero kanana ang makasuloy sa inyong balay. Niya kini po si Rimat, masuloy po sa balay nila ni Jeff, inana. Inana, kasuod sila.
4: Oh. Niya ako ah, mato siya sa babaw, mato siya ilaha.
2: Hmm. Lagyo lang inyong mga balay? Inyong balay ni Kuan? Ikaw Bernadette, layo lang yung balay ni Jisa?
4: Ubus ra mo.
2: Hmm. So gagmay pa na sila, suod na sila kayo daan, no? Kaya magbayay man ganun sila?
4: Oo.
2: Pero ito yung suura. Asa man kasagaran? Sa may ilan duwaon kasagaran?
4: Okay, at ko na dito sa Kuan, tindahan. Mag-Kuan silang mag-balitok.
2: Balitok-balitok, inana.
4: Oh.
2: Dili na sa mga ligog, mga suba, inana, dili pod.
4: Dili man, arayo na sila diri tuyok.
2: Oh. Okay, kanang inyong nahitabuan o kanang inyong balay layo man kayo tong lugar ra, no?
4: Oh, layo ra.
2: Mga 1 kilometer ang lugar. Ang gilayon, no, layo ra.
4: Oh, layo-layo ra.
2: Unsa man kanang lugar ra nga nakit-an ang ilang patayng lawas, naabay higayon nga naapasan nimo ni mga bataa diha?
4: Wala.
2: Okay, kana mangita kasi mong anak, mangita ka ni Ining Rimat, asa man kasagaran ni mong pangitaon?
4: Center ni Tan, naturas babaw.
2: Sa babaw? Niya, magkita ka, magkuyog sila ni Jeff?
4: Oo.
2: Oh. Oo, oh, manang maapasan ni mo. Unya, kinini ang, but unang higayon to, pagtanaw ninyo nga, ngano nakaabot sila ditong lugar ha? Motoy unang higayon nga nakuanan ni mo, ngano naabot sila dito?
4: Karoon pa sa itong kuwan, nahigayo nga, naabot sila sa ubos.
2: Kuryoso ni mga bata na, ganahanig mga sakyanan sila? Ang imong bana mag-drive o e-bike, dili ni magkaram-karam sa e-bike, kana mag-observe ba? O niya mag-drive-drive po kunuhay?
4: O dili man.
2: Dili man, dili po ni mahilig ka na na isakyanan nga i-parking nga, ganahan mag-drive-drive, nana.
4: O, oh, dili sa kay...
2: Hmm. So, gawa sa internetan, asa man sila kasagalan magduwa-duwa?
4: At sila gawa sa internetan.
2: Kung sa may ilan duwa-duwa, kaya balitok-balitok, inana?
4: Oh, yan, yeah, dakop-dakpanay.
2: Dakop-dakop, oh. Okay, so manang hitabu aday. Now, pagkawa na tong Domingo, human mo paniod to, ikaw to ni Ingon nga, pagkatulgon ang tanay mo ni si Kuan, Remark?
4: Oh, patulgon ta nako.
2: Mm. Patulgon ninyo. Kini mga bataana nang eskwela ni, unsa may ilang kwan? Unsa may pag-describe nimo aning remark? Buutan ning bataana o dunay pagkasipat ning bataa pod?
4: Masugo na sad to.
2: Masugo na sad. Walay nasuko ni mga bataana o murag pariglahan ning mga bataa paminaw ninyo?
4: Ang amuha lang, ah, makita ng, stisya.
2: Oh, stisya, okay. Okay, mga bata, pamagunay kayo niya, kwan ba? Kumbinsido mo nga, kini mga bataa, namatay, walay nagdagmal nila, namatay lang nga, nadisgasya agad sa ilang kaugalingon?
4: Okay, ang among nakita sa kamot ni Remark, nagi siya ikuan.
2: Oh, okay. Atong Domingo, pagka wa niya ng Domingo, kay pagkatulgon unta niya, wa man siya matulog, nilakaw man siya, imong gipangita, mga unsang oras man anang Domingo?
4: Alas 4.
2: Alas 4 sa hapon. Okay, nganong gipangita man si nimo siya pag alas 4 sa hapon? Na kay sugo or unsa man?
4: Wala, ako rin siya, di ko ang giapas ba kay gabiin na, padung ng gabiin.
2: Pero na ay panahon nga magabian siya uli, kini mataa.
4: Oo,
2: oo.
4: Alasay, kasagaran si muli.
2: Alasay, kasagaran mo uli. Pero atong Domingo, nangita na ka, alas 4 pala, nangita na kadaan.
4: Oo, akong giapas si Gisa, nanabad, yaha. Hmm. Sa wala.
2: Okay, tungod barkada ni si Remark o kini si Jeff, kasabot siya ka nga, barkada, ay mong ingat to po ng inahan ni Remark, ni Jeff. Imong giadto ang inahan ni Jeff, imong giadto si kinini ang Jessa kay kibaw man kang sila barkada ni Remart o kining imong anak kay si Remart o si Jeff.
4: Oh.
2: Pag adto nimo wala po dito ang iyang anak.
4: Oh, wala po.
2: So unsa inyong gibuhat kamong duha nag kamong duha moy nangita?
4: Oh, kami duha nangita.
2: Diin man mo dapit nagsubay-subay o pangita.
4: So katara ilang gi adtuan.
2: Oh, dito sa Intimitan.
4: Oh.
2: Oh, so adto mo sa Intimitan o kato ilang mga suluyanan o ban? Niabot ba mo o pangita niya ng Domingo dito sa giparkingan at sa Kenan?
4: Oh, amo pa siya giagian.
2: So naagian to ninyo Domingo?
4: Oo. Oh.
2: Mga unsang ulasa man tos Domingo ninyo naagian?
4: Inasal.
2: So nangutana mo sa mga silingan, uguban pa, wa mo magkakita nga na ay wala nakasulti na hinabi niyo sa area nga nakakita nila nga nagbarog-barog o nagtambay-tambay sa ilang anang lugar ah. Sulod sa auto, wala nakasulti ninyo?
4: Wala. Una ato, na ako rin nakakita. Yung mga ito, giingan lang nakauli. Niuli, kuno ni Dagan. Wala sa sikita nga, nibalik.
2: So kanang tibok gabi eh, pagka Domingo, nangita mo, unsa mang orasa mo na humano pangita pagka Domingo sa gabi eh?
4: Alauna.
2: Alauna. So daghan na ang nangita, kay apil ka inyong mga bana, nangita nag-apil pod?
4: Oh, nangita.
2: Okay. Wa man ninyo makit eh, so niadto mo sa pulis. Kanos aman mo niadto sa pulis, nagpa-blatter mo ane?
4: Oh, nagpa-blatter, Lunes.
2: Pag-Lunes. Okay. Unya mo to nga nablater na pagkalunes. Sige ka po nung pangita pagkalunes. Di naman po mo ni Adto pagkalunes.
4: Panagami ni Adto.
2: Kani mga bata, awat ni mo maabot o suri-suri sa lungsod?
4: Ula, sir.
2: Asa man ang pinakalayo nga suruyan ni mga bata nga naapasan ni mo? Naragi sa dool ni sila kasagaran.
4: Naroon sa doon, tagaapas ako, naroon sa
2: doon, ang pinitan. Oo. So, unang higayon to nga dito sa Slayo, kanang parkingan?
4: Pagkaturosod.
2: Okay. So, pagkalunis, nangita mo. Pagkamartis, nangita mo. Wagyod di hapon. Diin man mo nagtuyo-tuyo kung pangitaan ng mga adlaw. Anang Lunes, nabalik mo anong parkinganan? Wala.
4: Nibalik.
2: Nibalik mong pang... Agi, wagi mo kabantay. Kaya wag may nanuktok po sa kinan, wagi tanan.
4: Wala.
2: Pero kita na mo daan, ani wag ka magduda nga basig na adi ha? Wag niyo susiha basig, wag niyo liliang sa kinan?
4: Wala sa kinan. Inan lang ko ang mga tanod ko. Pag ato na mo sa barangay, inan lang mga tanod na. Ato-ato ninyo luyo sa may... Luyo sa simbahan. Inga ko na ibaho. Namang di ato, wala man.
2: Oo. Oh. Okay, so mo na siya yung nahitabo. Kinini ang, kinsa na may nagsulti ninyo na doon ay nakitaan nga mga bata na asasod sa sakyanan?
4: Yung silingan rin, sabi ka niya tunaga.
2: Ang silingan ay nakasulti?
4: Oo, so, nakuloy bata ito, pero patay na.
2: Mo na yung anak mo dayon, kamo nagkuyog mo ni Kwan, ni Jessa.
4: Oo.
2: Pag abot ninyo diya sa lugar, nakaila dayon mo nga mauna inyo mga anak.
4: Oh,
2: okay,
4: pakita sa pulis.
2: Okay. So sa picture palandaan, nakahibaw mo nga inyo tong anak. Mo tong anak.
4: Oh, okay. Ang sanina man ako gikuan.
2: Ang sanina. Okay. Kinini ang tungod kay naa naman sa state of decomposition ani maho naman mo nang inyo na lang ipalubong dayon kagahapon.
4: Okay, dili na man pwede kay gitangod naman.
2: Oy, sus Ginoo ko. Wala mo recommend ang polis nga ipa-autopsy ang mga bata?
4: Ni istorya mga polis, ipa-autopsy niya. Nama sa iniyo nga, ay na lang, baho na kuno kayo.
2: Oo. Oh. Kaya kung napa-autopsy to, para mahibawan yun ba unta o kung sagay namat yan. Pero kamo, wala mo magduda anak, na-disgasya lang yun eh, mulagwa ka ginawa sa sulod, inana.
4: Tingnan siguro.
2: So, kamo nakakita mo, gipakita mo sa picture sa police, pero pag-abli sa sakina, nakakita po mo sa actual na yun, no? Pag-abli? So, unsa man, nakaduol pa ka si mong anak, nakagakos pa ka si mong anak, or wala na?
3: Wala na kay ningon man ang pulis nga bawal gaksun kay lata na lagi.
2: Oh. Sumoto nga gipalubong na lang dayon kagahapon.
3: Oh.
2: Oo. Oh, oh. So walay kuan, walay mga butanta mga samad sa ilang lawas, walay dinunggaban o rinana, mga binunalan, wala ra?
3: Wala raman, pero ang halina ni rin may puno o dugo.
2: Uy. Mao ba? Puno o dugo ang sinina ni Mark?
3: Oo nga, nakita na mo sa CCTV. Una ang ako ay, dayon, nisunod kang Gisa. Padong dugo ko sa sakyanan.
2: Mm-hmm. Oh, so nagbaktas sila. Wala sa madungan o baktas? Nagunitay kamot pagbaktas?
3: Wala. Nag-ulo sila nagbaktas.
2: Nag-ulo-ulo sila. So, pag kinsa may naa sa driver, kanang naa sa Manubila, ang imong anak, si Rimat sa Manubila?
3: Dili, kang Gisa, kuha na suluyo.
2: Aw, oh, okay. At klaro na, ang duha ka bata, nakitaan sulod sa sakyanan. Kini si Rimat sa likod na, makiti? Sa likod ng lingkuranan? Likod sa driver?
3: Oh.
2: Okay. Kadto si Kuan, si Jeff, diya sa driver seat? Diya sa driver?
3: Oh, diya sa driver. Galingkod.
2: Galingkod. Masay purma silang paglingkod? Naglingkod sila nga murag Kuan Giyot? Kanang nag-drive-drive si Jeff sa sakyanan?
3: Si Jeff nga gabila.
2: Unsa to?
3: Nasangit ang tiilba sa ibabaw.
2: Nasangit? Unsa may purma? Nag-drive siya sa auto ang purma niya? Or na takilid siya? Na tuwad siya? Unsa may purma niya?
3: Kanang nag-yoko ba niya ang tuhod? Nag-abot ba?
2: Nag-abot ang tuhod o ang iyang kuan?
3: Oo niya. Ang iyang kamot o iyang dokatamot nag-lagyo.
2: Oho. Unya kato si Kuan, gining Jeff, sa likod, unsa may purma?
3: Unsa?
2: Si Jeff, sa likod, sa sakyanan, unsa may purma? Naghigda siya or naglingkod ra?
3: Si Rimat, gahigda.
2: Ah, si, okay, ato, si Rimat, gahigda sa likod?
3: O, gahigda nga, ang tiil nga, napilo.
2: Napilo ang tiil. Tanaw ni mo, ngano katungwa sila kagawas? Nga kini mga bataa na, unsa man ni mga magkuri-kuri ni mga bataa? Unsa isulti sa pulis, why sign nga doon ay mga bunog, doon ay mga sama, doon ay struggle na hitabo sa sulod?
3: Wala man.
2: Pero nga no, kato nga nagkadugo man ang sanina ni Rimat?
3: Kaya, iyang unang naong ni Kuan man ni Hupong.
2: Ni Hupong? O, pero wak mo kabantay nga doon ay dinunggaban. Doon ay mga foul play. Wala ra. Okay. So, tungod kay naay nag-ingon ninyo nga ipa-autopsy niya na pwede nag-ingon. Ayaw na lang ipa-autopsy mo na nagka-decider mo nga di na lang ipa-autopsy.
3: Oo.
2: Oh. Oho. Ang pulis, nirecommend sila nga ipa-autopsy, no? Ang pulis may ingon nga ipa-autopsy.
3: O, oh, naingon.
2: Kinsa may nag-ingon nga dili ipa-autopsy?
3: Dama sa naingon, ngayon na lang kay baho na kayo na.
2: Oho. Sumoto nga wak na lang ipa-autopsy. So, dalubong na lang dayon kaghapon. Oh, sus Ginoo ko. O sige, sige Bernadette, no. Kada na ang unsa may dili nimo malimtan atong imong anak kinamagwangan ra ba to Sulimat?
3: Masugo.
2: Masugo na tong bataa. Unsa man tong bataa na labing kay to nimo? Kuan kay to paraygon tong bataa na nimo o medyo sipaton tong bataa?
3: Sipaton di siya. Sipaton dito siya, pero dito mo kuan ako at ito siyang yanula.
2: Hmm. Oho. O sige, Bernadette, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP, ha? O sa IFM. Okay. Sige, Jen, atong hinabion ang usa Jen ka inahan, si Kuan Jesa. Kalutaw tao, rastan bay lang usa. Kumalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:47 na.
5: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
11: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
12: We are World Connect, your visa to a better future.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na las 8:51 na sa tumanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
2: Kining a portion na igatong sa ganato, mga kagalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmaayo atong mga cells, maka-produce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong lugar ug sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors sa building o giguman sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Oga, kinisag niya portion atong gato may gala sa Super Fiber. Ang regional nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinae o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Anay mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghuat lang ka sa sachet sa Super Fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong kutawan o maayo, imong i-shake o maayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
17: Straight to the point.
2: Alas 8:53 na mahigala sa atong pagwanuban kanon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
2: Atong balikan mahigala sa kasaman Jane Gallardo sa dugang report. Kay ito pang usa ka inahan sa mga higala nga mao mga kagalaan si Jessa. Yes, sa kasaman Jane.
17: DYHP. RMN Report.
3: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, balik na karon din hi sa may barangay Tuyan, Dakbayan, Sanaga. Ato usad nga hinabion si Ma'am Jessa Attorney Rufil ang inahan ni siya ni Jeff, ang kauban nato ni Remart nga nauna pud nato nga nakahinabi ang iyahang inahan. Ma'am, live na karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM, kauban nato si Attorney Rufil Banyok, Ma'am.
2: Oo. Hello, oh, Jessa. Among pahasubo, Jess, gikan sa DYHP o sa IFM.
18: Salamat, attorney.
2: Oo, ikapila mang anak ni mo ni si Jeff?
18: Kamanghuran, attorney.
2: Kamanghuran. Pila mang kabuk imong anak?
18: Tulo.
2: Tulo. Pila na may edad sa kamagwangan?
18: 15, attorney.
2: 15 ang ikaduha?
18: 13.
2: 13. So, mo ni kinamanghuran si Kuan, Jeff. Ang imong asa man ka nagtrabaho, Jessa?
18: Nara ko balay, sir.
2: Sa balay. Ang imong bana?
18: Construction, sir.
2: Construction. Sus, ginoo ko. Unya, naunsa man ni hitabua itong pagka-Domingo, kining imong anak, unsa may nag-uban pa mo paniod to, ane?
18: Oo, nangaon pa may anak, sir.
2: Unya, pag humaniyo
18: pa... Sa upuan, oh. Sir, kay mga umi, sir, niya. Ako na sa gipahigya sir, pag umanong pangaon, nahigya na siya sir, kay nahigya, kay pakatugon ako, magagunduwa na sa cellphone, nahigya, tupad na mo. Napagkamatan ako mga last three sir, wang aman siya sir, mas unigawas ko, ako pangutan na maguha sa internetan, asa yung mga hood, nga naman siya, nga naara ko nung sigawas, kaduwa-duwa daw. Dinuli ko, kay nagungag ko. Nagawa naman ako mga last four, nanawag naman ni Gusa, mama sa usa, wata, nga asa ko na ako ang anak sad kay wala pa akong namuli lang ha o inyo na ko nga wala pa sa armo to nagniuban ko nila pangita nang ita may director mga kuang yura singko na nagsuyo ko may subay mo sa adres mga kasadya sa ubos
2: subay-subay mo so kamo ni Jessa kamo lang duha pagpirmiro nga nangita
18: oo oh. Kaya niyad ka mo ni siya sa muha sir kay namutan na siya, naaba kong anak. Ginan ako siya nga, wala akong anak. Matong iusabay lang sa kung nila pangita kay padoon naman mit-mit sad.
2: Katong anak ni Kuan, Bernadette, katong si kinini ang Remart, muanha na to sa inyo? Mag-anhaan to sa inyo po?
18: Oo, buntag sa iyo. Matong ito sa mua.
2: Oo, so inana sila kabarkada sa imong anak po niya si Jeff?
18: Oo, mag-uban niya sila permi.
2: Oo. So, kanto po si Jeff, kanana ang ato po to sa balay nila ni Kuan?
18: Oo, oh, mauwis ka daw sa ilaha, sir.
2: Oo, oh, inana sila kabarkada? So, muna, mawa ang mga bata ninyo, nga dugay mo uli, ato ni mo pangitaon sa ilaka Bernadette, si Bernadette po, ato po mangita sa inyo.
18: Oo.
2: Oo.
18: Ari naman sa nasa sa Kuan, gawa sa mua, tungod, sir, sempler nita, naman ito nita sa mua, gawa sara.
2: Ato na sa kasagaran?
18: Ito sa tumitan, may duya, nara sila ang sambay sa hay.
2: Oo. Unsa may ganahan nga duwa-duwaon aning imong anak, nga si Jeff?
18: Kuan, tumitan yung iya ha, sir.
2: Unya?
18: Sinisiya.
2: O, gawa sa internetan, unsa pa may ilang kuan, mga trabahoon, o ilang mga...
18: Mag-duko, dagandagan, atos duyan, mag-duyan.
2: Dagandagan, oo. Kay mga bata pa mo, mawag nilang kuan giyod. So, unya, kanang ting klase, naka-eskwila na sila, kinder, no?
18: Oo, kinder, sir.
2: Palihag eskwilahan sila ni kini ni ang remark.
18: Mabili sir, tuya asa ba sila mo Bernadette? Aw tuya na. Oh, pareha sa eskwelahan sir.
2: Pareha eskwelahan so kini ni ang usab ni barkada na nila daan din ha o dito sa eskwelahan gini sa nagkabarkada.
18: Dire
2: mga bata. So, pero nabantayan ninyo sila yung duha may pilte kasuod, no?
18: Sila yung duha may suod yun, sir.
2: Hmm. Dili sila hilig magsakay-sakay o mag-drive-drive o mga sakyanan?
18: Dili man, sir.
2: Kanang na ay motor i-parking o na ba kay sakyanan yung i-parking o kanang mga, kuwan, di sila mag-drive-drive sa Manubila, inana? Mag-kuwan ba? Nga murag?
18: Dili na. Muagi na sila sa kanang mga parking at recycle, sir.
2: Muagi na. Dili na mahilig ko sa kinan kaya magtanotan aw sa ligid, magtanotan aw sa makina, nana.
18: Dili na sa sir.
2: Dili na sa
18: sir.
2: Mm-mm. So, ato panahon na, kininian na ngita mo, niabot mo pangita ka ng Domingo pa lang, ka ng Adlawa, niabot na mo pangita dito sa parkingan.
18: Oo, oh, naabot po yun na itong payapayag na ito sa parkingan, sir. Nihuno po yun na ito, kaya namay natuog ito nga ko ating katuog dito sa kadagabi, sir, ba? Ako po yung interview, ako po yung pangutanan, wabasay kabantay, bata dito duha, kabuok, ngagi, waman daw.
2: Wagin mo makahuna-huna nga muli-li sa sakinan? Kaya dito naman gin mo?
18: Wala ko sa sakinan, yung gagahong nga, wala rin ito gamita dito sa sakinan na, sir. Abi mo na mo, mawag mo parking ito sa sakinan dito, sir.
2: Oh, kay basin ba o kanang kini mga bata araba ganahan ni magkuan-kuan usa kanan basi di adre wa niyo mali-li gyud wa gyud.
18: Wala gyud sir kay kabaw pa miato sir amo di tanawon sir.
2: Wala ka mo kutob imong dughan nga basi na asa kanan wa gyud.
18: Kanang parking na to gitong gamit to bawo kay parking na to kay gabi.
2: Oh.
18: Kanang na to dito gud.
2: Oh, mga unsa ulasan naman imong abot dito sa parkingan anang Domingo? Mga unsang ulasan naman muna abot nito sa parkingan, anong Domingo?
18: Yan, mga alas 8 na. Alas 8, gagiara na mo dito, sir. Nga, pag padura na mo ulit, nihunog yung dito, kaya na ang matuhog dito sa payag. Mga alas 6 na, patung alas 11, di ha.
2: Giunsa man mo papahibaw imong bana nga nawa na in town si Jeff?
18: Pagkuhan, niyapas na siya na mo, sir.
2: Apas?
18: Kaya, mangitawan na akong parents na ko, sir. Ugasa ko, maanawan ako akong anak o ban nga. Nangita ni Dodo mo, tuniapa siya na mo dito sa ubo, sir. Mato akong pauban, nagtitungot mo dito sa kuan, sa kanang ilang lagan yun nila, sir, niya. Abot ni highway, tiptuyok na mo dito sa kuan, sa highway sa tumoy, niya balik kita ni Liquid Resort sa kuan, skina. Niya balik mi uli, sir, dito na mi, parang na mi uli, ato yung gayon na, sir, nihunong yun nga ito sa kuan, na pisa, parking na ng auto, sir, may pagyagya, sir.
2: Kasagaran ay, imong
18: nakitaan nga tuugman.
2: Kasagaran og mawa ni imong anak og madugay uli. Unsa mang orasa? Kasagaran ka nang madugay.
18: Dili sa muli man siya mga alas 5 minuto sir kay. Matuog na bataan akong bata sir kay alas 6 matuog na siya sir. Dinala siya mugawas.
2: Okay. Kanang layo-layo nga nakasuway na ka unsay nawa imong anak nga imong giapa sa layo.
18: Wala sa sir, kaya muli magiging siya sir, kaya ari naman natungod sa kuan, doon maglaglaag sila, tinitag yun sa kasagaran sir, magawa.
2: Wala sila kasuway nga nakalaag sa lungsod sa Naga? Inyan na, abot dito sa...
18: Wala sir, makatungtong na sa Naga sir, kaya pabano na ko kaya manami paliton sir, anhara siya makatungtong sir, wag yun na siya katungtong Naga sir.
2: Oh, okay. So, pagka human, pagka Lunes, nagdungan mo upablater ni Bernadette? Okay, nga, nangita na po mo pagka-Lunes.
18: Pag-Lunes, pag humano po platera na, sir, sila may nagtuyok dito sa kuad, diwok naga, sir, ilang itutuyok dito ang lungsod sa naga niya. Ako sa sir, dili sa kong sa katawaan, sir, babaw, sir. Nag-motor, sir, kaya namay ni-report na mo, sir, namay ni-ingon nga. Nara upat sa bukbata dito, sir, giyang po dito sa babaw, matang geto dito, di man mao, sir. Matang huli, may...
2: Oh. Okay, sus Ginoo ko. So, pagkahuman, kisa na may nagpahibaw ni mo nga naay bata nga nakitaan dito sa sakyanan.
18: Well, salingan sir, kay mao pa rin pag-abot ang mga hapon, sir, di kami sa nagasad, sir, police, sir, position. Niya nang huli, kay maniutura, tami, kay mabalik pa kami naga ng mga utura. Pag-abot ako sa balay, sir, mapag-ibig sure na ko, sir. lagi ni nanawag daw ang muslingan dili siya nga isa tuwa to isa nga nya ido ka bata nakita ani to sa auto basi mao to sila mo to dagdag ko sir ako bidagan dito sir kay dahong ako kay gampo ko sir nga magsa dili to sila lagi sir
2: Stilan.
18: Ko ani mo sila dito to sir kita ko kita pag kanala ko sa picture sir ang puro lakong na inhaliya sir
2: So nakakita ka?
18: Gusto kinawa ito sir eh
2: Stilan. O sa may di mo makalintan at yung imong anak nga si Jeff?
18: Ha?
2: O sa may di mo malintan ni Jeff?
18: Pagkaparay ko niya sir, lambing ka sa bataas sir, kadagawa sa tumiya, makis siya, mahal na siya makis ko ma.
2: Paray ko itong bataa, di ay kayo?
18: Lambing, lambing ka itong bataas sir, di ka kipagpangga itong bataas niya sir. Kasi mo katuko ang bataa, good.
2: Masugo na po itong bataa.
18: Masugo. Mawit na rin. Kala sa mga kuhang dili sa mga gawa, sir.
2: So, gahapon, pagkakita. Pagkakita ni mo, ibaw na yun ka nga si Jeff Dion kay tungkol sa iyang purol.
18: Purol yun niya, sir. Ako ngayon yun, sir.
2: Ang imong ba na kuyog ni mo kagahapon pagtanaw dito sa auto?
18: No.
2: Okay. Unya, unsa man imong pag-abli dito, kana na ang... Unsa may porma ni Jeff dito sa sakinan?
18: Ang pamina na mo ato, sir, kay murag tiya dito, nanikamot dito baka, sir, nga makagawa siya, sir, kaya ang yatiya, sir. Dito naman sa putangan dapit niya, ang magkakapit siya sa kuha, manibila, nanikamot dito siya, pati-pati tingay sa putangan, sir.
2: Sus, ginok.
18: Dito tingay bata, makagawa siya siya, sir. Tuwa mo din, oye, mingaw siya kaya ato dito, sir, oy. Mingaw yun. Oye, makakuha niya, ang out of temper, di yung ingon nga ba, dungban di dayon.
2: So sa imong paminaw, kanang katong bataan, iso dito niya, wak na makagawas, nalaklag galit, wak na kagawas, inana.
18: Wala akong paminaw sa sir. Kaya gikuha mga instinct, itaawin sa mga pulis ang putahan dito sir. Ang mabli daw, dilis, na, manuka daw ka dilis sa gawas sir, mabli daw ni mo. Huwag na kuno ka sa suod, guba daw para abli sa suod.
2: Oh.
18: Yung mga bataas, di sa baso ti kalbutan ng mga auto-auto lagi sir, masakyan nun sir, dito ka bawa sa para abli.
2: Kaya kini bata, manguri-kuri mga kuryoso na bata, manguri-kuri mga sa kwan yun.
18: Mausin lagi yung ingot, pero ingot mo mga polis gapon sir nga, nagtanaw dito sir nga, guba daw yung, guba daw para open sa suod daw. Guba daw, dili daw kuhan, open daw.
2: Wala man kadugo imong anak?
18: Ha?
2: Wala na kadugo imong anak?
18: Wala.
2: Wala. Kay katos lima sa likod, nakadugo man kuno? Ang imong anak, wala ra? So, kumbinsido? Wala.
18: Wala ko kita sa iyang anak, sir. Ako aman akong kitanaw, sir.
2: Oo.
18: Hindi sila, kadugo daw na ako daw.
2: So, kinini ang... Miingon ang pulis gahapon, giingnan ka sa pulis nga ipa-autopsy ang bata or wala?
18: Giingnan ni sir.
2: Unya on sa may so...
18: Giingnan ni sir, giingnan ni sir niya. Ako dito man ko, gitawag, gibiram ko sa pulis gahapon sir nga, patubang nga to sa akoan, auto sir kay, ilan na lagi ko ni pagawa sa bata. Hindi ako patanawang dito. Niya, siya, naungot na siya dito sa akoan. Itong pasturya niya. Patuloy ang pasturya niya.
2: So ikaw, tanaw yun ka? So, ito, itanaw ka? Pag open?
18: Oo, ito, bago ko kukuha na to.
2: Okay.
18: Puneral niya, ito, kay...
2: So, walay samad, imong anak, walay samad?
18: Ano, pagkakuha ba ta? Bago ko kukuha na to. Pwede ko kukuha na to na. Blanko akong muna-una to.
2: Nablanko yung muna-una?
18: Kita na ko sa picture niya niyan. Muna ko ikuha. Niyak ka na ko to.
2: Yan-yan dahi ang imong angga itong bataa.
18: Yan-yan, sir.
2: Yan-yan. Walay dugo, walay samad, walay dinunggaban. Siya niyan, wala ra.
4: Wala.
2: Okay, so pag ingon sa police autopsy, nganong imo mang gipalubong nalandayon pagkagahapon?
4: Ning, tando naman daw sila kuan na lang, palubong na lang daw.
2: Kinsa man nag-ingon nga palubong na lang, dayon.
4: Sila daw katong punilarya daw yung pagsuriya niya, sir. Punilarya, sentences.
2: Oh, wala na lang mo kauna-una nga ato ipotopsy ni, wala na mo magduda. Ipotopsy ni, kaya basig na ay nagpatay ni mga bataa, basig ibinuangan eh, wala na lang.
4: Wala, sad.
2: Oho, so kumbinsido mo nga na-disgust siya lang dito mga bataa na?
4: Mausala akong kuwan, sir. Pero ang mga siling nga lagi siya, pinanggag at bataa siya, gunahan sila ipotopsy lagi, sir. Hindi ba ka na, sir?
2: Oh, may tatuwan lumalubong na yun kagahapon. Ikaw, gusto gyud ka maimbisigar to? Oh, kay nga naman to, dali man o kadesisyon nga ilubong na yun, may tatuwan na otopsi gyud usa ilubong. Balag ilubong na yun, igumang otopsi. Ikaw, ang mga silingan, gusto po ang mga silingan nga ipotopsi.
4: Ang silingan lagi sa mangusog sila, ipotopsi lagi itong bataan, sir. Kaya di sila lagi mo to, nanuto mga bataan dito.
2: Ikaw, ang imong bana, interesado mo nga mo maimbisigar yun eh.
4: Oo, sir. Ganahan sa to, sir. Kaya makwakwaan ang kahusya kung dughan sa silba.
2: Kaya kung mangod, recommend magka nga autopsy, unya, noong sabang hitabuan nga, na lubong man dayon. Ang importante to, bahala kilubong dayon, kay nana sa state of decomposition, pero gi-autopsy daan, para klaro ba, huwa by foul play, nga dayon, lubong na dayon.
4: Sakay na rin sa kwarto, sir. Wala lagi ko yung kuhala ito lagi, sir. Wala ko sa huna-huna lagi dato, sir. Wala ko na-black out ito pag nagkong paggawas lang sa aking bata, sir. Paggawas sa auto, wala mo ako. Sus! Gusto dito ito, sir. Labi na pag

0: aquí arde la mochila. Voy por esta la mochila, por esta patada. Kutu sa kami sa mga post, nga asa nila nakita na mo gato. Nang kamo kami nga makakita ng CCTV. Nga amo na rin sila gagagian niya ay.
1: Sos ginoo ko.
0: Sige pa may, sige pa kung handa mo ka nagabi eh sir. Nagkaon ba to sila, nangatulog ba to sila tarong. Nga natura rin lang kahintan dito rin ay.
1: So na blanco kay gahapon kasabot kay ko anay mo sitwasyon no kay na siya ka nga mao ito nakita nimo imong anak amo na iya kahimtang.
0: Siya gi ko ato sim mo ko black out ya to lagi sit pagkuan pa lang sit tan-aw ko sa kuan pakita ko sa picture niya sir sa phone sit. Ito yun ako na ilhan ang shirt yun ako ang iya gi sulog ma shirt ako ang nailhan yun sir.
1: Sos ginoo ko.
0: Mawag gito ako nakuan lang sir, nga siya gito sir.
1: Oo. Namoto nga, kung nalang dayon, ipalubong nalang dayon. Kisa may naghatag lungon ninyo, nga ilubong na dito.
0: Gano lang, abilin niyo, ito na mo sir.
1: Ha?
0: Tingal?
1: Niya na, pare. Dahil pare, nag-blessing? Nag-bindita?
0: Amo to ba? Nagtuon ni ba nga amo to pamisahan ba?
1: Oo. Oh. So wala mamisahe to?
0: Mula yung wag yung blessing gani?
1: Uy!
0: Kami, wag ni ko ano ito, alam mo, gabi mo nag-asya sila.
1: Oho.
0: Gabi mo, nanawag na sila kuan, pare baro, para mablessing nga mga bata. Mula yung, dito yung sila kuan.
1: Mm-hmm. Kapas-pas basag kayo nga kuan? Sus ginoo ko. Ang pangadje, nakapangadje na mo. Nasugod mo pangadje gabi eh.
0: Ma, wala, karo pa hapon sir. Kaya manaptan ba hapon sir. Lakaw man niya. Gabi eh, dito ni sa kuan, sa kaising sir. Sa auto sir. Dagkot mga sir. Among gi hayagan dito kaniyo sir. Among giapungan.
1: So ganahan ka nga, paapasa na lang itong bendisyon sa pare itong dito sa cementerio. Okay, nga pangadjian o niya, kinini ang, una-una agmayo ha, una-una agmayo, kay gahapon, na blanco man ka kagahapon, kasabot mi ana, nga na blanco ka, isip inahan, na siyak yung kagahapon, manawa na kakauna-una o kuan kaayo. Panalitan kung gusto ka mo imbisigaron, okay ka nga atong ugaton itong patang lawas dito sa cementerio?
0: Okay, sir. Okay kayo, sir, mao. Mayamuta niya akong utok sa sir. Akong dungha, makuha-kuhaan niya ang kahuot niya, sir.
1: So, kung ato ni paimbisigalan, ato ipaugat ang patang lawas sa cementerio, okay lang ni mo?
0: Okay lang yun, sir.
1: Kana si Kuan, kana si Bernadette, okay lang niya, o ato ipaugat tong patang lawas?
0: Mao sa yung ganang ha, sir.
1: Hay man siya, na siya di ha?
0: No, nara dire, sir.
1: Be, pa, kuha na ko ng Bernadette ko nung kadali, be. Bernadette. Okay ka, o kapanalitan ng imbisigaron itong dugang. Okay ra ka ito. At ang gaton itong patay lawas para maimbisigahan o dugang.
2: Kung saan, at lawa pa sila besot sa kumero, kung sa oras.
1: Uy. Dahil pa, murag ni... feedback
0: nito kan. Yan,
1: oh, sige, sige lang, ayaw lang. Ikaw na lang sa ikaw na lang. Okay, so muna yung hitabu, ano? Kinini ang, pala mahaluna inyong huna-huna, kay mo rin ka, kung ano na, huot kayo mong dughan ang hitabu, ah. Jisa? Niya di mahaluna inyong huna-huna, umayo?
0: Oo.
1: Labi na, simbak ko ba? Wala mo magkabantay nga, kung kaya nga to mga nani, kung panalitan, disgust siya lang to mga bata na, okay lang yun na, kung disgust siya lang dito nga kuan, pero simbak ko ba, wala ni panguhaig, mga organs baka, kidney, or sa mga organs ilawang nga kwaon?
0: Wala man sir, pero ang iya, kaning usta ka bata lagi sir, ilang ikuan na sir, kaya ano kung, ilang kabulungan sir, bang ano, nagkadugo daw si ninyo sir. Yung kuha sa mura sa tubo. Mura sila gipugos ang soul sa sir ba? Ano sir?
1: Oo. Muna ito tanawin ang purma god. Kaya pang purma dito sa sulod, panalitan o nag-drive-drive na kuryoso mga bata. Sila na nagbut-but, sila nag-ugalingo na kuryoso sila. Ganahan nag-isa mo sulod dito na saon taman.

0: Basig wa ka ginhawa wa na makaable. Pero simbak ko ba lang, og naay laing tao naghimo ani, nga gibinuangan ni mga bata.
1: Mao sa lang gingon nila diri, sir.
0: Mm-mm. Sige, so unyang gabi pangaje, tagaan mo na mag- time nga maghuna-huna lang sa maayo, naunaan yung maayo og ato batong og katon ang patayng lawas o di ba? O niya, in the meantime, naman tayong mga listeners di sa kuan, ato na sigurong manuktok ta sa kasing-kasing nila. O saman, okay, manawagan ta sa ato mga listeners, basi niya makatabang po ninyo financial.
1: O, oh, pwede na sa sir.
0: Kinsay na ay malumog kasing-kasing, nana.
1: O.
0: Sige ko no, ikaw lay kuan, kinsay mga malumog kasing-kasing nga mga...
1: Mga, na yung mga kuan, both lang mga muhatag na mo, sir ba? Kana lang yung willing, sir, kay... Nalisod yung kayo, sir, na pamibera lang sa dito, sir. Nagkakanti ko ang yun, sir.
0: Oo. Sige lang, mangita.
1: Magpakuha ko nyo sa sala ako, alis na sa ako, sir. Mentiryo nila, sir. Kay, pag-aapon, sir, pag nakaw na mo, sir. Huwag yung may... Pag-aapon, sir, masasunentaryo, sir. Gidami nila dito, sir. Huwag yung may kwarta. Sa piso, sir. Pag-aapon dito, nga, itabo na ako ng mga bata. Kung ayaw naman may kwarta, sir, 300. Huwag yung may kwarta, nagigihat, sir. May gaya namin, ikaw, niwam mo dito, sir. Matong taon, mga bata dito, sir, natabong lang yung taon.
0: Sus, kinuo ko.
1: Salamat ang Duminga, natabong lang dito sila. Bali mo Duminga to, kaya mo to, kanon sila dito, at man mo, sad.
0: Sa aking sus, kinuo ko. Sige, Jisa, ato lang pangayuan ato mga listeners o kutob sa may malumog kasing-kasing lang nga makatabang ani. Kaya di man nilalim ng hitabu ay taon. So, mulag, dili makuha ni mo huna-huna, mulag kanunay ma-disturbo yung huna-huna kung dili makakita kagustisya ng hitabu ah. So, abot yung taon mo, mintiryo gapon.
1: Mula ko gulat po ah, sige lang kong tando,
0: oh. Nga, pag abot yung si mintiryo, gisugat mo nga naibayaran ng 300.
1: Oo, okay, patab, paratabo na dito sa kuan, sa dua ka bata.
0: Oh. Kay public man nga cementerio, no? Public man nga cementerio.
1: Oh, public, sir.
0: Pero doon ay 300.
1: No, sa kuwan mo siya na, sir.
0: Oh. Pero pabayaron mo 300 para pagtabon. Ang lungon, oh, kisa may nag...
1: Public din na, sir.
0: Kisa may nag... Diin man mo itong lungon. Kisa may nag-donate og lungon o nahatag.
1: Sa mga sanaga, man, tinga ito, sir.
0: Sanaga, so hatagan na muglungon dito. Wala mo kasabot na lang na unsan na niya. Gisood na nilungon na yun.
1: Hindi, tagsa sila kalungon, sir.
0: Tagsa sila kalungon? Kinsa may naghatag sa lungon?
1: Mulagang DWD. Matingay ang gakuha na na, sir.
0: DWD. Pag-abot sa mintiryo, kinsa may nagbayad in taon sa tag 300 ninyo nga naman tayo bayroon dito?
1: Nahuwag lang taon ni Kisinto, sir. Para lang matabunan to sila gapon, sir.
0: Sus, ginoo ko. Wag yung piso, bisag piso na lang gani.
1: Para makasakay ni sir. Pero mag yung piti, sir.
0: Sus, ginoo ko. May gani, nakasakay mo sa DYHP nga sa kanan.
1: Oo, oh, padoon sa ko. Oh, umuha ko rin sa absent process niya. Kaya napa may gikuan nga ko ang death certificate nila, sir.
0: Sus, ginoo ko. Sige, Jess, ha? Among mga itagtabang sa mga listeners, doon ay maka malumog kasing-kasing noon, duha ka bata na mahigala na nga matay, tag-city anyos. Kinis Gisa, ito na hinabi iyang anak, si Jeff Sian Abilar. Ang atong GCAS number na itong gamiton dire ang 0906-298-3429. Kang Inday Marisa Abadjes na. O ang ikaduha, ako balikon, kang Inday Marisa Abadjes, ibutang lang dire sa itong screen sa dong names, palihog names. 0906-298-3429 sa GCash number. O niya kang Inday Aida Tampos sa 0991-207-9880. Ako balikon kang Inday Aida Tampos may gala 0991-207-9880. Katong bataan nga si Jeff, daghay nagpangga at doon sa inyo. Jess.
1: Oo, sir.
0: Oo. Paraigon kay itong bataanan ni mo.
1: Kuhang dito ko, sir. Hindi ito ako makalimtan nyo, sir. Sa bataan, kahit kundi yun, lambinga itong bataan. Kasi lambinga. Ting bawas na siya. Mahal na na siya na kung makis ko ma. Patusap pagkaanan sa buwan nila, sir. pag-grade dami itulong sa'yo, Papa, sir. Dadua ni cellphone. Ni anak ko si anak ko, Ma, I love you, Ma. Kiss ko, B. Mahuna po yun si anak ko. Mahuna po, kato na lang dahil. May last niya ako. An? Lambi na ko, Diyos.
0: Sus Ginoo ko. Huwag ka magdaho mga mga ito'y last di ay. Ngayon yung paglambing-lambing sa bata. Sige, hilak lang sa Jess. Sige, ipagawas na niyo mong paghilak lang sa atong balikon sa mga listeners karon ang atong GCash number ang atong gigamit. Ang inday ay datampos sa 0991-207-9880. Atong balikon, 0991-207-9880. O ang kang inday maris sa abad Jess sa 0906-298-3429. Manuktok ta sa kasing-kasing sa itong mga malumog kasing-kasing ng mga listeners. Kaya dililalim ni Hitabu asa may gala. Nablangko tao mga inahanday na magagsakay sa itong patrol gahapon. Wa sa lipliti. Galing na sakay sa itong patrol. Makaabot sa minteryo mga sukintig paminaw. Pag-abot dito, pangayuan pa sa 300 kay palatabon. O may bisag piso sa suod sa bulsa. Magkumot na itong kasing-kasing lumuntaga mahigalaan eh. Galutaw taon pang huna-huna sa mga inahan. Ining mga panahuna, mga sukitig paminaw. Ang imong bana karon, Jess, asa man ibalik og trabaho na sa construction?
1: Trabaho na ka sa construction siya karon, sir.
0: Oo. Oh. Sige, kay aron niya na apoy kuan ang taon, lisod basag muundang og trabaho. Di sa ay makaon sad.
1: Construction, sir. Naraman din sa ubos sa mga, sir.

0: Sige, Jay, sa amo ning paningkamutan nga unsa ito mahimo sa itong kabahin o sa itong mga listeners nga maka pangaitagtabang pala nila. Unyang gabi, nakakuan na mo. Katong minteryo at tulad itong papasan nagpare dito nga maka bless dito sa kuan. Sa patay taon. Wa dito mamisahe. Wa'y misa, wa'y bisag bindita, wa tanan.
1: Wala ni sir, wa. Ati mo bless si wa yun. Isa kayo mga kikwatos nila sa kuan sir, sa service sa police sir. Kay abi na mo, pamsahan, baro na mo, o pabrisin na lang ba?
0: Hmm.
1: Ilit sa mga ito, bakon sa kuan mo, minteryo.
0: So, gikan di ay sa kanang dito sa nahimutangan, dito sa parkingan, gikuha ang patayang lawa sa mga bata. Ano man, gisood na lang ni Obadibag, katong black nga silupin?
1: Gisood sa katong mga bago, gisood sa lungon. Gisood.
0: O niya, gisood sa lungon. O niya, pag human dito, gikan sa parkingan, asa man, gikan sa parkingan, asa man dayon mo ni ngad to?
1: Lahos sa sementeryo, sir. Gami dito sa sementeryo.
0: Lahos sa sementeryo?
1: Opo,
0: sir. Uy. Wala mo ingon na... O, ano mo makahuna-huna? Wala mo, hapit sa tasimbahan para mabinitahan ng mga bata, ah.
1: Amo, tugyay na sila, sir, nga. Nangutan naman to ang mga ko. Ang mga disibulyod din, matingay sa nangutan naman mo, sir, nga. Katolik ko ba ni mga bata, ah? Muginan, o. Oh, gibunyaga ni sila. Katolik ko ni sila, ma'am. Niya naman to sila, nga. Gusto mo, ato ni pamisahan o pabisingan. Amo, ginan, ya. Pwede sa bisingan, ma'am.
0: Hmm.
1: Oh, may kapapagapong, hindi siya man sa sementeryo, man sir. Oh, may kakuan nga, abi lang mo nga, napit ko kami diha sa laga, simbahan, napit kami diha, kay pa-isodaron sa simbahan, pa-bisingan. Lakos na noon sa kuan, kuryo noon.
0: Hmm, sus, ginoo ko. Sige, Jess, balikan tayo kakalong taon, Jess, ha? Salamat kay Jess, balikan tayo kakalong taon, huwag yung masa si Bernadette. Sige, standby lang sa... Ato sa iparangat, may kailang pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom niyang balik talong at taod mga sukit ng paminaw. Atong tak na alas sa 9.24 na.
2: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
3: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod rin i-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sa gansip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hola!
0: Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na sa 9:22 na mahigala sa tumawon uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
3: Nakaigsunan, nasunod ng ato papangayo o hinabang, ako mismo kinini ang dili nako gusto unta ni. Kay para nako murag kanunay lang ta diri nangayo sa ato mga listeners. Ang gahapon duha magutok mo patay sa gahapon katong ato mahigalang gitabangan nakakuha na ta og akong i-update ha para ko anday natay 37,500. So katong nagpatabang na to kagahapon mo na ato i-turn over na dito. Nya karon mga higala ni Amanggod wala man ni kanabang kalit bitaw nga naay mga bata sa duha ka buok min ani. Sumuna nga nang hangyo ta sa ato maigsuon nga dunay malumog kasing-kasing. So kutob lang sa dunay malumog kasing-kasing malagmit do na moy mga grasya din ha nga tingali mga sobra-sobra baka ana or unsa nga willing lang mo tabang katulang willing no di pa ta mamugos ang ato mga higala nga lisod man kuno ilang sitwasyon kay kabantay mo nga ang bana ining usa e-bike driver day usa mahigala construction worker naabot sa cemetery way bisag piso sa bulsa kanang sakit bang paminaon. Mo nga kami naka-decide ako nga mangayo og hinabang nasad sa ato mga listeners. Akong ano nako ang kuno na pagkauaw ko karong buntaga nga manangpit ninyo kung kadto mga igsuon nato nga naalay gyud grasya. Anyway, kuan man kana na ang kadto man nga wala okay lang, no? Wala man puno pinugsanay. Ang ato lang nga kadto lang dunay mga grasya. Kay kay bawo ta may gala og usa ka butang nga atong katingad-an, no? Nga Namay mga blessings sad nya maabot sa tong kinabuhi. Kabantay mo atong ato mga kaigsoonan nya mga manggihatagon inday ken. Ang mga kaigsoonan to manggihatagon. Matingala ka nganong wa asal mahutdi ka kanunay sa muhatag. Tungod kay duna mga higalay mga grasya nga maabot sad sa atong kinabuhi labi na inanay mo tabang ta sa tao nga wa ta mag-expect nya mabawos ato. Di man ni kabawos ato. Lahi man ang tabang gud nya kanang tabang ta kay aron nya naat sa tayo motibo mo tabang kay mabawasan sa tayo, makabawas ni. Pero kiniwa ni, di ni makabawas na to. Kininduha ka mga inahan, mahigala. Pero mauni tabang at tinutanay ginoon. Dili sila makabawas na to, pero naailain nga pamaagi nga mabawasan ta. Pinagi sa mga blessings. The more you give, the more you receive. Lawa, matingala lang ta mga sukitig paminaw. Muna nga sa makausapa, na nukto ko stag-stag sa kakasing-kasing na to, katulang mga igsuon na to nga, naalay, kundi ha, naalay, ma-share lang sad, no? Niining hitabua ka ron. Yeah, pasalamat ko dako, mahigala, gahapon, o sa kaadlaw na to, mahigalang sa itong programa, nakakuha tag 37,000, okay na to, atong i-turn over sa dito. Karong buntag, nanawagan ta, mahigala, na natin nakuha, oh, ako yung update ninyo, ha, 13,300 pesos. Kining 13,300 pesos, dako na ni pala nila. Limang kanawagan ni bisag piso dahi, naabot simenteryo. Na problema pagi, pangayo at nagabot ito na inigtabon dahi mahigila na paibayaran ng 300 pesos. So inani, no? Nga, inana lang nga mga pamaagi nga makatabang ta, mugaan sa nga tong balatian, atong una-una. Kaya mo nag-iingon, it is better to give than to receive. Salamat sab sa 1,000 pesos gihatag ni Ma'am Anita Mathios. from Australia nga bisan sa iyang kalayo ni hatag na to dire. Salamat kay ma'am. Ang uban dai nga pwede na to ma-mention ato na sa i-mention na bay uban nga mohatag nga dili lang pa-mention ay lang sa daog i-mention. Kay kanana ang namay uban nga manghatagon na sa bang higala nga dili lang magpasulti pod sa ilang pangan. So kadto nga igsuon nato nga mo mutabang lang no pinagi sa GCash o Kisad no. Mura-mura mo kung tandog ka mahigala, papasan itong pare ito dahil. Pablisingan ito dito. Nala siguro tayo mahangyo nga kung dito. Diyan ka na taxi driver mahigala si Manuel Vincing. Hatag sa 200 pesos sa Richilda Taxi. Salamat kayo Manuel ha. Saan tamang kung hitabu ang mga kagalaan nga. Ako nakuan ko yung nangayot at kagapon niya. Karoon mga migbalik ba? Ko. Kinini ang wag mo ko dito yung asagun hinitabo mo ng krimen gahapon. So akong i-repeat mahigala itong GCash number ni Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Ako balikon 0906-298-3429 o 091 kang Inday Aida 0991-207-9880 mo ni atong mga GCash numbers atong gigamit. Kini may nani mahigala damor nga nani nga mga tao nga wagi makaingon ka nga wagi kwan dili gyud mahigala makabawos nato lahi man ang uban mga kagilaan nga mo tabang ka kay naay na kay motibo sad nga mo tabang ka tabang ta kay mga punpuhon mga isa tagtabang ani lahi sad na no pero kinani mahigala nga wagi kini ako kung tanaw na to dili ni di ta mag expect og bawos ani. Pero sa lain nga pamaagi, timan ina, kana akong istorya. Muna matingala ka sa mga giver, mga higala. Daghan sang glasya, mabot nila, Daikin. So, karong nga buntaga, atong i-update, may kailangan natin 4,200 pesos nga tabang mga kailangan gikan sa ato mga listeners. At umalikan ka sa mga Jane Gallardo sa dugang pang mga report dito. Yes, Jane?
12: D-D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
13: Yes, Radyo Man, Atty. Rufilno, medyo subo jud kaayo pamalandungon na kining ato ang mahimong balita karon. Gani, karon nagandam na pod ang duha ka inahan na Atty. Rufil kay maginahinay na pod sila og process sa mga kinahanglanon pang mga papel in town na Atty. Rufil. Pasalamat sila og dako nga dunay mga nitabang pod gyud nila in town na Atty. Rufil kay karon at naka din sa balay nilang Ma'am Bernadette Atty. Rufil katong mama ni
3: Asawa ilang balay diha Ajen.
13: Oo, ilang balay in town na Atty. Rufil murag dili pod gyud in town ayon anak kadako niya. Daara pod diri duol ra pod sa ilahang pamilya ra pod ni Lolo ra ni niya diri sa no. Lolo ra ni niya diri. Lolo ra niya gitapos sa Atty. Rufil. Pero ang ilahang balay kay kana to sa tong video nga gitapos
3: sa gyud in town. Sus Ginoo ko.
13: Atty. Rufil. O kaning plywood ra gyud in town nga medyo masud ra pod gyud in town sila nga pamilya. Tuyog sa iyahang mga anak, inyan man sa iyahang bana. Ang balay nilang Ma'am Jess, naasa taas sa ibabaw at Atty. Rufil, medyo distansya po din he. Pero bisan sa distansya sa ilahang balay at Atty. Rufil, katong duha ka mga bata, mag-abot ragid gihapon. Paduwa tungkod sa ilahang kasuod po din in town at Atty. Rufil. Karon ang mga inahan, parang natagahan sila o gamay nga paglao Atty. Rufil nga mahibawan gyud ang nahitabo sa ilahang anak kung sa gyudan sa kamatayon tungod kay pinaagi pod sa ato ang tabang ug sa mga listeners nato gyud karon Atty. Rufil nga naminaw sad nga ni-extend pod in town sa ilahang tabang karon kay moraga ang mga inahan na kay maningkamot pod sila kutob sa ilahang makaya Atty. Rufil ilahang i-process ron ang ilahang mga papel nga kinahanglanon nila nya
3: ato na siguro ang kanon Jane taganta na siguro sa gamay nga kwan nalang tayo hinabang dili taganta na ato i-gcash ni Jane siguro pala nga kwan o baka makasakay sa strong patrol ihatod lang sa asal sa dapit para mag-process dayon og ato nang biyaan unya nasa gamay nga pocket money in town din ha sa ilang mga pliti-pliti po Jane amo kang gcashan di aron taon-taon.
13: pwede na gid kaayo po dapat ni Rufil, pero ni offer po tanong ha, kung pwede, madrap na to sila kay una man sila maadto sa barangay ho, dapat ni Rufil. Tumato po na sila si St. Francis, so murang ani, kuan po tanga, pwede na gid sila makasakay sa ato ang patrol para po nga makasave sila sa ilahang plating. Ha. Katong ilang inoplate, pwede pa nila magamit po sa lain nila nga galastuan, dapat ni Rufil. So nangandam na ni Ron, ang usa kainahan niya si Ma'am Jessa, na mahaw pa.
3: Sumao yung taon na ilang panimay, kining mulag. Kuan lang gitabil kuan lang ng tao ni mga samani sin mga ining uman
13: ning tao ni og kanang tapapan ra gid tao ni og sin at ni Rufil trapal ra gan ini ang uban ani sir mo so diari sir ha
3: asa man magatulgan nanto si kuan asa man matulog to si kining Jeff
13: asa matulog si Ray Mart sir at Pai sa sod. O gumusod ta sa ilang balay-balay at yung field, doon na sila ilantay-lantay. Na dere sa gawas, ilang mga gamit nga gibutang, mga plato nila tayo ni Rufil, ilang sininaan. Nga doon ay gamay po din taon kaayo, nga ilang katulgan. So mag-usara dahil sila dere tay. Mag-usara po sila din ni atay ni Rufil. Na ay gamay dere nga lantay-lantay. Mga kawayan po, ginama sa kawayan na ni Rufil. So, mag-usara gidi ay to in town sila din ni. So, dili kayo in anak yun ka dako ang ilangang lugar. Pero kay isu pamilya at ni Rufil, mag-usara gidi in town sila din ni. So, usa sila aning ilangang balay. Basta in anak kalisod ang ilangang kahintang po in town. O nang murag sakit po pamalandungon nga makita na to in anilang sitwasyon. Labi na gid ang nadangatan sa mga bata at ni Rufil. Nga murag, lisa kayo nga bisan pagtuo sa mga ginikanan nga disgrasya ra kanang sakit pud para sa ato ang naminaw
3: mo lagi kumot akong kasing lumbuntaga diyan eh paita
13: tinuod murag bugat kaayo at ni Rufil nga kana ganing madunggan nimo ang mga size sa ginikanan nga naning kamot gidon ta sila bisag unsa kalisod silang kinabuhi naning kamot sila nga mapadako mapakao ng ilahang anak pero inani nga nahitabo murag masakitan pud ta bisag di ko mama at ni Rufil masakitan pud gid ko.
3: Oh, good.
13: Para sa ako ha, kay Murag, nahug nga mangod na ko. Ang ina, ibutan ko nga mangod at inipin nga Murag, sakitan po daba nga maminaw din in town. Pero kutob sa ato ang makaya at inipin, maningkamot po ba? Kutob sa ato ang makaya kung unsa po ang ato ang matabang in town ni ining maong pamilya nga nagsubo karong mga panahon na ato ni Rufil.
3: Paita din.
13: But so far, mao na ato ni Rufil, no? Kuyugan po na to ang kining ginikanan. Kutob po asa na to sila mga tod karong
3: ato. Ipasakay na lang sa ato patrol. Nya dayon on, nya dayon biya na to. Ato na pabinlan gamay nga kwansad magasugasto gamay din. Amo kang jikasan na taon-taon ron.
13: Yes, ato ni Rufil. Ato po nga ibilin sila para po magamit nila.
3: Okay, pliti-pliti ba? Limang kaanang naabot sa mintiliyo gahapon, wabi sa piso? Sus, ginoo ko.
13: Wala. Pag uli na to gani ato ni Rufil kini adto man ta sa interior pag uli ni hangi og gidin taon so wala tay balibad ato gidayon sila nga gipasakay ato ni Rufil
3: so diha taon sakay sa atong patrol gahapon
13: din sakay sa atong patrol ato ni Rufil karon di nato nay bawaan in town nga wala pud gidayon taon sila ipliti so at least nakatabang-tabang kagamay kagahapon ato ni Rufil karon paningkamutan pud nato nga makatabang takutob sa atong makaya pud ato ni Rufil. So ato ning kuyugan ato ni Rufil kanang andam naman pud ni silang Ma'am Bernadette ug si Jessa Padong na pud ni sa barangay holding ni sa barangay Tuyan. So ato lang pong sundan ato ni Rufil. Magikan din ni ato ni Rufil sa may sitio tapon barangay Tuyan Dakbayan sa Naga. Kauban ako sa tong Armament Patrol at speed pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Regiment Jane Galliardo DYHP Kaka Armament.
14: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Atong ibalikan mahigala karon ang crime scene. Atong i-check si Idol Tweety to karon sa crime scene mahigala. Hindi to nakita ng mga bata. But before ana, dunay mga nag-chat na to diri dayon nga unsay GCash number kay di na kuno masindan ang atong GCash. Basin on na traffic siguro ang kwan pag send. Sige, ibalik lang siguro ninyo og send unsa magaling. Kay kanana ang dili man ma-send kuno ning uban. Ang uban maka-send sila, ang uban dili. Basin og ibalik lang basin na busy lang siguro. So atong GCash number kay Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429 0906-298-3429 kang Marisa Abadjes na ang kang Inday ay datang pusad sa 0991 2 0917-207-9880. At kumalikon, 0991-207-9880. Ang atong donations pagkakaroon ng higala na nasa 22,000 pesos. So salamat kayo sa mga nitubag, mga higala sa atong panawagan dito sa CBN ng DYHP. Labot ining maong panghitabo karon mga sukin tigpaminaw. Okay. Unya atong i-check sa Idol Twitter ang mga panahon na mahigala. Balikan sa atong crime scene ha. Unya asa man tong video dong? Ato si pakita ng video be. Natoy ko ano katotohang CCTV, gamay lang kayo. Naa to CCTV names? Ato ko nang i-play ang CCTV kadali. Sige lang ko no names. Gamay lang ha kay mo ni anak kuha mahigala nga kwan sa video mga sukin tigpaminaw mo ni. Sige ko no. Nani si audio dong? Okay. Sumunis siya. Hay man itong mga bata, ha? Kampahan, doon ay labay motor. Niya sunod, doon ay kuan. Doon ay jeep nga nila, sakinan nga nilabay. Okay, mauning kuan na. So, kung ingkag 1,400 hours, mga las 2 sa hapon na. Las 2 sa hapon. Medyo dili klaro ning yung CCTV, no? Las 2 sa hapon mo na mag-ngit-ngit, day. O, mauna yung mga bata, kani-kani. Tola. So ni baktas tong usa, nya na po yung sunod po ning usa, kabata. Oh. Ito ni sunod. Oh, ni sunod tong usa kabata, san? Okay. So muna yung naitabo mga kagalaan. CCTV ni sa usa ka panimalay, dili sa kuan. Mawala to yung nakuha sa CCTV, padung na to sa parkingan. So naglakaw lagi na ni mga bataan, no? Naglakaw lagi na eh. Okay. Atong, sige. Okay, balikan to hamon ni siya. Okay. So atong gikon gamay ang CCTV, may gala akong giplay ang CCTV dire sa atong social media platform. Dire sa atong Facebook o sa YouTube, makita ni mga kaigsoonan, so dunay milabay, nakuha sa CCTV, dunay milabay motor, dunay misugat nga motor, dunay pud may gala jeep. Mo na may batao. To na. Oh, okay, post name. Posa name. Asa kato makita? Kana oh. So nasa kanang bata ah, mo na nakita padong sa parkingan ni sunod sa ning sa kabata. What is sa magunitay kamot day? So nag ulhos ba ang usa nila ni una og lakaw ing sunod po ni kaduha. Mangita taglay ang angulo baka dito kinsay laing na CCTV ka dito sa area mga sukid di paminaw. Unsang kalakihan ni mga kagalaan ha? Okay, so sige ko na ning play ba tiwasag play name. Sin sunod ang bata oh, ang usa ka bata ang sunod sad. Sa kani una to si Rimat baka to or kato si Jeff kani oh. So, niya usa ka bata, sad, o. Ni Agis, niya usa ka bata. Okay. So, ang distansya nila, pag-agi, dili man kayo, kuan, layo. Kung gisignit ni mga bata na, makuan po na yun, no? Niya alas dos man sa hapon, eh. Sus, ginoo ko, mga kaigalaan. So, ato na yung tagag-pagtagad, ha? O, unsay, kuan, ane? Sige, kalumang orasa may gala si Idol Tweety to akaroon sa crime scene, atong tagag-pagtagad. O, asa pa nga mga balay ka, ang malagmit, doon na pa yung CCTV. I hope ang ato mga panimalay diya sa area, kung doon na pa mo'y makuha, makuandaya, makontribute ba, nga tabang, ni ining hitabu aron, paghatag og hustisya sa mga ginikanan, o paghatag og peace of mind sa mga ginikanan, panalitan kung why foul play, at least na ba lang, doon na yung CCTV yung makuha, unya ka ni mga bataan na, ni sod yun sa kinan, sila sila lagi nabutbuot, mula gaduwa lang siguro ni mga bataan na, or unsa ba, no? So, mula na yung importante. Okay, naay ni donate sa dato, may gala, 1,298 from Evelyn Tumulak sa Australia. Salamat kayo, ha? Yung abot na itong CBA dito, mahigala, pinagis itong social media platform. So, salamat kayo sa mga kaigsunan. Abot na nga itong donation karon o 24,600 pesos. Kining kortaha, mga kagalaan, dako na kayo para nila, ni. Na makatabang tanila ba niya makalip? Kanabang mahupay-hupay ilang kalipay, mga higala, mahupay-hupay. Makatabang tagkahupay sa ilang gibati. Nga bisan pa man nawadaan sa mga anak. Ang financial aspect gun, mga higala, dako kayong butangan, no, eh? Lalim kang abot sa limintiryo, wabisig piso. Ah, pag ulit nila mga kagalaan ni hangyo ni kasaman Jane Galeardo nga mo hit sa itong sakinan, nakasakay itong patrol sa DYHP. Inana mahigala ang nahitabo, no? So atong balikan karon tuan naman si kasaman Jane niya na aning doha kainahan, ipasakay na lang sa itong patrol, i-drop lang ito na itong asa dapit. Pabila na itong kwarta na ikin, palikog G-Cas na siguro niya, matagaan ito ang inahan, tagsa-tagsa nila, tagaan sila, para nga naay magamit-gamit ba? Magamit-gamit lang sa lakaw-lakaw, kaya na pa yung mga ipang-process, at least doon na sila yung ma-pliti-pliti sa kuan, sikad, o ma-pliti-pliti sa jeep, ang ilang masakyan, may gala. Okay, ato i-check si Idol Twitter o mga ulasa, mga kaigsunan, atong takna, alas 9:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
3: Pas Idol Tweety mahigala sa may crime scene atong hatagag pagtagad. Unya unyang tawtaod mahigala atong isgutan pa ni kay labot sa national pod nga isgutanan kaning TRO ang wa mga higala i-grant sa Supreme Court unsa may but ipasabot ani mga kahigalaan. But kining TRO nga wa i-grant provisional kuan provisional remedy ni provisional relief ra ni no kabahin lang ni mga kahigalaan sa prayer nga wala i-grant sa Supreme Court dili pa ta maka hatag og thorough discussion kay wa pa nila i-download giunsa pag decide mahigala nga katong provisional relief wa mahatag but ang main case pending pa dako pa nang tan-aw noon ang main case mga kahigalaan og unsay decision Supreme Court very crucial kana nga ilang timbang-timbangon no sa ato mga hurado. But ang but pasabot ng 951 na amang higalay 9 ka justices lahi og opinion ang 5 justices na poy usa ni abstain ba kani or unsa absent ba ka wa muhatag sa iyang decision tan-aw noon pala to na sa Monday pohon kay Monday pa man lay download masabot na to nga within sa Supreme Court dunay lalis day within sa Supreme Court ay lain sa baluganan. Imagine na ha? Pagbuting lang mas daghan ang ibuto mahigala nga dili mo isog TRO. So muna akong gustong tan-aon, kumabasa na nako tong discussion nila nganong naunsang hitabu agi unsa nila pagbuto. So munay akong tan-aon noon mga sukit tigpaminaw. So nun yung ulas sa ato sa balikan kadali sa Idol Tweety o labi na usab sa lain pang hisgutanan na to si Pia Cayetano maunaron ang chairperson sa House Senate Blue Ribbon Committee. Dili House ang Senate Blue Ribbon Committee mga kaigalaan. Atong tagay pagtagad na ron. Pero dili pa si kasamang Idol Tweety tuwa karon sa crime scene. At tukhaon ang report mahigala. Kumusta ho na to? Ang crime scene ni namang orasa. Yes, Idol Tweety.
11: DDDYHP. RML Report.
15: Attorney Rufil, sa dili pa tamo at to hingpit sa kung asa na palga ng kining duha ka mga bata ang wala na intay kinabuhi, Attorney Rufil. Mauni ang dalan ng ilahang giagian, Attorney Rufil. Wa pa sila ni sulod, ani. Pertira ba yung duula on tatoy ni Rufil sa kining maong crime scene na pandili na gyud maabot ang katong CCTV footage nga nakuha sa kining usara gyud kabalay ang anaay CCTV footage Attorney Rufil nga maotoy nakita kung nga nisulod ang mga bata.
3: Duol ra ba na sa highway kasamang Idol Tweety? Layo ra.
15: Dili gyud sa iglayo Attorney Rufil ang kining maong pila ra gyud ka steps kay maabot na sa highway ang kining ikahimutangan po ani nga maong crime scene po dati ni Rufil.
3: Okay, tuya na gaman na. So masabot na to. Tuya na ganaan na pita gani ang Cebu, kuan? Ang South General Hospital dekin? Narin na pita? Yes, kanang Cebu Doctors?
15: Ang kaniya ati ni Rufil, ang dool ani, kay Atbang isya sa simbahan. Ang dool ani. Nga kanang Sudlanon. O kaninga tindahan na ati ni Rufil, or kaninga maong balaya, sininay tindahan sa Tubangan na Moni ang katong dunay kuha sa CCTV footage ato mga bata nga nakakita gyud nga ningsulod sila dinhing dapita na may pasulod Attorney Rufil. Nga sa tong pagsulod ani Attorney Rufil kay pila ra pud ka steps ang atoang lakwon na ana dayon ang sakyanan nga ginong giabandonan na sa tag-iya Attorney Rufil. Kani siya nga sakyanan kining Kia nga pikanto. Moni din hindi.
3: Anya, nakamask ka rin, Idol Tweety. Pagmask lang, ha? Kaya basig na pang baho?
15: O, na, medyo napadyod ang baho, Atty. Rufil, pandili na yung anak po ka baho susama kagahapon. Nagihapon ang police, yellow line na din hi, Atty. Rufil, pan makita yun na to din hi sa kining maong lugar, ang kinig yung Kia Pekantong din hi napalgan ang kining duha ka mga bata. Tapos si Jeff, Atty. Rufil, sa driver seat siya napalgan. Ang kining si Kuwada Atty. Rufil, si Ray Mart, na asaluyo nga bahin sa maunga sakyanan. Ang napalgan si Ray Mart. Kuwan ba yung Atty. Rufil? Murag di yud, ni mo makitaan maskin sa sulod nga bahin man lang gani kay tungod tinted yud kaayos siya sa maunga sakyanan. Kunang di yud, ni mo makita apan kung siguro na nuktok to sila Atty. Rufil, na timingan nga na ay tao nga ni Agi din hi, kay madunggan po siguro sila apa na tong higayon na mangguda wala po ta kabalo Atty. Rufil kay nakitaan sila sa CCTV footage alas 2:36 man nga nisulod sila diri sa kining maong lugar. Sa kabalo o ganing napamay pasod pagyo din Atty. Rufil na pamiskinita nga pwedeng musud din ha basin ning adto pa sila usa sila ni sud sa sakyanan.
3: Usa man ang mga ipamparking nga sakyanan ha pulos abandonado or naay mga sakyanan nga dili abandonado.
15: tanang ato ni Rufila nga naa dinhi kay dili na daw ni wala na daw ni gipadagan ng mga sakyanan.
3: Hmm, kana diha.
15: Naa dinhi karon. Oo.
3: Diha sa laing ko na mga parkingan uban nga kanang mag, ang mga sakyanan nga mudagan. Sa manang da contract da Idol Titi mudagan na na. Kana.
15: Kani atong gipangutan na kagahapon dugay-dugay na daw ni dinhi ato ni Rufila nga wala pud nagdagan.
3: Oh, sumuon na ilang parkinganan sa mga kuanday gyud, mga abandonal nga sakyanan kay otherwise og didagan ay dili ibutang ang Yellow Police Line din ha.
15: Mm-mm, yes, Attorney Rufila niya. Dayo na, ang katong silingan niya, tuwa pong nakahinabi gani gahapon na naka-witness po yun sila, Attorney Rufila niya. Kanyang mga sakinan niya na din, he, dugay-dugay na yun nga wala ni padagan kay kanunay man sila po da, nga mupasod din he, sa ilahang pick-up po da.
3: Mm.
15: Yeah, dugay-dugay na po yun, Attorney Rufila niya. Atong higayon na, o wala lang yun nila na timahuan po ang kanyang murag baho sa patay nga kanyang mga mananap pa. Kaya wala ra po sila, nagduda po lagi Attorney Rufila. Kaya susama ra mag-ug ka ng murag na dugay na, nadugta na baro na, nga kini nga mga mananap nga namatay, mutong wara po nila panumbali nga, apan katong nakita na ang CCTV footage Attorney Rufila nga niso din hi, ang kini mga bata, mutong gisusig ni ang maong lugar, nga dayon ang nakasimhot ang ato mga otoridad, din hi mismo sa kini nga maong sakyanan mo to, ilaha pong gisusi, o dito na nila nakita na ang kini mga lawas sa mga bata.
3: Mm-hmm. Okay.
15: Sige na itong maduula, itong iduula, gamay ito ni Rufil ang kini. Tumoni, na din hi si Jeff, din hi kanina maong driver seat niya, then nasa luyo si Ray Marta atong higayun na.
3: Mm, so naabli na niya si kanana dahil, no? Naabli niya lagi kang sagawa, so abakin niya child lock, pero kanana ang sa driver seat, lisod sa kayo, pero ingo mo itong polis, kaya napudpud ko nung ilawang po na sa driver seat, mo na lisod siguro sa gawas kung ibutan talang nga wife all play ba? O atong kwan, o. Oh.
15: Tinawag yun, Attorney Rufil. Ah, hangtad ka rin, Attorney Rufil. Doon na patay mga nakita nga nagtulo nga likido gikan sa sulod nga bahin sa sakyanan, Attorney Rufil.
3: Hmm.
15: Motong, kanang medyo dugay-dugay na po yun ni Attorney Rufil na posible nga kanang naablihan na sa mga bata diri sa gawas nga bahin ang kini nga maong sakyanan niya. Pagsulod nila, naglisod na sila o abli na lock na guru sila niya. Wa na po sila kabaon sa unpa pag pag-abli pa ning sakyanan na Tony Rufil.
3: Maog yun. Paita ni sa tabu, Idol Tweety. Sus, ginoo ko.
15: Kanagyo na Tony Rufil, muna nga, ning nakahinabi man po dito na to, ang inahan po kagahapon yun, kining anhi man kita, Tony Rufil, kauban si Rajuman Jane Galliardo, si Rajuman Ram Marta. At wasad yung nga, gipangutan na, o kanang ang tag-iya po aning mong sakyanan na Tony Rufil, o kung saan man, maabli ba ni, wa ba sila kabalo nga kanang maabli ni nga mong sakyanan, wa ba nila nalock? Pero matod pa, Tony Rufil, nalock man daw ni nga mong sakyanan na nahibong gani sila nga nga nung nakasudyod ang mga bata po din hi.
3: Hmm. Maulagi, mulag akong katingalahan, no? Nga saan na hitabu, Idol Tweety, kaya kanyang bata, good, magkurik-kurik mo ng bata. Basin nung nagis, good, ikuan, kaya karaan naman sila, ukulog, dugay-dugay na wakalarga na sa kanana, basin na taay na sa ilaw, sad, basin na na.
15: Oh, basin nga nagyod, Tony Rufil, wala na na-maintainer ba?
3: Kaya katong mga bata nakita to sa CCTV, mulakalma naman sa kayo nga ng lakaw-lakaw in Idol Tweety.
15: Kaya laging curiosity sa mga bata, Attorney Rufil, makaingon ba nga ka ng ugmo? Sulod ba ron sila uging ani? Kaya wide kaayo man ang imagination aning mga bata, good mo, nang siguro at ang higayon na nga naabli nila, perti nilang nipaya.
3: Mm.
15: Kaya pagkasulod na noon nila, Attorney Rufil, di na noon sila kabalo sa pag-abli aning maong sakyanan.
3: Mm. Maog yun. Pastilan.
15: So far, Attorney Rufil, atong nahibawaan nga, ilahaning nga, pa-kandilaan po din hi ang kiniyamaong sakyanan na Attorney Rufil kay basin magkundinar.
3: So wala pa'y gibutang ako? Bisan kandila lang, gibutang niya, no?
15: Wala. Wala ko'y nakita nga bisan kandila lang or bisan na gamay nga buwak lang, Attorney Rufil. Nga,
3: close. Gamay yung close lang ba? Nga naadihan na kwan?
15: Wala, jud, Attorney Rufil. Sa atong pagdiya kagahapon, maurag yun gihapon ang adagway po da. Ano yung mong sakinan na Tony Rufil? Wala na butangan maging gamay nga cross.
3: Mm-hmm.
15: Kanilang oh. Yellow police line.
3: Okay. Sige, Idol Tweety, pastilan. Kasubong pamalandongon ng butaga.
15: Tony Rufil, ato na lang pong iampo ang kapahulayang dayon po daanin duha ka mga anghel na karon Attorney Rufil.
3: Mm-hmm.
15: So far, mauna nga ito ang nakuha nga update po da din hiya mismo sa May Tuyan Naga, kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP RM and Cebu Tatak RMN.
16: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko.
17: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo Boy Nationwide.
3: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Atong update sa itong nahipos kalon nga donation, may galang abot na tag 25,900 pesos. Salamat kayo sa atong gamay lang panahon. In fact, na pinag-chat na ito din may galang murag ni may kuhan ko noon, basin lang, nabisi lang siguro ang GCash, kaya na may nag-send, nakasend, ang uban, wa, makasend. So, sige lang, no? Ay nahinay lang mga kigalaan ang atong kuhan. Ining pamaagiha lang nga makatabang tamay gala sa itong maigzuon nga nanginahanglan. Okay, kini nga portion mga kaigsuon natin gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active na sagol nini ang Rosehip, kaya doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manong libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
17: Straight to the point.
3: Alas 10:02 na mahigala sa atong pagbanuban kalon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
3: Makigalaan, kinini ang labi na kalon nga naay mga issues sa atong nasod. Naay mga seryoso nga mga hisgutanan, mga issues may gala nagkalain-lain lang ang DYHP Aramin Cebu among ipasalig mga higala nga masaligan tas paghatod sa mga balita, mga de prinsipyo nato nga mga komentaryo o giguman sa ato mga makalingaw nga mga drama. O magpasalamat may dako sa inyong kanunay nga paghimo kanato nga overall number one radio station din sa Cebu. Sa atong first quarter nga survey sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang DYHP RMN Cebu, padayon nga nag-dominate mahigala, padayon nga dominant, number one station o overall number one radio station in Metro Cebu, nga doon na tayo 87.1% market share. Salamat kayo! Sa AM Division, 87.1% market share. O sa overall, sa tanang mga radio sa Sugbo, nakuha na ito, umaygala, ang 45.3% market share sa nagkadaiyang mga radio station sa Sugbo, mga higala. Ang second, o itong uban, mga kigalan, layo na kayo, no? So muna nga, magpasalamat at dako sa atong CBN ng DYHP sa inyong paghimo kanamo kanunay sa first quarter kalong tuiga mahigala isip overall number one radio station. Unya, unsa may but pasabot ani? Muna akong giingon nga kining atong pagka overall number one atong dugang panato nga atong kuptan ang atong credibilities paghatod sa mga balita, sa atong pagbarog sa mga issues, pinagi sa atong mga diprinsipyo nga mga komentaryo, paghatod o mga drama nga may pagtulunan o makalingaw. O ingon sa mga higala nga pagtabang, kung unsa ito matabang mga sukit di paminaw mo na nga kagahapon, doon natin gitabangan karon, natay laing gitabangan, kay naaman tayo microphone, makatabang man itong microphone atong gamiton, nga makatabang tangan to sa atong kaigsuunan nga tinuray yung nangay panabang rong panahuna. Muna nga, the more mahigala nga kuha no, gisaligan ang atong sibianan, kita may overall number one sa Subo, the more nga among paambit, no, ang ato mga higalang pagka guardian, no, dinhi mga higala sa atong katilingban, no, nga naamoy masandigan nga DYHP labi na sa mga balita kay pagkakaroon daghang mga fake news ang uban mga higala na gusto na lang makigala ang mga virals unsa na mahigalay trending karon, but kita mo barug ta unsay angay nga ipagawas kahanginan or unsay dili. Ikaduha atong barugan atong mga prinsipyo. Mahimo nga dili magatukmang atong prinsipyo usahay, mahimong magkalain atong baruganan, pero ang akong importante nga ang atong baruganan nagkalahi tungod sa itong mga ideas, tingali tungod sa laing mga factors, but importante nga dili tungod sa balita. Muna'y pinaka-importante.
17: Straight to the point.
3: Og unya, salamat kayo sa AM o FM na to, atong IFM sad mga kagilaan, nga taas po niya pag-ambak sa ilang rating mga sukit di paminaw. So, daghang salamat kaninyong tanan unya. Doon na po to'y magpasalamat po ko kay doon ay nag-compose na ako mahigala o jingle. Induta naman pagka-compose jingle. Ikumpusan ko mga sukit di paminaw, no? Ang atong straight to the point program, ako'y pabati niyo karong taon-taon, mga higala. Medyo, kwan ha, salamat kayo. sa nag-kwansad, nag-compose ani mga kagalaan nga maong kanta sa ato ning Straight to the Point program. Sus, pastila, na-amaze ko mga sugintig pa may na ako ning ipabati ninyo kanon ha. O yan, salamat kayo kay Idol Aiko. O niya ang naghimo sa lyrics ining maong kanta mga kagalaan. Si Jade Paghubasan, event organizer ni Uplanner. Si Jamaica Marie Pang Paghubasan, ang event organizer Uplanner sab. Nya ilan ni mahigalang Cebu Best Weddings and Events Planner. Okay, kauban o higala ni Idol Aiko, o niya nagkumpos siya mahigala ining jingle atong pasalamatan sa mahigala. Nining mga higayon na ito sang paminaon si Alan Guliat na kordas pagpadayag sa mga pagpasalamat sab gikan sa drama department. Kanahibaw ta mahigalas kadaghan sa mga listeners, daghan sab kayo nagsunod sa itong mga drama. Kasama ang Guliat, mayong buntag.
19: May buntag, atorne. May buntag, datong tanan. Atorne, thank you kayo. Salamat kayo, Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Salamat sa tanan na itong mga listeners, atorne. Nga din, ila kita ang ipabilin nga overall number one sa tanan, sa ila kasing-kasing, sa AM o sa FM, sa nimo, atorne, o ni Atorne Rupil Banyok, yung ni Sir Brent, ang manager na ito sa IFM. Thank you so much sa atuang mga listeners. Salamat, salamat, salamat kayo. Dako na mong kalipay nga inyo gyapon mig ipabilin sa inyong kasing-kasing nga overall number one sa Tibok Radio din sa Cebu. Salamat kay Atorne, Ma'am Aida, salamat sa tanato mga kaubanan sa broadcast o labi na gyud sa production. Salamat kay Atorne.
3: Salamat kasamang OA Alan Guliat Nakulda sa higayon no nga atong gihatag mahigala. Ako ipabati ninyo ning kuan ha kini ni ang kanta mga kagalaan nga gi-compose para sa atong Straight to the Point program pod bida. Salamat kayo pod no. Baliko nako mahigala papasalamat ni Jade Paghubasan og ni Ma'am Jamaica Marie Paghubasan ni ining inyong gi-compose. Sila lagi nag-compose ani mga sukid dig paminaw nga kuan ba niya pahaom sa atong Straight to the Point program. Niya nindot ra bang pagkakuan ang ilang ang beat bitaw no, nindot kayo mga higala. So salamat kayo jali kay nga pagkakanta niya kini ni ang kuan kanang di ka katulgon kasamang kay niya gihaom gyud sa atong programa sad. So, kabati na ko iko ako ning ipatukar sa kahanginan be pwede nito ni patukar niya mga higala be ako sang tagag pagtagad mga sukid dig paminaw. Yeah!

Idol Aiko, ha? Suod ni nga higala ni Idol Aiko, mahigala, muraga, kuan kayo, no? Nga, gikumpusan niya, mahigala, ga, kanta ng atong programa nga Straight to the Point, mga sukit ni Kamino. Okay, mahigala, kalong orasan, gikan sa Drama Department, gapon sa kasamang Teresa Surya, atong writer, makagalaan sa kini ang akong sulilan. Jaspro nga pika sa linya sa mahigala, alang sa atong mga pagpasalamat.

0: Ok, desta línea, doncs, que saben a Teresa Terol Soria, i és, que saben Teresa.
1: Good morning, attorney.
0: Good morning, com està tu, mga taga-drama, diha? Diha?
1: Okay na, busy bikaroon sa mong pag-recording, attorney. Good morning na to sa to ang mga listeners karon. Salamat kaayo na nakaangko na sa ta karon og kalampusan nga number one na sa ta. Og niya ako mga kaubanan diri, attorney. Magpasalamat sa di sila.
0: Sige, sige.
1: Ona, si Marites Alvarez.
0: Okay.
2: Hello, attorney.
0: Hoy, Marites. May buntag. Pasalamat sa mga listeners.
2: May buntag sa tanang suking tigpaminaw na to. Magpasalamat ano kay tungod nila na himutang number one gihapon.
0: Kana gyud, mo na importante.
2: Yung tanan. Balita
0: klaro, wala libog. Okay.
1: Miss I, Virtudaso.
0: Oh, Miss I.
3: Good morning, mga kasama, mga palangga. Good morning, Atty. Rupi.
0: Good morning.
3: Ay, so happy na sa kaayot sa karoon tungod kay overall number one na sad ang DYH PCB. Sa matang kasing-kasing kay nagdapit. Thank you sa ato mga sakintig paminawan. Thank you.
4: Good morning and good morning sa tanan nato listeners. Thank you kayo po number one na sada.
0: Thank you. Oh, Oji Lakasa.
5: Atunay, mayong buntag usab sa tanan itong mga listeners. Salamat kayo. God bless kita itong tanan. Nga nagpadayon kita ang tanan. Nagpadayon ng RM DYHP. Nga dominante DYHP. Harus mga kabisay, mga kamangasailong. God bless, attorney.
0: Okay.
6: Aldoy. Oy. Sa tanan namin na karoon. O salamat din sa hangtog karoon. Number one gihapon mi.
0: Salamat. Salamat, Ricky Garing, kasapin na.
1: Salamat kayo, salamat sa mga listeners sa inyo ha, pagsalig na mo, nga kami inyuming paminaon, matag-adlaw, nga present peace sa matag-adlaw sa inyo ha, matag-panimay. Thank you kayo, number one niya po.

0: Of course, may gala sa IFM ang atong kauban matag-adlaw yun mga kagalaan sa atong programa nga mag-tie-up yun ta mga higala sa atong sister station ng IFM si Idol Boyke o Idol Mikey. Idol Boyke, good morning!
1: Good morning, Attorney Rafael. May buntag, Idol Mikey.
2: May
1: congratulations, DOHP. Grabe kayo, inspiring attorney. And humbling experience kayo to be part of this network, Attorney Rafael.
0: Salamat, Idol Boyke, Idol Mikey, bida. Murag manimbaw, ito malip. Yatak-yatakan na ito ang itong mga... Kwan, kontras competition.
2: Uno ta sa pasalamat, Attorney Rafael. Unya, siguro dako kayong parte, no, Idol Boyke. Kinimanggong tinudanay na itong pagservisyo publiko, kana, Attorney Rafael. No, mo nang again sa tanan na itong mga nagasuporta, mga idol, mga kasama, daghan kaayong salamat.
0: Pastilan, Idol Boyke.
1: Diligyod ma, kanang diligyod malimbong, Attorney Rafael.
0: Diligyod, pwedeng limbongon.
1: Naminaw gay ko sa kanang himo nga kanta ni Attorney. Grabe gyud, ni haom gyud.
0: Na, himuan niya na kasi kana na ang
2: Mara nindot mo ito i-tiktok attorney.
0: Pwede mo na himuan o kanang stepping boy kaya
2: pwede kayo
1: Mikey in charge na ito.
2: Ay
1: pero grabe
0: dan sa ball man kayo sa boy kaya
2: pinood
0: tara mo.

0: Grabe yung paghimo ani Boy Kino, pre Boyag.
1: Kamao gyud.
0: Kamao, kamao.
2: Ay kay ang lyrics sa Tony Rufino.
0: Listener gyud.
2: Listener gyud.
0: Listener gyud. Salamat kayo ha. So si idol icon ingon ni Lana ni kumpos bug kanta.
2: Salamat kayo. Toko na ta, pati toko na ta.
0: Dansable kayo.
2: Dansable
0: kayo. Ato himo ang stage sa Boy Kino.
1: Ato himo ang
0: stage. So indot kay Boy Kino.
2: Mapasalamaton kay Mr. Tony Rufil kay nakita nato pod ang pag-evolve sa IFM ba.
0: Yeah,
2: gikan lang sa pure music and entertainment karon ni tambayayong mininyo Tony Rufil sa paghatod sa serbisyo publiko. Pagawas ganin ning balita Tony, duha gid ka buok ang ato ang giserbisyoan ganihang kadlawon sa ato ang gasa sa IFM. So just reminded sa ato ang kausa Tony Rufil sa pagtabang unya. Kana imo gyung wily pod-lipod na komentaryo Tony.
0: Buyag.
2: Me ma-amaze ba sa pagtuon sa mga paghitabo nga kana ganing dili nato limbong-limbungan ato mga listeners.
0: Ah, real talk yun, real talk yun. Balita nato na nga. Unya, real talk atong mga drama ang atong mga sa IFM sad. Unya, kita gini mo buikay nga na yung inig na yung nani pa gahapon. So, duha ko patay. Tabang ta. Karon, murakog mauwa ba? Gahapon pa talang ngayo na mga ngayon sa taron. Kung yung umatutuyo, anak po yung matay doon ka bata.
1: Ang kanag yung testimony ni siya, Idol Boy Kether ni Rufil, sa pagsalig sa katauhan sa atoa, kanang sa matag tabi nato sa kahanginan, dagantang makaigsunan nga na mina o misalig o may padala sa ilahang tabang. So again, salamat kaayo kaninyong tanan.
0: Yeah, the more Boy King na gihimota kanunay nga overall number one, o nga IFM sad mga kaigalaan, no? IFM DYHP good. The more nga ma-responsabilita.
2: Tinaon yun.
0: Limang karang, bisa mga, labi na mo, tiksa ko mga pare, no, nga namin, na, una-una ka di, taptaka di. Okay, kay, di ba, kalisob lang kayo, yaw-yaw kasi microphone niya, labi sa kung saan naman, yaw-yaw diya nga, wa na mamao. No, niya labi, mga binastos, kasi kahanginan nga, namay na mga namin, daghan. So, the more boy king nga, in any, karayan sa Ginoo, kanunay tayong gibutang, as overall number one, layo ko kayo, gintang good. Gibiyaan na itong mga urban station. Di pa kung saan ba, pero, the more nga mag-remind na to nga, the more ta nga atong ampingan ang atong microphone, the more nga atong ipadangat ang atong responsable nga pagpanibya, o ingon man ang atong paghatag o paggiyas publiko, o labay na doon ay tabanganan, Boy King, nga atong gamiton ang atong pagka-overall number one. Muna ingon nga, dili man ta overall number one o ang IFM for nothing. Oh, doon ay katuyuan nga nung kita may gibutang din eh. Dili sa kong masugot ni Ginoo nga, butangan og number one tong kwa pod, disapod. So kita nga responsable sa atong mga pagpanibya, ito yung sa Ginoo nga kamulay kay responsable mo.
2: Naagyoy tumong og katuyuan na Tony Rufil nga ngandong ikaw ang nagduma sa DYHP, ako pod na humble sa
0: IFM,
2: kayo kundi leading IFM team. Unya, kitang tanan nga naa, Director ni Rufil, bang mura ng pamilya, bago pagod mo naglingaw-lingaw sa Negros, bago mo rekat-kat smoking. Pero, kana bang nindot kayo nga ang ato ang pagservisyo, tinud-anay, at the same time nga lingaw gani ang mga tao? No?
0: Kana yun, na importante.
2: Ako, most share lang ko, Atty. Rufil, na believe sa ko nga sa ka-political nga mga hisgotanan, Atty. Ni Barugyo ka sa imuhang prinsipyo na ay mga lain-lain og panlantaw, pero kanang di ba mag-discuss ta may king agrabe na to ni no nga iyag yung gitun-an ang prinsipyo unya sa matag sa kadaghan nga pwedeng mo hisgot ato ni ba pero ni barog yung ka so inspirasyon sa kanang ato ni Rufil
0: unya sa to pagbarog mo acknowledge mo tanga lain-lain tag opinion sa uban. Okay lang yun mismo gani kita sa DYHP medyo magkalain-lain ang opinion usahay atong respeto lang kay demokrasya man ta no unya importante lang yun nga magkalahi ang opinion nga tungod na sa atong prinsipyo o tungod sa atong experience, tungod sa atong nahibawaan, mo na imong baruganan. Okay lang. Basta importante nga dili tungod sa malita. Kaya kami bitas kasama buhin algo no, kasi magkalahi may opinion. Pero ato man gina-respect. Wala man, problema.
2: Oh. Mo na i-TikTok na lang na. Eh, nindot ro ba kayo na yung, liko-liko.
0: Nindot na magkahimo, Mikey?
1: Tonan sa na to,
0: Tonan sa na.
2: Tonan sa na mo ni Mikey, attorney. Para mag-present pinin mo ugma.
0: Dansable kayo, dansable, no?
2: Nindot kayo na gamit sa mga video ni mo, attorney, ba? Kanang imuhang mga video, bisag asa ka, no? Imuhang background, ba?
1: Bitaw.
0: Ah, si name sa itong kuno na, pa, bumalihugon.
2: Sayawon na si kasamang Marisa o si Ma'am Ken, oh.

0: Oh, limang kanak ba iki? Pastilan. Salamat kayo. At least ang atong pagpanibisyo, ang atong pagpanibya. Nga kanalang tinutunan na lang yun niya pagbalita. Komentaryo, ang atong mga entertainment dira sa IFM o ang pagtabang yun, Buiki.
1: Tamis kayo ang kadaugan na Atty. Rufil, ang mga tao mo initubuy na to, to be the overall. Mura ginitinood, Atty. Bisag kinsa itong mga kailan, mayon, kisa mo ginambiruan, no? Kidaghan kayo mo claim, pero kana ganit ang katauhan na mo ay motuboy na to, nga kamo, kay igna ay mga yung tagtabang, manglibot sa mong balhibong, grabihan, no? Ang tabang po ba?
2: Wala. Mas kayong pamanggani siguro, taliwa sa kanibitong results or kanang atong istorya karon, no? Kanang ato mo gumakitaan siya sa gawas, Atty. Rufil.
0: Yeah,
2: mosakay tag-jeep, mosakay tag-taxi, mo ato tag-merkado, DYHP o gaya
1: sa ganyan. Gani, Atty. Rufil, ay na lang, kayo, ang papicture lang.
0: Buyag, buyag.
2: So, pero buyag lang yun in town. Again, congratulations.
0: Nya, dili pwedeng pikiyon, Buiki.
2: Yun. Maugyon.
0: Labi na kanang panahon sa kuwan niya, kanang mo, tabang, tabang na huna o kanang, kuwano, at ako, ihuna-huna, servisyo na lang yun. Mufollow yun ang rating. Bantay ka nga, servisyo na to, itabang na to, kinasingkasing itong tabang, what tabang na huna o kuwan, yun, follow na siya.
2: Mas paspas pa gani ang atong aksyon kaysa sa gobyerno, Atty.
0: No, maugyon.
1: Masige, diba? Masimple nga mga hasta sa gugma ito yun eh. Makadong maida ba? Masaya dihan nilang Miss RV, nila nasa ako. Hasta gugma. Nang, ni Dool nag DYHP.
0: Kanya, dili mapiki, Buiki. Imagine ha, daghan mga ngon. Pero pag, pagkatog yung paglinog, bitaw, paglinog, kita may nakakuha ng 4.3 million. Why? Lain eh. Wala mo, sulting kung pila yung nakakuha na lang yun.
2: Pandembaot, kus balhib.
0: Yeah. Oh. Yan, sunod ang tino. 3.8 million nga pon. Why? Radio nakakuha na. So, doon na dili po yung piki on yun. Bisa unsaon pa nga, lain nga gwanda, di mangangko na na, di yung mapiki, Buiki.
1: Yan ang yung pag yun, umidahig, Atty. Rufil, sa itong pamaagi ato ba? Nga, pagpili asa ta, o niya ang pag, ang kasmooth sa pag, pag-distribute. So, mura na gutom na himo na itong unahan ra ang norte.
0: Oo, yun. Paspas kayo, Juan.
1: Fulfilling kayo, Tony, no? Salamat kayo sa DYHP for giving the IFM a chance as well to be part of that cause, no? Nga. Dili sa ganang inana kasimple ang pag-evolve sa radio, Atty. Ba, no? Sa, so to speak. Pero, gihimo gidminin yung igsoon nga inyo ming giagak sad nga, uy, napoy IFM para nga mo serbisyo, para po nga mabalita, Atty.
0: Muna yun, basta AM gani, DYHP, pag FM, IFM.
1: Mukhang ganang manayaw, Atty. Ba? DY. Sumanghanta sa mga tao. Astilan.
0: Astilan. Salamat kayo, Idol Boy K o Idol Mikey.
2: Congratulations na to, Atty. Rufil.
1: Congratulations.
2: Daghan kayo salamat sa tanan na itong mga suking tigpaminawan. Hinaot pa nga ila itong ubanan pag yun, Idol Boy K. Atty. Rufil, sa mga lumalabay pang mga
1: katilan. Pa, sa igyon pa ni mga Atty. We are not number, we are overall number one for nothing. We mo nang auto pang paningkamutan, auto pang kugihan og maayo, Atty. Rufil. Congratulations. Mabuhi ang DYHP, mabuhi ang IFM.
0: Salamat, Idol Buiki og Idol Mikey. Inday Ken, ang imong programa day, ato pasalamatan to mga listeners day Ken.
3: Atty. Rufil, pasalamat na sa ta kadali ha, mag-headphone sa ko Atty. Rufil kay base no niya og na kay ipangutana unya dili ko makatubag.
0: Kaniyo, gabihan itong uplang tabang, Buiki. Walang tamo na huna kung sa ato, tabang na ta. Pero mo follow lagi ang rating, Buiki. So kung tinudun na itong balita, sincere nga balita, di prinsipyo nga komentaryo, magkalingaw, upuno sa pagtulunan nga mga drama, plus ang tabang na ito nga kinasingkasing yun, na di mapwede nimong pikiyon, Buiki. Kapuya ng atong gibuhat o diri ka, kanang wala ka na mamove tungod sa imong pasyon, di na malalim. Oh, mao gyud.
1: Lami ang mga butang pinugos. Maskin sa gugma, di ba, Mikey?
2: Pinuon.
1: Dapat di ka na pugson, Mikey.
2: Dili. Oh, Mikey.
0: Why pugsan na yun? Sa kabubuton yun na. Yes, and they can?
3: Yes, Atty. Rufil. Sakto to gingon ni Idol Boy Key. Mautong iyang gingon kaginga, tamis kaayo kay di man pinugos.
0: Kana.
3: Kari, on behalf ni kasamang Arnold Busamante, nga partner nato sa unang radio ng balita, Atty. Rufil, no? Ang tanan na to nga mga kaubanan, usab nga, kana bang maoy gisandigan ni anang ato nga programa nga kadlawng dako Atty. Rufil alas 4:30 nga to sa alas 6 sa buntag unya makadasig kaayo nga inig open bitaw nato nga mag Facebook live ta Atty. Rufil mailaman dayon nato sus ni man nagatang ay kay mapusot-pusot man day na ang mga maminaw or mo view sa ato Facebook live gawas nga naminaw pag ginaslas-lasag sa mga radio mo ni makapadasig pud nato Atty. Rufil no nga kana bang ang ilang kaikag sayo pagaris buntag or kadlawng dako no kanang maminaw na sila ato sang gitubangan gyud no og programa nga muhaom kun unsay needs nila kada adlaw. And with that, Attorney Rufil, ato silang pasalamatan no kay ang ato mga listeners kun wa na sila dili pud ta mamayag bag Attorney Rufil mapadayon nga overall the number one nga istasyon dili sa Sugbo. So pasalamat ta Attorney Rufil no. Karon tuiga usa ni sa pinakadako nga grasya nga ato na dawat Attorney Rufil. First quarter kita na maoy dominante o overall the number one. Mapasalamat ta sa ato mga listeners, magpasalamat ta sa labaw nga makagagahom nga kadadlaw tagaan po tag maing lawas para makakontinue ta no sa atong mga responsibilidad o mga tahas nga gigilantaw pod sa ato mga listeners nga atong mahatag ngadto nila. So salamat kayo and Attorney Rufil ang imong liderato pod no. Maoy usasad no sa kanaba makapadasig namo nga imong mga subordinates sa Attorney Rufil no, kay nga imong dinalhan pod no nga
0: Korea Buyan.
3: Oh, do natay mga challenges pod nga ato bangon pero natay mga problema nga mahisgutan usahay pero at the end of the day ang kalambuan gihapon no maoy kanabang atong gilantaw nga kanang makabuot nato every day Attorney Rufil na ay ga-improve, na ay success under sa imong leadership no unya nindot pod kayo ang atong team tali sa IFM nga gilid pod ni Idol Boyki Attorney Rufil kay unsay need nila ma-provide nato unsay need pod nato nga napod dira sa IFM ma-provide pod nila Attorney Rufil. So nindot kayo ang teamwork og mo nang dili ta kanang mahibong kun pada nganong padayon ta nga overall nga number one nga istasyon ang IFM ug ang DYHP dinhi sa Sugbo. Salamat kayo again sa atong mga listeners. Congratulations sa atong tanan, Attorney Rufil.
0: Congratulations! Isa may nari, as Inday Marisa, as Inday Aida, asaman. Atong, ikaw Inday Maris, nindot na Inday Maris yung servisyo, o niya, human, lingaw-lingaw, papanagsa, laglag, papanagsa.
4: Kasama Attorney Rufil, congratulations na atong tanan. Daghang salamat sa tanang supporters na ito kasama Attorney Rufil. Ana gina Attorney, no work and play. Mogi yeah. Na siya. Oh. Ngayon maglingaw-lingaw ta, manarbaho sab ta, magservisyo ta sa publiko. Daghang salamat kayo kanila kasama Attorney Rufil kay tungod nila, tungod sa ato ang mga listeners, gikan man din sa Cebu, sa Negros, sa Bohol, bisan asa nga mga dapit Attorney, naglanog-lanog ang DYHP RMN Cebu. Bisan diha sa radyo o bisan diha sa ilahang Facebook page o ilahang mga cellphone, ilahang mga TV, kaya naaman sabta sa YouTube channel. So, dagang salamat kayo. Kaninyong tanan, mga kasama na mo. Ayaw in taon mo ga kapuol. Padayon ta ato ang pagsuporta sa tanang talumanon sa DYHP. Daghang salamat ka na to. Congratulations ka na tong tanan. Ibo, Sugbo, paminaw, ayaw na
0: paglangay. Kay si Attorney Rufil Banyo na'y nagbantay. Okay, salamat Inday Marisa Badges. Ikasamang Arnold Bustamante, sir, kung kauban ka ron. Gikan sa unang radio.

0: sipa-sipa na daan ang inyong tingong dito sa mga Arnold. Ang igmatanong lang ato pasalamatan ang ato mga listeners. Kasama Arnold.
1: Ang salamat sa mga Tony Rufil og niya maing buntag sa ato mga suking tigpaminaw sa makausap pa kami nagpasalamat sa inyohang kanunay nga pagsuporta sukad pa kaniyang tuog hangtod karon kasama Tony Rufil nagpabilin nga champion ang BYHP RMN Cebu. Salamat kayo. Og ginahinaot kami nga hangtod pa sa umaabot ka mga adlaw katuigan padayon ang inyong suporta sa BYHP.
0: Salamat kasama Arnold Bustamante sa unang radio.

0: Salamat sa kayo. Balikon ako mahigala. Nagkumpos ining maong jingle. Ingon na ba sa Idol Boy King Dansabol kay ni? So sa atong KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, First Quarter Survey, DYHP Alam in Cebu, mahigala na pabilin nga dominant number one. Doon na tayo 87.1% market share. Politika, balita, upanghita mo sa adlaw. O sa tanan niya mga radio stations, mahigala. Natay 45.3% market share, mahigala. Sa tanan niya mga radio stations sa Subo. Salamat kayo. At matagang higayon sa Inday RV Veloso na maoroban po ni mahigala itong usas mga in-charge dili sa atong Complaint and Action Center. Inday RV, good morning.
1: Yes, may buntag ka sa Matter Your Feel. Maayok gid kaayo atong kabuntagon ka sa Matter Your Feel. Ingon man, nasa atong mga suking tagpaminaw, atong mga kasama, atong mga idol, atong mga kaubanan dili ka sa Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat sa atong mga listeners, atong avid fans.
0: Maogiyon.
1: Labi na sa imo ka sa Matter Your Feel.
0: Kaya mo
1: nag-manage ka na to diri.
0: Asa po sa imo, Inday RV.
1: May nag-head ka na mo diri ka sa Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat. Padayon yun kaayong nakadawat ta sa suporta o pagmahal gikan sa ato ang mga listeners ka sa Matter Your Feel. Pinaagisan sa atong complaints and action.
0: Grabe, daghan na ginatong
1: complaints and action. Makita mangyud ka sa Matter Your Feel. Kung diha lang sa gawas, di ginato umato sa usalang kaadlaw. Ato na lang sa dipabalhin sa sunod adlaw ka sa Matter Your Feel, no? Kay tungod, daghan kaayo ang nisalig sad sa ato a pinaagisan sa ato ang station manager Attorney Your Feel Fernandez Banyo nga mausay ni head kanato diri sa Complaints and Action Center sa pagsulbad sa mga problema, sa pagpaminaw sa mga yangungo sa ato mga listeners sa ato mga complainants kasama Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat sa ato mga listeners sa matag adlaw nga naminaw sa matag adlaw sa nga pagsuporta o pagmahalin nyo kanamo diri sa DYHP.
0: Yatay paglaro nga atong complainant everyday, mga complainants everyday kasama RB kanato na da on air gamay ra kay na. Kaya nga to, riya ka ng masulbad na to sa offer at nung ginahimo yun.
1: Mugod na.
0: Mugod na hitabo, no? So, si kasamang RV Veloso, mahigala mo ni ang ato sad niya, tigsulbad sa diri mahigala sa mga problema sa off-air na to, na may mga ginagmay-ginagmay na RV, masulbad na off-air, limang ka na, hasta problema nga, hasta problema sa gugmay, paabot pa na to diri. Na nagihusay sa kasamang RV nga, managuyab diri gani, pulbida.
1: Limot. Tuwad sa ito pagsulbad sa problema sa ubang tao, malimot na lang sa ito problema. Pero ang ato kasama Matter Your Feel din sa DYHP RMN Cebu, ang atong kinasingkasing nga serbisyo nga to kanila sa ato ang publiko. No, wa tay pili ana bisag asa zambuanga kasama Matter Your Feel, maabot diri kay mga yung tabang, no, pinaagisan ni kasamang Rajuman Aida Tampos, pinaagisan sa tanan nato nga mga programa, pasupot yun nato ang tanan nato nga mga public service kasama Matter Your Feel, which is mao gyud na isasad sa dili makita sa uban, mao gyud na ang tatak sa DYHP HPRMN Cebu kasama Matter Your Feel.
0: Yeah, importante ang teamwork nato kasama RB.
1: Kaya, oh, gina.
0: Tibugatan na itong problema bitaw kada adlaw. Ang kanabang kita mo ay dangpan nila bitaw din eh. Kada adlaw yun niya, pila kabuk ang atong komplinan sa anak niya. Nga di na ito mo niya, everyday, pila itong average.
1: 25-30 yun kasama Matter Your Feel. No? Niya, ang uban. At na lang yun ng off-air kasama Matter Your Feel. Dili yun na po na tumato nga eh. On-air na tatanan. Dili. At na sa oras.
0: Among gihasasan. Kana, among example ba? Kato ba itong sa si Tio bitaw nga mga estudyante mo tong hotel dayon. Imagine ka unsang buwan na pato na rin.
1: Kapila pag ito na to og settle ka sa Matter Your Feel pero wa gyud. So mo na nga kanang maabot din sa ato ang on air sa Matter Your Feel mo na ni pinaka grabe na gyud na sa Matter Your Feel.
0: Unya dili pud ta mo on air lang kana mga magtiayon nga magkuan inday RV mag-away-away ana og mga kuan dili ta basta-basta mo kuan ana kay ang ato ba nga makatabang ta. Kay basta no kita na yung nakabungkag ni samot.
1: No?
0: Ang pamilya, ang mga anak kana bitaw. Muna, di mo nag-uya bitaw niya, nag-problema.
1: Atong ipag-uli.
0: Di halaman sa off-era.
1: Oh, sa off-era to kasama Matter Your Feel, pero sugod ta, buntag, hangtod hapon kasama Matter Your Feel. O
0: napas mo ka ito panahon na?
1: Napas mo ginwi ato kasama Matter Your Feel. Pero ang importante, kapag hapon ato, igo po niya na humantang sa Matter Your Feel, nag-uli po yun sad sila.
0: Nag-uli po sila.
1: So, mo ginay na kanindot sad ana kasama Matter Your Feel nung gagawas ana, makatabang sad yun ta kasama Matter Your Feel nga magkahiusa o magkapasig-uli ang mga relasyon kasama Matter Your Feel.
0: Yan, nakanindot ato sa atong prebuyag lang and the RB, atong pag-evaluate ba? Kalito man nag-uyab. O content-content na itong kuha natin po on-air to. Ang content to, grabe kayo.
1: Tinood
0: ito, liha, nga. Kuha na to, nangapil na to, naghangkuhan ka, naglalis ang man nag-uyab niya, Labdutay na. Pero okay, ato di mangutak kay.
1: Gawas, nagbidyo.
0: Niya ato bang pagresponsable na to sa atong panibya. Di lang takotob sa content-content lang. Mm. Unsay angay dad on air o unsay dili angay dad on air. Muna importante.
1: Tinood yun na ka sa matter refill. Kita diri sa DYHPRMN Cebu nagsunod ta sa atong ethics ka sa matter refill. Hinungdan nga atong mga listeners makasalig sa gyud mo sa DYHPRMN Cebu nga ang inyong madunggan dili ni siya minaritis. No. Mga issues ni siya nga angay na tong madunggan, angay na tong masayran og kasama attorney Phil sa mga previous nato nga mga complainants kasama attorney Phil labi na katong mga na-scam atong mga senior citizen kasama attorney Phil daghan tag makuhaan og mga kanabang pagtulunan nga ato ang ma-apply sa ato ang daily nga pagpamuyo kasama attorney
0: Phil nabuhan ang uban di pud ba ilad tinuod, sa nga classes pangilad
1: na kasama attorney
0: for awareness sa tanan
1: So daghan kaayong salamat mga kasama og congratulations. Dili lang ni nato kasama attorney Phil.
0: Teamwork yun. Oh.
1: So, teamwork yun ni siya. So congratulations natong tanan mga kasama og mga idol.
0: Salamat kasama

Yes, kasi mga Aida, may nama kapasalamat sa kag-apil. Kaya si kasamang Aida mahigala usa sa ni sa atong kumbati gyud mahigala labi na sa atong mga public services mga kagilaan nga ginahimo. Unya akong i-update ni Anday kay nang atong donation karon na ay uban nga ni chat nato nga di na kun mosold sa GCash dai di man kuno mudawat na dai. Atong tan-aon kuno og unsang hitabo aba sin traffic lang. Ang katotoy tabangan nga mga bata ron 26,900 na ang atong

0: Yes, kasamang Aida.
1: Atty. Rufil, mayong buntag, may buntag sa atong tigpaminaw, live diri sa DYHC Broadcaster sa Atty. Rufil. No, padayo na ito mga lagad. Sayo pa lang sa buntag, Atty. Rufil, sa Complaint and Action Center ang atong giatima in Sakaroon. While magpasalamat ha, padayon sa ito, atong pagkatiman diri sa gawa sa ato ang lobby, Atty. Rufil, ning ato ang pagpangalagad sa mga tao nga muanhi diri nga wala yung kadakpan. DYHP o IFM. So, karong buntaga, angay o matarong langit nga ato ito nila pang pasalamat sa tanan nga mga nagsunod sa DYHP online, ingon man sa nabinaw sa ilang mga radio nga walay kapoy-kapoy ato ni Rufil sa pagpaminaw sa ato mga city at the same time sa pagpaambit sa ilang grasya ato ni Rufil sa mga higayon na manawagan ta o tabang para sa mga mudangot diri sa atong sibianan nga way laing bit-bit ato ni Rufil ang pagkursunada ingon man ang paglaom nga hinaot silang pagawas diri sa atong establishment sa DYHP ug IFM mahatag nila og kalig-on no sa ilang padayon nga pagpanikay-sikay og ka-partner ana DYHP ug IFM sa matag higayon nga naaman sa kasakit og naa sa kalipa. In fact atong bisita karon ato nila sila atong giatiman adako-dako sa ning problema ha apan atong giresolve off air lang sa higayon nga angay nga i-resolve off air pwede sad kaayo kung on air mao nang ato sa on air so bitan asa og hangtod asa i tay unsay kadangta na to ato ni Rufil na agid gihapon ang ato ang number one no nga paghatag sa integridad nga serbisyo og ang kinasingkasing nga pagpangalagad ato ni Rufil og ingon man gikan sa research department og sa kinatibuk-ang departamento diri sa DYHP ato ni Rufil. At ito nalang magpasalamat sa ato mga tigpaminaw. Rest assured kita sa DYHC padayo ng ato ang pagpaningkamot nga makahatag sa klasing-kasing na servisyo publiko o atong pagpangalagat pinagi sa mga balita. Mayong buntag na itong tanan o congratulations.

0: Okay, selamat kasama nga Aida Tampos. Onya ang katundo ka mga bata ba? Ipakita sa ninyo gamay ha kay na atay kuan. Kadali lang ay pa kwasa tong videos mga bata kuno day. Ay gamay lang kayo ha. Ato sa tagapagtagad mahigala ha. Katundo ka mga bata ang atong itabangan noon sa buhi pa mga higala na may video nila. Ato sang ipa-play ko noon to gamay names. Sabihan din yung kuan ano. Mga kuan tama mga higalan. Muna mga bata ha? Oh? Manag amigo na sanduha giday no? Ngay audio ni dong? Kuan ako ng audio dong? Manag amigo na mga bataan na yun? Oh. Sumuni. Ganyan nga tong kuan nga dikitan dito sod sa auto mahigala nga wanay kinabuhi. Oh. Sus ka mga kuan pa. Hmm? So, sinasanduhan duha mga higala mga kuan jud ini sa na videohan din sa una pas kuan pa. Sa buhi pa. Mao ni mga kagila ano? Sige kuno dong, mao ni oh. Hmm. Muna nga pilitin tayong hilaka mga kagilaan sa inahan. Pagka kita niya may galang awa na. Kaduyan-duyan na ni mga bata, o. Oh. Close gi kayo ng duha, day. Oo. Oh. Mga barkada nga, kung pa ba? City Anios, mga kagilaan. Muna nga ginikanan, kibaw sila o kinsang kuan. Mawa niya ang anak, adto pangitaon sa pikas. Ang usapod mahigala, apason na sa pikas. Kato si Bernadette, mga kagilaan, o si Sheila, Jessa, no, muna sa mga kaigsunan. Sige lang, na nasa siya music, no? Pagkabuhi pa ni mga bataan, ha? Hmm? Wala siya mga dialogue, no? Wala. Muna siya, no? Sa buhi pa, oh? Basta barkada rin kayo na sanduha? I-compile ni nga mga pictures o mga videos. Hmm. Pwede ka mga kwanyo dahil sa landuha mga kagilaan ng mga bata. Muna itong itabangan karon kay wala na ikinabuhi mga sugitig paminaw. Kaya looy sa kay pamilya mga kagilaan. Liman kag nanangpit na lang hangyo na sa itong patrol gapon nga musakay lang sila kuno. O gipasakay po ni kasaman Jane Galeado ni Idol Tweety o kasamang Rimat Pugoy nga dito kagahapon. So ang atong update karon mahigala, pila itong kwarta rin, 26,900 pesos. Natigom na to alang nining duha ka mga bata. Duha ni ka mga inahan. Ang ato mga higalang mabahinan ani. So muna nga, alang sa maigsuon nga doon ay malumog kasing-kasing nga makatabang nato mga higala atong himuon, no? Kung usay kutob lang sa atong mahimo, kutob lang sa atong matabang. Kang Inday Marisa Abadyes nga GCash number 0906-298-3429. Ako balikon 0906-298-3429. O kang Inday Aida Tampos 0991-207-9880. Ako balikon 0991-207-9880. Mao ni mahigala ang GCash number ni kasamang Aida Tampos. Og ngaton donation karon mga kagilaan ni abot nag 27,200 pesos. Akong gina-update ni mahigala para ma-updated sa mo diha. Mao ni transparent ta mahigala sa aton nadawat nga kantidad unya ato mahigalang i-turn over transparent sa ta mahigala kay ato maning i-turn over gyud nga paghatag sa cash mga kagilaan. Ato maning live gihapon ato sa pag-turn over aron nga kamo din ha nga mga donors nakasabot gyud mo nga ang inyong kwarta. Nga inyong ipaagi dito sa itong CBN ng DYHP na kaabot yun dito sa Hingtongdan. So, muna yung pinaka-importante mga kagalaan. Okay. So, sige, si kasamang Francis Paris Usab, Konsel Pangkoy, at ang tagapagtagad mahigala sa dugang pagpasalamat, mga kaigsunan, sa itong drama department. Si kasamang Francis Paris mahigala, tagantong higayon nga magkapasalamat sab, dili mga kagalaan sa itong latest nga rating nga mga higala nga nadawat karong mga panahona. Nindot ning maong kwan na jingle mga kaigalaan nga gikumpo sa atong Straight to the Point. Salamat kayo mga kaigsunan. Oga kini nga portion sa mahigalatod kanato sa seed element oil mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed element oil nga may muhatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol panuhot arthritis mga piang-piang mga katol-katol sa panit biri-biri mga hubag-hubag bunay mga pinakans gagmay mananap o mga insekto bisan lamok dili makaduol og dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab busa gamit na makapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan seed element oil ginama sa Seed Pharma o gipod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Yes, kasama ng Konsyal Francis Espares. Maayong buntag, Pangkoy.
1: Maayong buntag, kanyang mga attorney, Rufil.
0: Maayong buntag. O, ito pa salamatan itong mga listeners. Congratulations na itong tanan sa pagpabili na ito o nagpadayon nga overall number one o mas may taas pa yun ang itong rating karong first quarter survey kasama ng Francis.
1: Praise the Lord, hallelujah. Once again, ito mga pagpasalamat nga ito sa ito mga listeners tungkol kay pinagi kanila. Nagpabiling gihapon ta dominant number one pinagi usab sa mga programa nga gihanay ubos imong pagduma ilabi na sa mong straight to the point. O sa iyo nga programa, unang radio, unang balita nilang kasama ng Arnold Bustamante o kasama ng Ken Galinia plus straight to the point o gingon mga usab sa mga drama nga atong idalit usab gikan sa ito mga kauban sa production center sa drama o nakahatag o kalingawan kanila o ingon man sa ubang mga programa ilabi na sa sumbunganan ni Ma'am Ida o sa ubang pa mga programa na imong efektibo pagpangalagad sa katawan di nakita ang sinsero nga pag-alagad o kahatagsaktong informasyon pagtimbang-timbang sa mga hustong isyo o guway mga pagdapig-dapig o ginulagway nga usas mga credible kayo nga nagabasa o nakanalisara sa kahimtang sa nasod garon mausab ang imong programa at Cornel Fernandez Baniok. So once again, sangaan sa akong pamilya o sa itong mga kaubanan, sa pamilya, sa Arimen, kita magpasalamat, kinasing-kasing pagpasalamat sa itong mga listeners na kanunay, huwag kutat sa pagpaminaw o huwag hunong sa pag sa itong mga programa tungkol kay nakita nilang ang credible na pagpanibya o naang saktong mga balita. Huwag mga fake news, gitag ang saktong kasayuran o gingon man ang pagpaminaw sa katawan. Once again, inyong kalagad, Francis Iliaga Espares. Salamat usab na usas sa atong miyembro o kitang miyembro sa drama production nga nagsuwat sa mga drama dili palang lugay natapos ang akong drama nga naguluhan sa Tarambakak ikaw ang tinuro ingon man idol ko si tatay o sa nagdagan karon na maskara. Once again, salamat kaninyong tanan among mga suking tigpaminaw sa RMN DYHP inyong halaga ninyong kasama Francis Iliaga Espares, Tatap RMN.

Okay, salamat takasamang Frances sa Iliaga Ginhawa Delfin Spanish. Salamat sab sa taxi driver nga si Arvin Arga sa Worldwide Taxi ni donal ni og 200 pesos. Salamat kayo Arvin. Og sa anonymous donor from Guadalupe, dili magpaila gyud mga higala ni hatag sa og 500 pesos. Salamat kayo ninyong tanan. Atong update migala 27,900 pesos ang atong nahipos dire nga mga donations mga kagalaan. Salamat kayo pero wala man tayong oras indekin, hantud na lang pud puhon og mga adlaw mahigala og mga issues nato atong isgutan og mga adlaw na lang. Labot ining TRO mga sugit pamina og pagkahimo na ni Pia Cayetano nga mao karon ang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee.

Okay, kaigsunan. Warday kong oras mga kaigalan. Atong ipadayon ang atong mga issues sa uban pa. Ugma po hon mga kaigalan o uban pa. Sir Jerry Alo, good morning, sir. Salamat kayo, sir, no? Sa iyong pag-congratulate sa nato diri. Oga, pasalamat sa tanan nga mga supporters nato nga naghimo ka nato kanunay nga overall number one radio station dinhi sa Subo.

0: Okay, mahigala watay kong ulas sa ngans kini tibukan puwersa sa DYHP Alimin sa Bukos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
2: Number one!
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
8: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh! Ani mo, pretty?

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas maayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: What? Alla, no!

0: nung napa.
1: In a country with number one.

0: kayo na lang kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om.
1: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
10: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
13: Maayo na lang. Nanay, Iberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
16: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: beker wagap, swimming, tibo og barato.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Okay, oh. Akong ihatag itong dugang sa sunod adlaw. Huwag mga adlaw, ah.
6: Ano yun, Dali? Imo ginang mga empleyado. Empleyado ko doon mo namatay. Tabang lang yun.
5: Okay,
6: tabang lang susto.
5: Okay, okay, oh.
6: Sige. Pamauli na ka mo, Dari.

0: Mga ito na kita, hula.
1: Ah, onyor?
0: Salamat kami ato sa Federico.
2: Rafael.
0: Oh, murag. Wano kayo sa mutamay kanimo, Marga?
2: Huh?
0: Oh, eh, kanunay na siya magpahimang no kanimo nga atimanon ako.
2: Oh, darling.
0: Murag ni Bati na ko kalipay nga. Inguni ini ang pagtaga ni Federico kanimo, Marga.
2: Rafael.
1: Onya, sir? Punan mo itong kwata isip tabang ni atong namatiyan nga pamilya, sir?
0: Oh, hula. Iyato doon niya ang kwarta, ha?

0: Oh, sabi ka niya, inuktok mo ka.
1: Walang.
0: Sige nang dawat, ngayon na nang kahimtang taong abil ron.
1: Anog na lang ko niya, Inti.
0: Masa ako, girog na ko.
1: Ikaw, unsa imong napalitan niya?
0: Oh, ako mo daw, maingon siya na.
1: Gusto ko siyang kalimtan, pero sa kanunay magsamok siya sa kong nauna. Kibaw ka matagabi, idugay ko makatuok. Maguna-una ko niya kung naunsa na siya.
0: Ah, makabubuon ka. Ako gani? Di ba ti ko kabala ka diyan ni mo? Ay, sinin ni Abil eh.
1: Sure diya eh, kabala ka. Ang samang kabala ka ako niya.
0: Kuhaan ka daw. Kuhaan ba? Wala na mo tagad. Wala ko mo tagad niya kay Basin Bagdalain. Puto siya tanong ako. Batong kay Pirmer kang ni anak ko ron. Gani na lang. Nilikay ta niya, di ba?
1: Sa niya? Di ba? Sa niya?
0: Luyas kumigoy. Luoy ko siya kayong tangoy.

0: Madali ko. Ito, kunikwarta para sa asawa na itong kosher. Ganyan man tayo.
1: Olive! Asa ka?
0: Ay! Federico! Abri pang Kapitolyo!
2: Maya.
0: Ay, ako yata ni kwarta. Gisong ko ni pa daddy ni mo ba? Ipato dito. Kada dito na matay nga kasher. Oh. Kani kwarta. Ato dito na matay.
2: Uy, nabimayo.
0: Oh, excuse me. Ato na ko, ha? Oh, oops. Oh.
2: Good. Nagmotor si Ola.

0: Ay, no, un gato con capitolio con la hambre. Uy, mira, ay, no quiero uniforme. Lo ha catado. No quiero uniforme, va a caerme. ¡Y para, co! Checkpoint ba siguro ni sila? Mag-checkpoint sila?
1: Ambi ka ng bagay mo kita.
0: Onsa?
1: Ambi na.
0: Tulisan di ang...
1: Dagan mo story.
0: Patay ng...
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula pag

0: human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
0: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
4: kidney,
3: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
4: Sukla nato ang diabetes.
3: Mag-life extension vitamin D3 na mo.
4: Rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
16: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
17: Super Fiber.
18: Super Fiber.
17: Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuwat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Matud pa, komedyante ko no ang kapalaran. Apan po tana kung kanunay ba kining katawanan? Mga higala, niya ang unang anib ni bagutang sugilanon. P.S. Love you.
1: Tungod kay ako, estudyante lamang.
2: Lam na ang gabi. Ugo pagihapon maulit si Orlando. Si Kinsa naman sa kaing yung ikauban ka rin. Abi kog langit nang ako mapuyan o ba niya, pero dili di ay. Tuwid kay samarangan ni ako magpuyo sa impirno sa matag-adlaw nga gikauban ako siya.
3: Ah. Ella!
2: Dayon lang, manang!
3: Nasayod kung wa ka pamatog, kay nagsiga pa ang suga ning inyong lawak. Maunga niya, gidadanti ka og init nga gatas aron mas dali kang makatog.
2: Salamat, Manang Zedes.
3: Imna na ka na, samtang init pa.
2: Oo. Salamat.
3: Dili ka angeng dugay nga matog, tungod kay mabdus ka. Talianak naman gani ka. Angay gid nimo nga magtigom kag kusog alang sa imong pagpanganak.
2: May giunauna lang ko nang
3: nagmahay ka na ba?
2: Mahal na ko siya.
3: Nasayod ko. Hinungdan nga gipiyong nimo ang imong mga mata sa iyang mga binuhatan. Pero hangtod kanus akaman mag-antos, Ella.
2: Samtang mahal ko pa siya, Manang Sedes.
3: Ella.
2: Ukon mga anak na unya ko. Og makita na niya ang among anak, nakasiguro ko nga mausab ra siya manang.
3: Ella.
4: Nagmata ka pa di ay?
2: Orlando.
4: Yawa, Sedes.
2: Sige na manang. Okay ra ko.
3: Sige.
2: Orlando, kibundak maguni mo ang putahan.
4: Gusto kong mabati sa tanan. Yan ni Ana ang hari ning maong panimay. Nauli na.
2: Nakainom ka?
4: Gamay. Pampainit sa lawas.
2: Orlando, gabi inakayo. Mubahoy na ta.
4: Unya, human na to.
2: Orlando, dako na kayong akuntiyan. Tali anak na ko.
4: Dan, problema ba kya na? Dili, di ba? As a matter of fact, batod pa, magkatabang kini aron mas dali kang manganak. So please me, Ella.
2: Orlando, dili ko.
4: Dili ka? Ilang dumi nga taon-taon na nagipapahuway ta ka. O gilingaw-lingaw ko na ang akong kaugalingon sa ubang mga babae. Pero lahi sila. Og lahi ka, Ella. As a matter of fact, mas milami kapag gani karun, mas dako na ang imong tiyan.
2: Orlando.
4: Excite me, baby. Thrill me.
2: Orlando, please.
4: More. Beg me more.
2: Please.
4: I should beg me more. Kataling midugo sa imong ngabil. Sa usa ko lang kasagpa sa imong naong.
2: Orlando, ayaw!
5: ko. Diyos ko kaluoy ni Ella. Kung mahimo pala nga paggangon ko ang ibong bana sa yagipuhat ni mo karon, Ella. Kung may mahimo pala ko.
6: Gusto na!
5: Ella! Ella!
6: Tabangin ko!
5: Ella! Ella, oy!
6: Tabangin ko si Rina! Gusto na!
5: Sir, ayaw in town. Sir, maluoy in town. Kaya mabdus na yung mga asawa, sir. Ella!
4: O na yun ka, Celes? Sige. Dali. Dayon. Sood sa among lawak na magtiayo.
5: Oh, my. Ella!
6: And I said this!
5: Oh, Diyos ko! Nasamad na sa mag imong habil, Ella! O kapuwa na sa imong mga aping!
4: Oh. O gunsay imong buhaton, ha? Karong katabangan si Ella,
5: sir? Sir, sir, husto na in town, sir. Dili ka ba di ay maluoy sa imong asawa?
4: Maluoy? Yes, maluoy. As a matter of fact, hinungdan man gani nga gipadayon ta ka.
5: Ha? Unsay buot imong ipasabot, sir?
4: Ikaw ang akong gamiton. Samtang magtanaw lang nato si Ella.
5: Oh, unsa?
7: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
4: As a matter of fact, mas exciting dili ba, Ella? Magtanaw ka lang namo ni Cedes. Dili ka na mahago. Kinahan ka pa sa ibong makita.
5: Sir, Diyos ko.
6: Dili. Manang biya na pagdali. Sige na, dagan! Orlando!
4: Sinusa ka di ay, ha? Dili kay gustong muhilabot ko dinhi sa imong atubangan og laing babay. Pues lipaya ko.
6: Orlando.
4: Lipaya ko. Alisi ka dugay.
6: Ayokong patungin ang akotiyan, Orlando.
4: As a matter of fact, tabangan di kang manganak og dali.
6: Ayaw!
5: Oh.

0: Servus.
1: Sir.
0: Wala ka on ako. At tuwa si ila sa among lawag. Dari ipagkaon. Ug tambali ang iyang mga bunuog.
1: Oh, sir.
0: Ikaw na ay bahala sa kong asawa.
1: Kung mahimo lang at tagtaron di ka din sa kong huna-huna, dugay ka na untang natabas-tabas. Salbahis!

0: Nakatuog pa siya nga nagtakilid sa pikas bahin ng ilang kama. Ibutang ko una ng tray din islamisita. Ella. Ella, nagdakog pagkaon. Kaon una aron makainom ka na sa imong mga bitamina. Ella. Ella, ako ni. Si Manang ni Mercedes, ako ni.
1: Manang.
0: Diyos ko. Kadaghan og bumbog sa imong naong, Ella. Kinuok ko.
1: Siya kaluoy. Bisan giyosan ako siya sa pagpakiluoy. Paghihapon kong gipasakitan.
0: Salbahe siya. Daan ta na kang gipasidadan ka ni Agto pa nga patya ng imong pagbati niya ng tawhana. Dili lang tungod kay katabang ka lang nila, kundi li usa ka demonyo ka ng imong gihigog, Maela.
1: Manang.
0: Diyos ko. Kalagom sa duha ni mo ka mga mata, Ella. Nga nung mipingit ka man nga akong gigakos, ha? Unsa? Diyos ko! Laki pang imong mga bukton og paa. May daghang lagom, agi sa bakus og pinaakan. Salbahis! Animal! Demonyo! Uy, kaluoy, tawana!
1: Manang, dilit na ko. Dilit na ko.
0: Ella.
1: Manang. Manang, sadis tabagi ko. Dilit na ko, Manang. Nakamata na ko sa kamaturan. Uwan ay higayon nga mausap pa si Orlando. Dili ko gustong mataog magdako ang akong anak nga makasaksa siya kung usa ka salbahe sa iyang amahan.
0: Oonsay, oonsay ako ikatabang, ha?
1: Tabangi ko makapalayo ni Inindapita.
0: Oonsa?
1: May tinigong ko, ug may mga alahas kinatag ni Orlando. Magamit ka na sa pagpalayo. Pagdali manang kuhaa, ibutan sa akong bag. Ug paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni Inindapita.
0: Onsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matuntunan gihapon ta niya kun iyatang pangitaon. Asa man ta mudagan?
1: Bisan asa nga layo ni Orlando.
2: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Kaigalan, ayos ay pasipag paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival, midasig sa mga kawanis kagabaras dakbayan, nga musalmot sa Bible Study Fellowship. Samtang ay bag nga gibilin dool sa botan sa American Consulate sa Lahugi, alarmas kapulisan sa Mabolo. Kapin 3.8 kamilyon kabagabotante sa Sugbo, gipaabot nga mo-appeal sa Barangay Sangguniang ang Kabataan Elections, human sa voters registration, samtang ang pilin ay hipaygaron sa Nobyembre 2. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Pit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: sabi na binayaran kapsul, inugwaang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
9: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
11: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
12: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tuod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo na kahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino
15: may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako, believe.
18: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
17: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
20: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
21: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
21: with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
25: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Kajut lang!
26: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
23: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Ato oras karon, alas 12:49 na.

0: Sa dilipas sa detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Budugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imun sugar o basin may diabetes kanya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkamagay kris mo arterial walls, mapalapot si imun dugo ang sanakarason, nganong magka-hypertension ka umutaas ang imun dugo. Ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta, pagdaon si imun kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Ibu sa nagpabuta, nga mo grabe ang imun sitwasyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinitsarantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog. Makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Og bisitaho sa pagklinika de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mibutang ni sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Chival midasig sa mga kawanis kagabaras dakbayan nga musalmot sa Bible Study Fellowship. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatuyo nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival, mga kawanis, kagawahanan sa dakbayan, nga musalmot sa Bible Study Fellowship. Ang maong relihuso nga kalihukan, gipasugdahan sa Human Resource Development Office, kung HRDO. Kini sa pagkabahin sa Moral Recovery Program sa City Government. Iklaro hinoon ni Archival, nga voluntaryo lang ang Bible Study Fellowship, ug dili ang iyang pugsod magsalmot nini ang mga empleyado. Ang nasigutang relihuso nga kalihukan, ipagayon matag-adlong Huwebes, gikan sa 5 hangtod sa 5:45. Sa hapon. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisutang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, na akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man, Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Atong oras karon, alas 12:56 na. Ang musulod na balita atoy kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, ngayon ka dunay daghang toksin simulawas, mundiri ka regular, magpagawa sa imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo. Para kinsa kalawasan ng gatahan, din paghihami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ingumara man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom ang tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Subway. Ingumara sab, sa uban pa ka mga lalawigan.

0: Hindi naka, hindi yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o kanyawan. Ipalit dahil ko, kawan nga, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh, wala naman kong ibatiyan. Naka antog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa kogon o kanyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na biska.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: At oras karon, alauna 5 na. Ang musulod na balita ato karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa atong pagpangape, ang atong imnon maugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matag botos kalami sa kape ingulman sa kahumot sa aroma ni ini, makakuha pag itaw dugang ang mga health benefit gumikan kay ang Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini ang pinakaunang kape, gaduri sa gold nga vitamin D3. Sa matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna kini 200 IU nga vitamin D3. Unya gidugangan pag ikini og reishi mushroom extract. Gaduri mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig mangosteen, fruit extract, makabato kinis oxidative stress, so kinidali kapagdaot sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka, makavitamin D3, pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pila sundin na sa Life Extension Clinic. Marayon ta sa itong mga balita, 5-12 ka mga taytayan sa Northern Cebu nga gipunduhan sa Kapitolyo ang pagpaayo ni ini na bisita na ni Gobernador Pamela Baricuatro sa kanpani ang tumiagi nga adlaw. Mokin ang mga bridges sa mga taytayan nga nangaguba o naapektuhan sa paigo sa Kusugalinog nga magnitude 6.9 itong niagi nga tuig. Lakip sa mga taytayan nga gisusi na ni Governor Pamela Baricuatro mo ang Pio Bridge sa Tabugon, lamintak sa Bindilyen, Kadaruhan o Kabika Bridges sa Bourbon, ingon man ang Taburok Bridge din na sa lungsod sa Sugod. Gituyo sa Gobernador ang pag-inspection sa mga proyekto para masiguro ang tunhay o capsize pagpatuman sa maong mga proyekto. Dunay gigahin ang kapitol nga 100 milyones ka pesos o 100 million pesos nga pondo alang sa pag-repair ingon man pag-construct sa 5 ka mga taytayan. Alang sa laing 12 ka mga taytayan nga nipaubos og rehabilitation, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni gahin og 259.7 milyones ka pesos. Samtang padayon ta sa itong mga balita, kapin sa 3.8 milyones na kabagabutante dili sa Sugbo, ang ipaabot nga musalmot sa barangay ug sanggunian kabataan elections. Karong Nobyembre 2, sumanosab gitapos na ang voter registration karong buwana. Sa data nga gipakita sa Commission on Elections kon COMELEC dinhi sa Sugbo, dunay 3.358 ka mga rehistrado ka botante alang sa barangay ug SK elections dili sa Sugbo. Ang maong gidaghanon apil na sa mga nagparehistro so kadtong Mayo sa 2025 alang sa national elections ug mga bag-o nga mga nagparehistro atol sa registration period nga bag-o pa lang nahuman. Ang pinakadako nga gidaghanon ni ini naglangkob sa 3,407,000 og 780 kabagabutante nga gikan itong Mayo 2025 local o congressional elections. Samtang ang mga maunga mga butante maoy maglangkob sa gidaghanon sa mga butante dinhi sa Sugbo.

0: Gipaabot nga mosalmot sa dungan nga SK ug barangay elections karong tuiga kun way mga kausaban. Alauna 8 na sa dugang pa nga mga balita. Gibutyag karon ni Secretary kun Justice Secretary Frederick Cavida nga ang Philippine National Police ingon man ang National Bureau of Investigation kun NBI maunay gitahasan sa pagpatuman sa arrest warrant ni Senador Ronald Bato de la Rosa kini human usab ang Korte Suprema ni deny sa paghatag og temporary restraining order nga gipangayo ni De La Rosa para mapugngan ang pagpatuman sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC bato kang De La Rosa sa boto nga siyam, lima og unom gi-deny ang prayer alang sa temporary restraining order or status quo ante nga gi-file ni Senator De La Rosa ngadto sa labaw nga hukmanan. Ang ICC ni Anthony Agui nga simana ni Paybauda nga dunay gyoy arrest warrant bato kang De La Rosa isip kabahin sa mga kaso sa mga gipasaka bato kang kani Presidente Rodrigo Duterte ug uban pa nga mga co-perpetrators sa crimes against humanity of murder. Gumikan usab sa daghan nga mga nakalas atol sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Samtang ang musunod usab nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Apagino mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kaayo para mapalig-o nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo maka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Una kadadlaw gyud paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% ginimo sa Amerika sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Unya kung magkinahanglan sad ka nga magpakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension na medical clinics. Kay muhatag kini libre og quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon kana sa May Cebu Dock og Cebu Gospel Church diri sa Konsolasyon. Dura po'y Life Extension Clinic kana may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee, de Baguete City. Sa May House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 dol kana sa May Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ka ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa inyong dugang pagutana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 dinas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Samtang sa pikas nga bay, di ka ba kanunay nga ma-constipated o magproblema aning constipation? Paginom mag Super Fiber kay makatabang kaayo ka na ang Super Fiber number 1 nga pangontra constipation. Doon kay ginama kini sa mga otanon, mga berries, nga tasog fiber mo nang may kayong muhinlo sa atong tinai or colon. Ang paginom sa Super Fiber, mag-ready lang ka usa ka baso nga tubig, unya ang usa ka sa shade yun ni ini, imong i-mix or isagol. Pwede kag mainom ani sa buntag ka na before ka makapamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag ineffectos pag-take ni mo sa Super Fiber, dogadi ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Atong oras karon alauna 12 na samtang ipaybaw sa karon ni Senador Erwin Tulfo nga ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte gibrabana nga makasugod sa Hulyo 6. Kini human sab ni paygayon og caucus sa baga senador labot sa ilahang paragsabot-sabot kun karon sa posible nga makasugod ang impeachment trial batok ni Duterte. Matod ni Tulfo, si Senate President Alan Peter Cayetano, nakadiscuss na alang sa gi-proposed nga schedule sa impeachment trial nga ipaygayon bato kang Duterte. Ang schedule sa ilahang caucus ipaygayon na kagahapon. O kagahapon, gihatag usab ang schedule alas pagsugod na sa July 6 impeachment trial. Mato ni Tulfo nga ang Senado mapaygayon og regular session sa buntag sa dili pa ang proceeding sa impeachment trial sa hapon gikan sa Lunes santod sa adlaw nga Miyerkules. Mato ni Tulfo nga ilang session sa buntag mapaygayon og alas 10 sa buntag ato na sa launa sa hapon. Ug humani ini mo break lang sila para sa ilahang lunch o paniudto samtang ang impeachment trial busog usab sa alas 2 sa hapon gikan sa Lunes hantud sa adlaw nga Miyerkules.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 14 na.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gilamoy sa kayo ang halos one-third sa Santa Rosa Islands at Channel Islands National Park sa California. Ang pinoyanan sa pipila ka mga talagsaong tanom ug hayop, lakip na ang dili kayo makita sa tibuok kalibutan. Ang maong wildfire ng sugod na ito may aging simana o nagkatap kini sa dulan 17,000 acres nga lunahinungdan nga gikonsidera kini isip labing dako nga sunog sa kalasangan sa maong estado karong tuiga. Sigon sa California Department of Forestry and Fire Protection, 26% pa lang sa maong kalasangan ang nakontain gikan sa maong wildfire. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ang mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna di si Size na namino na to Chacha Boyles, Nanay Airy, Vanessa Peralta Buzlo, na Marie Van, Nicolette Ula og Minik Boyles sa Ubay Bohol. Igumaro sab si Tony Toledo din sa Barangay Higusuan, Tomaso po Southern Leyte. Unya ingon man usab si Larita diri sa Picas kay natay igrit pod nga lain ha. Naminaw sa dato karon si Just Borja diri sa may Muwabog Pilar, Islas Camotes. Paigutom sa diri sa Panas Balirong, Naga City, naminaw karon akong Mama Piring Largo. Og iyang asawa, Eugene Heraldes, og sa iyang anak, Myla Rian Besanes. Okay. Wa naman tay igo nga oras, subana ko diri sa control, kasamang ina pa deha, kadali lang kayo kanya dito'y mga greetings usab, ha? Namina usab dato karon si Alejandro Jez Caberti. Ah, nagkuan din siya na maniho og taxi nga nasakyan sa anak ni kasama George si Kuya. Minaw sa DYHP labi na programa ni Attorney Rufiel. O niya, si Sir Jojo Abapo. Kadali lang, kaya nato ipag-greet si Sir Jojo kaganina. Mayong pagpaminaw, usab! Naminaw karon din sa may Tubigon, Bohol. Mukabok Island, Lucy Missing Pardillo, Nida Balorio, yung man Joseph Belen Balorio, o si Cap Kilaw, gikan ni Sir Jojo Abapo. Unya, diripod sa ilan ni kasamang Eda Obrador. Isa ha, kaya na pa ito i-greet ka ganina di ay. Mayong pagpaminaw, happy birthday, 12th birthday nga to ni Angel Marie Obrador. Kikasay Mama Marie, Marie Fe, Lolo Fanny, Lola Eda Obrador. Pwede ning Inday Eda Obrador, sa pangdako. Wala naman tayo nga oras. Uban ako dinis control kasama ang Nestor Hamesilio, Nems Quinones, si Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Onya atangi kay Karuntautod. Busunod po ng atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 18 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
10: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
9: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
10: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo plenty? Ay, galinti!
11: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
0: Mm-hmm.
14: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
0: Mm-hmm.
14: More dark spots siya, anak.
0: Mm-hmm.
14: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapos karun, wala na kay. Wala na mang punti siya.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Dr. Limuel Espedal, 2-3 para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Bayutraw Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Bayutraw Herbal Capsule.
14: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
13: Bayutraw Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy si Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
13: Bayutraw Herbal Capsule.
15: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko grayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: DTX 500!
17: Mabali ang mga butika.
0: Balita! Dipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
19: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
0: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
19: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
20: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
0: Oh! Ani mo, pretty?

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong amahan o bahin sa mga makuha sa iyang legally adopted nga anak o anak sa iyang kabit. Aron ni Sabtan, inguniin ang mga panghitabo.
1: Ma! Ma! Miyo mo ka, boy. Mag-usa naman ang minga. Buha naman ka.
2: Ma! Nak, ma-importante niya ang istorya.
3: Bahin sa unsa man, ma.
2: Bahin sa kapili, di papa niya.

0: may mga yuta si Papa sa probinsya?
1: Oo, Dong. O gawas, ana. Napasyela ang mga katigayunan nga inyong bahin-bahin nun.
2: Unya, kinsa may gibinlan niya, ma?
1: O, uwa man siya magbilin o last will and testament.
2: Ha? Unya, unsaon man na, ma?
1: Ah, wapasap ko, mahipaw. Unya na lang na nato istorya hagbalik kung malubong nas papa ninyo.

0: Pahuway sa dayon, Dong Rene.
1: Pahuway sa dayon pa pa rin, eh.
2: Excuse me.
1: Unsay ato?
2: Naibaw ko nga wa mo magkailan ako. Ako di si Lloyd. Alaksad ko ni Papa rin eh.
1: Unsa?
3: Si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ba ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
3: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
3: Oh! Ani mo play

0: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Ato na kamay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500!
5: Ato na kini anti-diabetic properties?
6: Samo sa
5: Charantine,
6: nga kapamubo sa gluco,
5: visin,
6: controls blood sugar,
5: o polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto!
6: Mabalik sa pinatulog yung butikin sa sugar!
5: DTX 500!
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gyud ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapak-inom ra pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila Pila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay, oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga, nagmintin ko. Ano, ay, pagkong hayahari.
15: Pwede na, makakas.
14: So, anak ko, nabinta na ko.
8: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-alert. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Renal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
22: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagdibisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo plenty? Ay, kalimti!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
15: Wa mi magdahom nga gawas sa gi-adapt ni Papa. Naadi ay siya laing anak sa laing babae. Og sa akong tanaw, murag manghudra siya na ako. Mong nahibaw ko nga bunga gito siya sa pagpakasa ni Papa. O niya? Unsaon man ni nato, nga wa may gibilin nga last will and testament si Papa. Unsaon man nato pagbahin ini?
16: Kung ato na lang kahaipatas na nanti, para fair.
15: Fair? Nga no, Phil? Tanaw ni mo? Fair ba gudi ay kung pareho ka o madawat sa among madawat? Phil, kami mo itinuod nga anak ni Papa. Ikaw, gisagup lang ka.
17: Gina, anak. Ay, pagsutig ingon anak. Uy, legally adapted si Phil.
15: Kunauna, ma. Asa man ang iyang adoption papers?
17: Na, manay da kong problema ron. Kaya wa na yun ako makitik kong hain na.
15: Ngayon, saon man nila to?

0: Ako pa ni mo, no? Eh, kutagi yung share ng imig suon nga adaptir, eh. Niya ka na pong anak sa kabit yung papa.
1: Dung.
0: No na, ha? Gi-adapt na ni papa mo si Phil, eh. Di pa dugay. Ang edad niya. Hmm? Dako na. Niya ka na anak sa kabit yung papa ni mo. Karoon na nagpakita nga walas papa ni mo.
1: Dung.
0: Mang kung buot na ginunaon, ikaw raw maoy na ikatungod sa kabili ni papa ni mo. Diba?
1: Mas maayo pa tingali, oy. Ako na lang silang prangkahan, bahin, anak. Ngawa sila'y madawat.

0: bisag gamay ti wag yun.
1: Phil, dili ka maikog mangayong adapted naman ka?
0: Pero legally adapted ko ti. Mong sa balaod, naadyo'y katungod.

0: Muna yung akong pangutana. Huwag ba ligibilin si Papa nga kabili na to?
1: Naalagi, Lloyd. Pero huwag kay labot.
0: Kasi wa, sa ato ng amahan, mao nga'y nag-idaw na ako. I-fight gina na ako. Kuhaon na ako akong bahin.
1: Unsa?

0: Ang adapted ni Papa o ang anak niya sa iyang kabit, parehas gyud nga nag-apan sa kabili ni Papa. Mao nga naglibog ko kung unsaon ni nako pagbahin-bahin o kung may share ba gyud silang duha. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, legally adapted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wa makit-i ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat o bahin sa kabilin ni Papa? Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod ba sad siya nga makadawat sa kabilin ni Papa? Kung naa, mga pila pod ka ka percent? Ikatulong pangutana, gawa sa DNA, unsaon pagpaagi aron mapamatud-an gyud nga tinuod siyang anak ni Papa ngadto sa laing babay? Ikaupat o katapusang pangutana, way gibilin nga last will and testament si Papa? Unsay maayo na mabuhaton bahin sa pagbahin-bahin sa maong kabilin? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batan og ako today, it's me, it's my voice, akong tingog ang inyong mapaminaw kahit punto legal man ang ato ang paghahisgutan karong adlaw, no? Sa tanan nga mga naay legal nga mga concerns, mga emotional nga mga pangutana, question kabahin sa inyong mga dokumento katungod, no? Sulod sa kaminyuon, sa pamilya, isip anak, sa pagpanrabaho, question sa inyong hang mga kabutangan, no, or inyuhang katungod sa pag-angkon sa mga properties ninyo, ipadana please ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Please like and follow guys, sa tanang wala pa nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengko Batan nga official page nako sa Facebook. Lahi na sa ako ang personal account nga Elaine Tantengko Batan. Lahi managpicture. Please like and follow both. Ug sa kiniyang akong suliran official writer's page. Mag-remind ko sa tuwang mga pinalanggang sukintig paminaw ug mga letter senders guys. Dito ramang yun pwede mapadaan yung mga pangutanag mga suwat sa kiniyang akong suliran official writer's page. Ha? So adto lang nato ipadala. Punto legal ta karong adlawa ang ato ang letter sender. Taguon nato sa pangalan nga si Gina, na naani siya'y siyahang kabilin sa iyahang amahan nga naay legally adopted nga anak og anak sa iyahang kabit. Agoy, ka-complicated mag-live sa iyahang tatay. Anyway, muna yung mga pangutana guys. Legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil, pero wala makiti ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat sa kabili ni Papa? Okay, when you say legally adopted, it means to say ni go through siya sa legal nga proceeding or procedure sa pag-adapt sa usa ka bata. Ang ending ani kung ni go through ta sa legal nga pamaagi is this, usara gyud nga ang iyahang birth certificate na ilisan gyud nga ang mugawas nga amahan ang imong Papa. That is the only way. Di ka kaingon nga wa makiti ang iyang adoption papers, Gina. Sayon kaayo ni kuha dito sa PSA o birth certificate ni Phil. Kung inigkuha ni mo sa birth certificate ni Phil, ang mugawas nga Papa is ang imuhang Papa. Yes, legally adopted siya o ang iyahang birth certificate will be the document that will suffice. Birth certificate pa lang, sapat na para mo pamatuod nga anak siya o legal siya nga anak, sama ni mo. Pariha mo ranking, pariha mo level. Same, okay? That's the only way. Ayaw na mag-iskutan ang adoption papers. Adoption papers. Mahibawaan na ninyo dito sa PSA. Kaya kung legally adopted yun siya, maugyo na yung magpamatuod. Birth certificate niya. Why lalis? Why istorya? Wagay siya'y birth certificate. Di siya legally adopted. Wa siya'y katungod. I'm sorry to say. Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod basad siya nga makadawat sa kabili ni Papa kung naapila po ka percent. Okay. Ako ang nasairan nga may yung kagkabit, anak sa kabit sa imong Papa, meaning to say, wa pa na anak siya, no? Akong mang-i-check good kay murag buhi pa man imong mama, no? So, anak sa gawas ni siyang bataa. Yes, naa siya, but because ang bata is anak sa kabit is considered as out, born out of wedlock, gawas sa kaminyoon. Therefore, illegitimate ang bata. Di parehas ni mo o di parehas ni Phil kung si Phil legally adopted kay nayangan sa birth, legal, legitimate man mo nga anak, okay? Pero kaning usa illegitimate na ay katungod but limited, no? Di parehas ninyo nga anak nga legitimate, no? Phil ka percent, one share, no, of one legitimate child mo na iyaha. Ikatulong pangutana, gawas sa DNA unsay paagi aron mapamatud-an ni Lloyd katong anak, no, katuyang igsuon sa gawas katong illegitimate nga tinuod gyud siyang anak ni papa. Okay, the only way to do it other than DNA is tan-awon na to initially kung ang iyahang birth certificate gi-acknowledge siya sa imuhang papa. Because if gi-acknowledge siya sa imong papa, then by law, without the DNA to dispute or to refute or to question the paternity, automatic siyang tag-iya sa maong at tag-iya anak sa imuhang papa. Anak sa gawas, of course, no? Ikaupat o katapusang pangutana, walay gibilin nga will and testament or last will and testament si Papa, unsay maayo namong buhaton bahin sa bahin, no? Or pagbahin-bahin sa among kabilin. Then, the only way to do it is an extrajudicial settlement of estate. Anak na siya, no? Nga meaning to say, unta lang, kung magkasinabot lang mo nga mga managigsuon, no? Even ang kanang anak ni Musgawas, kung saan nyo pagbahin-bahin, why greedy? Everybody knows their place. Kibaw, kinsay, kabaw mo ba nga ako, legitimate ko. Ako, adopted ko. Pero kuwang akong papeles. Pero atong inon, okay, pero giilakas imuhang papa, kamo mo, acknowledge po mo, ikaw, anak kas gawas, naatay kanang connection tanan, and unsaon nyo ni pagbahin-bahin, and you only take what is rightfully yours, extrajudicial settlement of estate yun na aron dili magkagubot, no? Unta hinaot, unta inana ang inyuhang pamaagi sa pagsettle sa estate or mga nahabilin sa inyong papa. Kay kung dili gani aw magkinahanglan yun mong korte, no? Para ang korte mo'y magbuot, no? But again, tanawon yun na to ang katungod. Again, kung si Phil, what if, no? Manis yung pangutana, pero ang question, what if si Phil, what day ang ihampi PSA, meaning to say, di siya legally adopted. Honestly speaking, kung ang balaod at tuang sundon, wag yun siya makuhang katungod, kaya wag man siya pruweba nga anak siya. Pero morally, kung kabaupod mo, no, nga kanang gitanaw po yun niyang ninyo siyang igsuon, or anak po si imong papa niya, willing po mo nga muhatag og bahin niya, o hatagi lang po. Pero, kung pananglitan, di mo kana, no, or si Phil, mayon po nga di pwede, di hagin na magkasugod. Muna ako ang pasabot nga magkasinab lang mo. Or, kibaw gyud mo nga paski pag wala sa birth certificate kinakalimtag acknowledge, pero dili na mo question nga anak gyud siya sa inyong papa, ang katong usa, then ya, hatagan ninyo siya kung pilay gitagana kun sa balaod nga iyahang share, then I think everybody is happy. Nga dili kayo ta mag-greedy, no? Ana lang yun unta ta, guys. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Eastern Samar ang tumatatampo nagdasangan nga RR.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nipasalig ang Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture kung DABAI nga why immediate impact sa overall agricultural trade sa resod ang uhing pagban sa China sa pag-angkat o mga babo wild boar o gubang related swine products gikan sa Pilipinas tungod sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Namayag ang DABAI nga giila nila ang desisyon sa Chinese authorities pagpahamtang sa maong restriction sa patigayon. Dugang sa ahensya, Pilipinas wala usab mi-export og buhi nga mga baboy, wild boar o related nga mga swine products paingon ngadto sa China. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipag laban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar level.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
2: ka. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Dipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang

0: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Life extension vitamin D3.
5: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
4: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.

0: I love you, Rish.
1: Oh, RR.
0: Una'y tinuod, Rish. Love, tika. May chance ka ko.
1: Ang tinuod, R. Nakagusto man sa't kunin mo.
0: Nasa ito pa. Uyab na ta.
1: Oh, RR. Ako na kang gisugot.
0: Ah, salamat kayo, Rish. Daghan yung salamat.

0: Ya matra. Uy, anong muna ni Riz?
1: O, lagi bay. Iyan akong gisugot.
0: So, yaya guni mo.
1: Ikaloy, anang bay.

0: Ar.
1: Rish, noon sa maka. Anong kulam kinangnaw niyo mo?
0: Nag-away sila si Mama at Papa.
1: Ha?
0: Na problema ko ini kay si Mama. Nagsigi naman lang kukuyog sa mga amiga. Nagsigi kiinom.
1: Uy! Onya si Papa ni mo? Ay man.
0: Ambot ko na sa to paingon. Kapila naman sa kadlong, wa mo pa uli sa amo.
1: Ano ba?
0: Ay, tabangi ko, Pi.
1: Oh, saan mo tayo pagtabang?
0: Ato na lang puyo sa amo. Aron ako'y kaabag sa pag-atiman sa kumang manghod.
1: Oo, ako na rin eh. Oh, sige. Ato ko puyo sa inyo.

0: Rish, lakaw sa ko, ha?
1: Asa man ka?
0: Mupauli ko sa amo.
1: Imo kong biyaan?
0: Dili ko, biyaan ka taon. Mupauli ko sa amo, kay magkuha ko atong makonsumo din, eh.
1: Balik ba ya, ha?
0: Oo.
2: Kumusta ba nag-ibog pag-eskwela, Ar-Ar?
0: Okay raman, ma.
3: Oh. Nganong tagsa raman kay kang mupauli din sa ato, dong?
0: Bisay mugod ko sa mga pag-eskwela, ba?
3: Mao ba?
0: Maong tagsa na akong makapauli sa ato. Kung mupauli mga ni ko din, eh, igor ako nga magkuha sa kong makonsumo.
3: Yay.
0: Ah, pa, ma, mabalik din ko, ha, kay daggan pa kong assignment, good?
3: Sige. Niya, kano sa mga mabalik din, eh?
0: Mutong araw niya ko din, pa. Kung wala ko'y makaon.
1: Uy, at kadaghan kong bugas ini. Unya, di a paghihipon.
0: Ako lang gidaghan, aron na yung makaon ang iyong mga iksoon, Rish.
1: Salamat, Arha. Dakogit kayo kagikatabang na mo.
0: Ayun na nagunaw na, Arish. Eh. Ang importante nga makatabang ko ni mo kay Love, makaiti ka.
1: Salamat, Ar.
0: I love you, Arish.
1: I love you too, Ar.

0: kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Z Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Huni kang sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabuhin na bista.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.

Ang mga kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing og ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usaga awit pero RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pag

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumat ang adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon. Diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natan sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunubon ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong higna ni Eni! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi na normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko may kugma! Ugmahal na ko si Fiona!
8: Ako
7: ka lang, Fiona! Ako ka lang! O walay Andre Martin na makakuha ka ni mong gikan ka na ako! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig

0: 1300. Kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Eva. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound Engineer, Ricky the Savage Garing. Media Production Specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Dagan, Misael! Dagan!
8: Ayaw!
7: Dagan! Gah! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
9: Mitor, Gaspar! Kagaw ka!
7: Michelle! Ayaw kong pati, ha?
8: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
10: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
11: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Uy, na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay! Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Naamang kong po'y hyperthyroidism. Paspas ating heartbeat ba? Nga ka nang murag pirminti. Kung madunlan na ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pukaron, ariang sumpay na naghinapustan sa kilanon. Si Andre o si Ethan.
1: Pareho lang, Candice. Kuno sa imong tuyo.
2: Andre, may hilom nga informasyon na may abot ka na ko. Yung may sikritong operation karon nga himuon sila si Major Suarez sa pagdakop buhay o patay man kanila ni Professor Charles o Colonel DJ.
1: Unsa?
3: God!

0: Panawa ko kayo ng LBJ. Kung makaila ka pa ba ka na ako, anining ako karong purma. Wow! Kisabay magtuo nga ikaw ka na, Professor Charles. Nga bisan sa imo na lang panglawas at raon karon, tako na kayo kalainan. Sa imong pagkadaot o pagkaslim, karon ay mong lawas, mura ka nag si Santa Claus. Labi na lang biguti ang ibutang ni mo si Munao.
1: Nagabot ako, Smendo Nao. Ito ko mangita og bagay nga makontak na ko pagbalik si Nikolai. Ito ko maghimo og bagong account. Kaya nga akong account kanhi, nga akong gigamit sa pagpaki-communicate kaniya. Nakuha man sa kapulisan.
0: Mau ba, Professor Charles?
1: Unsagod ka ng imong pagpahiyom, Colonel. Muraman og may laing kahulugan o may buot nga ipasabot.
0: Usaw ka ng ipanortin mo, Professor.
2: Usan naman mo din eh, Colonel BJ. Professor Charles. Alam na mo. Uy! Kamu ba kini, Professor? Colonel? Kinsa ba si Colonel BJ ninyo? O kinsa ba kaninyo si Professor Charles?
3: Eko! Si Professor Charles, General Buddy!
2: Wow! Wow! Wow!
0: Usay mong tanaw na ko, Buddy.
2: Oh, my! Iusan nilin ko magatuon ni Colonel. Kanimo sa Professor Charles. Kung wa ko magkaila kaninyo ni Hang, wa ko pamabati ang inyong mga tingog o sa naghahango bang mga tao nga nakaila ninyo sa inyong pagkakamugyon sa wa pa ka mo magtakban.
3: Utang na mo kanimo kinang tanan, General Buddy. Pero sige lang, sige lang. Magbaos raw niya kami kanimo. Dili ba, Colonel BJ?
0: Magyod, Professor. Magbaos raw niya kami si mong kaayo, kanamo, bali.
2: Masayo lang ka mo sa akong prinsipyo. Masago lang ko yung mutabang. Huwag yun ko magpaabot o pisan o sa gabaos.
3: Basta, General Buddy. Ako nang ipasalig, Grimo.
2: Okay. Andam na ba ang van ng inyong sakyan, mga lulo? Let's go. Evaporate.
3: Maguna ko sa van, General Buddy. Kill now.
2: Masunod na kami, Professor!
0: Bali.
2: Colonel BJ, andam o planado na ang tanan.
0: Huwag kalibutan ang tigiwa nga masyata siya sa taro. Pipila ka oras kikar karon.
2: Oh, Colonel, apan ayaw pagpasabot. Sulod ang kaniharon wa siya ay himatigdan.
0: Okay, Bali. Sige, halin ako.
2: Ay, mga buang, ay mga impacto, General. Pagka mga inosente, ay mga inosente, relax o kampante kayo. Si Colonel BJ nga dili si Professor Charles na ang masyad sa taro, pipila ka oras kikat ka ron. Ay, wasi kalibutan. Nawa pa gani siya maihaw. Iglulunod o gitimplahan na siya daan. Hello, bro. Alis to na mo daan. Kay andam na kami mubiyay.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na,
11: kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
12: with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Si General Buddy. Nga na sa front seat nining van nga mong gisakyan. Seryoso ug nabisi sa paggamit sa iyang cellphone. O kadudahan kayo kini.
1: Kahihilo ba ninyong duha din na sa likod, Professor Charles? Colonel PJ, dili ba nagkasinabtalay na mo? Oy, usa ba? Nagbungol mo?
0: Well, General Buddy, naghinam-hinam lang ming makaangkon sa mong kagawasan kung magkabiya na may din sa sugbo.
2: Lapaw na ko, Buddy.
1: Kamu ba ang duha? Mulang nagtuog yung kung wapa mo magkauli niya na. Kay ikaw, Colonel, nasa taliwa maglingkod, nagsigit na law sa atong jagian. Samtay si Professor Charles, nasa pinakalikod.
2: Ayaw ka bala ka na ko, Buddy. Naliguro lang may nga huwag milagro may tabo sa itong pagbiyahe.
0: Correct, Colonel. Kinsa na sayod nga sa unahan may kalit nga mo ambos na ining van nga atong gisagyan.
1: Why, si bisan kinsa nga magkasantan ini inyo karong pagbiyahe sa sugbo, Colonel, Professor. Ako nag-ipaniguro ninyo nga hapsay kaning atong pagbiyahe. Ali ako sa front set. Bisan sa mahitabo, ako mao ang unang ika-encuentro ni bisan kinsa man nga mubabag sa atong agyanan.
0: Ingansado ng daan kining kalibre 45 nga niya ilaom sa staff nga niya sa kongtian. Kung may milagro girgani nga mahitabo karon, ipaniguro kong makapanablagyo kong daan magkinaunsa man.

0: Okay, men. Nag-message ang atong contact. Pangandam kamudaan, ha?
1: Yes, Leo. Very well.
0: Nasala. Nakanasala sa may cruising. Mga 2 kilometro gikan din eh. Pagpasalipod ka mo, pwesto na kamudaan. Move! Move! Okay, men. Pusagay na kong siyate. Inigabot nila. Pagbutan nila kong sinyal, ha? Basta huwag buhiyon kanilang tanan nga luwan sa man. Is that clear?
2: Yes, sir!
0: Okay, dihala mo.
2: Sir.
0: Bisan si ex-General Buddy, kung makakita ka na ako, dili makailaning akong takuman. Nahibaw lang siya nga ako kini kay may komunikasyon man kami.

0: kayo mo, General Buddy. O Colonel Beachy. Ganun to, huwag ko'y kasayuran sa inyong plano ng pag-blackmail na ako. Dako ra kayo kong isud sa inyong mga bulsa. Gamay lang ninyong sipiat karon. Magkamatay yuta. Magkamatay yuta!
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gipaminusan sa Land Bank of the Philippines ang InstaPay transfer fee niini alang sa person-to-person transactions ngadto sa 8 pesos gikan sa 15 pesos sugod karong adlaw. Samtang mitanya ko usa ka free daily transfer alang sa mga transaksyon nga mabalor ko sa 1,000 pesos o paubos. Sigon sa Land Bank, ang maong pagpaubos sa fees, tinguhan ni pagpagaan sa galastuhan sa matag-adlaw nga financial transaksyon samtang iduso ang paggamit o cashless payment channels. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Fit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
10: Dagan, Misael! Dagan!
11: Ayaw!
10: Dagan! Gah! Bisan paggubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
12: Mituro, Gaspar! Gagaw ka!
10: Misael, ayaw kong pati ha.
11: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
13: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
14: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Mga higala, at tangi ang katapusang sumpay ni atong sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sinulat ni Glenn Peno, Direktor Dino Perungan Eliseo. Dalit ka lang to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Basta na ay hilanat,
11: dapat matik. Ibay, Jesse.
10: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse.
12: Alagang Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilabian.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Said. Health Report. Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kag uskabulan. Pa sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong pabatian si Ma'am Emma Irma.
7: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
12: Karon minus na.
7: So, wala na ngayon?
12: Nang ubos na. Ang akong samad, kay naayo na ba, naalim na?
7: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
12: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko life extension, vitre. Mubi sa tuyad po ko sa hospital, papuliyong ko sa doktor, kay putlon magiga kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na ang life extension, vitre. Kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December, tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko diri mong makaon kay dili na kuno ko ka New Year ba dili na kuno ka kaabot sa 24. Okay kay bang life extension sir, sumpayan atong kinabuhi.
19: Life extension vitamin D3 for longer life.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discard imbisdak na kuana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang?
27: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
28: Unilab yan!
29: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
31: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
32: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ang patay ng lawas yung mga anak, ang ating mana.
2: Manoy, mga pasubo na ko para sa imong anak.
3: Ay! Ongo! Patabahuman!
2: Ha?
3: Timanina! Mumuha ka! Timanina!
4: Naunsa man itong tawahan. Nagbahad naman hinoon.
2: Ay. Na, ato nung sabto na bay. Inguna na maginang nakas kagool. Unya, di mo madawat ang nahitabo. Mangita mo gid kag kapasanginan.
4: Bitasap na.
2: Ay, luya taon sa bata.
5: Johnny!
2: Oh.
5: Kuya, wala ko ganina. Uy, abin akong lupigon kas away itong manoy.
2: Miss ka ng Milchi, ito yung ganyan mo, no? Ay lang, idulit ng sa akong naong ang imong cellphone.
5: Ay, sorry. Excited lang kay ko.
4: Kalma lang, day. Hapit na mahusos ang imong purol sa mga ka-excited, oh.
5: Ay! Mau ba? Okay lang. Nag-short man sad ko. Johnny, bilibagin ako ni mo, uy. Nakalikay kasi ang kumo o niya imo pag ito na tokmod. Parehas mga artista nga, Cartesian nga si Steven Seagal.
2: Tanawang bata, gidaan na.
5: Masalag ako nila. Mas importante ka kay ikaw maingkipasinglan sa amahan sa bata nga. Mo'y may balbal siyang anak.
4: Unsa man imo video, imo na i-upload?
5: Oo, kung masagot mo.
2: Wala. Na nakibayran na ako, ana.
5: Nga naman.
2: Imo mo kong interview ron. Nalimot ka? Tagsa kagatos baya ang akong oras kung interviewon ko.
5: Ay, kabala ka. Mabayad ko. Mik-mik, ikikwenta sa oras ang among panagsulti, ha?
4: Sige. 150 na imong bayranan, ha?
5: Tingbo na ako bayad.
2: Di mahimo. Bayadaan.
5: Aha?
6: Ay, kaalimuot ba?
7: Ang-ang, tiyan, nanirado mo tas tanong bintana din sa kumbay.
6: Ay, wa na tingali mo anhi din hi, oy.
7: Hindi lang tamang kumbiyansa, Joy.
6: Pero, Pulto, tinuod ka ang ilang giingon nga gibalbal ang bata nga gilabay sa minteryo.
7: Ambot lang ka, ha? Karo pa man may tabo nga doon na gibalbal? Sa una nga buhi pas lulo, wa may gibalbal?
6: Poldo, tinuod ka nga namatay si Papa Pilo?
7: Nagduda ka nga wadya?
6: Ay kahibulungan manggod kayo ni balita nga dunay bata nga gibalbal.
7: Bitaw sab, no?
6: Ay wara ba tumaimbal sa mar si Papa?
7: Tuod, no? Kung kinsa mo itong pagbuot nga di imbal sa mahon si Lolo Pilo?
6: Kuan, iya tong panugon nga dili siya magpaimbal sa mara.
7: Tinuod ka siya?
6: Ay, ulaki. Tinaw pa sa kuna-una ang iyang tingog.
8: Alicia. Alicia.
6: Papa, nga no? Mukaon ka og lukaw?
8: Wa na'y kapuslanan kung mukaon pa ko. Hapit na ang akong oras.
6: Unsa man dai imong tuyo pa?
8: Kung mamatay na ko, ayaw ko ipahibal sa mar.
6: Ay, ngano man ka?
8: Basta, tumana lang ang akong gusto. Ayaw ko ipahibal sa mar.
6: Mauna ang kanunay niyang gipalik-balik o gahangyo na ako. Nga dili siya imbal sa mahon.
7: Tiya, nganong di man siya magpaimbal sa mar?
6: Ay, wag gani ko masayod. Pero nga nung yut ka, no?
7: Hala ka, tiya. Basinog nabuhi si Lulo. Ugmaoy na malbal.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
9: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Paghilom ni Apoldo, pakuyawan man sa talibo.
8: Bitocha, kaya nung wa man siya magpaimbal sa mar, nabuhi gitingali sa lulo.
7: Pa! Pa, ikaw na!
8: Lulo? Ayaw ito pangatlog na mo, no? Ala! Ito mering!
7: Pa, ikaw ba na, pa? Ayaw itaw ni hadlok ka pa, ha? Si Johnny man ang midawat sa imong gawara-wara. Siya lay hadlok ka pa. Papa.
8: Lulo.

0: Milchi, da nga magtuki-tuki bahin na ng ungo-ungo, no?
1: Awo, mao mo ng mga vlogger, abay. Bisan unsa na lang ang suwaton.
0: Ang ako lang, bay ba? Kung mutuon na kinong mga tao, nga ungo ka.
1: Aw, unsa ako naman. Kung ungo naman ko para sa uban, awo, bahala sila. Maya noon, nga sikat na ko.
0: Ay, abaga, ganyan mo eh. Huwag ka mahadlok, gagok doon kas mga tao.
1: Anong gukto mo ko nila nga? Huwag mo ko'y gibuhat nga dautan.
0: Oh, hinoon. Pero basig masuko yun ang ubani mo ba? Kay gidungog na rabag yun, nakaliwat mo ungo. O niya, saan naman lang kung doon ay mangisog o sunogo ng imong payag?
1: Unsa?
2: Johnny! Johnny!
3: No! Kaya sugatan ikaw!
0: Unsa lang?
1: Unsa mo? Tingog rin tiya Alicia o Gakoldo.
2: Ano? Johnny!
0: Nga naman doon sila?
1: Tiya! Gabaldo!
2: Pasudlain ako! Pasudlain ako!
3: Gaw! Tubig!
4: Tubig! Oo, na tubig! Na tubig sa lamisa! Diyot! Nasa baso!
1: Inom! Ikaw, tiya!
2: Bebe, ako sabi!
1: Sa may nahitabo ninyo eh! Tiya, gaw! Nga nung nadagan man mo pa ikaw dinis ang mukayag!
0: No! Nagdugo lagi na yung tuhod ng Alicia.
2: Ay, nadagba ko. Agoy, mura magkugmamatay sa kakutas. Ay.
1: Gano'n di mo? Kung sa inyong gikadlukan?
5: Si Lolo Pilo.
1: Ha? Unsa? Anong nahadlok mo mo, Lolo?
2: Ay, Janine, si Poltorero mangyod ka. Kinahang lang atong matanaw ang lubong ni Papa Pilo.
1: Nga naman?
2: Basin og nabuhi siya. O niya mo ay namalbal sa bata ang gilabay sminteryo.
1: Unsa? Tiya, oy.
2: Ay nga, no, may katawa man ka. May katawanan ba sa akong gisulti?
1: Oo, nagad. Nga nung maumunay nasood sa inyong oo, nga, nabuhi si Lolo.
0: Bito lang. Baasa na ninyong huna-huna nang, uy, ungo-ungo na magyod na nang.
2: Ayun sa pamanday yung nahuna ni mo ining nahitabo karon sminteryo, ha? Dili day ni ungo-ungo.
0: Aw, tuod sab, no?
1: Pero, nga nung laging nagdudaman mo nga nabuhi si Lolo?
2: Tungod kay wa siya magpaimbalsamar.
1: Oh, unya. Sa may problema, na. Mauman na yung gusto, di ba? Sukat ba sa una?
5: Nanogon sab din si Lolo ni mo dyan, eh?
1: Oy.
2: O, sa may yung gisulte.
1: Ingon na ini ay...
6: Apoko, Johnny.
1: Ngano, lo?
6: Hapit na magyuko. Mamatay, no?
1: Ay, Lord. Okay ba kang mamatay, lo? Uy. Lupigon pa ni mo ang imong mga barkadas, imnanan.
6: Hapit na lagi ko mamatay. Pero, muna lang ka pa ka sa syudad. Pero, sa di pagkamulan ka, kimati ni ako, isulti ni mo.
1: Oo, sa muna, lo.
6: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbasamaha.
1: Nga naman?
6: Aron tibuo ko nga mubangon kikan sa akong lunganan.
2: Unsa? Maunang gisulti ni Papa. Gusto siya gatibuok siyang mabangon.
1: O, tiya.
5: Ano? Tiya, may bangon na kitingalis, Lolo. Siya kitingalis, may balbal sa bata, tiya.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka humana ko og inom,

0: isa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga maka, makabangon na ko ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
1: Uh-huh.
0: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
1: Wow.
0: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kong batiis, mahawoy, mm-hmm. niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mangapon kini sa kasamang Eli Balonos so ganitong balitan ng orasa sa kapunon niya. Dugrato sa Koy Herbal Capsule umabot na 19 kabukirang mga barangay sa Subo ang apektahan sa nabalang kaedit sa panahon. Kini base sa partial report sa City Agriculture Department kung CAD ang pananom sa barangay Budlaan mga labing apektahan ngayon man sa Tagbao, Tabunan ang sugot o barangay Kalunasan. Kini nilakip sa mga utanon nagutmon o gubang major crops nga gitanom sa mga mag-uuma ang kagamanan sa nakabayan sa adin o pagtabang sa mga mag-uuma sa apektadong mga barangay sa syudad. Mga kasama, batasana Panginoong Kalunay sa original Koy Herbal Capsule Matag-Adlaw, alamalikay itong kalawasan sa reyeng sakit. Kinimkatapang usap paghatag ng alibyo sa rekang baratian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alunanas, tuberculosis, diarrhea, biliary dysmenorrhea, skin infections, magban pa. Kini tungkol ng original Koy Herbal Capsule, dili sa gulga paliya, kamunggay, luya, ahos, ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, gisa ka para sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong immune katulong sa kanlaw, usak aura sa tunga, sili pa mukhaon, samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dose, singwinta lang matag-kapsula, kini, garantisan ang kalamang paglikay sa mga sakit o paghupay sa ngayon ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, ang ila. God's Pathway to Herbs.Heal, exclusive mong ipapod sa Belgian Marketing. O sabay niyong ipaabot. Palit na!
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@PagCor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usag kanino nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanes. Spinner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: kanya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MX Extraordinary with MX3.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na bukol
3: man. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
13: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
15: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulang sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Asa bang waiter din eh? Kay, order ko?
1: Order!
0: Waiter!
2: Shh. Yes, sir.
0: Mag-order kong usak kasakong shrimp tempura.
1: Uy, Dave, naiyak ko.
0: Ano sa may gusto ni mong samtang niya pang waiter, ha? Aron nga, mausa na itong pagluto. Dali, sulti na.
1: Usak kaplanggana nga, mami.
0: Kano ka to, waiter? Usak kaplanggana nga, mami.
2: Seryoso na, sir?
0: Tininuod na dong. Ipahulot na ako ininiyag kaon. Aron dili na siya magtuo nga, dili ko maka-afford para niya. Ikaw na.
1: Napakaila yung order.
0: Shoot! Tuo kag dili ko magkabayan?
1: Mag-order kong tao nga dili hambugiro nga akong ikatubang. Kay kalag putuno kay ko sa hangin sa kong ikatubang as in.
3: Are you ordering for me?
0: Oh. Sure siya? Agay to ha. Sakit to ha.
1: Pagpuyo kay niya na siya sa tuol. Padunggan ka ni ka na. Hi, Josh.
3: Hi again, baby. May mong dili ko muling ko tapad mo?
1: Sure.
0: Dili oh. Bakanti ba?
3: Nah. I'm fine here.
0: Oh.
3: So, na-enjoy ba mo sa pagkaon din eh, guys? I'm glad nga napilihan ninyo kining maong restaurant. It's one of the finest resto din sa Cebu. No, mahal-mahal ang presyo, pero worth it. Worth it ang presyo sa lasa. Amigo na kong tagiyan na yun eh.
1: Oh.
3: Oh, you like the food, baby? I could bring you here anytime.
0: Kalayo sa amo, unya, muanhi lang para mukaon?
3: That's the reason why I'm offering her a job. Aron anhi na siya sa syudad. Mas may din sa syudad, kay naa ang tanan.
0: Mas nindot sa probinsya kay naasab ang tanan.
3: Tanan?
0: Hmm.
3: Like what? Dini sa syudad, naa ang dagko ng mall. Makasuroy ka anytime, nga laayan ka. O niya, may sinihan. May nagkalain-laing kananan. Daghang kasuroyan. And to top it all, daghang nindot ng mga hotel nga imong kay stayhan. Like one that I own.
1: Ha? May hotel ka?
3: Oh, sorry. Wa-update ka, masulti.
1: Abinakog, unsa nga company ang imong gipanag-iya. Wa ko mahibaw nga hotel pa di ay.
3: Yeah. I don't wanna brag, but it's a luxury hotel.
1: Tinuod? Wow! Dave, unsa mong kawi?
0: Ha? Sorry. Kalit man kong giduka.
3: So, husto nga akong desisyon. Nga imbitaron si Jenny nga mupabilin lang una din sa syudad. Dili say para niya nga mubiyahi ubanin mo karon. Dili ba? Knowing nga nagduka ka na.
0: Nagduka ko nga naglingkod din. Pero iniglingkod na ako ato ba nga sa Manibila, siguraduhon ako nga safety ko. Labi pang akong kauban sa biyahe.
3: Oh, well, you will never know. Ilabi pa nga, nagduka ka naman ka. So, Jen, stay with me tonight.
0: Sige.
1: Sugod ka?
3: Oh, thank you for entrusting Jenny to me.
0: Okay rana, pre. Pakasalig ra ko nga safe siya.
1: Okay na kay Jenny.
3: Yes, thank you. Because she will be more than safe with me.
0: Gani? Kay uban ba'y asab ko?
1: Oh.
3: What? What do you mean?
0: Bisanda ko na ko og may anak na. Pero kung pasagdan ako si Jenny nga magpabilin din og pangitaan ko sa akong inahan anak niya, punalan gihapon ko ato kung may bawaan nga ako lang nga gibilin si Jenny sa lain. Lain ang ikauban. Mao nga, oh. Pabilin siya og ako. Okay naman ka?
3: Of course. Nakasabot ko. I completely understand. And please, continue eating.
1: Lami ka tinuod ang ilang pagkaon din niya. Nikaon na ka?
3: May dagang pagkaon actually kay ganina. Pero wa ko mo kaon.
1: Ha? Ayo, kaon o.
3: Mayo ba na kong tilawan ka ng naas imong tinidor nga gitusok?
1: Ha? Sure ka? Ako na ba ning iningkitan? Ganahan ka kuhaan ka klain?
3: No. Mas ganahan ko, Ana. Iningkitan na ni mo. I can have a share with your bite.
1: Ah, Josh.
3: Ah. Oh. Mas nilami pa siya. Ngayon mong gihungit na ako.
1: Hadi pa, oh.
3: I could all night with you spoon feeding me.
1: Murag bata.
0: Naway po. Excuse mo na niyo ha. Si Arlan sa ko kay murag napuling akong mata.
1: Ha? Napuling ka? Dave, wata sa po. Ubanan tika. Uwis ha.
3: Buuban ka niya? Didusod sa CR sa mga lalaki.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

Dili. Dili silos ang gustong termino ini. Nangigi. Oh, nangigi ko. Naanad ko nga, naanak ko ang atensyon ni Jenny. Sukal pa kani ato. Sagagmay pa mi. May mga naamiko siya pero ako ang iyang pinaka-close. Naanak ko ang tanan niyang atensyon sukal pa sa una. O karon nga, nakita na akong may lain siyang giyatagan sa iyang atensyon. Nangigi ko. Nangigi ko! Di ni maayo da. Di gini ang. Di ni maayo. Angay lang abuhian ako siya. Angay lang. Kay husto si Jenny. Unsao niya pagkakita og uyab kun kuralo na ako siya. Mao nga. Bisag magsilos ko. Oh, mangigid ay. Tugutan ako siya sa iyang gusto nga buhaton.

0: Kumain naman ng tauhan na nga. Huwag pa magiging mapalikin ni Salamisa.
1: Baby, nag-circle lang ilang taos unahan.
0: Aha.
1: Huwag na rin matanugang yung pagkaon. Nabugnaw na ka na. Dili na lami ang pagkaon kung bugnaw na.
0: Ay, sorry. Si Dave, mangkod. Tingaling na unsa natin siya ba? Napuling na ba ito? Paso lang ka na ako.
1: Oh, ingon ka ba yun niya na?
0: Ha? Ngaon sa?
1: Kaya concern. Kaya thoughtful. Kaya caring.
0: Ha? Kay suot ako siyang higala.
1: Will you do that to me, too?
0: Ha? Ma.
1: Pero gusto ko. Buhato na ni mo. Dili isip akong suod nga higala. Kundili, akong girlfriend.
0: Josh.
1: Baby. Oh.
0: Josh.
1: Nahinumdum ka ba sa akong giingon ni mo? Nagusto kong kuptan kining imong kamot for the rest of my life.
0: Nahinumdum pa?
1: Now, dali ko gustang kuptan ko lang for the rest of my life ang imong kamot. Kundili, till the next life. Mairo man ko sa sunod akong kinabuhi. Maok-ok, mababoy, or whatever. I just wanna be with you still.
0: Tode ka, anak.
1: Gusto na kong mutuo. Oh, shit. I never thought nga maingon ko ni ini ka corny. Am I being too corny?
0: Slight lang, pero madarag smile.
1: Just tell me when I overdue.
0: Hapit na.
1: Oh, Jenny.
0: Josh.
1: Jenny. Jenny.
0: Josh.
1: Baby. Why so lovely?
0: Where?
1: You just make everything else so lovable. So akong mga mata. Kung ikauban ka.
0: Salamat.
1: Salamat usap.
0: Ha? Sa unsa?
1: For making me believe in love. Abikug. Magduwa rin ko for the rest of my life. Guess my playtime is over. Now that you're here.
0: Josh, tingalig.
1: I am willing to wait.
0: Josh.
2: Sorry. Nadugay ko sa CR.
0: Okay na ka, ha?
1: Dali nang gikuhang yung kamot.
0: Nakuha nga ang nakapulin sa imang mata?
1: Sa pag-abot ni Dave.
0: Hain man, baby. Pagkita ko. Ako
2: okay na ko. Okay na ko.

naging apoy na kulin ako. Asa magigupayingon karon? Madlo kong mupundo sa usa ka lugar din sa syudad. Dili ko safe din sa kalsada. Pero unsa may kumahimo? Wala ko'y kwarta din, bisan usta na lang kasinti mo. Saupan ako sa pagkatuog sa usa ka mahalon nga hotel na ini. Saupan ako pag-abot sa laing dapit, nga wa naman ko'y sakyanan.

0: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This Time Check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon ako si Radyo Man, Joseph Force, Jake Yucanos, Tunga Diyos, Marik, Karo Kapula, Tunga sa Teta Exa 513, Dividing Malpatanol, ang naanaidad, mag-Teta Exa 500 ka. Ang Teta Exa 500 ay mas superior antioxidants, na may gratuit sa mga siliyo, lapin ng skin cells, patok sa nanamis ka free radicals, o giparabi sa solusyon, yung viris mabisyo sa mas paglumos sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa atong balita na agol kining magtiayo na magkining na sa giran sa saga taxi kaganag kadlaon dito sa may National Highway sa barangay Tuyan silang sa Naga. Ang mga nangaangol nga mga magtiayo na ilang sila si Uwin ug Rosita Villaruel puros kining mga senior citizens o lumulupyo sa naskutad ka lugar. Samtang ang nakasagid kanila mao kining taxi nga gimaniyo sa saga Tini Sorinio ingkod aga prigon og kasamtang nagpuyo sa may Dinisan Cebu City. Sigun pa sa maugang taxi driver nga si Sorinio nga iantay dihay ang iyang taxi nga gimaniho sa nagparking nga sa kanan dapin sa daan apan siya iyang pagliko untaw siya paglihay iyan ang naigong napunggit ang motosiklo nga gisakyan sa magtiayong nga kini magtiayon nga mga senior citizens nga resulta sa pagkasara sa iyo pagkatumba o pagkaangol. Ang mga driver kasang taon nga gi-hold na karon sa Naga City Position sa mga kining duwa nga palungunta sa laboratory. Gidaan ang kini sa tambahan humang kini nga gingong nakasinati o angol o pangos ilaga kalawasan. Matanong news break karo kapuna atong gato sa Data Exa 500 ang Data Exa 500 kampiyon nga friksyon at ay 1.3 million ora kini sa antioxidants effective yung pangunta sa mga free radical sugar oxidation sa Data Exa 500 ang atong palit pa mataon internal organ ayohon ang Data Exa 500 disbaris de peres fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas formation of PCDT insomnia acute pancreatitis GERD. Ang Tabex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
0: This Time Check is brought to you by Protect Freshness Every Day.

Manghigala dapit itong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
3: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Ang sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500 ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks kaan nakaay akong pamati epektibo kay TTX 500.
13: TTX 500 mabalik sa mga butika.
15: It's available.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Wala si Mom!
10: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
12: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Zed Health Testimonies.
23: Health Testimonies.
22: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
24: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
22: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
23: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
26: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
27: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako.
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa na ako.
11: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naka ani, wala kay pilde.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay! What's up to? Gibato ang bay? Ay! Aray! Ah! Unsa ba to ba yagtik sa kong agtang? Oh! Dugo!
3: Alisa?
2: Nagdugo ang akong agtang!
3: Unsa ba?
2: Dugo!
3: Nagdugo ang imong agtang!
2: Kuan!
3: Ganun na?
2: Galit na nga doon ay may hagtik sa sala o niya. Ako ang taning susihon. Pero may hagtik naman sa kong o.
3: Si Kuya Hans bang napasakit ni mo?
2: Dali man. Itong alam man siya sa iyong kwarto si Kuya Hans ni mo.
3: Dali. Atong tanawin ng samat si mong o.
2: Marimag, doon ay may bato sa bahay, Kent.
3: Unsa?
4: Ayisa!
3: Dali. At doon sa sala. Tabalan ko ng agtang ni mo.
2: Pero gitawag ko ni Hans.
4: Ayisa!
3: Ay, man ba yan? Di man mo tubag.
4: Unsa man ka? Ika nagbato sa bintana! Ayisa! Ayisa! Ayisa! Ayisa! Hayan man ka!
3: Pasagin na siya yung siksingkit, Ayisa. Bahala na siya.
2: Pero, isog man kayo.
3: Oh, aron ingon nga, dili siyang nakasahaan ni mo.
4: Ayisa!
3: Dili pa siya makatimbanin mo, kuya. Kay may siyamad siya sa agtang. Giunsa man ni mo siya?
4: Sige, unsa. Wala na akong saan bayana.
2: Dilagi si Hansa Milabay o bato na ko, Kent.
4: May mitirador sa bahay.
2: Handaan pa ko. Bala sa tirador, gayong nakaigo sa kong o. Oh!
3: Panway!
5: Boy! Kinsa ko naman ito, ha? Unsa mga? Hapusin ka, ha?
2: Kent! Ayaw ito hapusin, ha?
5: Saman! Hapusin ka ba, ha? Ayaw magdagan! Panuway ka!
2: Ah! Kent! Kent, balik diri oy!
4: Pasag din siya!
2: Asi, pasag din! Pasag din mo nga makapusil ang imong isuon! Saan sa manintahon ka? Bibi, ako siya Gawson!
4: Pasag din ilagi siya!
2: Sir Hans, buhi iko! Sakit na ha!
4: May mong ganit kong pasag din si Kent! Pasag din siya!
2: Dili mahimo! Doon na siya pistola! Dili ko gusto ko mapapahiso siya! Kung wakit pa ka ba na si mong mangod, ako doon na! Kent! Kent!
4: Anong pinangga man ganda na si Kent?
6: Ray!
7: Hans! Hans, kinalamadahan na ito sa ospital si Kent!
4: Kara, ayaw paghilak. Ikaw man na nakuhog sa bayaba si Kent.
7: Oo!

0: 一下。
1: Kind, ek wou sommer gedien is van ons gehooi.
0: Net die goeie rang kom. Waar ek open en meter deur se baie.
1: Ja. My nik het aangedek, ha?
0: Oh. My taal en meter deur se baie.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa mikrofon. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Oh,

0: Sa... sigurado ka?
1: Oo. Nasundan ko siya ganina, Dini.
0: Unsa?
1: Mao na. Pero murag, nakalayat sa skural.
0: Kinsa makatang tawhan na?
1: Ambot lang. Pero basin ug kaaway to ni Kuya Hans sa una.
0: Unsa? Doon ni Kundres Kuya Hans, di mo?
1: Oo, doon na. Pero, dugi-lugi naman sila nga. Huwag magkakita.
0: Kent, Kent, mamalik na natin sa bahay. Sige oh, na.
1: Sige. Huwag magkisulti ko ni Kuya Hans. Sige.

0: Wa na ko'y kaaway ni Dapita, Kent.
1: Kung wa na kay kaaway ni Dapita, Kuya Hans, nganong isog man kayong misudin ni ang taong nagbuak sa kumitana, ha? Nahangtod si Aisa, gitrador pa.
0: Sa mga sultihan, wa na ko'y kaaway ni Dapita.
2: Wa na? Sa ato pa, doon na gini kay kaaway din sa una?
0: Law ng gabi, dili na ta maglalis pa na ang maong tao. Ugma, paligo ni ang paril sa may gate. Aron dili na makasaka ang tao, Kent.
1: Kuya Hans, kinahanglan mo sulti ka kung doon na kay kaaway. Aron ato ni mapaimbestigar, ugma.
0: Sa mga sultihan, Kent, wa lang ikaw'y kaaway. Kawatan tingali nga may anhi din, eh. Nasuko nga ato niyang ipuyan.
2: Kung kawatan siya, mga wat ragit siya. Dili sila mamato, o baka manirador. Lain man ako pagsabot siyang gibuhat.
1: Kay unsam din ang pagsabot ni mo siyang gibuhat, ha? Ayesa?
2: Nasuko siya. O doon na siya nasuko ang tao nga ni Asasod.
1: Kung dili may tabo nga ako ang kaaway sa mong tao, kaya ako'y kailang silingan din, eh. O mga tao nga nagpuyo sa gawas ina itong yuta sa pangpangkuya.
0: Wa lagi ko'y kaaway ina yung Dapita. Wa!
2: Kent, sigurado ka nga doon ay kontras kay Hans ni Maning Dapita?
1: Oh, doon na.
2: Kinsa man sad?
1: May nakagusto kang kara nga taga din, eh. O gisong ni Kuya Hans silang bay.
2: Oh, ha? Uy, sa ato pa, ingon ana de ka abubuhuan si Sir Hans?
1: Oh, muna pirmi ang ilang awayan ni Kara sa una. Ang iyang pagkasiluso.
2: Unsa?
1: Katuog na. Magpa-doktor taog ba?
2: Dili na kinahanglan. Ay, gamay raman sa ning samad sa kung o.
1: Ayos sa dili mahimo. Kinahanglan magpa-doktor ka.

0: Aisha! Aisha! Aisha!
1: Hans! Nangita ka ni Ayasa?
0: Oh, wa ka kabantay niya din sa gawas?
1: Base na lakaw sila si Kent. Wa man sa kina ni Kent sa parking na ninyo.
0: Unsa? Gidala ni Kent sa Aisha?
1: Wa man ka din si Ayasa. Nganong dili man sa di mo tawgan?
0: Tawgan si Kent. Pangutan akong hain si Aisha.

0: Maayo ra gyud nga napahiling nato sa doktor ang imong samada. Kay bisan gamay ra ni pero law man ni kini.
1: Da. Layo ra ni tinai uy.
0: Nanawag ba si Claire?
1: Basin, tuwa na sila sa inyo.
0: Hello?
2: Kent, hi din si Ayasa. Nagita si Hans niya.
0: Ignas si Kuya Hans nga akong ipadoktor. Kailaw ang samad sa o. Padaw na madiha. Bye.

0: Gipadoktor man ko na niya si Ayasa, niya padong na sila din hi. Ngano di ay Hans? Unsa din ay tapo? Ngano gipadoktor man ni Ken si Ayasa? Oh. Hans, unsa nang nasa yuta?
1: Dugo.
0: Hala, may samdan din ni Hans? Dagam rin to sa dugo din hi. Hans, gano ni?
1: Manghadlok sab siya.
0: Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa? Kinsa?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kung no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glocopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
1: Ipa-

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
22: Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon.
23: Headlines.
22: Ulohan sa ato mga balita, ayuda alang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad sa San Remigio, yung ipakapod-apod na sa Kapitolyo, karong adlawa. Kapulisan sa siyudad sa Naga, why makitang foul play sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga napalgan sud sa sakyanan. Sud sa usa ka madunadong auto sa barangay Tuyan, siyudad sa Naga. Samtang kanhing Mandaue City Mayor Jonas Cortez, gi-clear sa iyang kaso may kalabutan sa operasyon sa usa ka batching plant sa siyudad. Mga bulano nakadawat og hybrid rice seeds og abono gikan sa Department of Agriculture Region 7. Mao kato mga headlines.
23: Headlines.
22: Sugba kami sa Yanog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, maton sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Webes, mga kasama, Mayo 21, 2026. Kumusta man yung kahapon noon karon? Naglagiting ang kainit at kaganin ang uldo. Ay ngun sa alauna, alas 2 sa hapon. Unang basa yung ani gali nga sitwasyon sa kainit. Kinahalan hydrated na karon na inom o gisaktong ginagaroon sa tubig. Aron makalikay ta sa dehydration o ang pangmatang sa sakit nga motumaw panahon sa init labi na gagaling heat stroke. Naminaw sila mga radio karong hapon na 612. Mayong hapon ninyong tanan. O kami magpasalamat sa DYHP and IFM. Gumikan kay karong bag-o lang yun. Nigawas sa base sa first quarter survey sa 2026 nga DYHP maoy overall number one radio station diri sa Cebu. O gingon man, dominant overall station ang RMN Cebu, kawan ng DYHP, IFM, mga kasama. Again, kayong salamat kanin yung tanan. O gamo mo ay tinuuray na numero uno usap, gumikan sa inyuhang kanon ng pagsunod, pagpaminaw sa DYHP o sa paghatag. O kinasingkasing ang servisyo publiko at ang pangalaga din pinagin sa mga balita. Information, mga komentaryo ng waya. Gidapigan o gang ato ang mga drama nga may pagtulunan o gang makalingaw. Mayong adlaw ninyong tanan o andam na alang sa mga updates sa ato mga balita sa kahaponon karon. Ang ayuda alang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad sa San Remigio, gipang-apod-apod na sa Kapitolyo karong adlaw. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso.
21: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Moabot sa 34 milyones ka pesos nga pundo isip ayuda sa kalamidad ang giapod-apod ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ngadto sa 3,400 ka mga residente sa lungsod sa San Remigio sa amihanang Sugbo diha sa San Remigio Sports Complex karong adlaw. Matag benepisyaryo kinsa nakaangkon og total damage sa panimalay niini makadawat og tag 10,000 pesos aron nga makaabag usab sa pagbabarug sa ilang mga balay. Kanam duman nga sa milabayng tuig miigo usab ang nagkadaiyang kalamidad sa Northern Cebu sama na lang sa linog ug bagyo. Atol sa gimong kalihukan, anausab ang Vice Gobernador Glenn Soko, Provincial Board Member nga si Nelson Mondigo ug San Remigio Mayor Mariano Martinez. Sa mosunod nga adlaw, magpadayon usab ang pag-apod-apod sa mga ayuda sa uban pa mga lungsod nga labihang naapektahan sa kalamidad sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
1: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
21: DYHP Tatak.
22: At oras sa 5:15 sa kahaponon. Nagkaminaw karon na sila si Tony Toledo. May hapon ka sa mga ina watching from Barangay Hingusuan, Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Wailay isasyon nga gipaminaw sa DYHB. Uy, dighan kayong salamat ninyong tanan. Sir Tony Toledo o Gama Kaubanan, mayong hapon. Mayong hapon ka sa mga Aida, Imelda Calvin Quinto, dahil kayong salamat. At yung pagpaminaw, Sir Dan Ryan Campos sa Barangay Sudlundos, Mountain Barangay sa Cebu City, mayong hapon. Salamat kasi yung pagpaminaw diya sa Barangay Sudlundos, Dan Ryan Campos and family. Ito mga sukintig paminaw diya sa Barangay Sudlundos. Mayong haadlaw ninyong tanan. Ma'am Chacha Boyles, paki-greet lang ko na ni Eri Boyles og Vanessa Peralta Boston, Amari Van Nicolette Boyles, Ola Boyles og Minik Boyles from Ubay, Bohol. At oras sila 5:16 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo wa pa makadesider magbalik o galabay sa mga basura sa syudad diha sa Binaliw landfill. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
21: YHP Tatak RMN Report.
2: Wa pa makadesider ang kagamhanan sa baysugbo paglabay balik sa Binaliulan Phil. Kinibis naman kong nibalik na ang operasyon ni nito may kahimbuan. A Solid Waste Crisis Task Force ang kalusod sa report gabito kang Mayor Nestor Archival halabot sa gimun ng Ocula Inspections sa nagtutang landfill. Naseran hinoon nga ginusok pangadto sa City Legal Office ang documentary requirements alang sa pag-review ni ini. Apanuna ng ibarayag di Archival nga siya pabor kung mabalik paglabay ang kagamhanan sa dakwayan sa makabasura sa syudad diha sa maong landfill. Kiniaron ang 400 milyones pesos nga dugang gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad. Magamit sa laing katuyuan.
3: Ang antong kwarta, magamit nato sa uban sa paghatag og more health services, scholarship sa mga bata, 400 million di ato ng antong additional nga gasto.
4: So magamit nato sa laing katuyuan kung makabalik na maglabay sa Binaliw.
3: That's correct. Magamit, yes.
2: Si Mayor Nestor Archival sa kasamdangan, ang mga basura sa dakbayan na nagyapon temporaryong ibutang sa South Road Properties kung SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DY HP Tatak RMN.
22: At oras sa 5:17 na sa kahaponon, samtang ang kapulisan sa Sudan sa Naga, huwag nakitang foul play sa kamatayan ni Atun Duhaka, 7-anyos nga batang lalaki, nga napalgang huwag na kinabuhi sa usa ka giabandonar nga auto niya sa barangay Tuyan sa Sudan sa Naga. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
21: YHP Tatak RMN Report.
23: Walay nakitang foul play ang kapulisan sa Sudan sa Naga sa kamatayon sa duha ka City Anyos gabatang lalaki nga natrap sa sulod sa usa ka abandonadong sakinan sa Purukyuso sa barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Matod ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Hepi sa Naga City Police Station, nga base sa initial nga finding sa scene of the crime operation kun Soko, walay nakitang agituyo nga gipatay ang mga biktima. Ang mga biktima gilang silang Raymar Kunag taga Purukka Hagunoy og Jeff Cian Abilyar taga Purukka Cardaba sa barangay Tuyan. Nagakuha usab og CCTV camera ang Naga City Police Station di makita ang ganuhang kamagabata nga nag-uban nga nagbaktas paingon sa repeat din gipark ang usa ka sakinan nito nga Mayo 17, 2026. Human sa pila ka oras gipangita na sila silang taksa-taksa ka mga ginikanan tungod kay wala na kini makauli. Mipahibaw ang matag pamilya sa duha ka bata sa kapulisan sa Sulod sa Naga ni anang Martes na duha ka adlaw nga wala na kini makauli silang taksa-taksa ka mga panimay ung nagpatamang na sila nga makitani unang pagtuo sa pamilya nga gidagit ni nga mahinungdan nga wala na kini makabalik silang balay. Tungod kay duha ka adlaw na nga namising ang mga biktima, gipalihok na dayon ni Calacar ang ihang ka mga intelligence personnel inabagan sa komunidad. Gipagsubay nila ang mga kuha sa CCTV camera ug nasairan nga didto ni mipaingon sa dapit din himutang ang sakinan nga gisudlan sa duha. Gisusidayon sa mga pulis ang dapit ug didto nakatimaw silang patay nga una nga gituan sa mga residente nga doon nalay hayop nga namatay. Apan nakugang na lang sila sa dihang gitan-aw ang sunod sa gray nga auto nga Kia ang gipanagiya sa kanil konsyal sa Dakpayan sa Naga. Tungod sa kainit sa panahon daw nasunog na ang mga lawas sa duha ka mga bata o padong nausab ni nga madugta nga mahinungdan nga nakahukom ang pamilya nga ilubog na lang gilayon kini. Sa pangutana kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa sakinan mato ni Calacar, walay krimen nga tumangon nini apan na ko ang posibilidad nga sa aspeto sa civil. Ang pamilya sa tag-iya sa sakinan miabang usab sa pagpangita sa duha ka mga bata sa dihang nasayon nga namising kini. Ang duha ka mga biktima suod nga managhigala o sa umabot nga Hunyo pulos unta nga magtungha sa grade 1 ang duha. Kasama mo sa Naga City Police Station ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri WHP. Tata Karamen.
21: Radyo mo nationwide.
22: Ika salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Huwag kini nga portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Ika nagkambin bag mga sakit ka noong panahuna mag DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka rin siya rin tinigan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Pag-inom sa DTX sa 500 matag-adlo, makatabang na ha, magkatagog alibyo sa imong panglawas na sa imong gibati karon nga mga sakit, hyperacidity, kaning GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaman pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:21 sa kahaponon kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez gi-clear sa iyang kaso. May kalabutan sa operasyon sa usa ka batching plant sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
21: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gihangob ni Kalibadao City Mayor Jonas Cortez ang desisyon sa Court of Appeals nga nabili sa hukom sa Ombudsman nga salan kini sa reklamo may kalabutan sa katukuran sa kasement na batching plant sa nakbayin sa Mandawi. Ang desisyon sa Ombudsman unang nag-dismiss kaniya sa serbisyo ug durapay silot nga dili gigini makadagan pasabisan unsang posisyon diha sa gobyerno. Apan suwahi nga desisyon sa CA giabsuelto niini si Cortez sa kaso nga grave misconduct tungod sa gingon nga kapakyas sa pag-establishar og igo nga mga ebidensya nga si Cortez nakahimo korupsyon ug uban pa nga mga kalapasan subay sa katukuran sa kabatching plant sa barangay Labugon sa Baong Syudad. Sa unang desisyon sa CA kanitong Hulyo 25 sa 2025 ang 5th Division sa CA misanong sa hangyo ni Cortez nga i-review ang kaso ug ipadaplin ang desisyon sa Ombudsman nitong Setyembre sa 2024 kabahin sa kasong administratiba nga giatubang ni ini. Ang kontrobersiya nagagubikan sa reklamo sa mga residente ni adtong Oktubre sa 2022 sa barangay Labugon batok sa kompanya nga nag-operate sa kasement batching plant sa maong barangay. Lakip sa gireklamo sa mga residente mao ang giingon nga kakuwang og business og sanitary permit o uban pang environmental documents sa operasyon sa maong planta. Kasama mo sa nakbayin sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RNN.
21: Radyo mo, Nationwide. TYHP, una sa lahat. Traffic update.
22: At ako na check ang ato ang kadalanan diri sa Metro Cebu area, labi na sa habagatang bahin. Sa sudad sa Sugbo, nining oras sa kahaponon karon sa adlaw Huwebes. Sa report ni Radio Man po, Lauro, Radio Man Paul, o sa may latest, kumusta diha?
21: YHP RMN Report.
6: Radyo Man ay daan ining mga orasa way problema noon sa dagan sa trapiko labi na diri sa may Apardo area. Doon na lang mga aksidentes kadanan kay kaniyan sa iyo sa buntag doon ay trailer truck nga loaded niya na pangka sa Center Island diya sa may SRP o niya pagkadayo ng alas uksosat pasado doon na sa vehicular accident at tubangan sa University of San Carlos sa Talamba, no? Sa may Governor Cuenco Avenue na siya sa may Duoljud sa US Gateway, no? Onya nag-involve na siya og motor og sedan sa SRP pod kaganiha diha sa motor sad nga naigo sa usa ka pickup nga sakyanan. O niya, naangol po ang driver sa motor pero wala magrabi. Kumauni ang itong mga traffic report o natala po sa itong traffic division o sitom kining mga ginagmay lang ang mga vehicular accidents sa kadanan. Asama mo sa traffic office, ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP Tatak RMN.
21: Radyo mo, RMN. DYHP Public Advisory.
22: Mga kasama to ni Patalinghugan, gini importante kayo nga pahibaw. Pinagi diri sa DYHP, gubikan kay ang kabanay. O mga higala sa Osaka, Osaka 34 anyos nga ginganlan og si Ruel Moncabo Estrobo. Nagpatabang pinagi sa CBA diri sa DYHP pag locate o pag trace kung asa man karon nahimutang si Ruel Moncaba Estrobo. At ipakita nga to ang hulagway ni ini or hulagway ni Ruel Moncaba Estrebo aron matabangan ng pag-locate. Kumikan kay wa na siya makabalik pa sa yahang panimalay o sa iyang gitrabahuan sukad kagahapong adlawa sa Mayo 20. Ikataho nga gikan sa alauna si Ruel sa iyang gitrabahuan o gimaneho ni ini ang delivery truck nga adunay karga ng mga soft drinks o beer o mauni ang panagway o mauni ang photo sa missing person nga si Ruel Moncaba Estrebo, 34 anyos, taga City Umaracas, Barangay Lahog. Unya katapusan siya nga nakitaan sa iyang gitrabahuan mga launa kagahapon, Mayo 20. Unya nag-drive na iyang gimaneho ang delivery truck nga dunay karga nga mga soft drinks o beer. Alas sa dunay impormasyon kabahin sa nahimutangan ni Ruel Moncabo Estrobo, pahayalihog pakig-coordinate sa pinakaduol ninyo nga barangay hall aron maosay mo-coordinate sa mga nearest police station. Umayong mutawag din sa DYHP ha, atong numero 256-1918 or 256-1916 o maoni, no? Ang hulagway sa missing person nga si Ruel Moncaba Estrobo, 34 years old. Inanigali nga doon ay mga ma-missing, waikita, labi na kung maglapas na sa 24 oras, ay kabalakan ng taon sa pamilya, labi na sa immediate family, no, sa kapikas baka or sa mga anak. Inani nga mga mawala. So, kung ugaling, kamo doon ang information sa nahimutangan ni Ruel, Moncaba, Estrobo, pwede mo makikoordinate diri sa DYHP o baka sa nearest ninyo nga mga barangay hall or sa nearest police station para matabangan ang taon ng pamilya nga nagpakisayod kung asa man kaani karon no, ang ipangita, missing person nga si Ruel, Moncaba, Estrobo. At oras sa 5:26 na sa kahaponon sa dugang pangbalita. Mga bulano nakadawat og hybrid rice seeds og abono gikan sa DA7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remark Pugoy.
21: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita atud ganato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakabenepisyo ang mga bulanong mag-uuma sa nagpadayong pag-apod-apod sa Department of Agriculture kundi sa Central Visayas og mga hybrid rice seeds og inorganic nga mga abono pinaagi sa National Rice Program og Production Support Services sa naasong ahensya alang sa wet season. Nagkadiyang mga lungsod sa Bohol ang nakabenepisyo sa maong inisyatiba. Ang probinsya sa Bohol adunay allocation nga kapin sa 21,000 ka bag sa hybrid rice seeds og kapin sa 79,000 ka bags nga inorganic fertilizer. Sa initial nga distribution kutob Mayo 18, nakadawat ang lungsod sa Albor og 119 ka mga bags sa fertilizer, 200 ka bag nga hybrid rice seeds ang nahatag sa Buena Vista, 700 ka bag nga fertilizer ang nahatag sa Carmen, 120 ka bag nga hybrid rice seeds sa Dagohoy og 50 sa Kalape. Samtang kapin sa 180 ka bags sa seeds og umabot sa 1,500 ka bags sa abono ang nahatag ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa San Miguel. Subay ni ini padayong gi-consolidate ang datos alang sa ubang lungsod nga makabenepisyo usab sa maong inisyatiba nga naglangkob sa Valencia, Inabanga, Balilihan, Pilar, Danao ug uban pang mga munisipalidad. Ang maong programa gilaumang makatabang sa pagpaligon sa produksyon sa humay ug maabagan ang mga mag-uuma sa ilang panginahanglan alang sa umaabot nga ting tanom. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
22: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 70% gimo sa Life Extension sa USA. O nagpadayon ang medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics niini. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church. Iman sa Kansaga, nasa ADM Building, sa yun ang kinatulturon along Highway Regina, mga kasama di sa Konsolasyon. Alas 8 nga to sa alas 5 sa kahaponon, Lunes nga to sa Sabado, libreng medical consultation, Life Extension, Vitamin D3, kato mga nag-antos ng respiratory problem, taas nga blood sugar, o hindi tayo magpawaan eh, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kami na karon hasla si Jenjen Alsola o sila si Ram Sinabre maing hapon watching live from Tagbilaran Terminal o maing hapon niyo diya sa Bohol. Henry Cayudong maing hapon, kasamang Aida, Jocelyn Tagalog maing hapon, tagpaminawan diri sa Compostela, Cebu. Na si Junior Reyes maing hapon, kasamang Aida o sa DYHP taga Magsiko, San Fernando. Na nagpaminaw karon sa DYHP, dikan kayong salamat. Sir Jess Borja, salamat kayo sa pagpaminaw. Paki-shoutout yung mga ginikanan diha. Sila si Sir Paulino Paling Borja o si Prince Borja. Sabi na sa Moabog, Pilar Camotes. Kaya salamat ninyo. Nagpaminaw diha sa Libas, Merida, Leyte, Teresita, Lucernas, mayong adlaw ninyong tanan. Pamilongos, Leyte, nagpaminausab, Wilson, Manatad, salamat kayo ninyo. Jocelyn Tagalog, mayong hapon, tigaminawan din sa Compostela, Cebu. Yes, salamat. At oras alas 5:31 na sa kahaponon.

Samtang arita sa mga balita, may pagawas na karon og pamahayag ang PNP nunod sa direktiba sa Department of Justice kundi DOJ kabahin sa pagpatuma na sa ICC warrant batok kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa PNP, girespeto ni ini ang mga proseso sa justice system o giila ang ahensya nga ipatuman o mga legal nga kamanduan. Dugang pa ni ini, ipatuman sa PNP ang ilang mandato nga subay sa kasamtangang balaod, due process o ang operational procedures. Samtang gitudlo karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Palawan First District Representative Franz Joseph George Alvarez isip bagong acting president o chief executive officer sa Philippine National Oil Company kon PNOC. Samtang dito sa BARM, gipaubos karon sa state of calamity ang tibuok-bang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao. Human giaprobahan ni Chief Minister Adul Rauf Macacua ang Proclamation Number 0002 Series of 2026 tungkol sa epekto sa grabing El Nino o galapad nga krisis sa lana nungoy nakaapektar sa panginabuhian karon og transportation sa maong rehiyon. Ikataho nga nilisulta sa halapad nga epekto sa El Nino diin madaot na ang gibanabanang 851 ka hektarya na umahan sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte nga nakaapekto sa halos 800 ka mag-uuma sa lugar. Subay nini adunay pagsakausab sa presyo sa lana diin moabot na sa 11.88 pesos kada litro ang presyo sa krudo samtang anaa sa 6.47 pesos ang gasolina. Ubos sa wang deklarasyon, gitugutan ang dinaliang paggamit

0: sa mga LGU nga mohimo og mga disaster response o siguraduhon ang basic services o food security sa mga apektadong komunidad. Samtang itong oras, alas 5.34 sa kahaponon, ipahibaw ni Senador Erwin Tulfo nga ipanglantawang sugda na karong Hulyo 6 ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte human sa gihimong caucus sa mga senador. Matod ni Tulfo na hisgutan ni Senate President Alan na Peter Cayetano ang maong gisugit nga schedule ngadto sa uban pa mga senador. Dugang pa sa Senador Tulfo, posibleng nga pahigay ang regular session ng Senado sa buntag sa dili pa ma-proceed sa impeachment trial sa hapon sugod sa adang Lunes hangtod na sa Miyerkules. At oras alas 5.35 na, dugang pa mga balita mga kasama sa ito pagbalik kuman sa mga pahinungdon.
1: BRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging, with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kitang ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Mga kasama, isip po sa ka-anchor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit, sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalang dayon nako og Nusep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako, nga kung panugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Nusep Z Plus Forte. Mag Nusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy.

0: i-appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong butiki sa yunga.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
4: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagkatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko na kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
9: Oras sa DYHP, alas 5:48 na sa kahaponon. Unyato sa ipagpaminaw or igrito, gamay ang pagpaminaw ang taga Alsa Boys Transport Cooperative. Alam na ni Boss Lanlan Perez o mga kaubanan diha mayong pagpaminaw. Salamat sa inyong pagpaminaw sa DYHP. Salamat kay Sir or Boss Lanlan Perez diha sa Alsa Boys Transport Cooperative. Mayo di ay kaayo na paminaw sa DYHP while yun na po ay gihim ang mga repairs sa mga sakyanan. Salamat kay Alsa Boys Transport Cooperative, Sir Lanlan Perez.
3: YHP, una sa lahat. Weather update.
9: Ato pag-isairan ang lakaw sa panahon sa musulod pang oras, gikan karon. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, maayong hapon.
11: Yes, maayong hapon ma'am. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw. Makitang weather update. Sa kasamtangan na doon na tayo ginamonitor, karong hapon lang na usa ka LPA na asa may 925 kilometers silangan sa southeastern Mindanao. And sa lain bahin, easterly or inangigigan sa Pasipiko o nag-apektan sa labing bahin sa Lasol. Tungon yung easterly, nag-apektan kini sa may portion sa may northern Mindanao and nakapadala o taas o tsansa. Tungon yung trap sa LPA, nakataas o tsansa nga to sa northern Mindanao o kanang mga pag-ulan. Sa itong labing bahin sa Lasol, nagkita din sa Kabisayaan, nakasinarita sa epekto ni easterly, na dita nagsama pangaloron nga sa malagom na kalangitan in magon magani kini mga parapatak or mga isolated rain showers or thunderstorms. Kung hangin ug sa kadagatan hinay nga to sa kasarangan ang hangin ang magapasilabi ug ang kadagatan malinaw nga to sa kasarangan ang pagmalud. And there is Subo ang kadagatan na ay paghunas inig alas 9:21 ugma sa kabuntagon. And atong haring adlaw mo salop alas 6 karong hapon. And wakay itong latest, gikan diri sa Pag-asa Visayas ug kini si Ana Dumdum, maayong hapon, dagang salamat.
9: May nga pa rin nga salamat, Ma'am Ana.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
9: With a specialist, Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan.

Okay, grito may pagkamina usama kasama ni nga oras sa kahapunan karon Ninios Amandoron. Good evening, watching from Dalaget. Unya, Billing Cahis watching live. Diri sa Trinidad, Bohol. Mayong gabiing tanan. Albert Sornero may nga hapon watching from Haro, Iloilo. Ay, kumusta mo di sa Iloilo? Kay Rinaldo Canada, maayong pagpaminaw. Ma'am Elme Monterdi Sarangani, dagang kayong salamat sa pagpaminaw. Kumusta man imuhang pag-serve sa mga summons kaganina? Di sa jurisdiction under Barangay Hipodromo. Salamat. Cansancio Lisondra Dennis, ngayong hapon, paki-shoutout. Lisondra family, Cansancio family, Montesino family, Ruiz family, og sa akong papa nga si Rosalio Ruiz, og dodong Gennard Dante Montesino, Kuya Parish Quizon, vlog watching from Punong, Trinidad, Giholngan City. Uy, kumusta mo diya sa Trinidad? Kumusta man mo diya sa Budlasan, Barangay Trinidad? Sige pa di ang hikay ni kasamang Benji Tangihan, murag kagahapon kasama ni Sir, nagtumba pa to og baboy, nag-asal pa gid ni Akaron. Nag-asal na po, murag tibuok si Mana, yun yung kumbira di hada. Murag resulta ana, kami diri kasamang Benji Tangihan nga napauli diri sa Cebu. Awas kami nagkarni, oy. Karami to, naipaniod to nga gipreparar. Nagipapreparar si kasamang attorney Rufil Banyok. Alis ata sa pinirito nga anduhaw kasamang Nestor. O tinuwa nga anduhaw. Labas, basta labas lang kaayo. Fights kaayo. Busog gihapon. Ngayon ko kami now, ha? Di sa City of Budlasan, Tanghian family. O sa mga kasilinganan nga nagpaminaw sa DYHP, pinagi sa ilang mga radio. O online, nagpaminaw sa online. Ay, kusog kayo dito ang wifi di ay. O ka nang mga piso wifi mo lang. Tipaminawan, gihapon kanunay sa DYHP. Pinagisad sa online o sa digital na to, sa social media. Matod sa ni Ma'am Elmi, okay ra kaayo. Elmi, Sarangani. Ayan po kami na diha. At oras, alas 5:54 na sa kahaponon, samtang sa dugang pangibalita, ikataho nga naana sa preliminary investigation ang mga kaso sa batok nila ni Senador Cheese Escudero o kanhi House Speaker Martin Romualdez may kalambigitan sa anumalosong flood control project sa gobyerno.

Unya na pamin na usab ka na to karon. Shout out sa dekaro nga hapuna ha, ang mga Ferolino family adya sa Gihulgan, Negros Oriental at Tubalico na pag shout out. Kaya pagpamina o salamat kaayo ninyo diha. Always listen na gikan pa sa buntag hantod sa gabi eh. Apong panila mga balita ang ila ka partner karon na DYHP bisan o gabi si panikay sikay diha. Ana karon na yung magtapad o radio baka cellphone gumikan sa atong online. Asala ni Ma'am Nieves, Ma'am Leia, Ma'am Curly, Ma'am Ann, Ferolino, sila ni Sir Minjito, o ni Sir Nilo John, o ni Sir Philly, Ferolino, o niya si Sir Rani Duran, o sa Kiranti family, sila si Roselle, and Kiranti family di sa Hiba, sa Kilaitan, Gihulgan, Negros Oriental, of course, Kiranti family, din sa Dumlog, Talisay, kasama ang Ruel Kiranti, o pamilya ni ini nga nagpaminaw, o sa tanang mga Ferolino nga nakaroon sa Dulho, Barangay Dulho. Shout out niyang tanang diha nga nagpaminaw sa DYHP. Usay kabisihan, kuting-kuting, matag-hapon nga tanan, matag-adlaw nga tanan. Apan always nga naminaw sa DYHP. Dikan kayong salamat ninyo. Ngayong hapon, kasamang Aida, mga pahalipay sad sa pagka number one na usab sa DYHP. Gikan sa taga mga tigpaminawan sa Inupakan, Leyte. Ay, wag kami na niyo di. Salamat kayo, Sir Antonio Rodera Hidaze. O diya sa Inupakan, Leyte. Salamat kayo sa inyohang mga greetings. Salamat kayo sa inyohang kanunay nga pagsunod sa mga tulumanon sa DYHP. Kamisan, diri sa pagpangalagad, amo sa panikamutan nga ma-deliver po na mo ang tagkatag sa mga task. Igon man ang mga responsibilidad nga gisangon sa matag-usa nga mudangop diri sa DYHP nga para nila maghatag nila og katinawan, pagpasabot sa mga issues o baka sa mga concerns, mga problema nga ilang gikalibugan mo nang idangop diri sa DYHP. Salamat kasi yung pagsalig kadunay sa DYHP gikan sa namo diri sa kanang departamento, technical department, research department, drama department, katuang admin department, sales and marketing, newsroom department ug sa IFM, no, kasing-kasing nga pasalamat kanamo gumikan sa inyong paghimo na sab kanamo nga overall number one station. Base ka rin sa latest 2026 first quarter survey sa KBP Kantar. Again, kayo salamat ninyong tanan. Unya pa kayo shout outside o ganap kami na karon Erza Chi Napazana kasamang Aida nagpa minaw karon din sa Carmen Cebu. Unya Alma Sali Suwan Kilat mayang hapon watching from Malaysia. Unya si Vince Maranion vlog mayang hapon live from sa Santidan Daanto de la Camotes Island. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan at nanawagan kagapong adlaw o sa kainahan nga 32 anyos na nawagan og tabang para siyang anak nga 8 years old na diagnosed og liver cirrhosis. Christian Suday, taga Dagatan, Padian, Cebu. Panginahalan ni Anto nga mapalit ang maintenance medication para sa iyang anak nga nag-anto sa maong balatian. Liver cirrhosis nga stage 4, unta ipaubos sa liver transplant ang maong bata. Apan gumikan sa dakong panginahang lunon nga ang procedure ipahigayon dito sa nasod sa India ay ilaon ang priority karon mao nga ma-continuous ang pagpainom og tambal, medications nga panginahanglan sa maong bata, 8 years old nga si Jethro. Tuod man sa itong panawagan kagabi o pinaagi sa iyong kinasing-kasing tabang, nato na turnover kagabi ang 6,700 pesos ngadto ni Christian Suday ang mama sa maong bata nga si Jethro nga nanawagan diri sa DYHP kagabi sa itong panag-uban diri sa DYHP Sumbunganan. O niya di ay pasalamat no sa nanawagan in town no nga si Mrs. Christian. Christian iyang pangalan pero siya'y mama sa maong bata nga si Jethro. Kasing-kasing nga pasalamat. Alang ka ninyong tanan sa inyohang karunayon nga pag-alagad o paghatag o pagtagad sa mga mudangkop diri aron magpakita. Baka ito rin paminawon si Christian Suday.

At oras alas 6:01 sa kagabion, ana sa Piquera or Paquera. Magagabi ka sa mga ina watching and listening. Anas Paquera from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kayo sa pagbasa. Wa isa pa yan. Kumusta mo diya sa San Carlos, Negros Occidental. Unya, pag-shoutout sa da. At usang i-shoutout ang mga pariente, Perlino family, diya sa Dulho. Unya, Ma'am Baby Abilianosa. Ma'am Baby Perlino Abilianosa. Mausay na guide na to dito sa Negros Oriental sa ato ang pag... Suri-suri sa maong lugar. Pag-tambong sa mga kalihukan. Kasamang Radio Man Benji Tanghian. Congratulations kanimo diha. Kasamang Benji og sa imuhang kapika sa kinabuhi. Na Clint Ruedas, ako i-greet karon nga nagpaminaw sa DYHP. Rikan kay salamat.

kasamang Edda Obrador, maayo nga pagpaminaw may ang gabi diha o niya sa Obrador family di sa Barangay Sapang Dako, maayong gabi kasamang Edda bisan pag-usa ka busy sa pagpanahi labi na tingtahi na pud mga uniforme kay paingon ng klase. May ang pagpaminaw diha. Obrador family unya greet ikadosing a birthday karon Angel Marie Obrador from Mama Marife, Lolo Fanny o Lola Edda Obrador. Ay unsa may inyong handa ron diha ni Inday Angel Marie Obrador di asa Barangay Sapang Dako from Mama Marife o ni Sir Fanny at ni kasamang Edda Obrador di asa Barangay Sapang Dako. Happy birthday Inday Angel. At oras na pupos na

0: Karong panahon, importante yapon kayo ha. Ang proteksyon kontra sa sakit nga dala sa lamok kay this Egypte sa masa dengue. Mao nang ani ana ang EXL all-in-one skincare oil aron man ang tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil bilang kini basa-basa nga skincare massage oil, grama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural and skincare property ta mga proteksyon alang sa paak sa lamok. Kontra sa paak sa lamok, sa tanaw nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Imong pagkatulog, kung gusto ka nga hinanok imong pagkatulog, kunya, di ka daling duulon sa mga lamok, may panghaplas ani, EXL, all-in-one skincare oil, napalit na sa mga butika, duol ka ninyo, huwag i-check diya sa mga butika sa inyong mga barangay, EXL, all-in-one skincare oil. Ato oras, alas 6:04 na sa itong pagpangape, mga kasama. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini spirulina. Adunay powerful antioxidant o anti-inflammatory property. Makatabang kini pagpaabo sa cholesterol level o triglyceride level. Adunay kini anti-cancer properties o makareduce sa blood pressure o makatabang sa adunay mga allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, bayabas, kanela o grosip. Mauna nga, o mag-isip tag-kape nga masustansya, mag-isip tag-kape nga affordable kayo sa itong bulsa. At the same time, sa iyong pagkutay, ang nutrients ni ini, pinagin sa iyong pagkutaw sa maong kape, naghatag ka nimo o brain health, immune function, of blood sugar control. EXL Coffee Mix 17-in-1, napalitan sa mga butika, Alpha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, o mga butika, dool ka ninyo. Ang good news kay mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At partner sa Master Control, kasama ang Nestor Humisilio, DYHP Digital, kasama ang Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Sign, kasama ang Robel Boiser, Alan Taladua, Jerome Atis, Oliver Atis, Jerome Yap. Yung kagaminaw ni Guillermo Cahuelan, maing hapon, kasama ang Aida, maing hapon usab. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: The official number one. Watch more nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: hawak ay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin nami, Kuya Gula.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo! Mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anta!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang aplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Pol 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong igunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong kagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya. Nga niligid ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot nang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Ong, sa tanan at mga kaigsunan. Nga, kumusta ka mo tan? Uy, karumpit sa Bitinebi, mga bata, mga kasama. Sama, yu ha? Anak ta sa tulo-tulo silang Kapitan Earl Anthony Tapayan. The second, tulo-tulo, konsolasyon sa drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw at tinod, magkita tanin yun, di ha? Sa atong mga kaigsunan, di ha? Tanan na itong mga kaigsunan. O daghan pa niyo mga drama nga ito ang ipang-plugin din sa ito ang mga aso ni Kuya Gulyat at ipahibaw ninyo. So, salamat kayo tayo. La, mga bata, inumog doon Pepe Tabliake, the best kayo na natong imnon. Sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning. No, may hapon ni Mariakap. La, inumo aning takaping matapang kaya kam ipaglaban para daghan tayong mga human nga mga produkto diha sa Eagle Chem para sa ito ang fertilizer. O naapag yung megaplast ninyo din na. Salamat kayo. Okay, mga bata, mga kasama. Aniyak na sumpay sa akong asoy ninyong naguluhan. Bukid sa Kanto Ratoy.
1: Maayo gani kamay nasalin ka pang karne, bana kong bino.
2: Oh, tinay. Ang giadubo ito na kung karni nga mo'y pagkaon tayo kagabi.
1: Mudayon, raba, og alboroto ka na si Bruno, kundili matagaan sa iyang pangayoon.
2: Oh, tinay. Isip mo'y padre di pamilya. Maningkamot ko. Aron makapangita og ipagkaon ninyong akong mga sakop sa pamilya. Bisan pa og mga hulugan kini sa akong kinabuhi.
1: Bana kong binok.
2: Karun, nga nakatunan na tumukaon og karni sa tao. Ah, wa na kita'y labot pas gobyerno kung may kasing-kasing ba sila alang sa mga sama ka na tong kabus kaysa labing kabus.
1: Oh, binok. Nabuhi kita og nanagko kanang atong mga anak nga wa gyud magsalig og ayuda gikan sa way pos nga gobyerno.
2: Oh, tinay. Todai si Andring. Ang dagat ang anak kain siya.
1: Nasasud sa gamayng kamalig.
2: Naghandom na sab siya atong lalaki nga iyang naibgan apan kaiskap og gikan sa iyang mga kamot.
1: Oh, binok. Pagkalooy in town sa prinsesa sa mga bautas mo.

0: Andring, anak.
1: Tatang Binok.
0: Usto na sa imong pagpunay og handom atong lalaki, ha?
1: Tatang, gimingaw ko niya.
0: Bisan og aduna kay talagsaong abilidad sa hipnotismo. Apan, napakyas ka.
1: Tatang.
0: Bisan, og nalimot na siya siyang kogalingon. Pero, niskapo pagyod siya gikan sa imong mga kamot.
1: Pangandoy magudunta na ako, Tatang Binok. Nga ikauban siya.
0: Andring!
1: Pangandoy na kong mag-isip ay untaming duha, isip prinsipi o prinsesa. O kining gabay kamalik, mao ang among kinharian.
0: Tudloy na ang imong kaugalingon. Aron hikalimtan siya.
1: Dili, Tatang.
0: Ayaw lagi pagpada sa naginubrang gugma. Kalimti siya.
1: Maglisod ko paghimo ni anak, Tatang. Imahal ko si Fred.
0: Andring.
1: Muwanto niya ko sa lungsod, Tatang. Kuhaon ako si Fred.
0: Unsa?
1: Dili na ko kaya nga mawa siya na ako ugdukay, Tatang.
0: Ayawin taong pagpagabuan niya ng pagbatiya, Andring. Kay posible paganing mapatyan ka sa mga kaliwat at tuntawana.
1: Tatang Pinok.
0: Ayaw bayagyo ng tinguha. Ngabuan to og lungsod. Kang imong paghimo unya sa ingon. Samara og naghikog, Andring.
1: Tatang.
0: Timani igyod ang gisulti ko. Ayaw bayagyo pagtuman. Kay alang rasab kini sa imong kaayuhan.

0: Hinay-hinayon lang nato sa pagpasabot ka na si Andre.
1: Oh, tinay. Wa man magproblema o unsay isod sa iyang tihan. Wa ko magproblema ni ana. Ang bahin sa gugma na mahinuon mo'y giproblemahan.
0: Batan-on pa ang atong anak. Og sayo kayong nibati og paghigugma. Suportahan na lang gud nato siya.
1: Istorya eh. Kay tingali og mapuno na ko. Una yun ko unya og balbal ka ng anak ka, tinay.
0: Bana kong binok.
1: Mula ka una ko.
0: Asa man ka?
1: Musuot sa bagang kalasangan. Aron mangayam og baboing ihas. Kay dili maayong kanunay na lang tamanagit og bata. Aron himuon nga pagkaon.
2: Sagili ba kung padayon mga bata, painom-dom sa ta?
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulayi usab ang stress tabs.
10: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil para
10: parating fresh and focused.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
17: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawat tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil napasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
16: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ay, sumukin sa kanturatoy!
1: Ah, isabtan ko ikaw, bana kong binok.
2: Oh, tinay. Kampante di ko niya nang kausa sa batang simana kita mukha unog karni sa tao. Ug sa ubang mga adlaw, karni sa mga ihas nga hayupan gikan sa bagang kalasangan ning atong dapiit.
1: Amping sa imong paglakaw.
2: Salamat, asawa kong tinay. Ah. Oh. Ikaw na ang bahala din eh, ha? O kung na doon ay taga-gobyerno nga masag, kamuray bahala. Kapag-hauson ba ninyo sa atong baluarte? O himoong pagkaw?

0: Ning ato karong lakaw, paninghuaon ato nga mas muligun pagid ang atong pagtuo sa Dios.
1: O, Miss Ivy,
0: kisay na sayod nga ang numero unong pamilyang bautasmos ang among tuyo nga tabangan unta sa gobyerno is the poorest of the poor nga pamilya ni Nindapita.
1: O kung makinaon sa Miss Ivy, timak ang sub na to nga wa na to gibilin ato kinabuhi. Gidadaan na to ni, busa ato kining ampingan o panalipdan.
0: Ah, doon lang na sa pagingalan sa mga habal-habal ay magtagsat ag motor kay dagko maning backpack nga niya sa tong luyo.
1: Miss Ivy.
0: First draft off karon nato mao ang barangay hall sa Kanturatoy. Una pagkita mo sa kapaingon sa bukid.

Ay, kinuo ko in town. Ayaw ko pipasag din ni Miss Ivy ang aming nakaw. Hadlok ko, pero may ako gihimong kalig-on ang kaiso karon niya. Bahala na yung tao ka na mo, Ginoo.

0: Miss Ivy, pasudlo na lang kuno ta sa opisina sa barangay secretary. Kay ang kapitan, dili makigatubang na to. Kay, ipagaw mo kuno to siya. Ngayon, gihangga pa yun.
1: Hello, kaluoy sa kapitan, no?
0: Gikan din, he. Mapadayon pa kita sa bukid sa kantorato, miss?
1: Oh, sitang. Ata na. Musod na ta, aron ma-briefing na ta sa taga-barangay ug makuha na sad nato ang uban nga mga dokumento para sa pamilyang bautasmos.

kadaghang dugo. Aning napatay na kong babong yas. Apit pa puno ang sugong nga kong sudlanan. Imnan ko dayon eh. Ug binlan ko lang ang akong asawa ug mga anak.

0: Kadako sa imong naayam nga baboing ihas, bana kong binok.
1: Oh, tinay, asawa ko.
0: Diin mo mang kada makuha bana ko.
1: Dili pa kayo layo gikan dinhi sa ato. Diha lang o, sa may bukana suod na sa bagang kalasangan.
0: Ang dugo kahaani, kalaming dimdimon.
1: Oh, tinay. Ah, niya sa sugong nga gitakin ako sa kong kilid. Tawga ang mga anak na to. Ingna, kani ay labas kang dugo sa baboing ihas. Dimdima kininim niyo.
2: Si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay.
3: Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
5: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.

0: mga bata ang supay sa kung aso ninyo ning simnaon nga naguluhan. Pukid sa kanturato didilaw sa mga aso ni Koy Gulyat kinitalan dalit ka nato sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipasimple na sa BIR ang proseso alang sa pagsira o mga negosyo o pagkanselar sa tax registration sa tinguha nga mapasayon ang pag-comply sa buluhisan alang sa mga magbubuhis nga nihunong na sa ilang mga operasyon. Si Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza ni auhag sa mga magbubuhis nga nihunong na sa ilang mga operasyon pagpahimo sa gipasayon nga proseso aron malikayan ang padayong pag-angkon og penalties ug ma-update usab tarong ang ilang registration records uban sa BIR. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impendere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasalata?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: It's Belly Francisco.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
10: Unilab yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Huna-huna umaayo ang rason kung nga nung naabot ka diha. Huna-huna ang imong amahan.
1: Ma.
0: Nak, kahibaw ko nga strong ka. O kamaokang mo diskarte. Naibaw kong makapangitaraw niya kagpaagi diha.
2: Di na lagi ko pwedeng mapabilin diri, ma. Usa pa, wano kay kwarta. Ma. Hello, ma. Paong na din niya. Ay, mag-ipost ako sa kong mga butang.

0: Niyan ako sa airport. Lord, mauna good ni. Mawala lang ang tanan o ingunanik ka sa yun, Lord. Mupauli na blanggid ko. Huwag atubangon ang akong umahan nga nakaminus na ako.
1: Inutil, Uganda ko!
0: Ay, kung paulit ko, mura sa loob, ipanahon ako ni Papa nga tinukod ang iyang gisulti, may nako. Ah, bahala na. Mangita ko paagi.

0: Oh, di ba kuwanda eh.
1: So, anong plano mo ngayon, ha? Magtatago ka lang dito?
0: Oh, at kailangan kong tulong mo.
1: Bakit?
0: Tulungan mo kong magkahanap ng bagong trabaho.
1: Sige. May kakilala ako. Subukan mong mag-isuyo sa kanya. Bisaya din yun katulad mo. Baka pwede ka dun.

0: So, Arish, ikaw nang bahala sa kanya.
1: Sige.
2: Salamat.
0: Salamat ka dyan. Wala ka naman. Sige, dyan na kayo, ha?
1: So, ikaw mo itiglimpyo aning maong construction building. Kadagabi, ilang kang malimpyo.
2: Okay po, ma'am.
1: Tawagan ako sa kong panganoy. Ah. Irish.
2: Sige, Irish.
1: So, kay bawang manggig ka nga, dili nilegal ang imong pagtrabaho din eh, di ba? Dahil bawang nagkit ka nga, wakay contract ani, di ba?
2: Oo.
1: And one more thing, gamay ra ang imong sweldo ani. Okay ra ka?
2: Okay ra. Ang importante nga, makasurvive ko.

0: ni Pao Kuday, pero may choice pa na ako.
1: Nalabig mo uli nalang ka diris Pinas. O manarbaho kang tarong. Sige ka, mapaiso pa lang uli ka diha.
0: Ay, bin na.
2: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po na abli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Na ay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neosep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with biogenic.

Na ibaman ko, Pisela. Nga kuyaw o mapiso ko sa akong libuhan. Pero mas piliun pa na ko. Nga murisgo kaysa mo ato bang ubalik sa akong amahan. Unya, wa na ko'y mapangatuod kaniya.

Ako ni Choice, dahi. Kung masayop man ko, di ko magmahimahay. Ako ni Barugan.

0: Oh, yo.
1: Pinoy, like me?
2: Yes.
1: From?
2: Cebu.
1: Oh, parihata, pastilan. Ubay-ubay nagyuday itang Pinoy nga, nag-maintainer aning trabaho ah. Kini matamang kasod og legal nga trabaho dinis Canada.
2: Oh.
1: Pero abi nimo, ako gamay na likuwang nako. Og dili na gyud taon ko magtago-tago.
2: Ha? Ngano man?
1: Ay daabang ko gi data-datahan para matabangan ko nga legal na unya ako makatrabaho balik dinhi.
2: Uy, mao ba? Pwede din.
1: Ay oo, oy. Pero mao lagi na si bayad.
2: Pila mo sad?

0: お
1: おい、アダムくんが、あの子たはびし、おい。
0: バリ、トラバホーンくのなこ、べし。
1: おい。
0: トラバホーンなこ、おにゃ。Di ko bayra nila kay ang akang sweldo. Ilahos na dito sa tingkulikta. O kung makumpleto ng $50,000, free na kong makatrabaho balik na rin.
1: Oh, mao ba? Uy, karoon pala di ko ano.
0: Bisag ako. Pero sila man mo ay suwito, anak de Riyot. Mong, maapil ko.

0: Sure na git ka?
1: O lagi, tamangi ko ti.
0: Ah, sige. O sa may trabaho, unta ni mo din he.
1: Caregiver ko?
0: Sakto. Na ako'y nahibawaan nga pwede ni mong trabahoan. Naitiguan nga na kinahanglan o caregiver at tutika ipasod.

na daghang miskos gi ka ni mama. Wa para ba ko'y kapadaan nila ta? Di na sa kong kontak nila ay. Manarbaho sa kong mayo din eh. Duha ka trabaho. Kaya ni nako.

0: Ah, dere mo sildo o. Gamay ragid na kay Pilarabi, akakauras ka maglimpyo sa building.
1: Okay ra. Salamat ha.
0: No problem. Pareho tang mga Bisaya. Tinabangay lang good.
1: Salamat yung kayo.

0: Ah, salamat kay nakaswildo na gitahon ko. Tanaw na ko kung pila ni. Ah, $200.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Say your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, imnanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: gamay rego kay Priscilla. Pwerteng gamay rahas ako na dawat na sweldo. Pero dili na ko pwedeng mamili. Kay wa na ko'y laing trabahuan nga makasapara sa akong pangadlaw-adlaw na panginahanglan. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Jivan dinhi ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpamit.

0: Asam ta ani oi. Murang nagsigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Oh, Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanel.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin, Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bang ibu blood sugar at tunak may diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 at tunak ni anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto sa pinakadulog na pagkakas sa sugar DTX 500
2: for days Mario nako yung diabetes 250 akong sugar ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar effective wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
4: Sa gunso ng OT ay buhi
5: Kaya pa na ako
4: Nagsigi og biyahe Padayon lang
6: Kaya pa na ako
4: Patong-patong ang projects Sige lang
7: Kaya pa na ako
4: Ang kahayag ani Nara sa imong kaugalingon Ipasilaob With Cobra Energy Drink Na ay Immuni Plus B Vitamins Turin Ginseng ug Inositol Makaya ang pagsulay Sa tabang sa Cobra Energy Drink Para na mo Kung nakaani Wala kay pildi.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ah, nga kalusan Dios nga wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nga minuto nako. Antog karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
11: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
13: Puyawang Danoy.
12: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
14: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
15: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok og lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
16: May buhay sa makabuhay.
17: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

Nagyumaya ka rin mo, ugamo kang balaanon sa tibuk na mong kinabuhi, kasing-kasing ugkalan! Ikaw nga Diyos na mo sa matag kang itngitan, kanunay magauban ka na mo. Diyos nga usa, sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagapalig-on ka na mo. O ngolok, o ka. Arilok, o ka. Nungaob, uyak. Rekutin dasan kapmane. Talahurong sa Tano de Lucevero Solvatus. Daghan kang salamat kay imong gikahimutan ang akong pangilayupo o pag-ampo at umangan sa imong halandong balaang ribulto. O ngolok uka. Arilok uka. Nungaob uyak, rakutin dasan kapmaning.

0: private nurse na sabi ang nagbantag nag-atiman ni Maggie sa ospital?
1: Ah, oh, Grish. Kay ni Pauli naman sa syudad si Nang Bilang ngayang inahan.
0: Eh, hala. Doon naman dito sa Mingaw kaayong dapit. Kundi insagat nga magpakita ang misteryosong tao na may gigunitang hait kaayong punyal.
1: So, naan, muna ka ng dapita. Dool sa nahitabuan sa landslide diin, gituho ang naapil sa pagkalubong ang patayang lawas sa kanhina kong driver, na si Noy Toribio.
0: Hala, dili ka to siya kalag ni aning Noy Toribio nga nang hadlok na ako, Chong.
1: Oh, di sa tingali, uy.
0: May kasuko mangguto na ako. Kay permito na akong giminal ditahan.
1: Krisha, wada ka na si muna-una. Kay wako'y pagtuo nga siya ang misteryoso.

0: Jomini, gibawin ang lagini mo. Mingaw kaayo, oy. Kakahuyan ang pikas taplin. O glaw ang pagit na pangpang ang pikas. Nanglimpaho ito nga kung balhibo, oh.
1: Gusto lang na akong aninawan ang palibot ining dapita, Crash. Dili kayo nilayo sa may semangan paingon sa karaang bahay sa mga Benavides. O sa dagong karsada paingon sa dagong bukid sa Olympus. Nga karon o sa nakabulkan.
0: Tana ba? Lay ka na. Paanda na nagpalit ng auto ba? Please.
1: Kaya ba ako nga dili kahadlokan? Relax lang di ha, okay?
0: Madlok ako, no? Dili pa ko ready mawani mo. Love kita ka, chong.
1: Salamat, Krisha. Love sa kita ka.
0: Abi ba na kong adto na lang kita dito?
1: Nabalaka ko sa kong love, nga ni Bati nagkahadlok.
0: Thank you.

0: Nasaan ka ba di ay karoon, Iha Krisha?
1: May uban ko ni Jomaring, Mami. To siya sa kumbento samtang ako ni agawa sa simbahan.
0: Pag-amping di ha?
1: Yes, ma'am. Ikaw sa tiha. Amping ba ya?
0: Si tito ni mo, Menard, na visiting ali, kay wa naman mo kontak na ko sa phone. O dili sab siya makontak.
1: Aburido ka rin ang unit, tito Menard, ma'am.
0: Ha? Nga naman, Iha.
1: Tungod sa mga importanteng butang sa kasaysayan nga nawa.
2: Pinangga kagid sa Dios, Padre Ferde Martignano.
3: Tinuol ka na, Jumaripoy Davides. Kinsabay magdahom nga magkabalik pa ko sa akong bukasyon. Human sinitabulako nga nawagtangan sa mayong pangisip ug nagsumpaag na lang itaon sa kabukiran sa Olympus.
2: Padre Ferde.
3: Nagpasalamat sab ko ni Reverend Father Marcelindo de Yundon nga iya kong itabangan aron magkabalik sa pagsilpi sa Dios.
2: Wala sa update din sa parokya sa San Sebastian Martyr, si Reverend Father Marcelindo de Yundon?
3: Gahapon lang yun nagigikan paingon sa lungsod sa prosperidad. Siya karon ang bagong kura paroko sa ilang parokya dito.
2: Padre, kumusta ang kasuod ninyong managhigala sa kong amahan? Ni Papa Maynard Benavides, ha? Padre Ferde?
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
8: Me too, Mama!
6: Ay, kauisag ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Ako pod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Papa!
6: Germs? Pag all-new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
10: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Medyo may kiling ang tiyutay. Niabot sa punto nga nakaingon kong dili siya usa ka matuod kayo'n kay gala.
2: Padre Ferte?
3: Binakuog lulun patay yung siyang paghigala. Panili mani ay.
2: Ha? Oh, nga naman?
3: Tugon kay gipasagdan lang ko niya sa dihang naglatagaw ako nga wala sa maayong pangisip.
2: Padre Ferte?
3: Ug niining laing higayon nga gihatag sa Diyos karako, Jumare. Dili o dili ko gyud kinausikan.
2: Salamat sa Diyos, Padre.
3: Alagaran ko na gyud sa tinuuray ang akong Diyos kamatuod, si Ginoong Hesukristo. Ug akong silbihan sa kinasingkasing ang iyang katawhan.
2: Mituog misalig na kunimo karon, Padre. Busa, di ko magduwa-duwa sa kung karong ihangyo kanimo.
3: Usa ka na. Sulti lang. Kay basin pa di ay, doon ako ikatabang.
2: Tabangi ko sa komisyon batok sa mga magtutuon ni Satanas, Padre.
3: Oh, Jumare Puidavides.
2: Wa naman din ni si Reverend Father Marcelindo Dayonan. Maung ikaw mo'y akong gisangpit karang kabahin ini.
3: Jumare Puidavides. Ingon sa dili ako makatuo.
2: Nga unsa, Padre?
3: Nga imong sungagon ang imong amahang supremo sa kulto.
2: Oh.
3: Tinuod gid ay nga lahi kang klasiya sa pagkabuidabides, Jumare.
2: Kaangayan o kamatuoran mo'y akong gustong palutawon, Padre Ferte. Dili ang hiwi o balikok nga tinuan, nga sukwahi sa pagtulunan, nga gipanudlo sa Kristyanismo.
3: Kaniadto pag yun nga nakadayag ako kanimo. Apalamutaan ako sa sayop nga ideolohiya tungod sa kasuod na mong managigala ni Senyor Minrak Pinapidis.
2: Salamat, Padre Ferte. May lain pa di kong ipangutana.
3: Unsa ka na?
2: Bahin sa misteryosong dapit nga Tierra del Sur.
3: Ang Tierra del Sol.
2: Mahimo ko ni mo suginlan bahin nini. Ug mahimo sab nga dili, Padre.
3: Tinuod ang maong dapit. Ug nakita ko sab ang ganghaan sa Tierra del Sol.

0: Kumusta ang pinagsultihan ng nini, Padre?
1: Okay gid kayo, Krish.
0: Maayo inuwin.
1: Ni saadog ni pasalig na ko si Padre Ferde nga iya kong tabangan. Bagong Padre Ferde na karon ang ako na ilan. Mokin na nakita ko niya.
0: Nindot ka na ng progress, Jom. Pero sa laing bahin, ay, nabalaka kay ko.
1: Nabalaka ka? Sa unsa?
0: Ni mo, o ni Tito Menard.
1: Ah, nga naman.
0: Kay posible man yun nga magkaaway niya mo sa prinsipyo o sa pagtuo nga espirituhanon.
1: Krishan.

Buhayko ninyo. Buhayko. Asa ko dito na na. Kinsa ka mo. Nga nangin niyo kang gitaguan na ni Lapita. Unsa inyong tuyo na ako.

Pero kung guwanan sa palipot, ayagayo. Ug, kanang nasa unahan, dakong altar nga naay dakong ribulto sa kalabira. Gusto giday ko sa akong gituhuan ng mga sakop sa kulto ang nagkidnap nako. May pultahan nga putaw ni Abli. Ug, naay may kawas ka, nagsunog gihapon og lubos itong mga bisti. Di sa buklarong yung naong. Sama siya sa uban na niya sa palipot. Miyokbo itong mga tao na nagdala ko din eh. Sa baka na siya. Siya ka ang ilang supremo. Natubang na sila nila ko. Gialalayan siya sa iyang mga hinanib na may nipugo.

0: akin sa makakrisya. Espesyal yun kayo siya alang kanila. Usay yun siya kasupremo nining maungkulto. Oh, siya naka ang giingon ila ni dati nga pundok sa mga antagonista. Sila ka?
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Sa kalamion sa cheese of crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako

0: bang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni Sir Noma. Recommended na ko ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin na smooth siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung magamit ka ni barato rin yun kayo ni siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
10: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
14: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
11: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: Aha, murag adto ginapadong sa karsada si Lani da. Paya, mo adto tingling merkado. Ah, sundan ka git siya. Kung asa git siya paingon. Usman ko si pagdigas kong gugma. Hala! Uy, paya, nagkasugat sila si... Uy, sila ni Irma. Nagkasugat. Ah, di lang muna kumuduol. Hasol kay naas Irma. Dako na bago ni gusto nako. Pero ako, di ikaw ganahan na niya.
1: Mao pa dahil ni, nanguyap kita ini mo si Damin?
2: Wala kita eh. Pero wala ko sukta eh. Basi, iya lang niya akong binuangan. May anak na ba akong duha? Pulos pag yun na lain-lain og amahan. Basig igora niya ko niyang tilawan.
1: Nganong naaman tao na siya mag-ibog ni mo, uy? Ako nga dako o gusto niya, iya lang kong kipaliwa. Nga pure man unta kong daga, unya virgin pag yun.
2: Maotyod, ganong aray mag yun na siya nako, uy? Awi noon, pure man po't kong nga daga. Disgrasyada lang. Kanay. Kanuha ma-disgrasya.
1: Ay, sige, uy, sa ilo lang ta, ha. Ulit ako. Uy, kung magkita mo ni Damin ba, ay nag-iapon siya day, ha, nga ako'y pangoyaban, ha. Please?
2: Uy, sige, day.
1: Salamat daan. Bye! Ay, kung sakit kay may akong buhato, no? Aron magkauyab mo ni Damin? Hala, wapalipak! Siya nang kalit nga. Niguho ang iskina. O kikasugat ako siya. Oh my God, kulba-kulba my heart. That is...
0: Asa to pa yun si Lani, de Irma?
1: Oh.
0: Lani ba? Asa mo to pa doon?
1: Kuan ka nang... Atok ano siya sa merkado.
0: Asa mo to siya rin?
1: Sa merkado, gani. Kanang Damin. Nagsulti ba yato si Lani na ako nga gihasulan ako no siya ni mo. Sige ko nung kaugdot-dot niya sa imong gugma nga wamang ko no siya gusto ni mo.
0: Ano? Muna yung sulti?
1: Ikaw ba, Damin ba? Doon ay pure nga daga nga way anak. Ngano at tumagig ka mahikugma sa daga nga duha na'y anak? Lain-lain pagidukamahan ang mga anak. Ay, doon naman tay pure daga nga virgin nga nahikugma ni mo. O naibaw ka kung kinsa ang maong babae, di pa?
0: Ay, sige. Sailo lang tayo, Irma. Aris ako.
3: Kaniyot sa... Dong, stress sa kadayot ba? Damin!
0: Uy! Mahalik niya. Basta kayo, pasunod ko sa lani. Naibaw ko, ikaw mismo, ang buot mong ipasabot, ng babae niya, nagugman ako. Pero wako'y gusto ni mo, Irma. Si Lani, siya nga kong gimahal. Bahala og may anak na siyang duha.

0: kuyawan mo lang taway kung kasi kalit o pangablit. Ikaw mag-uday na. Damin.
1: Oh, kuhan ka rin. Magpalit siya ko konsumo din eh. Sa merkado. Nani.
0: Oh.
1: Nakita ka lang mo. Ang gidool ka.
0: Oh, mau ba? Oh, sige, ato na ko. Una kong ulit din mo ha.
1: Ah, tira, tira.
0: Sumain.
1: Pabisita ko ni mo karong gabi eh, day ha. Atubang habi ako day.
0: Atubang raman ka.
1: Lagi.
0: Okay. Bahala ka.
1: Yes! Bagang sa ilong salamat kayo. O nang higayon, nabisanong siya nga. Atubang sa kong pagpamisita. Ay, salamat kay iya naging kong atubangon.

0: Amen. Ayaw nung babae nga daghan na kikagi, no? Doon na pag ebidensya, daghan o kagi. Kay tuhay yung anak niya, lain-lain ang amahan, puro bidang style sa demon. Unsa mo ka?
1: Pa, nabiktima lang na siya, pa. Kanabang mga bakak na pasalig ba? Mauna pa.
0: Biktima, ha?
1: Mga, mauna nga, ingon-ana siya pa, pero nakasiguro ko, gabuutan sila ni.
0: Ah, bita. Huwag magiling mag-minyos, Pedro. Noon sa ikaw naman.
1: Papasan. Uy, hindi mo siya ko ang Pedro.
0: Pero, oy, laing kayo nung nanaon, oy, nga naidaghang dagang ng mga berhen pa niya. Unya at to na kasala, dako na kayo, bang! Pida sa limo.
1: Bangag sa ilong sa limo pa, oy.
0: Bangag sa ilong. Doon naman sa nooy, mga kapaghambong ng bayan.
1: Lagi pa, lagi pa.
0: Kay, guwapa man.
1: Mugyot, mugyot.
0: Kanang imuha doon, grabe na, ikapangabog doon. Ang gidakon, ana, murag pustis biko.
1: Ha? Papasad, uy.
0: Tino na.
1: Oo, mo sa tanan.
0: Kung may dunggan pa, bakin. Ha? O may dunggan, itoy. Pero mas proud, mugyot ta nga, pure yung dagato mong pangasawa. Probida.
1: Basta pa.
0: Uy, anak doon ba? Probida sa demo.
1: Lagi nindot, lagi yung tanapa. Basta kay, ang ako magod pa, silani pa, silani mo'y gigugma inang giatay ni kong kasing-kasing.
0: Oh, giatay ha?
1: Lagi, kung subton ko niya ba, pakaslan ko na yun siya.
0: Oh, daminsito.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahi naging maglayan akong kabuhi.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Luya ka ba?
6: Aduna ko'y gibati.
5: Way gana ug masakiton?
6: Kalisod na ko.
5: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
6: Maraming salamat po.
5: Kaysa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Basta kayo muna ito pa.
0: Ano ba?
1: Naibawang ko ba nga daw nagidagang pure nga daga nga putli ang mauyab yun ako kung gustuhon yun ako pa. Pero sila ni magid pa, sila ni gusto nako. Sila ni.
0: Parbeda, kung sugtong ka na bayana do,
1: ha? Mamisita yun ko niya pa.
0: Misita ka?
1: Misita ko karong gabi.
0: Kung sugtong ka na bayana, hanyain mo ng pagkaslan. Mapuno ka sa kabila na din sa tulapit do, ha?
1: Ha? Si kabil?
0: Libak!
1: Oh, pasid mo eh.
0: Pero, anay gugma magkakala, bolo ko sa buhay mo!
1: Wah!

0: Yads.
1: Muna yads. Sayo kayo na si Daminoy nga imong palabyon. Tagsar ka makagitaglaki nga mahigug magbabay nga sama ni Mooy. Nga may duhanap ka anak. Ug lain-lain pagyod ang amahan. Saman ka, oy?
0: Nabatsagan ba yan ako, yads? Nga tinuod yun nga nahigug man ako si Damin, pero... Madlok mo ko, oy. Basig magmahay ko ba kung kami ang magkadayon. Wabi agit ko'y gusto niya.
1: Sus, yads. Kung makatilo ka kang Damin, no? Sigurado yun nga, mahigugmak, yads.
0: Ha? Nga naman.
1: Uy, kabaw ka, no? Kababata ko man si Damin, no? Sa mga gagmay pa mi? Kami nagyod primi ang magdungag kaligo sa uwan? Ay, susiyods! Dako, og taas kayo ng yaha, uy! Gamay ba kami ato, ha? Samot na lun nga. Dako na siya!
0: Maupay, yads? Hala, tubod ba yung laway na ako?
1: Laway ay?
0: Mabiyan niya akong ganahin. Katong mga lalaki nga, may agin ako. Di man kay tutantong dagko, uy. Papagit ko makatilaw o grabe ka dagko, yads.
1: Kung mau, yads, sugda! Sugda si Damin! Aron makatilaw ka sa wapan ni mo matilaw, eh! Sugda na yun, dads! Sugda!

0: Ano niya pa?
1: O ba?
0: Adi na niya mausap pa. Mura ni kining numero 11.
1: Hindi, hindi na mausapang imo desisyon.
0: Hugot na niya pa.
1: Taysa, taysa. Namisita, kikik kumabay ka na. Kukay, bo, bo.
0: Ah, bahala na pa.
1: Giyagya na, duha kay bato.
0: Ah, imo mag yung dakuni mong ba pa? Bahala na. Bisan unsa pa insulti ni mo pa. Di ko matarog pa. Kay nahigugma ko nila ni.
1: Ah, bahala ka. Basta matuman lang ni mong gusto. Basta maabot ka ni adlaw, ah, magbahay ka.
0: Pa?
1: Ngainig, ahum ni mo, wana! Oh. Kurti na bungkaga, bida. Ayaw na kong padungga, ha? Nga, kay pikatan tayo kag imo kung basul-basulon, ha?

0: Ay, salamat taon. Ay, thank you, thank you. Kaya mo nang ikong, isukot na ilan eh. Lipay ko na eh. Wait ka po, tangas akong kalipay.
1: Damin tabangi lang ko ha. Nga makatun ko sa pagkikukmani mo. Kaya sa pagkatinuod lang no. Wa pa man ko'y gusto ni mo.
0: Ha?
1: Pero nasayot ko nga buutan ka.
0: Lagi?
1: Og matuod kang hikugman ako. Mao nga, gisukot ka. Tabangi lang ko nga makatun ko sa pagkikukmani mo ha.
0: Ah, Odi. Yay, matubay. Basta, motor eh. Okay kita eh. O niya, ipasali na ko ni Muday ha. Sali gina ko ni Muday.
1: Libog mo kung sa'yo, Odi ko.
0: Kanang Odi, Day. Uday, muna si Buti pagsagutan ha. Mo na to, ipasalig ako ni mo. Makat-on ka rin, magigugman ako.
1: Basta ikaw ha, sayod jud ka ha. Nga may anak ko, nga duha ka buok. Nga dili na ko putli.
0: Oh, bala, psikos ka dosina ba na? Basta kay, magpakasalta sa labing madaling panahon ay. Ako'y mga mahan sa duha mo anak. Ah, niya, Day, sunod adlaw ba, lady man. Huwag mo ko'y trabaho. Magdita. Manurita. Asa man, ginahanggap, nanawatag si Niday? Ha? Ginahanggap? Ano maling nga ota?
1: Uyab naman ta. Busa mo kuyog ko nung mabisag asap ako ni Mudad, ah. Bisan, ito pa ko ni Mudad, ang smabok na ang lawak.
0: Oh, look in me.
1: Usok ko, trako.
0: Uy, oh, look in me, kini. Ay! Ah, sige, sige, magdita sunod ang lawa. Manood ta si Munggingon niya, mabok.

0: Kini, katilaw ni Diyo ko ini. Balik may duha ka na ka anak. Basta'ng sunod ako na.
1: Oh. La la la la la la.
2: Ay,
0: love kay
2: Kito. Sa digi pa yun ang mga vitamins ang mga papa ni mo, ha?
0: Inat-inat kami ka na muntag.
2: Amarag tira-tira. Tinodideng kisulti sa kong kapapata nga si Fito. Bahayot!
0: Ha? Alibi, alibi. Alibi.
2: Ayaw sa lang ipasudong. Patilawas akong naku. May matilawas ako, anibi. Grabe, apit di mo ako. Sakit ako pa pangin ka ni Data mo kaayo.
0: Sige ba dali, kanta pa, kanta pa. Hinay lang, basin. Kalaon po ka na. Marabag na pila, puntilaok ka ni mo din.
2: Marabag na gisi akong babadong. Plaster na ko, be. Itira na naroon nakatilaw na kong ima na ka daw.
0: Hindi ko ganahan ng plaster. Ganahan ko lang ganang.
2: Ganahan ka, lisod-lisod. Sige, maglisod-lisod ta.
0: Ay, ako plaster.
2: Sige, sige. Barok ta.
0: Igod gamay, igod gamay.
2: Ako, sige.
0: Hindi, isang ipatong sa misang ima. Tilday.
2: Ay, grabe. Ano yung isyo ako, eh?
0: Yan na, day. Lingi na rin, day. Palang mapiang ka.
2: Hindi ko mag-stiff na kaniwan niya.
0: Hindi na, day. Dila di mo na, dila. Kanda. Kailangan ka rin yung mong dila. Lamiyo yun yung mo.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: May nahitabo ginamo ni Lani atong higayo na. O guman sa nahitabo na mo, agi pamayan ko dahin siya. Daghan na nakasaway nga nang asawa ko na ko babae nga may duha na kaanak. Pero bahala sila. Bahala sila sa buhay nila. Kaya ko, nahigugma o dili sila. Bahala sila!
1: Mga kutumakasama, ang kaagi ni Damin, dinining tulumanon. What's the style? Bahala sila e-style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Bada.

0: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sakalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This Time Check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
6: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, nga maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Kaman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
16: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
16: So basi possible nga mabuntis ka?
17: Oo.
15: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
16: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Alarap, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
19: Dili.
18: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
20: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
18: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
21: Paidigo! No. Banda!
18: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tagay mo!
21: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
18: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
21: Dugo! Dugo!
18: Silang ko.
19: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
18: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
19: Unsa?
18: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
22: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
18: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't plead with

0: Bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kapi gyud ko nga Paradis Bilabila. Please sa hiraw process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? Maing adlaw ka na itong tanan. Yan na sa iyo galas kang ina, Ray Arellano. Uban sa kong partner, while I'm guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabbiana. Lloyd, take it away.
1: Di na to kalimta na to ang Paragis Biagla Plus Herbal Capsule ugang Co-Avocado Coffee Mix with Guava. Palit mo ani, kaya nadyo ni mga kuhan sa tong lawas. Kaya na importante.
0: Uy, natin sa natukalintan mga igala ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya gawas nga pampalangsik na pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time. Shoutout nga to ni Dr. Ted and Gina Saipik sa Pitugo Bohol. O yung man ni Mark Lowy sa Tomera, dia sa Pitugo Bohol. Si Pari Ricky and Mas Vivien, dia sa Valencia Negros Oriental. Celsa Delia Pilin, ug sa tanan nga Viente Family, dia sa Valencia Negros Oriental. O yung man ni Inday and Dudong Barbusa, dia sa Valencia Negros Oriental. Si Consial Adon Abalo, dia sa Haklupan Talisay. Ana sa Pakera, si Rinchel D. Tabura. Okay man, si Trixie Claire by Balili o ni Jojo Sinuntao. Okay, gikan kini sa amo ang founder sa Bisay, Pabangag sa ilong. Wala nga mo writer director o Jikumpuk Rakasa. Okay man, shout out to sa ni Lita Gripo, si Bilin Alisna o ni Lucia Buloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Karing. Okay. Excuse me. Nyagi kan usab dia ini dia sa barangay Kagawad Molgi. Di sa Cotabato dai. Shout out sa Cotabato, Sitio Alimango, si Pulin Gonzales, no? Si Berto Paran, si Tony Natag, si Josie Paran o si Vilma Saavedra, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Buna mga igala nito maglangan. At ito ang hinumduman ang nangagi nga sa diyang gibutang ni Haring BBT nga double gikan nga gisungay si Kukak. Uy, may pilit pang distang kogo dinig napkin mangan sa ilong. Yung napay napkin sa dahil dinig mga babae gwindig. Olo, no, nas na gitong ko. Sa kayong bayan, usap dito, usap sila si Jigo, mga ligo sa Mountain View Resort, o nagkita sila sa Tridor, og naong, o jis, panas, kasi bugat, og lalat. O niya, balik dito sa nimutangan nila ni Kukak dito sa ospital, ingon nini ang nitabon. Yan ay lang sumpaning atong sugilanon, budbon o bibingka.

0: Bukame glaimi, liūro kukak.
1: Natural. O pagyot mabalikis sa panimot ang mahal ng haring bibiti. O ako ang iyang minahal na asawa.
2: Pero dili ikaw ang gituboy o gibutaran sa mga duwintis. Sa laktod, asawa ka lang.
1: Unsa man? Usban ko sa pagtira sa akong gahom aron mabungkag og mamatay?
0: Ayaw ko luro ko baki ibong himong tugos magig baki ang dumulang daw na pulito maluoy ka tao niya maluoy ka.
1: Hindi ko ganahan niya musultis tinood.
0: Ewa pa siya yung alay sa talahuro ko kak. Gamit kayo sa ibang paghimong ritual. Orasyon o pagkambo sa itong nga batala siya ang among manabdan.
1: Mao pa?
0: Ibalik taon siya siyang bayhon isip 20s.

0: di na matuman ng among gingon. Nga mangandam ka kay posibleng ikaw ang puli sa hari kung mo panaw na kini.
1: Angay mong malipay, mga puting duwendes.
0: Sir?
1: Tingali o gituyo ni Sabatala. Gihatagan siya og chance. Higayon.
0: Higayon.

0: Aduh, Kak Yul itu bikin.
1: Ucak Erun. Mi alar bang. Mainak Singapura ke Kuyong.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisikon sa pagparagis na ka, sisig yun, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Mm. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglistot
5: ko. Takang ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga iha.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat to ah. Ay, magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalim mo
6: lang? Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pilay mo idad?
6: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning kapsul. o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
0: So, ingon na. Paragis bila-bila?
7: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Tara ka mo! Managang ta!
8: Dagan!
9: Ayaw! Rodrigo! Ayaw!
8: Nga naman, Arturo!
1: Bitaw dad!
9: Nagpasabot lang ito. Gamuandar na ang wave pool!
1: Wave pool?
9: Ana, muandar na ang makina ini. Ug mahisama sa dagat kining maong pool nga mag-wave-wave kini, mag-bout-bout sama sa dagat.
1: Mao ba dati?
8: Hala, may wave na. Kada di bout na.
9: Magkadako ang bout ini ug mag-ambak-ambak kita.

0: Yahoo! Whoa, whoa, whoa!
1: Kabantay ka?
0: Saan siya man?
1: Linawang kisili si Chay kung nag-ambak-ambak sa baon.
0: Oo niya?
1: Makalagutan aon.
0: Apsag di sila. Ang importante, mao ang important.
1: Sayangan?
0: This is life! Yahoo!
1: Okay!

ngayon ang ini sa bukid. Pedro, my personal driver. Sakop na kining dana sa pinamungahan. Lahos na kining sa bukid. Pedro, my personal driver. Gusto ka? Ayun, nakitag nabdan yan. Gusto ka? Ay, mga resort na pita, uy. Kung posible, ato ta sa usa sa mga resorts din mo. Suray ka ron, og maligo. Ha? Osa? Nagdagag tibak, Pedro, my personal driver. Osa man ka? Bayot nga, amang. Ay, lagi pag-uwi, kimaan kang si Pedro Pusangi.

0: Ricky. What are you doing this?
1: Karang galaksik na sa panaring BBT, nag-uol ko.
0: Nga no?
1: Namiligro na sa tining mga puti ugyan ng The Windies. Mahal nga rin na Tara.
0: Ricky.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Uh-huh.
3: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dayon ko ang pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya. Kay ganod, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibat mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Saan ka pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita, gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis, kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa Maayong Panglawas. sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
11: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
10: Oo.
11: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pag sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
10: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
11: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
10: Correct.
11: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og mighty C.
10: Mauna.
11: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
10: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
11: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
10: Correct.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mapali sa mga butika.
10: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
11: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
10: Pwede ra.
11: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom o food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang mighty C o DTX 500.
10: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
11: Na, kining tanan, Sir JP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
10: Pwede ready ay utan, ano?
11: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, og mag mighty si Sir GP.
12: DTX 500!
15: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500 lang ka kapsula kada-adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500
14: pumalis sa mga butika.
12: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma, tumar gud aning Mighty C ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C epektibo jud kaayo.
12: Mighty C
14: pumalis sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
11: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver, o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: Pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobrang nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon ra man na ang solution, Sir GP.
10: Oh.
11: Inom siya DTX 500
10: lagi?
11: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
12: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
12: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
10: No,
11: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
11: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
17: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Pwede si Shell ng Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag cover kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
12: Mighty C, sa mga butika.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Inom ka og extend food supplement.
10: Ay, perfect.
11: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
11: Hello? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
11: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butik. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Sir GP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
10: Number one, Dok, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
11: Naapay monolaurin.
10: Mga medium chain triglycerides.
11: Check. Plain D3 ikis.
10: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
11: Masabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
10: Kung kainom kag D3 Bio.
11: Check. Ordinary D3, walay MCT.
10: Unya, Dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
11: So sa ato pa, kung muinom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
10: Ah, wala.
11: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
10: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
11: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa ra jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones.
10: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Mm. Sa to ba?
11: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
10: Gusto. Mm. So sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
12: D3 bio!
20: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni Ine. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
10: Mm-hmm.
11: Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
10: Gusto.
11: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
10: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
11: Mm. Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
10: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
11: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio.
10: Mm.
11: Ang ordinary nga D3,
10: wala.
11: Wala na pod.
10: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
11: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
10: Correct.
11: Compare sa plain D3 alone.
10: Mm.
11: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
10: So,
11: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
10: Supporting actor ah.
11: Mm.
10: Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
11: Yes.
10: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan.
11: Mm.
10: Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
11: Mm. So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
10: Correct.
11: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
10: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
12: D3 Bio!
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! May DC! Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang may DC. Ako ragi-maintain pag inom. Every time sa daily, medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, best kayo ang Mighty C.
12: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
10: Mm.
11: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
10: Kayang-kaya,
11: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubi tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Klinika Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
10: Mm.
11: Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Dok?
11: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit.
10: Oh,
11: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay
0: okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
11: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot, padyo na niya ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
12: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Mga butiga.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Muna igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
11: pa.
0: Of course. Pero Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
12: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix! Mamasaga butika! Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
11: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
0: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
11: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
11: inya,
0: active
11: kung,
0: cases.
11: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
11: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
11: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
0: Gusto.
12: D3 Bio.
8: Ako si Limitag Andalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
11: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Gibust ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
11: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
0: Correct.
11: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
0: Yes, of course.
11: Kay man, hangtod karo, naapadyod ning sakita.
0: Mm.
11: Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
0: Ay, ay!
11: Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugun saon man sa ditribayo pagsukulaan ni nga kaway.
0: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway, anidok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
11: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naan ni siya gitawag nga lipid envelope.
11: Mm.
0: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy, usa mamatay.
11: Grabe sa, unom kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay, basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load.
11: Mm.
0: Og ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
11: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
11: Ang kagaw sa TB.
0: Mm.
11: Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio.
0: Mm.
11: Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud.
11: Mm.
0: Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ug ako nasab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tong

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 21 to 2026. Lain sa watampo na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Marvin. Stand by Marvin alas sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nasar Ball Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O again, ang atong medical mission, nagkadol na gid karong May 30 na magsugod diha sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross, sa may pitit na barracks, Barangay Zone 4, sa Zamboanga City. May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may covered court poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, sa Pagadian Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mulavis, sa Carousel Gardens, sa Maricel Avenue, Barangay Makugihon, Mulavis, Zamboanga, Del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba, sa Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, Roqueta City, sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. And good news, ala sa first 100 nga moabot, no, sa kada venue, dun ay free nga gidyug water. Sa idmanta, ang gidyug water, ining-inom ni mo, mubububugin imong sugar. So makakaon ka gusto ni mong kaunon. And after that, inom ka gidyug water para mo normal ang imuhang sugar. Ayan, so first 100 kada area manghatag ta mang apod-apod ta sa unang 100 ka tao og gidyug water. Ayan. Osbog standby Marvin alang sa imsuwat. Dinis syempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

pagyod. Unsa unya paginawa, unsa unya pagbangon, kumakamata siya. Gigakos ko ni mama ate. Mingon siya nako. Dili na mabalik si papa. Iyan ang gibiyaan. At yas akong pagdako, nasabtanan ako ang tanan. Si mama lang ang akong kauban. Kami lang ni mama ang nahibilin. Sa pagpangligid sa mga katuigan, naging magkasangga mi ni mama sa tanang panahon. Sa mga higayon nga na aming mga problema, magkaramay ming duha ate. Giampingan o ginaprotektahan na mo ang usag-usa. Nindot ang trabaho ni mama o sa kakumpanya ate. Usa siya ka regular employee. Busa na kaya ko niyang buhion. Ug nahatag niya ang tanan akong panginahanglanon, Ate Arlene.

sa kahitasan ate. Kay kumawala si mama, mag-unsa naman lang ko. Bisan pa man nga 18 anyos na ko na itong tungura, apan dili o dili ko masugot nga biyaan ko ni mama. Kay mag-unsa naman lang ko, kumawala siya. Apan ate, alang kang mama, nahugno ang iyang kalibutan. Dako kaayo ang naging epekto nga ito kiniya. Nawad-an siyang trabaho tungod sa depression, ate. Sa pagpangligid sa mga katuigan, hinihine na mo nga nadawat ang tanan. Apan mihari sa sulod sa kasing-kasing ni mama ang tumang kasakit. Kaligot-got o kasuko kang mel. Nga matod pa niya nga dili o dili niya kini mapasaylo. Pisa kanusa. Dili po na ako mabasol akong inahan. Kay dili po sa yon dawaton nga sulod sa halos unong katuig nga relasyon. Puro kinibakak. Wala niya tumana ang iyang gisaad kang mama. Ipaanod ang iyang kasal sa iyang asawa para pakaslan si mama. Sa pila katuig naglaw mga ako inahan sa mga bakak na pasalig ug paasa ate. Sa ako si father. Kauban ako si Mel sa akong pagdako. Siya ang naghulma ka na ako isip o sa kalalaki. Siya ang nahimo kong modelo. Ang nahimo na akong gabay. Dako ang iyang nahimong party sa akong pagkatao. Apang kining tanan nahimong huway pulos ate. Kaya sa katapusan, wa man niya gihatag ang bili. Ang among pinagsamahan. Labi na ang ilang pinagsamahan sa kong inahan. Busag ignan ako si mama nga sa tanang lalaki nga muabot o mubiya sa iyong kinabuhi. Ako ang lalaki nga dili o dili mubiya kaniya ate. Gipasali ko kini sa kong inahan. Ate nagmahal lang si mama. O dili na deserve ang masakitan. Nakalampos ko sa akong pagtuon ate. Ako kining gihalad nga to sa akong inahan. Si mama, wala na nakipagrelasyon pag-usab. Siguro, nahadlok siya ate. Siguro nawad-an siya og pagsalig sa mga lalaki. Super close me sa akong inahan ate. Wa ko itagong ang sekreto sukad si iya. Bisan sa personal na akong kinabuhi. Kaila siya sa akong mga nahimong hindi gugma. Na ay di siya ganahan, napay ganahan siya. Nag-joke pa siya nga, unsa ka ha, kumauyab na ko ang anak ni Mel. Unsa ka ko na iyang buhaton. Matod niya ka na ko, kung mahitabo man kini, dala katawa. Kinahanglan ko nung akong paasahon, pagkahuman biyaan. Para ko na makabalos mi ate. Kay hangtod karon, naglagot pa kuno siya kang Mel ate. Gani diliya malikayan nga isumpa kini. Ingon anak ka grabe ihang kasuko kang Mel. Dili ko seryoso sa diyang ako kining gisulti. Apan murag kalit lang kining migawas akong baba. Wa ko magdahom nga matinuod kini ate. Na hire ko og trabaho sa usa ka kompanya dinhi sa Dumaguete City, ATR.

wa ko magtuo. Mag-cross ang among dalan sa anak ni Mel. Siya si Mayet, ate. Usa siya kay estudyante sa usa ka prestigiosong eskwelahan dinhi sa Dumaguete. Ang Siliman, ate. Namit na ko siya sa usa ka beach resort sa Dumaguete. Sa dihang nga ligo mi ate. Kauban nga ako mga office mates. Abay Ramig Cottage. Una na ko siyang napansin sa may swimming pool, ate. Attractive na pagkababae. Og naglibo ko kung ano ang familiar kay kanako iyahang panagway. Two nights me sa maong resort, ate. Nagkailang among grupo kang ilang grupo. Mga sosyalon ng mga teenagers. First night pa lang, nagsuod na mini Mayet, ate R. Sobra ka-sexy nga babae. Nakatupis lang. Misabay siya nako sa pagkaligo hangtod nga iya kong gibira palayo sa among kauban. Didto mi sa may ngit-ngit nga bahin sa beach. Ati Argy halokan ko niya. Hangtod nga gibasla nako siya og halok. Atong gabion na hapit ko dunay mahitabo tali kanamo ni Mayet. Kung wa lang mi pangitaas sa mga kauban nahitabo unta ang dili angay mahitabo. Ate, may pagka-wild si Mayet. Ug bisan kinsang lalaki, dili makadili niya. Sa kaduha kaadlaw, dito namin nag-ila pag-ayo ni Mayet. Sa dihang, gisulti niya ang ihang tibuok na pangalan kanako. Nakatindog ko sa kong gilingkuran, ate. Grabe ang kulba sa kundugan. Halos di ko makatuo sa dihang gitubag niya ang ako pangutana. Kung kinsay ngan sa iyang papa. Confirm. Anak siya ni Mel, ate. Sadyang kitanaw na ko ang ilahang family pictures. Abi mo, ate. Mi-share siya ka na ko nga nagkabulag ko ng iyang mga ginikanan sa dugeng panahon. Og napasalamat siya nga nag-uli kini. Dito na nambalik ang kahiubos na ko, ate. Mawad ang gibiyaan mi ni Mel. Mangaway namin niya balik eh. Nadi kayo na. Sa kong pagpauli, ate. Wala ko sutihi si Mama. Apang kanunay manawagan ako si Mayet. Ang kunan ko, dunay nahitabo ka na mo sa kaduhang gabi eh. Sa tinuod lang, nakagusto ko kang Mayet. Buutan siya, ate. Sophisticated. Pero, lahi ang iyahang kinaiya. Og submissive siya nga rikan ako. Apan, sa dihang gishare na ko kang Mama, nga nababaan na mo ang iyang gisulti. Has kanyang lipaya. Matud niya, gusto ko nun niya makita si Mel nga maghilak. Pasakitan ko nun ako ang iyang anak. Paasahon o pasakitan. Makabalos na kuno siya, ate. Naglibog ko. Gusto na ko ipairal nga. Nahigugma ko kang Mayet. Apan, kanunay kong pakutan-o ni Mama na in love na ba na ako si Mayet. Kinahanglan ko nga. Makabalos na kuno siya. Ugmo na akong kalibgan sa pagkaroon. Paliwag. Tamagi ko ninyo, ate. Sincerely yours, Marvin.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bitbit mo sakta di ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Arlen dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang sa bakson og UAID akong gitari so muna kini ang gimintin og dagan gyud kay salamat lang at si Arlen sa iyang plada so si Dina Adela no sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, Liz, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. O tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo Marvin sa imong pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Dilipod basta-basta imong sitwasyon sa pagkaron. Kanabang gusto ni mong malipay imong mama pero di ka gusto makapasakit kag isig ka tao. I mean, grabe ka unfair pero what a small world. Anyway, sige karon. Of course, ato sa i-acknowledge ka o ba na to? Did she know ba ba niya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Craft Jr. sa tanang mga gasubaybay ng atong programa.
0: And salamat ka sa mga sponsor, no? Margie Avila, kay Gasigi Pamigka on the Rib, welcome program. Of course, URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw ni Gina ba? Ate Arlene.
0: Kinilisod kay sitwasyon ba sa atong legislator kay motuo ka na nabakbaan per me nagi gabi ang power yes. Gid sa kuan bitaw
1: told ka na ma'am
0: o nga kana pa dili bitaw nimo intention pero dosulti nimo na hitabo gyud
1: yes
0: mo ni ang nahitabo kang Marvin nga siya what if ka no mauyab nimo ang anak ni Mel pasakite gyud na ka balusag bahigugma aden biya eh. Unya mo lagi nagingon ba ikaw did you know kay ikaw ang naa sa sitwasyon ni Marvin asa imong dumanon. Kay, of course, kung imog yung panguyaban, basta ko imo mama, kung tinudunin mo, kay kabaho ka nga mo ng tawhana ang naka, mura manig naka-reconnect sa atong story kagahapon, pero lahil lang po nga sinabi yun, no? Sakit sa iyang mama kung ang iyang mauyab si Mayet. So, ang gusto sa iyang mama is,
1: pasakitan si Mayet.
0: Pasakiti lang, para makabalos ko.
1: Well, para sa ako, ma'am, no, never good okay nga, kanabitong, manimalus ka para makasakit ka kasi tong para mong ganun di ko mutuog revenge manggod
0: correct
1: nga kanabi tong magpasakit tungod nasakitan ka magpasakit pod ka and para sa ako unfair kaayo ang mama ni Marvin nga dili gid unta pwede ba nga gamito ni mimong anak no nga kanabi tong murag gid natudloan ni mimong anak ka magdumot ba para sa ako mas maayong ipadayon ni Marvin ang iyahang paghigugma
0: iyang dili ba traumatic para sa part sa mama ni Marvin. What if, kung di na lang niya padayunan, yan na lang bulagan, or wala o na lang siyang kinabuhi para both way masakitan.
1: Yes, anyway. So, pwede po na niya nga option. Pero kung ang iyang pangutana is ipadayon ba ang
0: yes.
1: gugma or iyang pasakitan si, or yan tumanon ang kagustuhan si iyang mama.
0: Luoy para si Mayet.
1: Luoy ba si Mayet? Kanang, para sa ako, dili pwede nga kanang imong pasakitan si Mayet kay dili man si Mayet ang nakasala sa iyang mama ang
0: correct.
1: Papa man ni Mayet so ngano man si Mayet ang kinanglan magsuffer
0: yes.
1: So para sa ko mas ipadayon na lang niya iyang pagigugma labi na nga na feel gini nga tinuod yun siya nga nakagusto kang Mayet
0: pero ingon sila di Ginovs masakit kuno kung ang anak ay mabalusan masakit ang bation sa amahan
1: yes no no po na pero again no kung mohatag-tag kasakit sa laing tao tungod kinasakitan ta
0: na gyapoy karma
1: balik ra gyapon sa tuwa di ba mangurag ka nang makuan siya ba mahimura na siyang loop nga nasakitan ka mo nang nagpasakit ka ngayon din katong kuan kasakit ngayon gihatag sa uban mabalik ra gyapon sa imo so kung ako pa sa kang Marvin bang mo na yang i-explain si ang mama nga dili lang pasakitan si Mayter
3: Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magtayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin. O, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, agpayo ko din sa Pulok Dos, Yes, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibatig yun pa ng usahay, ang akong BP mo, tata, di ko gusto nga maghinsin ko ka mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng several capsules o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano,
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. O tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dako, salamat ka ni mo, Marvin. Sa imong pagpadangat ni mo, swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Dili pod basta-basta imuhang sitwasyon sa pagkaroon. Kanapang, gusto ni mong malipay imong mama, pero di ka gusto makapasakit kag isig ka tao. I mean, grabe ka unfair, pero what a small world. Anyway, sige karon. Of course, ato sang i-acknowledge ka o ba na to? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Craft June sa tanang mga gasubaybay ning atong programa.
0: And salamat ka sa mga sponsor, no? Margie Avila, kay Gasigi Pamigka on the Rib, welcome program. Of course, URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka dali, Ginova, and Ate Arlene.
0: Kinilisod kay sitwasyon ba sa atong legislator kay mutuo ka na nabaan per me nagi gabi ang power yes. Give sa kuan bitaw
1: told ka na
0: o nga kana pa dili bitaw ni mo intention pero result ni mo na hitabo gyud
1: yes
0: mo ni ang hitabo kang Marvin nga siya what if ka no mauyab ni mo ang anak ni Mel pasakit gyud na ka balusag pahigugma aden biya eh. Unya mo lagi nagingon ba ikaw did you know kay ikaw ang naa sa sitwasyon ni Marvin asay mo dumanon. Kay, of course, kung imog yung panguyaban, basta ko imo mama, kung tinudunin mo, kay kabaho ka nga muna tawhana ang naka, mura manig naka-reconnect sa atong story kagahapon, pero lahil po niya sinabi yes. Yun, no? Sakit sa iyang mama kung ang iyang mauyab si Mayet. So, ang gusto sa iyang mama is,
1: pasakitan si Mayet.
0: Pasakiti lang, para makabalos ko.
1: Well, para sa ako, amam, no, never good okay nga, kanabitong, manimalus ka para makasakit ka. Kaya itong, para mong gano'n, di ko mutuog, revenge mong good.
0: Correct.
1: Nga ka na itong, tungod nasakitan ka, magpasakit po ka. And para sa ako, unfair kaayo ang mama ni Marvin. Nga nandilig, doon ta pwede ba nga, gamito ni mong anak, no nga, ka na itong, murugi na tudluan ni mong anak, magdumot ba? Para sa ako, mas maayong ipadayo ni Marvin ang iyahang paghigugma.
0: Kaya hindi ba traumatic para sa part sa mama ni Marvin? What if, kung di na lang niya padayunan, yan na lang bulagan, or wala o na lang siya kinabuhi para both way masakitan?
1: Yes, anyway. So, pwede po na niya nga option. Pero kung ang iyang pangutana is ipadayon ba ang
0: yes.
1: Gugma or iyang pasakitan si, or yan tumanon ang kagustuhan siyang mama.
0: Luoy para si Mayet.
1: Luoy ba si Mayet? Kanang, para sa ako, dili pwede nga kanang imong pasakitan si Mayet kay dili man si Mayet ang nakasala sa iyang mama.
0: Correct.
1: Ang papa man ni Mayet. So ngano man si Mayet ang kinahanglan mag-suffer.
0: Yes.
1: So para sa ko mas ipadayo na lang niya ang iyang pagigugma labi na nga na feel gini nga tinuod gyud siya nga nakagusto kang Mayet.
0: Pero ingon sila di Ginovs, masakit kuno kung ang anak ay mabalusan, masakit ang bation sa amahan.
1: Yes, no na pud na. Pero again, no kung muhatag-tag kasakit sa laing tao tungod kinasakitan ta.
0: Nga gyapoy karma.
1: Balik ra gyapon sa tuwa, di ba? Mangurag ka nang makuha na siya ba mahimura na siyang loop nga nasakitan ka mo nang nagpasakit ka ang ending katungkuan kasakit ngayon gihatag sa uban mabalik ragyapon sa imo. So kung ako pa sa kang Marvin bang muna yung i-explain siyang mama nga dili lang pasakitan si Maite. I mean dili siya gamiton para makabalo siya kaya murag grabe naman ang bitterness sa atong kasing-kasing kung inga na bito taka bitter sa kinabuhi sa matag circumstance nga atong ginatubang wala na puno na ta sa kuan naunsa na ka
0: magiging hitabo sa itong nasod karo kaya di gusto mabaslan.
1: Oo, di gusto mabaslan. Nag-isig diba? Ko, ana, wala bitay ka nang walay magpakumbaba. Walay diba? Saktong direksyon, yeah. Ana. So,
0: kinsa ang mga damay. So, diri nga side, sa itong istoryahan karon si Mayet, ang mamay mong bitay.
1: Yes, may mo siyang collateral damage yes. Sa gibuha, sa butang nga wala niya gibuha. So, ayaw, Marvin. Ayaw, pag kanabitang ko, ana, siguro, mo kontra man yun mong mama. Sakto, tayo magiging ganina, ma'am, no nga. O galing man nga, nahigugma gid siyang Mayet, dili na lang niya i-pursu si Mayet kaysa yes. Naman ihang pasakitan.
0: Siya na lang mag, siya na lang mag.
1: O, sakripisyo, siya na lang, no? Kaysa naman nga magbuhat siya sala. So,
0: dili siya ka Mayet, tut kay love niya iyang mama. Di siya
1: yes,
0: gusto nga,
1: masakitan niya
0: masakitan
1: mama.
0: Masakitan niya mama nga, si Mayet ihang madayunan or mahimo yung hinigugma.
1: Pero di po niya i-allow nga, masakitan si Mayet tungod sa kasuko sa iyong mama. Sakto
0: yes.
1: Po.
0: Oo. Ayan, okay. Ato URP Professor, ang imuhang mga panghuna-huna nining mahina ang ato ikinahanglan. Kap Jun Jun
2: Yasis. Yes, ate. Actually, ate, sa mga retired playboy, ang among objective mong yun is dili magpasakit sa mga kababayanan.
0: Aha. Uh-huh. Okay.
2: Pero kung muwis ko itong mga tag-inahan,
0: nasakitan namang daan.
1: Sakitan na. Kung sa mga gibuat atong papa ni...
2: Kung muwis ko itong mga tag-inahan, about Marvin. Mm-hmm. Atong papa ni Mayet, wala mong tiklaro.
0: Si Mel. Oh, tiklaro. Dito ka pa sa retired playboy.
2: Pero kini si Marvin, abi ni mo Marvin, kung gusto kang kanang malampuson isip usa ka retired playboy dapat dili ka magpasakit sa kababayen-an pero usahay man gud basta atong gidikanan na gani ang rason kita mga masulundon magud sa gidikanan ang atong objective man gud is pinakauna nato nga gusto malipay niining kalibutan ang atong inahan. Kaya bisag unsa atong himuon.
0: Bisag nasad kang sayo.
2: Dili ta makabayad sa utang na to sa atong inahan, Marvin.
0: Tinod ba na? Pero ang question is, bisag sayo
2: ba ang... Balos, sakit ba yan?
1: Pero sakto ba na?
2: Imagine, ha? Imagine. Ha? Imagine na, good, oh? Marvin.
0: Balos, kasi anak yun lang.
2: Nganong dili ka bubalos? Nga, nahook na ang inyong gibati sa kang...
0: Pero grabe, bisag
2: ito kang amahan ni...
0: Niho, niha, wamang yes. Chay panamilit.
1: Nga ano manakap nga, may mga lalaki nga mubiya raman kalitway panamilit nga, pwede raman
0: kita mananghid. Paasa kayo ba?
1: Nga lang di man mananghid.
0: Oh, musulti na lang kaya nga, I'm sorry, nag-uli mi sa kong asawa. Sakit man sa kong buot, pero parang kahanta ka, nag-uli mi sa kong asawa din dan.
2: Disunod-sunod lagi-lagi sa usaka sitwasyon nga, dili ka manage.
1: Inga, sakit.
2: Mabita na ingon ako sa ubang mga, kuan mga kulukoy diya. Was, musulod yan mo sa usaka problema.
0: Paminaw adan ha, paminaw.
1: Guys,
2: kini si, balong. Gina-advise ang gina ko ni Karone. Kini si Henry Rich?
0: Henry Rich?
2: Kanang hilig yun na. Kanang mga... kanang mga dilig... Mga dual sim bitaw.
1: Ala, dual sim.
0: Say dual sim.
2: Kini si Hendrich.
0: Abi ko ganang dual sim. Kanang pwede laki, pwede bae. Pwede dual sim.
2: Kini si Hendrich ate, kabalo ka?
0: Oo, saman.
2: Ako ganang gina-advise ng kanunay. Sige, huwag sulod. Sa kinsa na lang, dagan kayo. Dali, na makakaya, gano'n mo gawas.
1: Palaban, desi mo kap.
2: Di ka kaya mo gawas. Di masakitan ang mga kababayan. Amin nga, tanggalunon ako ni sa URP.
1: Kinanglanig ko ang kap, sila balik.
2: Abin mo, Marvin, para nako, lisod kayo kung di mo tumano ni mong inahan. Nagbahad na ba isa sa pinamiro pala nga, posible magikog. Daw ba kung di matuman ang iyang gusto, kunyagi mo na sa imong inahan. Ipasulabi na lang yun mo imong kalipay. Para na ko, kinanglan, patugtan usa ni mo imong inahan. Ma-feel niya nga nakabalos na siya.
0: Kanang feeling ba nga?
2: At least, after nga makabalos imong inahan, ay sa nat, ihatag ang tanan para
0: sa imong scenario si Kuan, maghimog scenario si
1: Marvin.
0: Si Marvin. Na yan ang gibulagan niya ni ate pag suicide niya. Yeah, ma'am, maroon akong sinsya, man ko. Yan lang yung mga senaryo ba? Mawala.
1: Diligid, pwede.
0: Magita siya paagi ba nga, mawala ang kaso ko sa iyong mama nga ito kamayet.
2: Di, mawala raman yun na ate. Mawala raman yun na. Ang importante nga, matugtan yun niya ma-feel sa iyong mama nga nakabalos yun siya.
1: Naging mga tao, ma'am, no, nga, kana bang?
2: Balos yun.
1: Grabe gid mo gunit o pagdumot ba? Kanang grabe mo, kanang mo-hold sa ilahang grudge.
2: Ah, ikaw ba naman biyaan ng galit? Nahigugma ka, yaway,
1: normal nga masakitan.
2: Dumot ko, eh.
1: Dili normal nga gamiton atong anak para
2: baramon, kabalos baramon ka. Baramon ako, eh.
1: Dumot-dumot yun, mga kap.
2: Tinood, eh.
0: Pero ako, kung ako sa sitwasyon bitaw ni Marvin, ako ang opinion na, actually, unya pa ako sa last, pero, murag the interest ka ba? Sa sitwasyon ni Marvin, kanang lisod kaayo para sa iya ha ang buhaton na nasayad siya nga mali.
1: Yes, murag, diba?
0: Ang usa kasamad, ginungaga niya pag...
1: Another kasamad.
2: Mali ba ang ihatag ni mo ikalipay si mong inahan?
1: Pero sa sayop nga paagi. Sakto ba nga magpasakit taglayang tao?
2: Sakto ba ito? Nagibiyaan na sila kalit sa iyang inahan?
1: Dili man na sakto.
2: Na-feel ba ninyo ang sakit sa inahan ni Marvin?
0: Na-feel gina ito ang kasakit ay.
1: Dili man sakto nga ka nang gibiyaan siya. Tuod man nasakitan siya. Pero dili gid sakto nga mubalos ka. Mubalos ka nga ikaw mag-effort. Dili kay gamitin mo mong anak. Kabalok ang sayop.
2: Katong, yes. Katong gibiyaan mo sa laki, Marvin, kinsa dahil nag-inunungay, di ba, kaburadwa sa imong inahan? Karong nga nung ingnon man ni mo imong inahan, ikaw ro balos ito, ma. Kamu dapat duha mo balos kinsa imong inahan.
0: Nag-move on naman sila.
2: Ayaw na kapala kayo, nakatilawa naman rin matusos pa sila.
0: Nag-move on na sila, pero ang point lang, dili niya tumanon ang kagustuhan sa iyang mama. Though, kinisi may di pagkasipat gamay kasi siya may nang una-una.
1: Una-una, namira sa ngit-ngit.
0: Oh, pero dili po ang ngayon nga, sakyan ni Marvin ba nga masakitan kay tao, yes. Ragya po na siya.
2: Mauram mo ko yung rason nga mahiluna ang kasing-kasing sa inahan ni mo, Marvin.
1: Dili yun. Sayup yun gahapon.
2: Ginanglan ang balos yun. Pasalamat yan ikaw, Mauram, nag-request si mong inahan. Kung girequest pa si mong inahan mo, ato kang si Kihor.
0: Luwi ko ka ba? Ito ko secure. Actually,
2: barang. Barang, maburot ang... Maburutan ang... Tiyan na, tanong tag... Kaya, ma, okay na ma, nakabalos ito ba? Nga naman sa Manday? Di barang na kuman, ni burot na ang tiyan.
1: Lahi naman na ito.
2: Pagawa sa bata, ma, nanakay apo. Quit na doon. Diskarte ba?
0: Bitaw, sa sitwasyon ni Marvin, joke lang man to. And kung iyang i-heart-to-heart talk yung mama siguro, possible nga maistoryahan nila. So, unsa bagay ang ngayong buhato ni Marvin? Bulagan na lang niya si Mayet? Uyab na magini sila? Or prangkahan niya yung mama? Gadi niya kaya nga buhaton ang gihangyo siya yung mama kaniya. Stand by. Balik ka man lamang sa Pika Slawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance user, gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit ug ubang kape kay kana diyang nang scope amo ang gamiton pesposinyo dress sa kapang libungan ug tabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
7: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si rinisita, lumaktod, taga-tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balita syempre ato sa ang timbayan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Mayang hapon per mi kapaminaw diri sa titay sa Muanga, Cebu, Gawel, kapaminaw gahimo og tinapay. Shout out ra ko Duran family og Hosain family og mga co-workers na mo diri. Si Rene, Gaga, Amy, Cha, June Ray, Albert, Kevin og Rick. Greetings coming from JC Duran Hosain of Titay Samuanga, Cebu. Salamat ate. God bless your radio station.
1: From Mama Belen, Singapore. Hello po Ate Arlene watching from Singapore. Shout out sa akong mga anak sa Valencia City. Nga silang Ken ug Kim, paminaw mo sa tambag ni Ate Arlene ha. Salamat sa lingaw kada adlaw. Kamugid akong stress reliever din he.
0: From Salome A. Panong. Hello Ate Arlene. Maayong hapon. Kanunay gig kong kapaminaw sa imuhang manindot na programa watching from Tagum City.
1: From Bisaya Vibes, good PM. Shout out sa tanang taga Iligan City kada adlaw gid ko gapamati ninyo samtang nagluto. Makalingaw kayo inyong mga diskusyon. Usahay lami kayo i-appeal og sulti sa live. Keep it up.
0: Okay. Shout out ko sa akong pamilya dress sa Buanggita, Negros Oriental, Gahil Yuma family and Ungit family from Mary Chris J3T watching from Bahrain. Oo, karon pag ko nakaapa sa live ninyo Ate Arlene, Cap June and Ate Novs.
1: From Grace Cabrera,

0: Ayong hapon sa inyong tulo watching from Liloan, Cebu. Shout out sa akong mga katrabaho sa office nga sige po do katawa sa mga hirit ni Cap June. More power sa inyong programa at early.
1: Shout out to Brainheart Monteverde watching from Catalunan, Pequero, Davao City.
0: Hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap June watching from Zamboanga City. Shout out sa akong girlfriend nga si Sarah. Fan kaayo na ni mo Ate Arlene og sa imong programa walay adlaw nga dili makapaminaw sa imo. Salamat sa walay puas nga kalingawan from Ricom Zambo.
1: Shout out to Simple Joy. Hi Ate Arlene, shout out lang ko sa akong tibuok pamilya sa Polomolok, South Cotabato. Salamat kaayo sa inyong programa, daghan kay mi og makatunan nga leksyon sa kinabuhi. More power and more episodes to come.
0: From Rose Ann Maglinte, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Pero may gid ko gaatang sa inyong live bisan unsa kabisi sa pag-atiman sa panimalay. Watching from Kabadbaran City, Agusan del Norte. God bless ninyo permi.
1: Ang adlaw Cap June, Ate Arlene og DJ Nova, karon pagid ko kita sa inyo hang nawong sa live. Abi na ko og strict mo tan-awan pero perting gwapaha o gwapo man di ay watching here from Barangay Maa, Davao City. Permimi, maminaw diri sa among shop from Tichy Boy, Davao.
0: Shout out sa pinakalingaw na programa matag-udto. Shout out sa akong mga kauban sa Vulcanizing Shop diri sa Kidapawan City. Kadating live ninyo undang usa trabaho kay maminaw mi makahuwat rada ang customer kay ipaapil na mo paminaw from Nelson Rubio.
1: Ayan. Okay, did you know? Unsa magi may katambag ng Marvin?
0: Alang ka na ko again, Marvin, ayaw yun itugot nga makabuhat na yung sala ang imong mama. Kay imbis siya rin, siya ang nasadaan, no? I mean, siya ang gibuhatan o gasayop, siya na noon ang makadugang sa sayop. So ayaw na, ayaw itugot no nga madala imong mama sa iyahang kasakit. Valid man ka ayo nga nasakitan gyud imong mama, grabe gyud ang kasuko. Kay di gyud lalim nga mabiyaan ka sa ere, no? Nga basta-basta nga way panimilit. So usa na sa mga pinakasakit nga lisod dawaton mo nang makasabot rata si imong mama nga nung nasuko siya, pero dili gyud siya okay nga kanabitang pasakitan nimo si Mayet. Kay si Mayet wa man siya gibuhat. Again, ang kuon si sala sa iyang papa, dili niya sala. So nganong siya man ang pasakitan. So pangit kaayo ang mindset. Muni dangatan yun nato.
2: Babe, kundi na sa tinggan si mama.
0: Muni dangatan nato. Basta
2: di ko na ang kunon si mong mama. Saan na ba?
1: Grabe na, nagyot.
0: Grabe na, sad kayo na kap. Di isa na, siguro eh. Pero muni dangatan, basta puno to kasuko, puno tag ka ng bitterness itong kasing-kasing.
1: Actually, diligid dapat yung mama mo decision kay...
2: Ikaw ko na nahigugma, be. Nagibiyahin ka rin.
1: Pero dili magidlalim ang kuan, ang gihimo pod ni Mel. But again, kung maminaw siya mama, valid man, pero depende na sa iya kung tumanon niya gili.
0: Kanang, ang tungod sa kasuko ba, ang money ka ng power sa kasuko, no? Kana bang, mawadantag ka ng sakto.
1: Kasi nasayid ka nga sa'yo, sayo, pala, sige, buhato
0: ni mo. Nga na ba? So, ayaw na siya i-allow Marvin, and isa pa, kung higugmagig ka kang Mayet, no? Di maginan mo kaya mo pasakitan. Kinsa may, kung ano, imagine na, in love ka ang atawo, pero imong pasakitan, kay tungod lang sa imong mama, dili po siya maayo ba. And, again, para sa kuha, no, ayaw gitumpangi, ayaw nasumpayi ang kanang kasuko sa imong mama. Pasag din imong mama nga nagpaka-bitter

0: Pero dili kaangay niya nga himuong instrumento para mapasakitan or makabalos. Explain ni lang yun na imong mama dihan. O dili gid madag explain. Siguro mas maayo nga. Bulagin na lang na si Mayet.
1: Lisod
0: pa na kong mama. Na lisod gid kayo po actually nga kanabitang mag-explain sa tao nga suko.
2: Kusugro kay kabututoy sa mama. Kagamay nga ginapabuhat yung mama.
0: No, kundili siya, kundili na niya kaya nga ma-explain na ni mama, di kiba may nabulagi na lang si Mayet para ma-safe ka ba, ma-safe po si Mayet. Mm. Sa kanuna, ikin ang inyong DJ Nova da Marites sa Marinang Bayan.
1: Sige, imuhan ang panahon, Kapchun, bira!
0: Grabe siya, powers karon kay dagan kita kinakaon.
2: Di, Manggod, kay sensitibo kayo ni ngayskutanan ba? Marvin is torn between two lovers.
1: Torn between two lovers. Sa mama o sa hinigugma?
2: Sa mama or sa hinigugma. Nasairan ako. Klaro kayo nga, nahigugma magiging sa Marvin kang Mayet. Pero ang gugma naman guna to
1: sa... Kaya abot ko sa toang koan, programa.
2: Pero ang gugma naman guna to sa atong inahan, dili matungkad. Kinang lang pagbigyan...
1: Pero lahi ang gugma sa mama, lahi ang sa uyab.
0: Yes.
2: Ang say kalainan.
1: Lahi ay.
0: Lahi.
1: Ang uyab, imo ma. Lambing-lambingan niya. Lahi.
2: Dili, ang kalainan natin, si Marvin, siyang gamay siya, kang mama sa katutoy.
0: Karon.
2: Karon, nako na siya. Monday, Monday difference, bali ano? Nga si ma, ikaw Marvin, siyang gamay ka, ito ka kang mama ni mo nagtutoy.
1: Di siya mabuhi, wala yung mama.
2: Di mabuhi. Karon, nako na ka, dili ka namukuan sa kang...
1: Mayet.
2: Mayet. Pero kung dili mo sugot si Mayet, daghan man pwede man kakapagapagitan puli, pero katong inahan, dili pulihan. Mora'y difference. Nga walay kapalit ang inahan. Ang uyab, pwede ragit pulihan.
1: Bisag mali. Bisag mali ka?
2: Para na ko, Marvin, ang imuon ni mo yung ane. Pagbigyan ni mo yung inahan, ingnon ni mo nga, ma! Nasakitan na gid sa ma?
1: Daoton ni mo, daoton.
2: Oh, nasakit na gilakilak na gid sa ma. Mangani, tuwa sa ospital, ma. Giopirahan na ma.
0: Drama.
2: Giopirahan na ma. Pagkabuntag, daw binak. O sa'yo resulta sa opera nak?
0: Bata.
2: Lalaki man ang bata, ma.
0: Impas.
2: Atika-tika na. Sus. Kita nga mga bata, kabalo na tam... Kabalo na. Dili tabalibaran sa itong inahin pag nanay apo. Nga. Kanang primero, ipa-feel sa iyang, nga nakabalos na ka. Niburot na ang tiyan. Gibarang na nimo. Mangyari, ito na sa ospital. Ang bakambak, yung mama, kaya nag-ikot na.
1: Tensa, tensa. Basi mo sa mo, tumisay, di mo mama pagkabalo, nga nakapabos. Nga na mo yung anak ni Mayet.
0: Sabot ka suko.
1: Imbis ka nalipay siya, nagsuisay din noon.
2: Ulog-ulogir, kung yung mama, Marvin.
1: Tinuod din noon.
2: Iba yung lugar ni mo ang kwasos. Si mama ni mo, man, na magkapahimulos. Dadaan mo si Mayet, karo yung mabustan. Ayaw sa di fatal na balibari mo mama nga din ako makaya mo din mo kumakaya.
0: Pero akong inahan, bitaw mo, sabot na siya ma'am. Labi na mo explain gid ka nga na in love naman ko ma. Oy, ako may napildi. Saan
1: yes,
0: ko man ni?
1: Yes.
2: Kadaadlaw, ingnon ni mo, ma, nagilaka na si Kuan ma. Ma, grabe ng tics pangita sa ko ah. Wagin ako gitagad ma. Pero secretly, gatawag-tawag ka. Ma.
0: So, hindi na namakak na yun kasi mama nakasala na yun po ninong ka.
2: Namay usahin nga pamakak nga makaayo. Basta nga na ra, Marvin. Ayaw ikomplikado ang tanan. Ayaw na, una-una nga balaki na imong inahan. Atik-atikara na imong mama. Ingna nga nakabalos na ka, ma. Nakabalos na ka, ma. Actually, tuwa na ganit sa ospital, ma. Gaguno na to sa kasakit, ma. Pagka duwa kadlaw, ingna imong mama, mauna na ibunga, ma, sa akong pagpakasala nimo. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ba yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
7: Nindot kayo akong... experience sa Mega Man Gold Coffee. Abtik ayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami bagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa

0: Salamat ka ni mo, DJ Nova. And of course, pinalahi gini ka Cap June. Thank you very much. And Marvin, thank you sa imo pagpadangat ni mas matampo ni atong tulumanon sa Sensually Ate Arlene. Well, again, the truth will set you free. Ingon anak gida sa tanang higayon. I-heart-to-heart talk ang imong mama. Sultihi siya nga, gipaningkamutan nimo nga, masakitan si Mayet. Apan nalahi ang sitwasyon tungkol kay nahigugma na kang ato kaniya. Igna imong mama, na in love na ko kang Mayet. Pero, kung maingon ka nga bulagan ako para nimo. Mogi na'y pinaka-best. Ayaw paasaha si Mayet, prangkahi siya sa tinuod gyud. Kung unsay real story, walay ililong kang Mayet, pra masabtan niya nga nung nga kinahanglan ka muli kay niya. Malay na to, after nga masulti ni mo sa imong mama ang kamatuuran, nga in love na ka, pantungo sa imong mama, di na ka gusto nga ma-hurt siya or masakitan siya, ikaw na mismo ang masacrifice, makigbulag ka kang Mayet. Malay na to. At sa Mayet, sa pikasbahin, prangkahan ni mo. Nga love ni mo siya, pero tungo sa sitwasyon sa iyang papa o sa imong mama, dili pwede maging kamo. I'm sure, kung tinood ay mo isulti, makasabot si Mayet, makasabot imong mama, and malay na to, basin imong mama pa ang muingon. Nagka-move on ako, gilit go na ako ang past, ay importante karon imong kalipay. Walay kumo sa paghimog insakto, Marvin. Again, thank you very much. Sa imo papadangat imo swatang po ni atong tulumanon, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini sa Ate Arlene, ayon, maganda salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo

0: na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras tatak, 15 minutos di pa pag-alas 11 sa kagabiyon.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney. Straight to the point.
2: Hangtod sa hangtod, bumadigbabaw ang kabaduran. Busa, mudapigtas kabaduran.
1: Straight to the point.
2: Maigala, kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao, province wide, nationwide, worldwide. Mayong gabi na itong dalan, Adlo Garod, Hoy Best, no? Pinsa 21 na sa buwan sa Mayo, tuig do smell, bite size. Kumusta itong kabaga tigpa mo na, baga avid og diehard listeners? Dini sa overall number one gapong ang Sibianas, Kabisayan, og Mindanao, DYHP RMN Cebu. Ang DYHP tanabag ay stop, tatanag kinibukag persa sa news department. Panginaot mi namo sa kapis kayo sa paglawas, kadasig sa pagkatubag sa mga problema, kaimusog sa paglawas, o gabaskog sa paglawas. Namayang tungpunan sa pagkatubag sa mga problema, mga pagsuway, kalisdan nga itong itubag, karoon dunot ka sa estima sa kalibutan, mga igala. Ato mga bustaho, ato gabagatik mga rin sa Mirano, gabatad gabahin sa lalawigan sa Sugbo. O gasigbit ka mga lalawigan, may gala sa Mas Bohol, Lite, Mas Bate, Sikihor, Negros Group of Island, Bohol, o guban pa ka mga lugar ang maabot atong broadcast ng Sibya, karong ka mga orasa sa kagabion.
1: Straight to the point.
2: Ubay-ubay tarong isgutar na may gala nga nag-unang nga mga isyo. Nga may kalabutan, nagharing lungsod, may kalabutan ang magbuboys, may kalabutan ang mga taxpayers sa... Unsa ron nga nigawas nga magawa dito at nga mga isyo, no? Dinis itong nasod nga Pilipino, may gala. Mga nang atong susihon karon, no? Daghan naman ko ron sa panahon karon na ang bag-o ng teknolohiya, mga higala, no? Sa una, wala pa man eh. No? Atong isgotan ng 1970s, 80s, 90s, early 2000 may gala. Wa pa maning social media, no? Wa pa maning platform social media sa mga digital o sa panaya. Pero karon, pero tinaghana ng mga vlogger, mga content creator, mga kunuhay sweetos balaod.
1: Straight to the point.
2: No? Mao na naglibo ka tong kutaw ng social media. Nanggawas ang wani to, dali pagdapig sila mga give the pig ga politiko, no? Ah, mukhaan pag mga balaod nga wani to, dire?
1: Straight to the point.
2: Ako, wano ko taktik og balaod, di kong bar magigala, nakasunod ko gibar o bikini bar.
1: Straight to the point.
2: Pero kung mag-isko tag balaod-balaod, wano tayo nakuha mo, ang kong gitana, nadili man ta bugado, no? Pero kining ubanggod nga na social media, no? Makapakutaw sa utok magigala, kay uban, mag-iskot ang magbalaod, no? Unya ang balaod, sakto ba kailang giskot ang balaod? Oh, come on, come on, come on, come on!
1: Straight to the point!
2: Di ba? Mauni ron atong nakita sa social media. Sa unang panahon, 1970s, 1980s, 1990s, diri na sa 2000, wapa maning social media, wapa maning digital, no? ang social media platform ay gala, YouTube, social media, Facebook. Karon kay, nag-demokrasya ta, makabatuyan tas ng gibate. Makabatuyan tayo sa itong mga reaksyon, mga komento, mga gibati na ito, no? Makapabuhagay ta. Pinagi sa social media. Mo nang atong, ang social media, kung ato lang tanawon may gala, nagkalain-laing mga, amot nga kung content creator ba niya, vlogger ba na, unsa ba na niya, nauban ay mag-vlog-vlog niya, anya, dapig silang kuan, saway sa politiko, dapig kung dipinsahan ang isa ka-politiko, no, niya, doon na pa'y mo gamit o mga balaod-balaod niya, no? Mao ni ron. Niya, mao itong natabo sa miyagi ismana may gala nga doon ay tensyon sa Seoul sa Senate building. No? Kato, daghang kayo itong mga reaksyon nga naglatagaw lang unahuna sa uban. No? Naglatagaw lang kay ang uban na mag-video na murag mga komentaristang wa mahuman ba? Oh, murag mga komentaristang wa mahuman. No? Ngayon, okay naman na ito, dali. No? Kay demokrasya man ta. Oh, lagi-lagi, abuhagay niyo mga gibate niha, ang inyong kasagmoyo, ang inyong kwan, unsa pa na diha. No? Pero, di lang ta magpalabi kay, sige tagdapig sa mga politiko, no? Sige tagdapig, dipin sa politiko, pero mga politiko, asa man? Be, mga tana ko ninyo. Sige magdapig, sige magaway, sige magsungi, sige maglalis sa mga politiko nga inyong gidapigan. Pero asa man sila? O sa ilang kahimtang? Mga tana ko. O sa kahimtang? Ay, pito-pito kang mata na.
1: Straight to the point.
2: Pito-pito kang mata. Muta na taunsa'y kahimtang sa mga politiko ng inyong ginapigan. Tuwa ba dito? Nagkual ba dito? Unsa ba? Be. Paldo!
1: Straight to the point.
2: Paldo, ayahay pas polis.
3: Correct ka dyan.
2: Ya kamo dyan, nangugat na depensa, nangugat na dapi, nangugat na mga pagsaway, unsa pa na ilang saway-saway di, unsa pa na niya. Nang inyong gidapigan, inyong gidepensahan, asa man sila? Tuwa sa mabugnang lapit, tuwa sa aircon, nagyaka, nag-slim beauty, sleeping beauty, nag-sleeping handsome, unsa pa na niya.
1: Straight to the point.
2: Oy, masoy. No? Wala magkaingon itong may galang lahi, nagkaroon ang tungod sa mga bagong teknolohiya, no? Hinoon, kini makatabang man iso sa kapolitiko. No? Gamit ang social media platform. Nagana yan ni Kuanan, ni gamit ang social media ba'y gala, no? Tungod kay makatabang ni sila mga tinguha, sila mga pangandoy, mga panginday nga mahimong usag ka prominent people, usag ba ka mayor, usag ba ka congressman, usag ba ka senador, presidente, vice president, gubernur, barangay tanon ba, barangay kapitan. Tungkol sa isyu karon naggawa sa atong nasod nga Pilipino mahigala, nawagta na magani ang usay gitubang nga krisis sa Pilipinas. Wa pa ba ni mahuman? Nagsige pa maggubat dito mga puti dito, mga lahi mga planeta dito. Ang mga dili ingon nato naggubat-gubat pa man dito. Tension pa man sa Middle East? Sige pa mag-away dito? No. Tanawa gud ang atong oil crisis oh. No. Basi sunod semana. Tuesday, basta makaduog gani kong Martes, may gala na agi na dihay mga development. Doon ay rollback, doon ay ahik. No? O ato ng atngan. Sunod si Mana, ika-Tuesday, no? Ika-Martes, may gala. Naanasan na ay posible rollback, alipay ta. Yehey, pak-pak. Anya,
4: uminto, kusnot ang naong. Ah, di ba? Unya, unsa man eh? Giseryoso ba ni sa gobyerno? Ang oil crisis karon? Oh, come on, wala eh. O kuman pa nga mga isyo nga angay tagdon unta o angay unta isgutan na huwag tang mas passing na klarong tata mo unta nga na ay flight control project anomaly.
1: Straight to the point.
4: Pero unsa ay gihimo sa itong gobyerno? Nga naaman unta'y na preso o nga ay witness na ebidensya nga doon ay anomalosong transaksyon sa flight control din sa itong nasod ng Pilipino mga igala.
1: Straight to the point.
4: Pero unsa man? Wa! Hilumpas tiran ha? Hilumpas menteryo. Aliman mo ana? Di ba? Na ay nindot unta og angay unta sulbaronon nga adunay interest ang mga magbuwis, adunay interest ang mga yanong Pilipino, ang mga taxpayer magaygala.
1: Straight to the point.
4: Paun sa man eh? Na 12 na 13? Di lang sa stress si Miguel, kay kining stress si hit ni sa mga kining ni ang anti-Duterte. Hit na nila basta kanog silang stress.
1: Ah.
4: Basta makanog stress kay mao maning gigokod si Senador Bato. No, dunay tension sa Senate building tungod sa stress.
1: Straight to the point.
4: Tungod sa stress ngano ba? Doon ay changes sa Senate, no? Sa Senado mga igala. Tungo sa 13. Unya, ang mga hit sa mga Duterte o mga anti-Duterte mga igala, ang ilang pagto, hihugo pas hugaw.
1: Straight to the point.
4: Hugaw pas hugaw. Nga naman. Dirty-minded kayong uban. No? Nagpataka, nagkuhan nga ka na, maon eh. Kung imo lang hunaon mga igala, sa Senate, good, sa Senado, no, isponsor mo na sila niya. No? Kanto de si Cesco de Romay na Senate President, gilog ni Vicente Soto de Third. Ni Sador, si ni Soto may gala, di ba? O, unsa man kanon na? Inyo ito pasagdan, karon kay nailog sa, nailog ni Senate President Alan Petrikitano ang pagka-presidente, pagka-kwan sa Senate, sa Senado may gala? O niya, nagsige mo giyaw-yaw, sige mo giyaw-yaw.
1: Straight to the point.
4: Di ba, demokrasya maguta? No? Mauman sa Senado. Doon ay minority, doon ay black majority niya. Kung di magkauyon, di magkakana. No? Unya, ang hunahon ako sa oban, mga tao, mga igala, lamin ito mga hits sa mga Duterte. No? Kato mga anti-Duterte.
5: Nainis na lang si President kay ang impeachment trial ni BP Sara, wak na. Di madayon, di doon na rival.
1: Straight to the point.
4: Mauna!
6: Oy, Masoy.
5: Anak ko no, ang pag-abot ko no ni Senador Bato de la Rosa, mauna ko no atong adinag ko no na makuha ng impeachment trial ni against BB Sara.
4: Niya karon, kay giyo naman pag-convene karon sa Senado. Nagyaw-yaw gapon mo niya.
1: Straight to the point.
4: No? Giyo na magani ang pag-convene sa impeachment, ang articles of impeachment ni BB Sara? Giulhi mo magani ka ng tension itong buto-buto na Senate building? So meaning, gidawat na yun o giconvene na yun sa Senado ang Articles of Impeachment ni BP Sara. Pero nga nung suko, may kay mo. Gingnan pa si Senador Bato de Rosa Gapugante.
1: Straight to the point.
4: Wow. Kasabot mo si Pugante? Ha? Ang ubang guruan ni kasabot mo si Pugante. No? Magpataka lang nagyaw yun sa social media. No? Maingon nga, Pugante, asa ka ang Pugante na. Wara ba'y klaro, no? Kanang maingot ang Pugante, kanang napriso na. No? Kunong doon ayos sa waran, hindi ako ba'y klaro? Maingot ganun si BBM ay gala nga, hindi pa natin uhuliin si Senator Bato, ang sekretary sa DLGC, si sekretary John Rick Remulla, maingot pa magani nga na, wapay klaro, no? Wapay gipagawas nga aresto waran, di ato'y gayo na. Hindi, maingot ang Pugante? Beko no, be, sabta ko nyo, Pugante ka to si Senator Bato de Rosa? Or doon na to sa'y pamaagi nga masipti ang iyang kinabuhi o dili sa mada dito sa mga puti dito sa dahig magigala.
1: Straight to the point.
4: Doon ay tension sa Senate building, no? Doon ay buto-buto. O niyang ipasangin lang dahil sa mga hit, sa mga anti-Duterte is drama. Pero tingin laga ni Senador Pia Cayetano kay di, sila na may gi, sila na may gi, gi, kwan, gibas sa baga, antay Duterte. Sila na may gibas, kay, drama, ana, drama, drama. Oh, come on. May kong mag-drama? Napoy ang ganilag ko, nga, kailin ko na, no, humag ko na, picture, picture, nga, on, murag ko lang ko, no. Oh, come on.
1: Straight to the point.
4: Tanawa ko tong netabo, pag-abot ni Senador Bato de la Rosa. Nagkadagpa-nagpa, nagkapangus-pangus. Kinsa man ang migukod niya? Police? Barangay Tanod? Sheriff? Marines? O kinsa man? National of Bureau Investigation, mahigala. Ilang gihin mo to? So, sa Senate Bill yung ginukuray. Wasay respeta sa sakasyador, mahigala. O niya, ang makahihin mo atong tinsyon sa buto-buto sa Senate Building, katong mga plumber dito. Kinsa may gitawag sa G-Science nga magkuhan ko nung magbarina-barina dito, na-invasion magbarina? Wow! Bago ni Ron, ang invasion magda, nagbarina ito, magdrill-drill dito sa G-Science? Why maintenance ni? Oh, come on, why car... Well, naunsa na dos.
1: Straight to the point.
4: Nakatawa ko ba? No? O niya, gikwa ko to G-Sais, no? Gihangi ako nito nga pantuot no, para sa seguridad. O sa may tension sa G-Sais, mutan ako. Be. O niya, human sa tension may gas, buto-buto, gi-interview si NBI Director Melvin Matibag. Natibag yun yung gikwan. Nangimakak nga YB sa gusa nga NBI dito sa so, sa Senate Building? O niya, pagtutun. Pagkaugmanaan naman. Uy, ubay-ubay, damo-damo man di ay, dagadagan man di ay. Ay, pastila. So, primero, si Piyata. Nahimakak. Si BBM, ingusad, wasad, kay maisulti ni Matibag. O niya, pagkasunod adlaw sa investigation na himuwan nga na, danay, naaman na NBI, nanapay ningo, nagdagril. O niya, na ako no'y gibarina dito nga dili paagian, nga naman, or doon na mo'y plano. Kana, usata sa mga tanan na. Gibarina mo ito, nagbarina, kaya kana, dili angay agian sa mga tao. Come on, di ayong mo ingon, ano?
1: Straight to the point.
4: Oh, come on. Di ba, magunahon lang tanan ba? Kana lang dapita di ha, doon na'y paltos. No. Doon na'y sila'y plano. Ang plan na'y palpak. Gigokon si Bato, hala na ginaganay, pero tungod sa, ay, kung batangon si Bato god, no? Nahibog ang PMP chief, PMR god na. So, kato, plan A, palpak! Maoto ang plan B.
1: Straight to the point.
4: Palpak gyapon.
1: Straight to the point.
4: No? Palpak gyapon, ano man? Maoto na tabo. Nga buto-buto. Onya, ikaw si Senador Bato de la Rosa, may gala nga dunay tension ingon ni ana. Kung dunay instruction from the highest, o kinsa pala diha, maoy director ni ana, kung tinuotong ingon ni Senador Amy Marcos nga all the cost tanan be sa kinsa mapagan. Kung sa'y buhato ni Bato, magbanding duding na sa Senate Building, diha sa sunod si Senado, mag-stipulis sila, magbanding duding na sa diha, si Bato'y... Ikaw, di ka musibat? Wapa may klaro, wapa may arrest warrant gikan sa CICC o sa din mga kwalong. Wapa makuha sa korte din sa atong nasun? No? Wapa may clear?
1: Straight to the point.
4: Si Batoy, ang plan ni Palpak, ang plan ni Palpak, ang plan si Maoy Paboto ni Sir Bato de Rosa nga madadoon sa dito sa mga puti, dito sa mga inkanto.
1: Straight to the point.
4: No? Si Batoy, ikaw kunusin mong bahin. Danloon ka dito. Nga wapay klaro ang arrest warrant may gala. No? Kung ato no naon may gala, dagang kayong mga ni kuang karon ba? No? Mga hit karon sa mudot. Nga naman, mangutan ako. Tungon lang ba sa sala ka ng AJK ang crime against humanity? Pero kung imong no naon may gala, kinsa may nakabinipisyo o pirting daghanang ni Oyon sa mga pamahagi may gala, kinsa ma, mga tao, mga taxpayer!
1: Straight to the point.
4: Mga magbubuwis! Million of people, million of Filipinos ang nakauyon sa maong drug war magigala, di ba? Ingon nag-criminal. Verbal lang. No? Ni Tatay Digong atoy gayo na. pero wa ta kakita en flagrante delicto caught in the act nga bipusil bipatay si kanay presidente tatay di ko gumigala, di ba? Nakita mo ko bangutana ko ninyo may ngamog kriminal. Nakita nyo, caught in the act, ginipusil, gipatay ni Digong ang usa ka inosente? Beka mo. Wala! Straight to the ila lang gituman ang ilang saan. Ang ilang mga panumpa. Unya, si Senador Bato La Rosa mao'y PNP chief atong igayon na. No. Unsa may imong buhaton? Kung naglantaw ka sa interes sa mga tao, maokid imong buhaton. Ang interes sa mga tao, ang imong himon. Kaya gibutang ka nga isip leader sa sakanasod. Ang interes sa tao, may mapatigbawa. Dili, ang imong kagulingong interes.
1: Straight to the point.
4: Di ba? Kung tinuod ka o sinsiro ka nga nahimong leader sa sakalugar sa sakanasod, imog yun tumanon o imog yun kano ang interes sa mga tao? Kaya mao may nagbutang si mong pisto. Mao may nagpili nimo isip mo sa ka-leader, isip mo sa ka-presidente. Unsa imo nimo? Magpadingduding lang ganiya. Magsiklag ismail-smile nila. Huwag kayo mga inisiyatib nga makatabang sa nasunog sa mga tao. Oh, come on.
1: Straight to the point.
4: No? Simple na ginunta na. Pero tungod sa pamulti ka may gala o dunot na sistema sa pamulika din sa nasunog, mao nandiyan nun. Nagkalatagaw na, wana mag-iusang Pilipino tungod aning nga naapay mga kinsang mga matawa na. Mga kritiko na ni Duterte ang naadiha. Kana mga endorser ng impeachment, kana nagsigig ko, andiha, kinsa man sila. No. Mga kongresman nga way distrito. Sagad, mga kongresman nga way distrito, may gala. No. Mga party list. Uya, kinsa man na sila. Di bang utahan ako? Di ba? Sumining kining tanan nga ng gawas karon kining atong na sinati nga kagubot sa politika sa nasod, personal nga pamultikan eh. Mani atong nunahon, may gala, kita rin kung aning mga Pilipino. No? Kunya, kinirabang mga kuhan, mga leftist, sabi ni Sagan, basi wata kayo ba na na sila plano di ay nga dun ay, di ba? Kamugunong bihun na hauna di habi.
1: Straight to the point.
4: Di ba? Unya, kanang sa Senado, may gala dun ay changes sa leadership di ha. Pero may mong hitabo ko na. Di nila magkaroon na hitabo nga si nailisan si Senador Tito Soto, di ba? What about tong na si President Cis Cordero? O nga nung napulihan sa ni Senador, Senador Tito Soto? Di ba? Di ba changes? Na leadership? O, unya karon nailisan si Soto ni si President Alan Cayetano? Dagang kyaw-kyaw.
1: Straight to the point.
4: Og dun ay dagang tensyon sa sa building. Unsa man na? Dun ay gitago nga angay o kayon, og angay o ting kayon.
1: Straight to the point.
4: Nga nung mahadlok man ta, nga dun ay changes, nga pirmin, demokrasya man ta. No? Pirmin ang takadog sa balitaan na nga dun ay changes nga leadership sinet president, lain sinet president, lain asab ng sinet president. Unya karon mukyaw-kyaw ta, na dirty minded gay ta nga ka na, mauna, wana ng impeachment trial, wana tabunan na ng impeachment trial ni BP Sara, kay puros na mga Duterte Black ng nadiha, mga ako na. Oy, masoy.
1: Straight to the point.
4: No. Kato si sinet, former sinet president, Chis Cordero, di ba? O say sinet president, o nga nung na ilog man siya, doon na may changes sa leadership. Kinsa man ni Pule, di ba si Senador Tito Soto? O niya, karon, napulihan si Senador Tito Soto nga timing sa kayong maotong igayon ang mutasyon sa Articles of Impeachment sa plenaryo? Sa tanang mga congressman, mga higala? Timing kayo nga maotosan, na maotong anhuna sa mga tao, hugaw pa sa hugaw.
1: Straight to the point.
4: Hugaw pa sa hugaw. No? Oy, si tatay, kaya kagulihay blaron man tanin nila.
1: Straight to the point.
4: Ha? May pa mag-shut out na dali. Oh, na nagtanaw na rin, 1 million.
1: Straight to the point.
4: Di ba? Ay, kanagod nga nung, ang kongol may gala, nga nung makuyaw man sila, nga doon ay changes sa leadership. O sa sila kuyawan kay,
6: Ako na, ang bibisara, kay kano, ang black majority karon kay mga, poros ko na mga tao Duterte, ano ba? O usar sa iyang kikuyawan, o gikadlukan, kay gawa sa impeachment against the Pisara. Doon ay daghang isyo nga may interes ang Pilipino.
7: Straight to the point.
6: Muna, na ay daghang isyo nga angay sulbaron o nga hisgutan mga higala.
7: Straight to the point.
6: Bahay sa usaman, ang flood control project, duding-duding ang pag-ibisigar na amay na priso mo mga putputra.
7: Straight to the point.
6: Amay gihukman nga priso, nakakober mga ni Kondra sa lapu-lapu mahigala, kaya gipandaan mo rin ubang nga mga kontrakto, rin ubang nga district engineer sa DPW, sa diri mga priso sa lapu-lapu sa jail. O niya, sige lang tag ingon nga, dagkong isda, nani dagkong isda, nakanungong wana, nani dagkong isda, na, sa padayo ng investigasyon mahigala, nani dagkong isda ko nung mataral ko ng masukmanan, o kuan ko no, no? Usa sa mga kuan involved sa kuan transaksyon sa flood control may gala. Asa may dakong isda diya kasi isda? Diskaya ra?
1: Wala ba
7: eh? Straight to the point.
6: Ma'am, kuan mo na? Kasi diskaya mo rin siya ibis ra?
7: Straight to the point.
6: Ang gusto na to, a kinsay real mastermind nining flood control project ano mo rin. Nama, dili mo na pasangil, dili mo na kyaw-kyaw. Tinood mo na kayo, doon na naman ang apriso, doon na mga witness, doon na ebidensya. Kanyang ano, di minisiyosohon, nga, kuwartan-tahan doon sa mga magbubuhay sa'y kaw-kaw to sa kabansa nasod nga Pilipino magigala.
7: Straight to the point.
6: Kwarta to sa mga tao, kwarta to sa mga taxpayers, ang gikaw-kaw nga maong anomalosong transaksyon sa flood control magigala. Kanya, anda arang pag-ibisigar, maragwa lang, nag oh, isa na, oh, di ba kamo kuno kami huna-huna dabi? Di ba? What about sa PhilHealth? Billion of pesos sa among kwarta. Apil mo itong Nestor, apil mo itong general ito ni Alan Tanggawa na rin.
7: Straight to the point.
6: Apil mo dito, PhilHealth dito, saan mo na? No. O niya, doon na pa ito yung mga pasagal nga insertion sa gaon sa patuniha. O niya, kinsa may mga, kinsa may nahitabo ng ingon na, kinsa may house speaker ato gayon na. Maunang panahon sa impeachment trial may gala sa plenaryo, paldo ang 200 kapin ka mga congressman.
7: Straight to the point.
6: Paldo! Mano mo tayo nataas sa mga kwarta sa flood control project ano mali? O gato mga insertions magay gala? No? Kanaunta, seryosong yun na kay dili mana pasangil, dili man na tagautaw, dili mo na way basihanan ba? Klaro ang tataw nga naa mag ano malusong transaksyon sa flight control. Kaya doon na ni Kualog Fidibet, doon na witness, doon na ni pasangil, doon na kuan. Kani, doon na nga preso. Di ba? So, tinuog yun na. Kanya, ang nga ginasiryasuhon unta, di ba? Sa akong bagduda, kini, commentary program may gala na ako opinion ako. Sa akong ring opinion. No? This is my own opinion may gala. Kaya commentary good eh. No? Huwag magbuot na ako, mag-unsa ko, maglampulin-lampuan ko, mag-tumbling ko, mag-frontal-frontal ko, mag-magic-magic ko, bugwa ko kayo.
7: Straight to the point.
6: Kaya ako'y onboard ka ron. Kita nag-yagaw-yagaw. No? Kita nagkagubot, nagkasungi, hala, uban rin, nagkakuan-kuan na. Lain na mga sultihan, makadaot na, makakuan na, no? Makadiscourage na, uban na rin. O siya, watakay ba ni mo? Nanay magkita ni, magsilukbagay na. O magpinusilay ba? Tuhos pagdapig. Kita rin magkikuan, pero watakay ba kung kinsa may direktor aning tanan? Kinsa may instructor aning tanan na magkaguliyan karon? Kamu kuni huna diabi. Uno na agin niyo kinsa man. Na ay musulti nga hinhin kayo. Pero wa ta kay bao siyang moves sa iyang underground moves, di ba?
7: Straight to the point.
6: Hilong pastran ha.
7: Straight to the point.
6: Ang mga tao nagkagubot, ang mga senador nagkagubot, ang mga congressman nagkagubot. No? Di ba? Kinsa ka maoy direktor aning tanan. Pangutahan na lang ta. Pangutahan na lang ko. Kinsa kay direktor aning tanan? Nga nung naingon naman aning Pilipinas. First time nga doon ay natabong tension zone sa Senate building. Di ba?
4: Unya, ipasang rabas ang Duterte. Tungo sa Duterte ko naman, nagkagubot ko ng nasod. Unya, sila nilingkod zona ang presidente sa tatay kong huwag maingunada. Di ba? Karon pa man ang administrasyon. Di ba? Karon pa man ha. Unya, imo ipasangil sa huwag umanang kuan? Imo pasangil sa wana? Bisa ganing flood control project, ipasangil nila nga ito sa Duterte? No? Murag, makaingon ta ba nga, bakit kao kayo ba? Di ba? Sinyong nauna, bakit kao kayo? Na mamasangil ta sa dili na ilang panahon karon. So ang itong pasingilan ang nakaroon nga naglingkod sa ilang katungdanan.
7: Straight to the point.
6: Lagang gag Kapitan Dore sa isang kamotor.
7: Straight to the point.
6: Yara yung umabot nga barangay giskilig sumigala, muragwa na yun, no? Wala. Layo pang barangay giskilig siyon. Alam, magkuhan na nga. Lagan siya alam. Muda nga siya alam, kapitan. No? Lagan si Nestor Kapitan sa ako. Ano naman? Karun, wala na. So, una, layo pa. Karun, inangat na ko. Una, hapit na. Kumadayo ni, adlaw sa mga kalag. Manong gisa, gi-timing mo na nga, November 2. Kaya ka na ko, no, pabutaron ko ng mga kalag at yung gayon na mga Bueno, mabalik atong tulumanon, mabalik ang Straight to the Point Evening Edition, mabalik si Radyo Man JQ, human lamang sa mabulawanong pahinunong. Please, stand by.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Alagang Unilabyan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
11: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: kuldesyon sa naay ambisyon, naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
4: Puyawang Danoy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
5: Pinakalami nga black coffee.
6: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oras tatag, 27 minutos na humaglabay galas 11 sa kagabion.
4: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point. Straight to the point.
3: May nabalik tayo sa katulungan ng may galatong shoutout kadiyot, no? Ang nagtanaw sa kong live, sa kong FB account, may galang niya ito ning putlong kadiyot kay mupursensya ko sa page sa DYSP kaya ito sa ito shoutout na nagkuhan dito message sa comment section, ha? Excuse me. Alia Chang, thank you so much for watching. Connie Bals, thank you madam. Diyas sa Singapore, no? Mga OFW in town eh. Mayong gabi kasama ang Jekyo, kika ni Connie Bals. Lamat kayo ma'am, no? Chichi Farche, Farche! Social Chong Kabilis, no? Akong kaumansan na sa Banderadyo. Tingnan siya na ako sa una na mo, no? Yeah. Alfredo Alvarado, siya tawad mo sa classmates sa... Alfredo Alvarado. Mas Alfredo rin is Carbonzona, no? Norols of Fista man dito sa Tubuso Jikyo at tuta sa Amua i-vlog to dito. Okay. O si Lito Barco. Oy, noy, kumusta noy? Kumusta mo na sa Tatay Tino niya, no? Nga kong ugangan sa Tatay Tino naroon sa Bagay Compostela may gala. Onya, bago lang may nahumamong higom dito sa Bagal nga, no? Onya, kapayad lang na ako kaya nabot ako dito sa Cebu City may gala. Onya, akong problema na ako kay akong pitaka, akong driver's license, akong ITM to adito tanan, akong mga kuhan sa pitaka, natagak, no? Magani, natagak akong bag, ako kay bawang, akong gisod mga akong pitaka's bag. Nya, pagkuhan akong U-box, kikuhan akong bag, natagak ang bag niya, nalagpot posible itali ang pitaka, no? Nya, kung buo sila, hanto diri sa Buo City, kay nagdali lagi ko, ilibon lagi ko ron, kaya nakipartingi tabungan ito sa Kupusila, niya. Do? May gani kay nanawag ako commander nga wapa ko ka guto mga ko kaon kay dadali man ko kay mas mabta ko guras kay kana man ko gi kana mo sa news director may galang nga kay paglingkuron kay wa paman si Benji kay bag-o man kuan bag-ong kasal magpadilit padilit patali ko niya si Tony Bin na sa importanteng ilakaw. Muna kita'y kasamtangang nagdumaan eh. Doon na may tinggilakaw si Atty. Binalgo. Muna kita'y temporarang ipalingkod ni mga programa. Doon na ligo, kumustilahan to dito eh. Pag-abot na ko dito ng kuhibaw nga, wala ay kuida pitaka. Driver's license o dito, nalumotor-motor, bago ba kayo checkpoint? Doon niya. As tipo, tatatay, dinang tamulian eh. Okay, kung mabalik ko magmotor ka dagang checkpoint ko pa doon, lapulapo ka mo, oh, niya, wakoy driver's license to amas pitaka, nabilin man. Natagak may nakita ang asawa sa kong bayaw. No, may nakikita si pitaka na ako, nga natagak. Natagak mo niya kung bago niya, abli mo dahil na pagtagak, nalagpot akong pitaka, dali siya dahil kong sakay sa motor, kaya dadali ko kay alas 8, apit alas 9, dahil pagikan ako dito. No, matong, paabot na ako dito eh. Wakoy hanaw yun. No? Nahabilin ako pitaka ang driver's license. Abot lang ko rin nga wakoy driver's license. Oh, ay noon. Di ba sa tamangon nga, natas media, pero lahat man kayo mag-drive ka nga wakay mga dokumento diha. Lahat kayo paminaw, no? Dako mo ng salasab sa balaos sa yuta. No? O na, nabilin ta akong bag. Wakoy ko ron. Wakoy, yun. Wakoy, pamahon ni Ugma. Ganina, dagana ng doon ay pitinuwa din namin sa mga kaubad ng newsroom. Ang kaon ko, wag ko iskada ko. Uy, masoy. Ako na great si Boss Benz, no? Benzel Istologa, akong BFF, akong partner in crime, naminaw karantiali, no? Nanawag ko na ako ng hapon niya, doon namin sa abot nito, pero ako gi-cancel kay, kwa lagi, mag-programa ko ron. No? Salamat kay Boss Benz, ako sa kikosa nga, libre ba ko ro Boss Benz, sama ng kwa lang, no? Pabot ako si mga update, Boss Benz, ha? Benzel Estologa, diya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. No, si Bus Benz, may BFF, may partner in crime. Benzel Estologa. Estologa family, diya sa kwan, si Mamin Jel, yung asawa, no? May saluga family na sa mga sisyo sa Panta, Barangitahiro, si Busting, kanunay yung maminaw, buntag hapon, unto, kanlaon, kanis Busbins, diehard gining listeners, no? Unya, very cool, magyan, generoso, galante kayo, eh. Ako na yung galante niya, bas, piksan na rin ito doon. Yan na, alamang kayo, Busbins, ha? Sabi na ako, nakalimbo na ka na ako, Busbins. How many days, how many years, how many days, right? Okay, no rolls, ihatid na lang na ako, GQ. Mamata, Alejandro ni. Alejandro Dilicano. Okay, Liza Sasal, Mama Liza. Okay, salamat kayo. Kung brother-in-law, si Lito Barco Kabantak. Okay. GQ, balik na ninyo. Ato nina gani. Lani Seblante. Hello, Ma'am Lani, diha sa Qatar, no? Salamat kayo, Lani Seblante. Daga pa ni. Sexy, daga, guapa. Salamat kayo, Ma'am Lani Seblante. Yang Papa Mama de las Consolacion. Kaya mga diehard kek, tiba minalong sa DWHP. Niya kani si Lani ron, yang sa absence na kwan sa kwan siya, Facebook na siya, no, sa pin sa DWHP. Okay. Isuga ni mo Bus Jiki, oy. Okay, kanil no roles ni Alejandro Dilicano. Gapuan ni mo tupi, oy. Ah, bide ni si Alejandro Dilicano. Okay, John Mark Kabantak, thank you so much for watching, no. You know, diyan sa Compostela, Cebu. No, ako ni mga bayaw, nga gikan Samar, mga waray ni. Relax lang kasama ang Jiki, gikan Jima Laspona. Okay. Chong Tabay Cabiles, no? Nestor Cabiles, Kusyal, dagan din kapitan sa Sulundos. Yovan AC Umbos, relax lang din kasama ang Jekyo, pag TikTok sa gamay, bay, di habi, para mukanta. Wala na kong kanta ginaw sa iyo, ganina ay katong papasukin ko, sa itong say title na. Hindi ba bago rin mo takakuha sa mga bago rin eh. Okay. Oy, ako ko paring kapitan! Paring Kilig Yada, no pre, kumusta pre? Kwanda ni Kapitulo Sayat, Barang Captain Kili Kihada. Ako ni kumpare, no? Di pa ko sa nagpuyo sa Kapitulo Sayat. Kwan pa ko ito, bantaran dyan patali ko ato, no? Nangugos niya sa akong bata, kani si akong Joseph R.G. Kiano, no? Yan yung ninong, o si Paring Kili. Kapitan sa Kapitulo Sayat, no? Paring Kili Kihada. Pre, kumusta pre? May gabi ni mo diyan, no? Nagtukaw man ni kay, aktibo man yung kapitan na si Kapitulo Sayat, no? Lamag kayo pre, pagtanaw pamaminaw pre, ha? Okay. May gabi ko po, wa na jud na mao ang government sa Pinas, abi ang flood control og minalita asaman. Ika ni Simblante lani, lani Simblante. Okay. Desire Dihos Salimbagat. Thank you for watching, Jima Laspona. Okay, balik ni. Ana. Ilayan niya. Jeremiah Stradio, good pay my doll. Lama kay Jim, Jeremiah Stradio. Okay. Ya, na ada dia si Alan. Ulitaw pa na si Alan Tangkawan GQ. Ulitaw eh. Ah, dali. Nasaan na? Si Kwan mo na yan. May ngaan. Tanam eh, kasi may. Nag-Kwan mo, iyang Kwan. Ininsik mo na iyang Kwan. Ako ni Kwan, iyang ano. Bueno, labat na ako ng i-close akong live, akong personal account kay akong tanawang sa pang pin sa USB kay Dagas dito nag- Shout out ulit itong nag-message sa comment section, ha? Okay na kayo ninyo? So, magpasalamat ako ninyo. Salamat pagpatalingog. Salamat pagsunod. Paliog, react, share sa akong live. Kaya na naman ko yung earning. May napuno sa itong guan, no? Na naman ko yung earning gamay. Puro wakabot talig. Tumiyagi, wako ka kubra, wako ka payout kay 20 plus raman. Kaya 25 man ang guan. Abab mo yung makubra ni mo yung guan niya. Wakabot. Oy, kay, bawa ka, tapulan na ka ng sigig post, mag-post na, kay sayo-sayo raman niya ka, unyo siya malimot ha, manatuno na on, pero, sige, nung tatag-post, no, nalam ko na earning, nakakubra na ako kadawa, pero, amot lang mo sana yung, kuhaan nga, umuka, kubra na yung karusiman, buwana, 23 man akong payout on talan, so, picharo, 21, 23, ba no? Ako tanawang, kumabot kay 26 above, wana kubra, pero, 20 gani, paubos 19, dahil, 20 point, 20 5 point something. O, makakubra na kananaan. Wala na nalilibo kapin. So, pero, may size. Okay na eh. Okay na, basta kuhaan na. Manang, react, share, no? Alawa. Kaya ba niya, bisag like lang niya, share, comments, engage mo na, di ba? thank you, bye-bye to you, thank you, no? Ako nang puto na kong live sa akong personal account, on niya, balhin mo sa page sa DWHP, ha? Kaya aron dito sa mumutan-aw, mo shout out. Pwede mo dito ako gapong i-shout out dito, no? Kung naagapon mo dito sa pensa, DYHP. DYHPRMNC mo. No, dupulos dag kong litra. Okay? Thank you, no? Thank you ninyo. Okay, ito na si Kalbas na iwa ma-shout out na ito kayo makuanta. Ikaw tag akong i-close dayo, no? Wala na. Okay, no rolls. Wala, wala again, no? Ulit sa kuhan. Okay, wala again. Okay? Si Mong Kuni lang mo si Gitanaw sa kagwapo. Una pa yung sa si Gitanaw sa kagwapo. Kisa mo ni. Gwapo, araw ba si Kisa ni? Itong tanaw niya yung kuhan. Ah, si Mong Kuni gwapo. Sana all may kita na. Naging tawa, ma'am. Naman ang ma'am. Naman ka na sa Singapore, ma'am. Palihan sa gagadag mga star-star niya. Star ba? Kana ba? Nato si Ma'am Lia Mika. Akong amiga sa Italy. Itagaan ko niya last week madali to sa akong programa sa Sinagol. Tagad ko niya 10 stars, nag-ipo nag 10 stars, may 20 stars ato. Ato, makubura na tao na ako, 23 tingali. Yehey! Yehey! Ah, salamat kay Ma'am Lia Mika. Ma'am Lia Mika, ako ni amiga nga, mo ni pag pandemic soon, mo ni siya mo hatag na kong kuan info nga, unsa nang Italy dito sa una, no? Unsa na nahitabo dito sa COVID sa una. Sini mo hatag na? Ako tumugtan o siyang video nga na, ay mga dagang, nagkuan na dito, mga gilata ng mga patay dito, eh. Grabe lang talaga, no? Unsa na, mo na dito, Ma'am Lia? Mo na dito, Idol GQ, mo na dito, sitwasyon na mo sa Italy, hatag na, nag-remedia dito, pag pandemic, itong grabing kuan sa una, no? Itong COVID-19.

Ay yung pagadaga, pangaluyon, Dinagat Island. No? Ilang kandito si Juan. from Dinagat Island is Ma'am Lia. Ang iyang pagkadaga, panganduyon niya, iyang bana, Mika. No, Mike, Iko, Charlie, Apple, Alpha, muna, Mika. Muna ang pinili siyang bana sa Italiano. Tuwaro sa Italy. Lamad kayo, Ma'am Lia. Niya, kani si Kuni Bans, Singapore niya, ha? Niya, daga pa na siya kay, ni-chat niya siya na akong live sa Sabado na akong programa, may gala. Kamo ko na siya, single, available. Amot, kung available, sorry mama, ningon siya single pa siya. Nga single kay Konjikyo, maoday na. Namay ulit tao na rin. Naalan tanggawan. Niya si Gerald Labios. Kumusta na ba ba? Magdukka-dukka. Tuhanan na ako. Wala. Ingon kayo si Ma'am Kuni Bads nga, single pa kay Konjikyo. Pero ako mga tanong kung available ba? Wala ba eh. Wala ka available. Basta din available si Ma'am Kone. Salamat kayo, Ma'am Kone. Ay, ni-chat rin. Kasi may nag-chat rin. Eh, ito, ikaw kasi ni. Nga ako na yung BFF ni. Amo na akong siya tawad boss eh. Be. So, may mga iyang ginkuan ba? At ito, ni iyang ginchat sa kuan ba si... Masa ni, nung ginisan niya akong kuan. Masa nga, tatawad niya akong tanaw ni gumana akong program. Amat kayo, Boss Binsel Estologa. Uy, si Nurol, si Alejandro Delicano, ulitaw, pasad ko, GQ. Ay, natay. Oh, ulitaw, bitaw, tinod. Bitaw, ulitaw, istatana siya, kuha na siya, single dad ni siya. Single parent ni si Alejandro Delicano, alias Nurols. Kuya, huwag niya ang profile name niya eh. Boss Bins! Masa manin mong gi-sendere, huwag din ako maglaro, kinag-live ako, no? Kung siya tata akong BFF din akong partner in crime, no? Asa karong napita ron ni akong amigo ron. Boss Bins, Binsel Estologa, no? Noon ni siyang Boss Bins, bisag asa napita kay, bisag sa kwadra na ito, ikaw ang asa sa napita, no? Eh, basta muna siya. Ama kay Boss Bins, ako natanaw ni Mungi, siya rin, kaya naman ako yung nag-live ako sa Facebook, Boss Bins, ha? Sorry, kaya din ako matanaw si ni Mungi, forward, basi, greetings na rin, ha? Kailang, tataon. Ako ni Pagun akong live. Okay, may, wala, no? Ito mga iskot ang nagdaga kay iba si kasalataning may mga uyab din eh, may mga live-in na yung sitag daga ulitaw ako yung makaingon na sa ilang away di ba? Thank you again I repeat again thank you ang babae niya thank you please react share sa kong live din sa itong lumanon straight to the point evening edition paggaw na tani. Okay. Tentang bayi bayi kebasin aku iwa makuan ba. Gua pukul ni idol gikan Jeremiah Stradio. Okay, anak yet. Okay, Vista semua akaran sejuk. Ha? Ayo deh no, mam kuni no. Ingin aku nya. Napa ke Singapore pamangkah ka? Imu kau gila bin aku. Na anak kadri kay. Atau ingin aku ni munga. Aku pakai juga aku kong. Unsa nak kau kata akar buhol unsa? Unsa nang buhol? Ini si Alan kay. Sini kata tu buhol tu Alan eh. Ako wag ko katong buhol. Nailain rin, niyapa, susilito ay friend Suwaso. Nakalimot na lang sta sa gira sa Middle East tungod lang yun sa away politika sa atong nasod idol Radyo Man, Jusipus, kaya ano, maog yun. Maog yun, sir. Kana, wala itong ano, no? Wala yun. No? Ano? Ang krisis ba, ang aking kong tatag doon, nga, ang interes yun ta sa tao. Mabit akong nindot, kung may kang leader good, dili ang imong kagulong interes. Kung sakto kang leader, ngang leader gig ka, ang interes sa mga tao mo imong unahon. Maunayin, kwagay nga leader, sakto. Kung yung bang kayo, nasunda na mga color pamultik ka rin, mga sabunan niya, o inaon sila dose. Ipanaon sa eleksyon, kapit-pilid, dahil doon, asa ko, sayang ka na, dagka kayo mga panumpa, mga promise, kadi masaad, murag, mga saad na mga panumpa na ni Alan, kung matunan. Maay kayo mo promise sa mga babae, maun sa mas politik ko ba nga, maay kayo mo promise, ang mga pulong puro makalukmay ba? Ninod kayo paminaw, puro way action, way buhat. Mano yung nakabati sa politiko? Labi na yung mga trapo? O, ka naman trapo mo may sagad. Na, traditional politician ba? Mano na, may lang sa sulti was buhat. Di ba? Yung mga panumpa, way forever. Ang promise ay forever. Gerald Albius kung alam tangkawang kayo na forever. Ang ilang panumpa nila mga promise sila mga babae ilang mga gikuang yun ilang mga tumang yun ang mga promises nila sa mga babae. Di ba lang? Tingang sila lang.

0: Tingog niyo. Kini si Alan sa single player sa ni Ma'am Kone, ha? Kini si Ma'am Kone, badge. Follower gini niya sa Luis Villan. Tingpa mo noon. Tagabuhol gini siya. Nga pista gini sila roon na. Magigyakan ko nga ito may pista, pero ito pa sa Singapore. Gilag ko ba amin akong naasa dire. Ato, next time, Ma'am Kone, ha? Next year ba nga, ari ka na sa Pinas, kasi kami yung duwang Alan ni Pakuyogon, kung bakit na kaya na. Salamat kayo, Ma'am Kone. Okay, wala. Okay. So, thank you. Bye-bye ninyo. Ako ni Pangong kay Gipotong Oras. Dito ka shout out sa page ni Wiswe. Thank you. Again. Okay. Ato si Gono ni sa page tabi kay ato si shout out. Ilang tamag ko ang Gono eh. Isyo rin magalag eh. Masamo to itong istresan eh. Yung isyo rin sa Pilipinas eh. Naonse. Ano to? Di Wiswe. Ha? Niya sa loading na bigyan akong kuan akong cellphone may gala ato mabasa at nalay na po kabuok pito walo niya di takabutog skwinta na ang tanong yung pertinagana nag meses abutog gatos kapin dosintos ano limited size ka mga comments eh, mga meses as comments sila pero ang mabasa na ito na po sa kuan loading kaya akong cellphone lan dita ba niyang nitsan
1: Ruel Flores, shout out ko kasama sa tanang taga Sikihor Sergio from Ruel Flores watching. Good evening, thanks sir. Okay, Iglesia Ariel Villafer, naminaw midere sa Carmen Danao, BL Pangan Construction. Agasamang Jikyo. Okay, lamag kay Iglesia Ariel Villafer. No, Filicols Maras, Toledo City, Cebu, evening, naminaw nagtanaw lang. Okay. Emilia Orais Kene, sir, good evening. Aslang unta ko, asa Monday ay si Binji murag taon-taon na wala. Nagpadidit wa to, ma'am.
0: Iyan mo yung termino kung padidit doon. Mga katong nagminaw niya. Siya may regular anchorman na namang tuluman noon. Straight to the point, evening edition niya. Kung ano, ma'am, iyan namang gibug ko sa iyang kasing-kasing sa babaeng nakapapitik siyang kasing-kasing. Nisood na sa kaminyoon, ma'am. Katumiaging sumana ang ilang iyang kasal. Gani dito sila si Atty. Rofel, Aida, Radyoman Aida, Radyoman Ken, Arnold. Gibilin lang ko dire, kaming remark, kay kami may mukha silang mga programa. Pero okay ra kay basang, asa malipay ang mga kaubanan, suportara na mo. No, manang, dito sila. Kami nang nabilin dire, tumiaging sumana. Anya, gibugkos na ang kasing-kasi ni kasamang Radyoman, Binji, Olpos lang iyan. Ma'am, manang wani siya madungog. Pero next week tingali, murag maabot na ito. No, ato sa tagaag chance of kagiyunan si Binji, ma'am, kay posible magpadidit-padidit pa ito.
2: Turut ka dyan.
0: O, oh, di ba? Magkong kasal, God. Eh, you know, ha? I know, ha? okay. Ang tanag na si Emilia Orais Kene. Sabi ni Emilia, kini sa basi, half of mga banaan eh. Ano? Sir, good evening. As lang ito, balik na. Si Ma'am Emilia Orais Kini. No? Glinda Masong Lagos, pinggabi kasama JQ. Okay. Dagan po, no, congressman kasama JQ. Ahay, di siya katagdagag tanod. Congressman ay noon. Di siya katagdagag presidente sa kapilya, ma'am. Ingon ni Ma'am Glinda Masong, para gano congressman. Kani si Alan Tangkawan, si Gugmang Lagar, posible, any chance may muna ni congressman sila pula po. Lone district dito. Kay amigo mo silang congressman Ahong. Suod mo silang amigo niya. May ngunis congressman Ahong. Kapoy naman ko splikalan. Ikaw lang sa dagalan, may. Ako supporta niyo. Di ba? Ano kayo bao sa ako, anoy? No? Ang kalibutan, circle. Lipunin yung kalibutan. Ano kayo bao, no? Nakoy kailagan ni nga sona. Ako lang yagagaan. Ako lang bulibulihon. Pero may, siyante pa, may. Por karon, wala. Masa naman siya ron? Si mo na pati na kuwag balay niya. Wala ka ba? Wala ko niya kuwag balay. Kaya narabing nga, na-hybrid ka na. Sige, wala. Mugreen niya ako mawag. Di o ni puti. Muna, hybrid ako. Mugreen niya ako violet. Hybrid ako. Wala. Pero makita pa niyo nga na pa'y puti. Na pa'y highlights. Kili na'y puti. Highlights man din na uban. Kay kong uban. Nag-print na ako. Ang ipatimang na kong uban na. Kaya mama na sa mamalit kaming bronze, aluminum, plastic, og uban pa. Wala ang uban. Matimbang na ang uban. Mane nagtingog nagkuan kog uban kay ako ni ipagunting ako ni ipatimbang kay naaman sa junk shop no kay mamalit kami og botilya, bronze, aluminum, putaw, plastic, og uban pa. Di ba? Ay, uban eh. Kanang uban mo, mana? Di ba? Di ba lang? Ala na, oh. May uban eh. Daga mo ni kwarta perme. Huwag ni problema kwarta bataan eh. Ivalin, Valencia, una ina sa Parisian Junji. Unay. Nauna siyang termino. Siyang, kuan, yung lingwahe nga, padidit. No, yung, kuan, nga, term niya nga, kuan, nga, padidit, padidit. Siya, siya, kung nagpadidit ron. Ay. Kaya si Benji tang iyan, mabot, ini, mumabot, kining congressman doon sa Negros, you know, no? Kuso kayo itong diwan sa Negros, ay, so, yun lang, dagan si Benji, otakay ba, o, oh? May, bisag mayor lang, no? Dagan eh. Kaya grabe, kuso ko ito sa diwan sa Negros, eh. No? Okay, hala, shut up na balik. O, si Lito, eh, Francoiso, kana si Sir Lito, di bali na, gagikan niya sa akong page, sa akong account kanina, no, sa FB. Sir, good evening, as lang unta, asa man day, si Benji, murag na taon, ano, at mo tayo nasan siya. Jerry Smith, si, watching from Bakong Negros Oriental, watching while naligo. Hi, wow, naligo, naligo, rasa naligo, sa mga naligo, sa swimming pool? Swimming pool tayo niya, nagtanong siyang kuan, oh, swimming pool niya, kay gabi naman. Nelly Binhagan Tabura, shout out ko sa Panyuso family, Hagimit Naga Cebu, Edwin Tabora, Tungkop Manila, ang gwapo GQ Idol. Ay, lamang yung paskapin ng gwapo eh. Kung makita mo sa kong personal, dagan din mo. Dagan mo nga maon-maon eh. Ahay, buhay, tunog sa dangi pagkalaway. Eh kung saksasanagol po ng programa na ako, gidramahan na ako yung gwapo mo, man akong kwan. Basta na yung gwapo, ako na naging mo ang drama. Di ba? Dili man yung saksasanagol, sa bando pa man, ayun mga ingong gwapo, basta ingong na ng programa, kay commentary program, News of Public Affairs program, ni Lucy Datolaita Elevira. Good night, sir. Wow, sweet dreams, ma'am. Good night. 2, 3, 4, 5, ma'am, Lucy. Lucy de Datolaita Elevira. Lamay kayo, mama. Mingong si ma'am Lucy, kung nga good night, sir. Kasi nga, sweet dreams, ma'am Lucy. Oy, si Lani Simblante, nana, nagtanong, ikan sa akong FB account, balin siya din sa page sa WSP, oh. Sa Simblante, Lani. Lana, lamang kaya lang, ha. Ako ning amiga, pero, mahibos na kuha ni gamay niya, kay Gary niya sa Pinas, digin mo kuha sa chat nga, niya ako Pinas, GQ, na kalas yung GQ. Muchat na na kung balik na siya sa gawas. Lani, may akong po ka nga, sorry, dali sa DHP, Lani, muuaw ko, ayaw mo, magkanya, ayaw mo, guwapo, guwapo ilang boss. Kenneth Escoba, good evening, Radyo Man GQ, I just wanna greet with Papa Loni Mamanele at Enday, Shirali Rap Genevieve Ravin from Purok Dos Barrio, Barangay San Jose, Cebu City. Katusad lang, nangita akong, lain akong follower din nga, si Ma'am Lizelle Barbosa Reed. Guapa, batanon, kay chat-chat may mga bayan tipo na siya. Nag-research ako ng English matuyo sa itong pag-English niya nga. Kung ito sa itong pagkakuha niya. Naanadri ako ito, ikaw nga, difficult ko na sa pagpangita og 6'7 tall nga guy. Nag-research ko na sa pagpangita. Ganaan sa 6'7 tall nga lucky. Kaya si Alan Pasado kay Otso mo. Eight man niya. Ganasan na niya. Ito rin, nangihini siya. Dili ang height ba? Ayan, gipangita. 6'7". Ayan, gipangita ang laki nga height. Dili, height. Nasa obos. Kala na niya. Pasado. Pasado. Ako, overqualified ako, ana. Kung magis ko tagdiri sa atong buhay. Pero kung ang gatas o ang height, 6'7", alay, ostinoon. Palda na tala, dilita paldo. Kaya Gerald Albios may kwanda. Pasar siya na. Okay. 2 weeks na ko, 2 weeks na ko Cebu, kaya namawa naman, wa na mao ang Pinas. Ha?
3: Wala na mao? 2 weeks na siya dire?
0: Aw na kasi Pinas, lani? Tarong li ay. Yung na. 2 weeks na ko Cebu, kaya wa na mao ang Pinas. Ah, napay, nabalik naman sa God. Pagkatali niya, pagkari niya ba? Pagkari niya, dali, 2 weeks na siya. Ivan AC Ombos, 3 kay stepping lang kasama niyo sa imong TikTok bi. sayang gina mo Ivan ay. Eh. Kasi laki ni. Ito. tanaw ni sa kung kani si Ma'am Joy Riyad. Joy Riyad from Riyad. Congrats sa Jex kang Mr. Padidit kasamang Benji. taon na siyang term, siyang lingwahe, Ma'am. Ma'am Joy, lamat Ma'am Joy. Kanis Ma'am Joy, follower ginis do it's been, no? Sa akong programa perme. Nakinis siya perme, Joy Riyad. Muna si Ma'am Joy nga, nasa Riyad. Dili niya mo ang iapilido, Riyad, nasa Riyad. OFW ni. Okay? Nagamang OFW, magtanaw sa mulan, no? Sa page sa DWSP, nagkakay mga follower na mo. Sa gagid, mga taga-bidulist. Mga Pinay, mga Pinoy. Oo. Ang ginikanan, ano, bakurang lan eh. Yang mga papa sa lasyon man niya, ang ilang pinaw nito, DWSP yung lasyon, mo nang paglarga niya gawas, yung kung ano ang page mo nang ilang, malingaw sa DHB ko nito sa gawas, mawa ilang kamingaw, mawa ilang pamilya nga, niya sa layo. Labi na ito mga minyo na, mga anak, nila lang yung lingaw, tanaw sa kuan, programa sa DHB, ano ba, mawa ilang kalaay dito. Saan na ito ang pinabuhi mo no? Ang ito pamilya, may kabilingas kinabuhi. Saan mo na ito? Magparayahe na ito, manikamutaw, manimpaad ta, no? Sa laing nasod. Ang ato nari, kung ato ikumpara ang sweldo nari, ang mutang kakuha bang sweldo nari, kung imagkumpara sa bang nasod, mabito na nila, kapayat din atong nasod ng Pilipinas, may gala. No? Wagid ba? Lainis tinuod. No? Kung ato naman hunaon ba, hunaon agad, pamalandunga, guna ninyo. No? Andurawa ba? No? Ang Pilipinas, may kumpara sa bang nasod, lainis tinuod. Tugay na naman. Pero daganag bayan ng Pilipinas. Dangan ang ganga daga mga buhaya nga nasa mama, wala ito sapa, bata sapa nito, maglangulangoy, okay ra? Nanaan naman nari! Gikan sa sapa, niyari naman sa mama, kayo nang tukab, nagtukob og mga sidlak sa mga salapi nga mga kwadradong hinungdan. No? Kada kwadradong hinungdan og sana, ang sanay ko na?
3: Lingin katarungan.
0: Lingin katarungan, o? Ano yung termino ni Phila sa jint? Lingin katarungan, kwadradong hinungdan. O ka na? Mo nang ang Pilipinas naana sa listahan sa ikatulong nasod nga very corrupt country. Di ba?
4: Straight to the point.
0: Liman mo, ana. Di ka tamauan ang ikatulo. Tas kadagang nasod sa tibuok kalibutan ang Pilipinas may ikatulo. Tinuod mo siya na. No? Tinuod na. Kaya tungod din ang corruption nga ni grabe yung pagkuyanap sa corruption may gala. Mauna ang Pilipinas. No? Kung walang unta ni mga buaya nga naa sa gobyerno na ang napaydag ko kay mga posisyon may gala, na imo pang mga kuan, opisyal sa tong nasod, mauman na sila. Alang, katong dili opisyal may nangaw ka o korta ka basta, o katong mga opisyal gitundo sa bataw, gibutar sa bataw, mauna ang sagad na mga buaya naa di ha?
4: Straight to the point.
0: Oh, di ba? Oh. Mauna ang mga buaya ron, nawagtang sa sapa na ana sa mama na nagani sa kongreso na sa kamara no na nagani ni daga na ng kongresman nagag mayor nagag gobernador nagag board member nagag kapitan oh nya karon ni nangatasan ang barangay election may gala pero ang gunogon ikwasa ipospora sab laun sina 12 kay ko ang gipasangil may gala kay oil crisis ko no. Mao nang gipasangil mo ni rason nga dili ko nang malay nasab ang barangay guiske election kay oil crisis. Oil crisis! Mao na yun na pagsulbad ka ron? No? Mao na yung makaingon ta may gala kung ingon ta na pirmi, juta na yung magdagan!
4: Straight to the point.
0: Kay grabe na gana ang mga buhay sa Pilipinas!
4: Straight to the point.
0: No? Oy, na 11, na 12, na 13, 14, na 14, 13 lang tatakot.
4: Straight to the point.
0: Mabita na may gala nga, kung ako lang, sa ako lang naobisubaran sa itong nasod karon, murag, gubot pa sa lukot ang politika din sa itong nasod. Gubot pa sa lukot. No? First time pa natabo ang tension na to sa Senate building. Sunod sa Senado, butong-buto niya. Karon, pila ka mga administrasyon na ngagi na, pila na ka-presidente na ngagi, tarong administrasyon, may grabe, ogway respetar sa institusyon sa Pilipinas ang sindado may gala. Nagginukuray, nagbuto-buto niya. First time of the history pa to sa itong nasod ng Pilipinas.
4: Straight to the point.
0: Naliman mo na? Oh, come on.
4: Straight to the point.
0: So meaning, why ayo? ang atong gobyerno karon. Di ba? May patong sa panahon sa Duterte administrasyon ba igala? Bisan daga naglagot kang Tatay Digong atong giyuna, wa manggay sama kuan si Tatay Digong bisan sa pagkatiguang na siya pangidaron. No? Ako naluoy gid ko. Ako dili ba ko DDS, dili ba ko neutral man ta kay bidya man ta, pero ang ako lang ba man, naluoy ta. Tiguang na. Unya daghang mga kritiko, daghang mga hits, nag-hits niya. Ngano man? Panahon niya, naon saman mo? Basi, inahinay inyong mga buhay-buhay niya.
4: Straight to the point.
0: Or na, palda bang inyong mga transaksyonis niya? Panahon sa Duterte administrasyon? Maunang huna-huna, daghang naglagot kang Tatay Digong mga igala. O sa drug lord.
4: Straight to the point.
0: Usa kanang mga dagkong negosyante.
4: Straight to the point.
0: O gatong dunay mga buhay-buhay nga mga official.
4: Straight to the point.
0: Kana kay daghang sligsan si Tatay Digong atong panahon sa mga presidente nga mga dagkong negosyante. Di ba? Kay mao ta kinsa na? Oh. Mao nang posible nga tungod silang kalagot nigamit sila og impluwensya, koneksyon, og
5: kuwarta.
4: Straight to the point.
0: Kana asawas kano?
4: Straight to the point.
0: Kini kabit sa kano?
4: Straight to the point.
0: Oh, di ba?
5: Ay, ganyan nag oras eh. 1 minute naman dito.
4: Straight to the point.
5: Ganan na mag-yaw-yaw dali. 1 minute naman dito. Nanas kisas minyo at yung gwapong teknisyon.
6: Wah, gaba.
5: Sanaan ni siya. Wala naman gini. Muna yung tingin lang yung alas 12 na gini. Badayon ko? Hantot ta alas 12 lang na ta. Ganaan pa kong mga saba dali. Palakta na si Nestor. Kaya nagpapot yung asawa nito. Kondisyon na. Kaning usa. Gikan pa mo nito. Gikan mo yung nagpadidit ng usa. Kondisyon ka. Tanawag ko na. Nakita nito. Mularga niya ako di makuli. Kaya ako lisensya na binin man. Kumustila man. Abot na kong Cebu City, nabili na akong pitaka, ang lisensya ko, lisensya, drive kong motor, kisos. Biya, din ako nabaw, nabot ako akong pitaka. Yan, ganyan, may checkpoint. Ay, no, ang kagwapo mo na itong gamitin ko na checkpoint. Ipakita na itong smile nga gwapo, di. Why ID? Wala dito na bilang lisensya. Why, kung atong kagwapo may gamitin, di ba to? Kanis, Nestor, mama na. Ang kagwapo rin, Nestor, may gikan. Na checkpoint ko na napita rin. Niya, nabili ko niyang pitaka, Nestor. Niya, ang gigamit niyang kagwapo. Kanis Gerald kay... Ay, bala ka niya. Kanis Gerald. Na, pakita mo yung ID niya. Pagyong niya. Ingo itong checkpoint niya. Sir. Dito siya, sir. Na, ikay Pulau Rose, sir. Ano yan doon si Gerald si Pulau Rose?
6: Wag na ba eh.
4: Straight to the point.
5: Ah, yeah. Onsa man, Rald. Ikaw yung Pulau Rose. Ingo siya. Ah, di ay.
1: Bueno, ito yung oras. Dos, ako para kapas. Tulaman doon. Straight to the point. Evening edition. Ako makubanan din eh. Nyari sa tubangan nga kono na Ismael pero paldo ni Tiale si Gugmang Lagan na alang tanggawan niya sa katubangan niya dere sa OBS niyang The Matsuman with 160 pounds from the red corner Gerald Albios. Nanya murag mubian is kasamang rajuman ni Sir Romesilio dere kay kondisyon ni siya. Bagong liga ang pagramdam ni Mesa dito sa Malairon. Nya mapuli niya paldo na ho manang padidit ane kay kondisyon na kayo. Dagans, kinabukang pwersa sa news department din sa DYHP Aramis Cebu sa kasamang station manager, kasamang radyoman Attorney Rafael Fernandez Banyog sa mong program director, kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Sangan sa inyong rigor anchor man ni Mang Tulumanon nga nagpadinit para barasa si kasamang radyoman Binji Olpos Tanghian. Ako si radyoman JQ Josephus Bacolod Giano. Dagans, salamat sa iyong pagpabida. O, dalagun ng Diyos, Tatak RMN.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kita.

0: improve digestion and boost immunity.
1: Yakult!
0: With proper diet and exercise.
1: Yakult!
0: Kaya panalo ka dyan!
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, para sa 4:31.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Britang National. Mayo 27, gineklara nga holiday lukup naso tungod sa pag-obserbar sa Idil Adha o Feast of Sacrifice sa kaigsunang nato nga mga Muslim.
3: Senado, musugod na sa impeachment trial karong Hulyo 6.
1: Sa mga balita nung kakakuwagan sa uwan, nakapikto kini sa 600 ka mga mag-uuma dinhi sa sudad sa Sugbo.
3: Kapitolyo, naghulbag technical working group para magresolbar sa 93-1 nga issue.
1: Sa balita, gawas sa nasod, US President Donald Trump lidemanda alang sa uranium sa Iran o walay bayranan sa Hormuz Strait.
3: Samtang sa negosyo, nakasinating rotating brownouts ang Visayas matod pa sa NGCP.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinong danon, pinayon na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato mga impormasyon, ngayon mo masairan.
3: Agayani mo manunggay.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one.
4: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
4: Bangon na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Biyernes. Pizza Benderos na may gala sa buwan sa Mayo, tuwing 2026. Sangan sa kanitabukang Porsche sa UHP, Aramin sa Bulkami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sabi ni Radio Man, Arbo Samante. Antong tabi ka na sa Lasay, santak na sa butag, magatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, Nagbindanao, nanapod ganda may gala sa atong pagpanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Inahinit na may gala sa pagpanikisi kay kay buntag na nanuktugaog na may gala mga, ang mga manok kunya nangiwik na saan ang mga baboy. Grabe ha. Kagipang gutom na ang atong mga baboy di ha. Ito ang pangandamon andamon ang atong manglaog sa atong mga baboy kunya ang ato pong andamon ang atong para pamahaw karabutang. Kaya doon ay mga membro sa pamilya may gala nga manglakaw sa iyo, kinahanglan nga sa di pa manglakaw, baka pamahaw, masudlan ang tiyan. Aron nga di magutman, may gala des dan. May butag sa itong mga kaiksunan dari sa syudad, sa Sugbo, sa itong mga saringan nga mga nagmayan, dakpain sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagmayan sa Bugo, sa itong mga kasikpit na mga lalawigan. Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pinakabayad may gala sa Western and Eastern Visayas. Kaling oras sa Laminaw, Damati, nasa itong tulumanon, unang radyo, unang balita. Labina sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga drivers, may gala nga nasakay na sila mga sakinan. Kaling oras sa karon sa kabuntagon, amping sa itong pagmaniho ha. Kaya delikado, may gala kung magsigit tani haga pakusog sa pagbalangan. Doon ay mga disgrasya, simba ko lang. Sa itong mga nanay nga panung na po, may gala sa merkado. Magbutang. Nangita na may gala nga mga baratong presyo sa kamerkaduhan. Itong mupalit, may galang isda, karne, buwan, bugas, utanon, ugaban pa. Ana, adto na mo may galas karbon. Kay napay nag-display karon nga mga orasa. May buntag sad sa atong mga kaisuran sa ubang bahin may galas sa kalibutan nga nagtanaw sa atong FBI kada buntag. May buntag diri sa Pilipinas. Kumusta diha sa inyong mga dapit? Wa ba'y problema nga nasugatan? Ato pasalamatan na ito labaw nga makagaho mga kasama nga kita gihatagan o lain nga adlaw. Laing kinabuhi. Nakamata patamay gala karong buntag. Kana dako na kainang nga grasya nga gihatag sa itong labaw nga makagagahong. Kaya na uban may galawa, nagigid kamata. Nagi ka na ito kagabiin niya na diritso. Kikuha dahil may galas Ginoo. Wala nga pasalamatan ta ang atong labaw nga makagagahong. May butang sa itong mga kaiksunan po nga naminaw silang transistor radio. Dari sa Mindanao o dito sa Mindanao o dito po may galas sa Kabisayan. Na maabot ang atong lanog sa Sibya sa DYHP, RMN, Cebu, mga kasama. Dagko nga mga balita, may galay niya marunggan dari sa atong pagpanagoy. Salamat dahi ha sa inyuhang panayin nga suporta may galay sa DYHP, RMN, Cebu. Kita ang nagpabilin nga overall number one radio station sa Sugbo, sa Central Visayas. Sa baguhay lang may galang survey nga gipahigayon sa kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Tungod ninyo, kami ang nagpabilin nga number one ng DYHP. Labi na may gala sa programang unang radyo ng balita. Ito pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga kanunay nga naminaw, kanunay nga nag-update sa ilahang mga Facebook, sa ilahang mga cellphone, nag-monitor may gala sa mga balita dari sa DYHP. Mautong akong gi-storyan na ito na kalabang mga simana. Nato itaga Lataban Diluan nga akong na-istorya. Matapan niya nga di mo ito og balita basta di mo agig DYHP. Pwede ganina mabalita sa DYHP, di mo ito. Salamat kay sir sa inyohang kanunay kapag suporta sa DYHP. Alamin na sa mga regular na ito ng mga mukomment sa itong Facebook Live. Sila kanunay may galang nga nag-mataog sa iyo. O niya, mo chat na yun o mo comment na yun sa itong FB Live. Kasi na namin na may gala sa programa ang unang radyo, unang balita. Salamat kayo. Sa tanan ng mga programa, may gala sa Rima HP kaya sa buntag, hato na sa gabi sa Straight to the Point o mani kasama ng Benji Tanghian. Haros na. Number one, may gala ang DYHP. Mga kasama, salamat. O pagpaka na ito sa Tugalingon. Kamu ang tinuod nga number one. Salamat kayo. O niya, kagahapon sad, ang mga dagkong mga balita. Sige na malantaan ni Kwan. Kanabit ang monitor sa Senado. Senate, Congress, impeachment. Dalimta na nato, mega lang itong mga basic nga panginhanglan nun. Wala ito kabalo, mega lang. Anisaka na ang mga paraliton. Ang bugas, wapagig kabalik, mega lang sa normal niya nga presyo. 75 paghihapon, mega lang ang ganan mo. Ang ato nga mga bugas, mega lang katong tag-30 kanian to, karun tag-50 na. Ang katong tag-20 nga gisaan, wagin paghihapon matuman hangtod karun. Mauni, mega lang ang ato nga mga gisagubang kanaan lao niya. Masagmuyo ta mega lang makakita sa Facebook kay sige lang tag kakabasa o away dias politika. Impeachment, impeachment, impeachment. Liderato, liderato, may gala sa Senado. O niya karon, nanapilain may gala kay Sidigong di ay malipong na mga gala dito sa ihang selda tungod sa iyang katiguangon. Ang problema ni may gala, kung matigo ka ni Sidigong dito, dip na. Sotoy pa ni sa alas 4 si Sara. Kaya ang simpatiya sa mga tao may gala, kinirabas digong, piting nagtaas sa may gala sa approval rating. Sa lihang nahuman na, bisag nahuman na may gala ang iyang termino. May gusto pa sa mga tao, may galang i-extend ang iyang termino sa pagka-presidente gani. Kay inikuli ana ni Digong Diri Megala kung patay o kanang lawas na lang ang iyang gisulod sa lungon. Agoy, sutoy pa sa alas 4. Maulitin man inin nyo. At oras, Megala, 4:41 na, standby sa dugang pang mga isikutanan. At sa check, Megala, sa kasamang Jesse Samampong. At ang siren, Megala, mga presyo sa mga lagunan palaliton sa Carbon.
4: TYHP, tutok presyo sa merkat.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon TYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o maungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa itong mga suking tigpaminaw, buhatag mag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga kinason diri sa Carbon Public Market. Aninikan, usagatos ang kilo. Unaw, 180 ang kilo. Halahan, usagatos ang kilo. Taong, usagatos ang kilo. Pungtawil, 150 ngadto sa 160 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Buso, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Bagungon, 80 ang kilo. Saang, 150 ang kilo. Imbaw, 150 ang kilo. Palisa, 120 ang kilo. Unod sa swake, 120 ang lapad. Scallops, 130 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman diri sa RMN Patrol, Radyoman G. Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Subampong, DYHP, Atak.
6: Gining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Dagang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Dan salamat kasamang Jesse Samampong, kami ka na sa Carbon Public Market. May buntag sa mga nagtanaw na sa Tugget Pirive, karong buntaga, may buntag ni Joram Silia Kahiyang. Nagtanaw sila may gala sa Papan Sibunga. Mina po sa radyo, si Panfila Generali Villamia Tapian. May buntag, pasatot ko sa kong banang og mga anak, og mga apo. Tapian sa Villamias and family watching live ug dinhi na po sa radyo subatag adlaw from Tinubdan, San Fernando, Cebu. Si Andrew Adok. Good morning, sir, ma'am. Birthday akong sister si Annie May. May buntag ug happy birthday ni Annie May. Si Vicky Heraldes Lorente. Dinhi na ron akong mga igagaw sa Taghagimit, Danga from Kabulihan, Danao. Si Panfila Generali. Ah, mananigaya. Anyhow. Juram Silia Kahiyang, si Biling Kahis. Watching Pud sa live from Kinanuan, Trinidad, Bohol. Si Anali Inero Kawaling. Good morning. Nagtaraw sila sa Kanlingo, Sabang Danao. Si Juram Silia Kahiyang. Mayroon ginibalik-balik na ni Kuman. Michi Ribosura. always nga nagtan-aw og naminaw gikan sa Minglanilla. Congratulations DYHP dominant overall number 1. Salamat kayo. Tinuod gyud na Sir Arnold, Ma'am Ken ang pagpasalamat sa labaw nga makagagahom. Congratulations DYHP and IFM sa number 1 ang number 1 station og sa tanang staff og sa manager Attorney Rufil Fernandez Banyok. Si Warren Jack. Good morning from Rosario Aluginsan. May butang Elvira Cabizares. Good morning. Good morning, Idol. Permission ko naminaw ninyo. Shout out sa taga Talot. Oh. Argao. Adelisa Tampos. Good morning. Ah, naasya sa Saudi. Nanginhanglan siya og help kuno sa uwa. Aron sa Saudi intay makatabang nako. Sa problema ni mo diha Adelisa Tampos. Si Jay Campumanes. Bato pa niya. Good morning Sir Arn. Kumusta mga tao sa Manila? Normal pangutok mga government official dito. Oh. Si Lila Rituason. May buntag gikan sa Kampinukot. Si Clark Cunyada, Cunyado Steel. Sa Majong adlaw mga idol, DYHP number 1, shout out sa ako nga mga agaw diha sa Tomas Opo, Southern Leyte. Agaw Cup Erning Guhil, Agaw Cup Uloy Medina, Agaw Cup Jodison ug Agaw Cup Dennis Kulastre. Puro ni mga kapitan. Agaw Cup Bonifacio Gis ug Agaw Cup Ray Torion. Puro gyud mga kapitan tingali ni. Ayaw mo sige pamista diha kay ma HB mo watching live from Japan. Agaw Carlos Caloy Asiro Puthaw. Gahi pas gabas. Kana may nindot, kana gahi pa may galas. Puthaw, gahi pas gabas. Kana tataan may gala, ito yung check si kasama ang Jane Gallardo. Update po may gala sa investigation sa nahitabo nga pagka kaplag sa Pateng Lawas. May gala sa duha ka mga bata. City Anyos, dito may gala sa Tuyan, Naga. Managhigala ni sila may gala. Hangtod sa kamatayon, nag-uban yun. No? Mutunghan ang taas sila may gala karong Hunyo. Grade 1 ang taas sila may gala karong June. Apan na sayo sila may gala nga gikuha. Uman sila may gala na lock sa Osaka auto, abandonadong auto dito sa Tuyan, Naga. Ang kapulisan, ingon nga way foul play apan ang kabanay. Murag duha-duha pa, murag dunay mga pagduda may galang dunay foul play kay matod pa di man kuno kabao mo abli og pultahan ang duha. Anong nasuod sila dito sa auto? Kaya mo itanawon pero sa CCTV makita man nimo mga galang nga way laing tao. Wa noon makita may galang ni suod sila sa auto kay di man ang CCTV naaraman sa gawas sa atbang. Onya makita na itong CCTV dong. Marag namatay CCTV diha. Makita na ito mga higala nga ni agi ni mga bata kining duha nga City Anyos. Onya nisood at itong parking area nga naanid ito may higala ang kanaray, tara. Muna siya may higala ang CCTV video. Makita na ito diha may higala ni agi ang bata. Tawa o. Isa ha. Niaging kuan kining motor na po sa kinan ng niagi puti na niagi diha may gala bata awa ha maging bata diha kanang nasa right side kanang nabi tayo 14 00 napadong na dito bata o tara diso dito mga higilas gate. Narang usap po, ang usa. Kakaoban niya. Nara. Kana. Sus, aduha. Huwag yung mga buot. Oh. Kana, bita, nagsuroy-suroy lang ba? Nagyaan, tingali ng auto, mga higala. Dito ni Sud. Pero ang... Di makitaan sa CCTV kay... Mura na naalihan aning posting... posting puthaw. Naalihan. Di na makita, mga higala, sa sulod. Pero makita naman sa kinan diya sa kwan, right side, green nga multicab. Ang kilid ana, ang tapad ana, mo na tong Kia Gray. Kia Gray. Dito mga igala ni sulod ang mga bata, pero di makitaan ang pagsulod. Mamanggo ni mga igala, mga pagduda sa girikanan nga doon naging foul play. Pero ang PNP mga igala, kung atong pangutanon sila sa PNP nga ba yung nag-investigate, paan sila nakita ang foul play? Kaya di man makitaan mga igala nga kuan, pero ilang giauhag nga ipaubo sa autopsy. I-exume tigalin nila.

0: sa gabi eh. Wala namang gini kauli ni mga bata ang mga higala. O niya, dito sila, nagpatabang na sila pagka-martis na. Kaya nagtuon sila nga gidagit ang duha ka mga biktima. Karon doon ay CCTV, nakitaan gin sila may higala nga nisulod. Aning gate sa Osaka parking area, din gi parking ning Osaka Kia nga sakinan. Ang tagiya ani ang kanhi konsehal sa Dakbayan Salaga nga si anhing Lara. Moni ang latest nato nga hibaw-an gikan Megala sa PNP. Ato sa check Megala sa kasamang Jane Gallardo gikan sa ihang nga matangan karong orasa kasamang Jane. Kasamang Jane, good morning Jane.
1: Yes, good morning kasamang Ken. Natakaroon din eh sa May and Bakalso kasamang Arnold. Kaingon tas na is na niya Boulevard. Pero mga tagpuntag dugang update. May tungo na itong doang kabata kasamang Arnold. No? Sakto to nga ang kapulisan sa Dakbayan sa Naga, may pagawa sila o pamahayag kagahapon. At sa pag-atubang sa mga sakop sa media kasamang Arnold, may pahibaw sila nga sa ilahang investigasyon na inaagipod sa abag sa Soko kasamang Arnold. Wala sila nakita na foul play. Ang ilahang giyag kagahapon na posibleng nisood good or nagduwa ang kining mga bata niya. Maabri ramanggot ang katong sakyanan kung dinhi sa gawas kasamang Arnold. Niya kung dito na sa soda, tingali doon ay matod pa na nakuri-kuri ang mga bata niya. Nahibawaan po na ito kasamang Arnold na ang kining portahan na sa may driver seat kay napunggit. Nakuan gani siya ka ng need pa siya lugiton kasamang Arnold para maabri.
2: Oh.
1: So, ang bata nga nasa driver seat na si Jeff Cian Abiliar kasamang Arnold, ang iyang purma, kaya nga yan, nasa sa amin. Para galing murag namatid siya kasamang Arnold.
0: Namatid siya, namatid.
1: Kasi siya, wanto siya ka na naling gamot in town, siguro to siya kasamang Arnold, na maabili, pinagi siya ang pagpatid, pero tungod po siguro sa kagahi or isubig abriho na matang wala kagwanta ang bata niya. Ang usang si Raymart na siya sa Luyo kasamang Arnold. So mauna ang dibutihan sa atong makulisan, kaya wala man po sila yung nakita yun na kanang mga kaya nga ng unusual nga samad ka sa mga Arnold. Binunggaban baka ka, bunog baka ka sa mga Arnold. So wala sila nakita. Gani ni recommended sila na ipa-autopsy ang patay lawas sa mga bata.
0: Para okay, so, sunog ba na ilang lawas din, no?
1: So mula sila nakuhan gani ka sa mga Arnold. Tungod po siguro sa kadugay na.
0: Kanamang kong sulod sa sakinan, init kayo na diha. Grabe kay init na.
1: Kaya sa mga Arnold niya, punan pa sa atong panahon na grabe yun kainit in town ka sa mga Arnold. So, maraga, sa Phuket, usa sa mga anggulo nga gate, anawagin sa atong kapulisan ka sa mga Arnold, no, kay nasa Phuket din ang mga bata so, sa sakyanan. Yeah, ang kininga to ang pagpakiginabi po na sa duha kainahan na kagahapon kay dito magdito sa ilang panimalay, gani atong nasuta ka sa mga Arnold niya, grabe man di ay po na distansya ang gibutangan or nahitabuan o sa ilahang balay gidin
0: sa to ba nagbaktas ni Pengon diha di ay? Nagkaulakaw?
1: Nagbaktas ka sa mga Arnold hantod na abot in town sila sa ubos. Gani doon ay nakakita ang mga silingan di pang badlong ni sila matod sa ka sa mga Arnold na paulion.
0: Oh.
1: Kaya gawag sa layo ang pinag-aagdan kuya o di ang pinag-arasada ka sa mga
0: Arnold. Oo, mga resgrasya niya.
1: Oo, nagang gayo ba, mapakusog ba, abi, nagang mga aging ng mga sakyanan in town sa mga Arnold niya, City Anios, medyo muraga, kung pagiging gayo ba, kiat pa sa kanalanan ka sa mga Arnold.
0: Tinon.
1: Kung pa ni sila, badlong pa ni sila, so uli pa man kung nalimapit pa ka sa mga Arnold, pero nibalik na po, kanila kinilaag din sa mga Arnold, so nibalik niya, at to ginigubos, mautang nakita sa CCTV ka sa mga Arnold, mga kuan gito, mga alas dos pasado sa hapon. Padong sila sa parkingan ng good niya at itong sakyanan na gimutangan sa sakyanan ka sa mga Arnold. Mauto ang last nga nakita sa buhi pa ang mga bata. Naaman tuod, kuan ka sa mga Arnold ka ng CCTV na nag-atubang dito sa may garage or dito sa may parking lot ka sa mga Arnold. Kaso wala ni function.
0: Kini nga CCTV nga ito nakitaan ka ron. Kuan ni, kining matabunan man gud ang kuan kining matabunan ang susulod ba aning poste
1: oh, matabunan kay dili ra man asiya sa atbang

0: sa mga ano, sa may karasada, Raman, na ay kagahapon, kaya dito mapod sa crime scene si Idol Tweety, na ay CCTV sa mga Arnold niya. Kaya ganyan, nag-atubang ganoon pa sa parkingan. Pero wala di ay sanction.
1: Agoy.
0: Wala sanction ka sa mga Arnold. So, dako ko ganoon ta to noong abang makita ganoon ta ang naitabo sa duha kabata. Pero sabi sa atong kapulisan, wala'y nakita ang foul play. Pero sa mga inahan ka sa mga Arnold, nibutiag sila kagahapon na andam sila ngay pa-autopsy ng ilahang mga bata. Bisan pa man o nalubong ni ka sa mga Arnold, nanawagan ganito sila o tabang nga maka-autopsy kay dili sila mahimutang kay ato mong pagkaitabuha ka sa mga Arnold matod pa na blackout din sila ato nga time tungod po sa kakugang nila sa nitabo sa mga bata sa ilahang naabtan ka sa mga Arnold niya na sila mga nadunggan ng mga istorya po sa mga silingan niya idiritso na lang og lubong tungod kay lahi na dyan kayog baho. Sobrang nakatando sila ka sa mga Arnold motong na diretso in town og lubong ka sa mga Arnold ang ilahang mga bata. Wala magani autopsy, wala blessing or pamisa ka sa mga Arnold pero kagahapon nga ato silang giadto gikainabi ka sa mga Arnold andam sila nga ipa-autopsy para po na makahatag sa ilahang kana gining kuan ka sa mga Arnold nga kung unsa gyud ang nahitabo sa mga bata so kung walay foul play ilahang kada ganing mahapsay ang ilahang huna-huna ugdukan ka sa mga Arnold para mahibawaan gid nila nga kung unsa gyud ang kinadianay nga kamatayon or nahitabo sa mga bata pod mao na ato ang gisundan pod pagkakaron ka sa mga Arnold kung ugot na magid ang desisyon kay mao man to ang desisyon pod sa mga inahan gapon so si pinag po sa atong station manager at ni Rafael Banyog. So andam po sa mutabang kuto po sa ato ang makaya nga makatabang ta sa mga kabanay po ka sa mga Arnold.
1: Aha, mo to ilang hangingon nga ilang ipautopsy pero dili pag sila sure kasama Jane.
0: Nag-abot, adyagoan pa sila, nagsabot
1: pa. Sabot pa ang pamilya.
0: Sabot pa niya ang duha ka pamilya, but ang ilang initial kagahapon, andam ragid sila ka sa mga Arnold, kung doon na po matabang nila po in town ka sa mga Arnold, sa mga ito kagahapon. But so far, katuwang nakuha po na update na itungod din ng namatayon sa duha kabata sold sa abandonadong sakyanan sa Dakbayan sa Naga. So mga tagagyapin tagdugang update ka sa mga ano kung makakuha tagadugang impormasyon. So nagika na lang din sa itong RMN Patrola. Natadri pa doon sa may Scary District po sa mga ano. Kauban ako nitong RMN Patrola itong Speed Pilot. Regiment Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Regiment Jane Galliardo, DYHP. Tata, RMN.
1: Dahil sa labag sa mga Jane Galliardo, kinimigala at tulingatkan ang dugang pang mga investigasyon. Pero sa akong tanawa ni Wani, foul play yun, kay kung naa pa, doon na makakita ni nga lain nga nag-abli si Pultahan, o niya, mo niya nagpasuhod sa mga bata, nagpugos ba sa pagpasuhod ba? Pero sige lang, ato lang rin monitoron. Kinama na itong PNP, labi na ang HPDHA. May man ang muimbisigar si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar. Ama ni, veterano may ni Miguelang Police. Nagikampa, may galas Piero 7, hangtod na himong hangtod dito sa Cebu Police Provincial Office, ng Cebu City Police Office. Karon balik na po may galas sa probinsya. Matutukan rin ni Megala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar ang Happy Megala sa Naga City Police Station. Wala yung problema sa Calacar nila. Eh, may na ang investigador, ang mga tao, mga maaisa na ang mga investigador. Alas sa 5:01 na Megala sa itong pagpanaguban, sa itong tulumunong unang radyo na unang balita, may buntag ni Clemencia Pistanyo. Namin na sa Lamigala sa unang radyo ng balita si Tony Toledo, may buntag. Si Lila Nituazon. Luoy ko ng mga bata. Oh. Alice Molye Makabenta. May buntag. Inday Pondavilla. Namin na sila sa Tipulo, Ubay, Bohol. Atos Tomimbang, good morning. Si Mar Sumagang Kinyo, may buntag. Si Chati Katibod. Si Jaime Akain. Naminaw sila may gala sa Maribuhok, Bohol. Si Tony Toledo, may matamaday ang maigbuntag sa Arnold Ma'am Ken, watching from Barangay Higusuan, Tomas Opus, Southern Leyte. Walay laing istasyon ang number one, DYHP. Si Rolens, may gutang. Shoutout na rin sa... sa... Akong tatay, Winnie Yares o Nanay Dulce. Kasi nga nagsikay, nanikay sikay. Samtang naminaw ninyo. Oh, salamat kayo, nanay tatay, ha? Na tatay Winnie Yares o si Nanay Dulce. Nanikay sikay sa kusina. Samtang nag-ad-adhag lamas. Samtang nagluto o para pamahaw. Kanon, naminaw sa DYHP. Labi na po sa mga karinderya, karamuntaga, may butang. Ito mga nagluto na dihag potahe. Nagluto o para kanang dinuguan nito, basoy. Mas kalami, higupo ng sabaw ng basoy, mga kaigsunan. Buntag sa'yo. May buntag sa itong mga sayong ng nalikaisikay karamuntaga. Salamat sa pagpadayon ninyo kanunay sa among programa sa inyohang tagsa-tagsa ka mga kusina. Standby sa mga balita, human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-rum. Oras, alas 5.03 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
13: makakas.
12: So anak ko, 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
16: Nawan ana baka og gana sa kama?
17: Basin og
16: may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adlay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
17: Og antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
17: Og the sugared sugar cane.
16: Mga organic compounds.
17: Nga effective.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
16: Sa mga butika.
17: DTX 500.
16: Ang tubag.
17: Kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: Epektibo.
16: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500.
16: Imo sa the sugar sugar cane extract.
17: Ang anti-diabetic property.
16: Kikan sa palaya.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: Highly recommended.
16: Sa mga eksperto.
17: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
4: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Zed Health Report. Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
19: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
20: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-populasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
21: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
22: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
24: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
25: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
23: Life extension, vitamin D3. For longer life.
26: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
27: Welcome to our reunion.
28: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
29: Tungod na sa Super Fiber.
27: Unsa?
29: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
32: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
36: Dr. Lemuel Espedal, Dr. Trace, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
37: May buhay sa makabuhay!
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit dako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mamunay tinibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nagpupus ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ko. Kamu nga wa pa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, asa karon na mayo ng lawas ko. Salamat po Ginoo.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya, niagto ko sa doktor, ya, ningon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya, kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
8: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nag-isto na ang Balacanag og proklamasyon aron na ideklara nga holiday ang Mayo 27 tungod sa pag-obserbar sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Kini subay sa 1447. Iran's Islamic Lunar Calendar. Ang National Commission on Muslim Filipinos nirekomendar sa Mayo 27 na National Holiday din sa nasod. Niri si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nireklara sa Mayo 27 na usa ka regular holiday sa tibok nasod. Tungod sa Idil Adha, ang dokumento gipirmahan ni Executive Secretary Ralph Rector kagahapon Mayo 27. Ang Idil Adha usa sa duha sa labing importanteng selebrasyon sa kaigsunang mga Muslim na nagpahinumdum sa devosyon ngadto ni Propeta Ibrahim. Ganda mo sakripisyo siyang anak. Ngadto sa ginuuna siya na kinabat o kamanduan nga hulipan kini sa usa ka karnero.
9: Samta dugang balita gipasalig sa Malacañang himuon nga legal ang aksyon labot sa og base kini sa balaod og ipatigbabaw ang hustisya subay sa bawo sa Department of Justice. Gamayon ang dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa ang DOJ ni Mado kadto sa kapolisan sa National Bureau of Investigation kun NBI sa pag-serve og warrant of arrest Bato kang de la Rosa. Una nang gisalikway sa Korte Suprema ang hangyo ni de la Rosa nga pugar ang pag-serve sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC Bato kaniya. Si de la Rosa unang mipadangan siyang hangyo ngadto sa labaw nga hukmanan para kapugngan ang pag-aresto kaniya subay sa giluwatan nga warrant gikan sa ICC.
7: Samtang nagpadayon ng tinguha nga kausaban sa liderato sa Senado, Bato ni Senador Irwin Tulfo gamay ragyod kaayo ang diprensya sa ginaganon sa mga senador nga sakop sa majority o minority. Gipasabot ni Tulfo nga doon si karon ang mayuriya samtang 11 ang minority o nga makatintal kaayo. Na kung adunay usa nga motapon ngadto sa minority posibleng nga marengyod ang pag-usab sa liderato. 13 ka senador ang ngalito sa mayuriya atol sa pagkalagpot ni Senador Vicente Soto III itong Mayo 11. Pagkaroon tungod kay wala na usab sa gupakita si Senador Ronald Bato de la Rosa, 12 na lang ang ana sa majority og 11 ang minority. Pero da, lahi man ni ang pagkwinta ni Kasamangke, no? Dapat 13 gihapon ang majority. Bisag wa na si Senador Bato de la Rosa.
9: Sa kaboto kasama ng Arnold. Kinahanglan
7: 13 gihapon sila. Dapat 13 ang majority gihapon kay 24 man ni sila.
9: 13 gihapon kay ang tan-aon ana ang ginaghanon man sa mga senador.
7: Ang kirtibukan man.
9: Mao nang murag kuan kayo, 12 na lang sila 11 pikas murabag makatintal gitino ro gagi madani ana.
7: Pero ang iyang kwintada kasamang Ken nga kinahanglan mag 12 pod sila. Makakuha sila ba?
9: Kinahanglan 13 gihapon.
7: 13 gihapon.
9: Pero ang pagdirato.
7: Pagsabot mangod ni Erwin Tulfo nga kinahanglan makakuha sila 12 kay wa naman si Bato.
9: Siguro ana na sila gipangulitawhan kay paghuman bitaw og hawa ni Bato sa mga Arnold dito mao man dito mga balita nga duna na kunoy mga senador from sa bag-ong mayuriya nga gipangulitawhan na sad nga motabok dito sa pikas.
7: Mao na diha. Hala.
9: Samtang sa dugang pang balita, naghimog mock trial. Nag-practice na rin kasama ang Arnold. Naghimog mock trial ang House Prosecution Panel. Isip kabahin sila pagpangandam alas pagsugod na unya sa impeachment trial. Batong hindi si Presidente Sara Duterte sa Senado. Matong sa impeachment lead prosecutor nga si Congressista Jervil Luistro, ang mock trial maghatag kanila kay gayunan nga magkat-on sa paghimog direct examination. Ingon man, ang cross-examination. Gibutsyang ni Luistro nga silang 11 ka mga sakon sa prosecution, kauban ng mga private lawyers. Nag-isig pangutan anay sa usag-usa alas sa mga posible nga mga pangutarang mutubaw atong si impeachment trial. Samtang si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong ni Butiag nga wala pa'y formal kapay baugi ka sa Senado alas sa schedule sa trial batok ni Duterte. Apag kagapon si Senador Erwin Tulfo ni Butiag nga posible nga sa folio size sugkasugda na ang impeachment trial batok ni Duterte.
7: Alas 5.20 na. Gimonitor kanunay ang mga lihok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang anakin sa detention facility sa International Criminal Court ng ICC. Gibuhat ka din sa ICC sa Osaka detainee na taas na ang Panginderon o grisgo nga matumba sa doon sa selda. Tungod sa Panginderon ni ini o kaha sa kondisyon sa panglawas. Sa pito kapahinaan dokumento nga doon ay pizza nga Mayo 20 matod sa ICC registry. Kabula sila na talang independent insidente sa pagkatumba ni Duterte sulod sa iyang lawak sa naging 30 kaanlaw. Labas din ni Diliusab makahatag ang ICC o detalye sa chronic condition ni Duterte tungkol sa lagda sa confidentiality.
9: Katapusang balita gikan sa kauluhan, posible nga magsugod na sa katapusang na semana sa Mayo, kaunang semana sa buwan sa Hunyo, ang wet season na tinguan diri sa nasod. Matun sa pag-asa, base kini silang forecast models sa pagsugod na sa tinguan diri sa Pilipinas. Sa niagi nga tuig ang tinguan, nagsugod sa Hunyo 2, gipasabot sa pag-asa ang ilang pagsukod sa rainfall, ngunit man ang pag-obserbar sa direksyon sa hangin may mudetermina sa pagsugod na sa rainy season.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Kaya ito nga pabriguban, may galing paluyuhan ta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag, may galing sa lawas, galing sa atong immune system. Karong nga dita nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, batasan na ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, kamabatok may galing sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original coil magkapsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisano sa kamatang sa virus, buparigon sa atong immune system. Ano nga rita, naling magigala ng matakbuyan sa bisano sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original coil magkapsule aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimausan niya may mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Matis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
9: Taas bomb presyon si Mundigoy Kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar o basin may diabetes kayo wala kami baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kini sa arterial walls sumapalapot sa imong dugo o sa nakarason. Nga nung magka hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta. Pagkaraon sa imong kidney o daghan pa ng mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkaay sa mga sabad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta. Nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dira gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni simong katulog, makapugubagi sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes induced hypertension. Ubistaw sa mga klinika de alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akin imutan sa media ko sa Lim Street sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
7: Alam niyo ba, simula edad na 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa imundugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinigmaayo, makapaduce kinig mga paragam, mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Wala kinilalawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede yun ka nga makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic kay libre quality consultation ang pagahimuon. O doon ay available permit nga doktor. Pwede rin yun ka mo diretso or mag-walk-in. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animimutag din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Des Consolacion, doon na po yung Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee na Baguete City na animimutang din sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pa ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Indugang Pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontak ka lang ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni Kumakanunay nga makonstipated, pag-inumaning Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra constipation. So yun kayo nga dama ng Super Fiber. Mag-ready lang kayo sa kabaso ng tubig, imong i-mix dito ang usagyod ka sa shea sa Super Fiber. Pwede imno nimo kung ari sa buntag before mag-breakfast. Kung ari sa gabi, kanan before sa oras sa imong tingkatog. O para mas nindot pag ng epektos pag-take nimo aning Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Oras, alas 5.27 na.
12: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrols Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
21: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrols Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
21: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
34: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
22: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: capsule. Tibo og barato.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magugi bati. Nakahantog karon nag minti nako. Antog karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Tableto si Modlan, amon isa isin talakapin, sabay na bisita.
7: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Seed Panyawan coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Seed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Kidneycare time!
1: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidneycare. Brad, unsay imong nasinati sa Kidneycare?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidneycare, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidneycare nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidneycare.
3: Ang Kidneycare ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidneycare hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidneycare.
6: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Daghan og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
14: Oh, sige ba? Di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ang imo pretty. Ay, kalimti.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
19: Oras sa mga kasama, 5:42 na.
20: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
19: Ang regular nga pag-inom sa vitamin o sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 din sa itong dugo, makafunction sa bugmayo ang atong mga cells, makaproduce kinig paragang, makapatay sa viruses sa pagkinim sulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duhang at tunas sa tulukas of gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 katatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sulat sa Sugbo, naninimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Kung sa konsolasyon na may gala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga, sa konsolasyon at bang sa Jollibee. Dito may gala sa Nakbayan sa Dumaguete, may himong mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Sa House of Taft Building, sa Taft Street, sa Barangay Utsu, dool sa Kamanhag Terminal. May himong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Aton sugdan ang atong kabuntagon, pinagis paginom sa lami, anong healthy kain kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix, gawas nga matagbatos ka lami, ingon man ang kahumot sa aroma ning maong kape. Doon pag ito'y madawat, nga daghang health benefit, gabikan sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini sagol, ga vitamin D3. Matag sa Shea Ani, doon ay 200 ayo, ga vitamin D3. Mao na magkakapi na ka, magka vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extra, kaduray mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagkadaot sa atong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, labi na sa isbuntag, labi kang ihigop og kape. Vita D Plus Coffee Mix, makakapi na ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
20: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
1: Nayon sa ka-elektrisyan, lalutsan kiniguaran itong varest, gidakobs kapulisan, kasama mo sa balita, ready man po, Lauro.
20: DYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Radyoman, Ken, Radyoman Arnold, Rinev Maisi, Katuna Street, Barangay Parian, yung Tuldak Bayan, Sugbo, pasado alas 6 at takla sa kagabiun. Ang akusado nga gipakitaan sa iyang warrant o baris atong warrant service personnel, mao si Melchor Carriedo, 43 anyos nga nagpuyo sa number 11, Imo Street, Barangay Dayas, ni Katundak Bayan, Sugbo. Ang warrant o baris isyo ni sa korte o bitbit sa atong warrant personnel sa Police Station 1 nga po kaniya sa kaso nga Dangerous Drug Act sa posisyon na noon siya. Apan napakya siguro siya pagtunga sa mga hearing nungdan na naluksan siya og new warrant. Kasama mo sa Parian Police Station 1. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak-RNN.
20: Radyo mo, nationwide.
19: Samtang si President Mayor Nestor Archibald, dilasig sa mga kawani sa kagabanan sa Nagbayan nga musalmot sa Bible Study Fellowship. Anindot niya, ha? Kasama mo sa balita, Radyo Man, Iribolonos.
20: DYHP, Tatak RMN Report.
22: Gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga kawani sa kagamanas dakpayan nga musalmot sa Bible Study Fellowship. Ang maong relihiyoso nga kalihukan gipasugdahan sa Human Resource Development Office kun HRDO kini sa pagkabahin sa Moral Recovery Program sa City Government. Iklaro hinoon ni Archival nga voluntaryo lang ang Bible Study Fellowship ug dili ang iyang pugsun pagsalmot nini ang mga empleyado.
23: Pero gud kay nalang dili compulsory.
24: Pero mas maayo og maapil.
23: Kuwen sila kay kadaghanan sa tong mga empleyado mga relihiyoso apuntan. Pero dili lang igo sa time sa pangtrabaho.
22: Si Mayor Nestor Archival ang nasigutang reliyoso nga kalihukan. Ipagayon matag adlong Huwebes gikan sa 5 hangtod sa 5:45 sa hapon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
20: Radyo mo nationwide.
1: Kapin sa 300 ka mga volunteers na appeal sa underwater coastal cleanup sa Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymar Pugol.
20: DYHP HP, Tatak, RMN, Report.
25: Kining nga balita, ahtod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nisalmot ang kapin sa 300 ka mga volunteers sa gihimong nationwide simultaneous scuba sorero drive activity nga gipanguluhan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 7 kagahapong adlawa. Ang nahisgutang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa marine conservation o environmental awareness pinaagi sa coastal o underwater cleanup. Sa kinatibukan, nakolekta ang 355 kakilo nga basura o 61 kasako sa mga hugaw gikan sa kabaybayo pangunan og ilawom sa dagat. Base sa datos, ang panglawom ay adunay pinakadaghan na kolektang basura nga miabot sa 250 ka kilo. Gisundan kini sa Malapascua nga adunay 61 ka kilo samtang 44 ka kilo usab sa Mualbual. Kini nga inisyatiba kabahin sa pagsaulog sa Month of the Ocean 2026 nga adunay tema nga Sustaining Ocean Health, Sealing a Resilient Nation. Nagpasalamat sab si DNR Regional Executive Director Ludimer Salag sa tanang volunteers ug partner organizations nga misuporta sa naisgutang aktibidad. Subay niini padayon sab nga nag-auhag ang ahensya sa publiko nga aktibong moapil sa pagpanilipod sa coastal ug marine ecosystems, pinaagi sa responsableng waste management ug padayon nga environmental action. Kasama mo sa DNR 7, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og sa mangustin fruit, aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot, o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
20: Radyo mo, Nationwide HP. Abroad ngayon.
2: Kini nga balita sa kanato sa Sad Marketing, ang tiga maltiga para po sa Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sad Liniment Oil, Sad Celebrity Beauty Kojic Soap, Sad Kugun, epektibo anang sa UTI o bang balutian sa kidney, o kang Sad Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naumot ang Amerika o Iran alang sa direktang pagsupak sa mga baruganan, labot sa uranium stockpile sa Tehran o pagkondolar sa mga mangaging barko sa Strait of Hormuz. Nagkanayan si U.S. President Donald Trump ng Estados Unidos, gibabot nga gipa o makarecover sa stockpile sa Iran sa highly enriched uranium nga gituhuan sa Amerika ng itakda kini alang sa usa ka nuclear weapon. Bisan insister ang Iran na alang kanila kini maoy ang malinaon nga katuyuan. Apan na sa Iran nga niluwat og direktiba si Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei nga dili angay padala abroad ang uranium sa Tehran. Gawas sa uranium, giawag sa ni Trump ang Tehran paghunong na sa pagpaningil og bayad alang sa paggamit sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita atot kaya ito sa Sad Marketing, ang tiga mautiga para po sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sad Celebrity Beauty Kojic Soap, Sad Kugong, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa inyong kidney, Sad Liniment Oil, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Yan ang bagong herbal capsule na makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, na mga numero uno, wanay lain pang makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, may mga high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Dagan usab ang mga nakapapatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sad Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Sad Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga Sad Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawa, sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, and dunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, karakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa mga Sad Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Busaon sa kanyang gihuat, palit na sa kanang produkto sa Sad Marketing na available na sa kanang butika sa inyong mga lugar.
20: Radyo mo Nationwide.
19: Magkakasama di gud mapugngan nga mutaas na gud ang atong edad. Mailhan nato nga edaran na ta kay nanatay masinati ka mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pata. Wala nato kini mabatsyagi. Mosakit na ang hawak, sakit na ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit na ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya maapektuhan ra magyud ang atong buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kani adto mga kasama nga sa batan-on pata dugang daganon ra nato may ganan taas nga hagdanan ug ang bukid nga balay kapoy. Mo nang

0: Dara na. Ilabinak kung may gihambi na nga balatian sa basa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko og maintenance medication. Nagidam ko sa Vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12. Nga makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing cholesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamins B o vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras, alas 5.53.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmilang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: Oras sa mga kasama na 5:55 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Baliktad sa ito mga balita, ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries at Dilipabol Gabanhaon ng Cebu City Zoo. Kasama mo sa balita, Radiman Eli Bolono.
1: TYHP Tatak RMN Report.
12: Dili pabor ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF nga banhaon ang Cebu City Zoo. Ang naisgutang patalidad di patalidaan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña na itong tuig 2017. Kini-convert karong ito na sa Osaka Wildlife Conservation Facility. Apan doon ay mga grupo ganiloso pag-revive sa zoo. Apan ang labaw sa DVMF nga si Dr. Jessica Maribuhok, dili nun pabor sa maong lakang.
13: Kung sa may purpose, namublema mag itong pagkaon gani sa una. Namublema siya itong pagkaon ang mga hayop na ito sa una, sir, sa zoo.
12: Si Dr. Jessica Maribuhok buhok sa nasairan, ang mga hayop kaya ito sa naisputang pasilidad, gidonate ito sa Amlan Zoo, din ang uban ini kikitahong nangamatay na kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide, DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita tud kanato sa said market ay nga tiga-mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ugang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita nanawagan ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kung PCEFI nga to kang Presidente Bongbong Marcos Jr. pagsalikway sa Board Resolution sa National Nutrition Council kung NNC nga nitakda og mas strictong standards alang sa food labeling. Sa yun ini, misagup ang NNC Board sa Philippine Nutrient Profile Model na nagtakda sa National Technical Reference alang sa

0: applications na Asura. Ipaibaw sa grupo, ngobo sa sugit sa NNC, na permado ni Health Secretary Chodoro Herbosa, adunay mas istriktong palisiya, bahin sa pre-package food nga naglakip sa dairy products, gilatang sardinas, gatas, pan, mga ilimnon o guban pa. Ipasadaan ang PCAFI nga kung manubra ang restrictions sa mga palisiya o guay-igong transition planning o technical calibration, posible makapiktar kini sa mga farmer producers o fisher folks ngon man sa kinatibukang industriya. Kasama mo sa negosyo ngayon, inyong Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak said Marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang katosan ka na ka mga mag-uumag ikan sa 19 ka mga bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo, ang napiktaran o napiktuhan sa parang kainit karon sa panahon, kasama mo sa balita na Jaman Eli Bolores.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Mukapi na sa 600 ka mga mag-uuma gikan sa 19 ka bukirang mga barangay sa Subo ang napektahan sa nagparayong kainit sa panahon. Kini base sa partial report sa City Agriculture Department kun CAD, ang pananom sa mga mag-uuma sa barangay Budlaan maoy labing napektahan ingon man sa Tagbao, Tabunan, Agsugot ug barangay Kalunasan. Kini naglaki sa mga utanon na Lagutmon ug ubang major crops nga gitanom niini. Ang kagamhanan sa tagbayan sa adto noong pagtabang sa mga mag-uuma sa apektadong mga barangay sa syudad, matud sa City Agriculturist Junito Baclayon, gagawa sa CAD assistance kini ilahatagan sa po mga input.
5: Financial assistance dito possible nga mahatag na panila.
6: Kapila to sir?
5: 5,000 man to.
6: Isa siyang registry para itong unang hatag o assistance?
5: Yes sir.
6: Nga na yun, nasa pilain?
5: Ito mga inputs mahatag na to ng lahat.
6: Ang input sir, katuloy mga seedling sir, no?
5: Not only that, appeal ng drums na to, mga house na to, tanki na to, water pump na to. Basta input, tanan na gina, total na gina.
4: Si City Agriculturist Julito Baclayon, ang CAD, para yung magmonitor sa pananom sa bukid ng mga barangays na bayan, subay sa parayong kainit usab sa panahon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Dilito ng butang, mga kasama, ato ng tuuhan dayon. Sama namo nga mga tigbalita. Dili dayon mi mo balita kung wala pa namo makuha ang tanang detalye. Sama sa pangalan, lugar, usang orasa, o ang facts sa incident. Kaya kung budiritso rata, gabalita, nga wala ni mo makuha ang basic sa facts, hilaw ang imuhang impormasyon o posibleng ma-fake news pa ka. Sama rin na sa pagpili sa palitunon. Ah, nga kinahanglan nga sigurado ka ang imong paliton di kalidad og napamatud-an na. Imong gid na nga siguruhon kung ang maong produkto nasulayan na ba. Luwas ba ni? Gistudyuhan ba nagmaayo? O epektibo ba na? Mo ang kinahanglan gid mga igala nga mamahimutang mitikuloso sa mga tambal. Ato gid nang pangutan-on kung nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako ikitudlo ninyo nga sekreto mga kasama. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman kung na i-recommenda nga tambal sa butika ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab o nasayad naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Nga no, kaya kung nahibawaan nga tanang tambal, vitamins o pampagwapas sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subog at nabaturayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pa sa butubay-ubay ang giagian ng proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Ano masiguro nila nga quality yun ay hapamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutan na o sa, ha? Unilab quality ba na? Kamusab ha, tungod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uwan pa nga mga produkto sa Unilab, bisita ha, ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ato sang Siron, may kalalakad sa panahon dari sa ato. Pinagay sa pagbanabara sa panahon sa pag-asa DOST Visayas. Nastulin niya may kalatong weather specialist, si Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butag. Ma'am Ana, ato balikan karatatawad may kalang pag-asa DOST Visayas. Kaya itong Siron, may gala ang kining lakad sa panahon dari sa ato. At ang oras may gala, alas 4 or alas 6 3 na may gala sa atong pagpanaguman. Sa atong tulumanon, may gala unang radyo, unang balita, may gala sa atong tulumanon ning adlaw karon may gala ng Biyernes.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

Para ang kanindot ni siyang kantaha, paminawan ka na buntag kasamang kaysas minyo. Yes, congratulations sa Diva HPR Amin Cebu. Ang pabiling overall number one radio station sa Metro Cebu. Tungod din niya may gala kita sa DYHP, kamo diha nga nagpabinaw. Tungod din niya mga gala nagpabilin ta may gala nga overall number one. Ato balikon.

0: We are the champions of the world. Atong kinasing kasi, may kailangan pagpasalamat sa atong mga suking tigpapinasukan pa kanyan to. Murag mag-20 katuig na ko karong June 1 kasamang kaysas men niya. Wagi ni mapildi. Sukad sa una, hangtod karon sa pikas pagong istasyonan. Ha? Nang laro talang mong buho. Di, mapildi, di ba? Grabe na. Apa may sa pika sa sasunan, sige na may meeting saan pag-building, di ba HP? Di, hindi ma-building. Wala nga, tungod ninyo ha, kamo nga mga suking tigpabinaw na mo nga na ang yun, ni Pilit yun, may gala sa di ba HP. Muna nga pabilin nga overall, number one champion ang DYHP Arimen Cebu. Kaya itong kapabarigoban, may galagi palanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kapiya, Sai Anog Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Sa pimentong ang ikan sa pariya, kamonggay, garlic, loyal ginseng. Ngamay muhatang may kalikaligon sa lawas, kabigon sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga timailhan, nga ikaw adunay, daghatog sin simulawas, mundil ka regular, nga magpagawas ng hugaw, doon ka may lisan, magbuto ni Muntian, magkasinati ka yung somya, karunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawas ng lubutahan. Di pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, gumara pagkaluya sa imtibok lawas. Musa, magtangag ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas, pag ginumatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: My friends. Naking greetings niya kasamang Ken.
1: Kasamang Arnold. Ato i-greet niya ito mga ating paminaw. Pastilan kasamang Arnold. Kaya na yung mga staff din ha sa Canadian Visa Processing Center.
0: Ah, di ay?
1: Ni Subo. Mga ating paminawan ni YHP. Ah,
0: di ay. Sa ito pagpakan sila. Kanunay sila. Kaya appeal sila sa pagka number one niya kasamang Ken. No?
1: Appeal sila sa itong pasalamatan kasamang Arnold. Kaya nakatampo sila sa atong pabilin nga overall number one station. Sila ni Ma'am Jera Igay nga taga Pinamungahan.
0: Oy, ako ni parente.
1: Limitaw naman yung mga kaila mga Igay diyan, no?
0: Ako man ang magagaw na ako na mga uyuan diha sa mga Igay sa Pinamungahan sa Tahaw.
1: Oh, di ay. Ala
0: kaila. Sa mga Igay, E O Y.
1: Y.
0: Away, Igay ako gina parente.
1: Lagi. May inaw mo sila kasamang Arnold Gadlaon.
0: Akong middle name. Igay man akong middle name. Pinamungahan.
1: Eh, no? Arnold Y. Bustabante.
0: Sa Ma'am Jera. EYB. EYB man. EYB.
1: AYB. Ibe.
0: Ibe. Oh.
1: So, pa, pariente din mo sa Ma'am Jera Igay. Ha? Pinamungahan.
0: Pinamungahan.
1: O niya, John Mar, nga taga Bye Bye City sa Leyte.
0: Kaya itong nirapil po ding apuan. Kanang silingan.
1: Silingan nila kanang saga pariya sila taga Bye Bye City Lydia pinawag pinaminaw kahit iagin siya paminaw ni Attorney Rufil kasama Arnold
0: kuman
1: sa iyan duty dina sa opisina nila minaw din siya sa radio o sa Facebook Live. Jackie Lou taga Pardo o si Ma'am Carmela Cabusas na taga Pardo ilang mga kaubanan dina DYHP ang gipaminaw kasama Arnold.
0: Okay. Wala ba teoras, may gala sa kana lang sa kanita pagkang pwersa. Sa Riva HP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinay ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa Miran Jaman, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Sa ito naman ang unang radio ng balita sa, at ang inyong gala kasama ng attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. We are the champions. Ay, at ang gabi kala sa itong kasama ka Tony Rufil, ha? Kamu sunod ka rin sa Straight to the Point. Nagkalimot pa sa kanilang utaran, Degang Jones, praise the Lord, hallelujah! Champion of the world!
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulinang sa...
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:14.
12: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
16: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
19: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
20: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
21: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
22: This time check is brought to you by Biogesic.
23: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
24: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Barrio. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. No kini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
25: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Kinigya po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao'y padayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisog. Adlaw karong mahigala nga Biyernes o ga pizza 22 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2026.
25: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagang tagpagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Nagunas to may skutanan karong buntaga makiksunan sa mga balita kapin sa 600 ka mga mag-uuma sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo na apiktuhan ang ilang pananom tungod sa naglagiting nga kainit sa panahon.
25: Straight to the point.
6: Perting initay bitaw mahigala pero karong buntag murag mita tuligsik taligsik gamay mga sukin tigpaminaw. Ato ning hatagag pagtagad sa baka galaan no sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Samtang konsehos Dakbayan sa Sugbo mo paimbestigar na sa subling paglaundok sa mga basura sa Pond A sa South Road Properties kon SRP.
25: Straight to the point.
6: Naghana sad ang mga basura din ha, maproblema na sad mga kaigalaan in town. Ang mga namuyo ang lugara o mga establishmento ang mga lugara, kaya naging hinahangin-hangin mga sukid di paminaw at tupunta yun ang baho mga higala sa ilang mga establishments.
25: Straight to the point.
6: Ang tanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Samtang bagahi nga gibili na tubangan nga bahin sa U.S. Consular Office nga nakapaukay sa mga staff sa usa ka dakong hotel sa Lahog o ginigialarma ngadto sa kapulisan. Pag-ukab pa mga malita, pag-ukab pa mga higala sa malita, mga sinina di ay nga sulod ni ini nga iya sa Osaka American National.
25: Straight to the point.
6: Idang kurata nila mga sukit ng Pinaw kay dunay malita nga gibilin. Pero duha na may mahuna-huna animo kun dunay malita nga gibilin, malagmit bumba, malagmit kwarta. So, karong panahon na di na angay mabalakay dunay gibilin nga bag. Umiingon may gala na igibilin nga bag, na igibilin nga malita. Sa una, maalarma man na yun kay basig bumba, ha? Karon pwede na hunahunaon nga na igibilin nga malita, bumba o kwarta. Pag-ukab pa mga kaigsunan, pag-abli pa, mga sinina radiay, ha? Sa Osaka American National.
25: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin, ang Mayo 27 gideklarar saka sa Malacanang nga Osaka Holiday, Lukop Nasod. Tungod sa pag-obserbar sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice alang sa kaigsuunan nato nga mga Muslim.
25: Straight to the point.
6: Samtang sa dugang mga balita mga kagilaanong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte, posibleng makasugod na sa Hulyo 6.
25: Straight to the point.
6: As pagkakaroon may gala doon na may gi-issue mga kagilaan nga patubagon ang Vice Presidente sa impeachment court, gitagaan o gana po kaadlaw mga higa na 10 calendar days. O ang ika na po nga adlaw ni Ana, ha? Mabutang mahigala o Sabado. O niya kay ang sunod nga office mga higala ni Ana, mauman ang adlaw nga Lunes. So adto sa adlaw ng Lunes, mga ikatapusang adlaw. Ha? June 1 ang calendar days mga higala nga musumad. So muna'y hatag o higayon nga makasubmit sa iyang tubag si Vice President Sara Duterte. Humani ana mahigala ang prosecution maghatag sa mga kagalaan o matawag nato mahigala ga reply sud sa 5 ka adlaw. Tanawon ta mahigala og maka-reply sila within 5 days or bisag before 5 days maka-reply na sila. Unya i-evaluate na mahigala sa kining matawag nato mahigala impeachment court. Unya gikatakda na nga sa Hulyo 6 na. Ha? Sugdan mahigala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
25: Straight to the point.
6: At honesto na nga tagag pagtigad, tumuhan uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin ang atong pagpadayon may gala paghisgot, labot na sa gipagawas ng kamanduan sa Supreme Court, may labot may gala sa gipangayo ng interim relief, provisional relief ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Doon ay main case o doon na sa may gala ay provisional relief ng iyang gipangayo nga mao ka ng temporary restraining order.
25: Straight to the point.
6: Ang TRO mga sukin tigpaminaw mo'y gilinay sa Supreme Court atong respetaran ang Supreme Court niya na mga higala kay Korte Suprema naman mahigala may nisulti apan atong i-discuss mga sukin tigpaminaw kay kini provisional relief pa lang dili pa ang main case mga sukin tigpaminaw.
25: Straight to the point.
6: Unya, kung atong masayran ang voting mga higala dito sa Supreme Court, siyam ka mga justices ang nibutar nga dili mo issue og TRO. 5 ni ana ang nibutar nga mo issue og TRO samtang usa ang mi abstain.
25: Straight to the point.
6: So buti pasabot nga kana pa lang daan nga issue mga kaigalaan na bahin ang mga justices sa Supreme Court.
25: Straight to the point.
6: Kay doon naman mahigalay 15 ka mga justices. So dito sa Supreme Court, within the Supreme Court dunay debate nga nahitabo among the justices mga suking tigpaminaw.
25: Straight to the point.
6: Kagata sa nagpagtagad rumutaga sa atong pagabanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Unsa may mga implications ani? Ha? So ang atong position o ang position mahigala sa uban o uban nga mga opinions i-consider na mahigala pa pareha-pareha mga argumento. Ha? Ang ayan bang maisog TRO or dili, nabahin sila. Ato ni hatagag pagtagad karon apan dili pa ang main case mao'y gisgutan ini mga kaigsunan.
25: Straight to the point.
6: Kagata ni pagtagad rumutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
6: Samtang sa abroad, ang Iran ni balik no subs pagtukod sa ilang military industrial base nga mas paspas pa kaysa unang ipanglantawan o giingong naghimo og mga drone. Matod pa mahigala base sa US intelligence sa Amerika.
25: Straight to the point.
6: At sa nagpagtagad ng buntaga makigala na unsa naman yung problema ha. Una nga volatile paghihapon ang sitwasyon dito sa Middle East mga sukit tigpaminaw. Ang aton ini kutob na kita mahigala sa mga panghinaot o mga pag-ampo. Naunta, dili na mo escalate pa, di na mo balik pa mahigala ang gira sa Middle East. Kay mauna itong ingon lagi sa atong experience. Bisan kita why appeal sa gira, pero kita mahigala mo ay nag-agungoy og una. Dumikan sa kamahal sa presyo sa mga produktong petrolyo.
25: Straight to the point.
6: Kini og uban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Bag!

0: Swakto Pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
7: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
8: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
2: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Balik-balik na lang ang sudan.
19: Pongshi!
18: Angeline?
19: Sulayi!
20: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako po, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Baba!
1: Mga me, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong atak na mahigala la 6:35 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol na usa ka balay na ugdaw sa sunog sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. Paminawon kang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
7: DYHP. RMN Report.
8: Radio Man Attorney Rufiel gitubag sa Lapu-Lapu Fire District Firefighters kining sunog gailang nadawat mga pasado alaunan taknan sa kapunon sa may St. Joseph Kadulangan Barangay Marigundon Lapu-Lapu City. Alauna Jess natap nila ang alarma o giladay kining girospundihan. O sa kapanimahay ang ilang naabtan nga nagdilaabda panimahay ni Jenny Cinco. Gipahigayon dahil nila ang firefighting operation o pagkaalauna 16 ilan ang napaubos under control o alauna 22 hingpit na nila gideklarar ang fire out. Duha ang gireport nga na-injured sa maong sunog. Parayan hinong gisubay ni FO1 Vincent Reyes ang hinunggan nga nung nasunog kining panimahay ni Jenny Cinco. Kasama mo sa Lapu-Lapu City Fire Office, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radio Boy Nationwide.
6: Salamat, Radio Man Paul Lauro sa imong report. Standby may gala sa tumbalik sa itong duga mga isgutanan, duga mga issues, duga mga komentaryo, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasize 36 na.
10: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kada

0: sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
12: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
16: Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
0: We are World Connect, your visa to a better future.
1: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
22: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa size 43 na sa atong pawanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mahigala ning mga panghitabo sa atong nasod. O gingon man ang paghatag mahigala o kinini ang resolution sa Supreme Court, may labot mahigala sa prayer ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang petition dito sa Supreme Court o sa iyang gipangayo nga temporary restraining order. Ang gahapon, wa kita ka-discuss kaya na doon ay dakong panghitabo dito sa Naga at patong himo ano dugang follow-up labot sa duha ka mga bata nga namatay sud sa auto o mahinundan nga itong gifokusan sa kay ang ato mahigala nga maka sabota mahigala unsang hitabua o niya maka tabang punta. So mo nga salamat kay sa mga ni-donate. Pila na may itong donation na ikatong usak adlaw na tayo donation sad katong duha kabok namatay. Ato na itong i-turnover lang sad. Nagsunod tong ato mahigalang papangayag tabang pero sige lang, no? So mong gahapon, wata ka-discuss ani mga sukin di paminaw niining maong isyo. Ikaduha, ang Supreme Court may pagawas lang og press briefer apan wala pa mga higala ang iyang decision giyod nga ma-download. Kaya karon pang adlang Lunes kuno i-download, lakip na mga higala ang mga dissenting opinion. Moninindot nga basahon o giunsa pag-decide sa Supreme Court kanang maong TRO, Temporary Restraining Order, o naunsang hitabua, mga kahigalaan, no? Doon ay lima nga ni-upos, na ilain-lain sila og opinion. So, sa laktod niya pag-istorya, kining voting mga kahigalaan nga 951, buti pasabot, siyam ka mga justices, ang niingon mahigala nga dili angay mo isyo og Temporary Restraining Order, may labot sa warrant of arrest issued by the ICC. Siyam ana ang miingon nga dili kinahanglan mo isyo og TRO. Lima ka mga justices ang miingon nga kinahanglan nga mo isyo og TRO. Og usa ni ini ang ni abstain mga suking tigpaminaw.
24: Straight to the point.
2: Kini dunay but pasabot. Dili ni unanimous decision. That's one ha, dili unanimous decision. But ipasabot, doon ay lain-lain nga desisyon o but sabto na to, nag-deliberate ng Supreme Court o doon ay debate within sa mga justices sa Supreme Court.
24: Straight to the point.
2: Kadibate sa sud, nga mauni akong posisyon, mayong pumpikas, mauni akong posisyon. O mahinungdan yun, come up sila ni ining maong number. Sa laktod, katong niingon nga ang ayang mo isyo o TRO, o dunay miingon dili ang ayang mo isyog TRO. Pulos dunay katarungan. Pero sa ako nang giingon mahigala whatever decision sa Supreme Court ato kana mahigalang irespetaran. Kay lisod man sad kaayo mga higala nga wala na sa gitay tuuhan, no? Ang atong gipang discuss dinhi masabot nato nga dunay mga justices nga mao maotag arguments. Pero pag voting lang pildi lang sa buting. Kay siya man, daog man, ng verse game ang Japon ay mga sukit di po minaw, kay in-bank man. May ganit ang in-bank, buti pa sabot silang tanan. Supreme Court justices ang ni-decide. Lahi man ang by division. Supreme Court mo decide siya pinaagi sa in-division. Ba't kini in-bank? So sa in-bank, siyam kabuok sa 15 justices of the Supreme Court, siyam ang niingon nga dili angay mo isyo og tiyaro. Lima ang niingon nga angay mo isyo og tiyaro og dunay usa nga ni abstain. So og atong lantaon, mismo dito Supreme Court, wa magkapariha ang ilang mga opinion. Pero sa ako nang ingon, mo respekta unsay decision sa Supreme Court. Dili tam nondo pong suto nga sa iyang gusto, may gusto niya ang Supreme Court, mahigalag musupak sa iyang gusto, masuko ka Supreme Court. di lang po taana. Ang ato, tahuron itong Supreme Court. Pero, unsa may buot pasabot, ane? Buot ipasabot nga, sila mismo nagkalahi ang ilang opinion. Dili man ni unanimous decision. Dili unanimous. Unya atong i-explain mahigala, buot ipasabot nga ang gidesisyonan karon Supreme Court ang TRO pa lang. Unsa man ang TRO? Usa ka na mahigala ka provisional remedy or provisional relief. Part lang sa prayer sa petitioner. Part lang sa prayers nga gibutang mahigala ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wa magpasabot nga ang main case na na. Atong tanaw na ang press briefer mahigala Supreme Court. Ani atong i- para ma-explain na ito mga sugid di paminaw. Kaning maong TRO, kabahin lang ni. Amo ni ang yung press briefer mga sugid di paminaw. Pwede ba nang ma-linyahan to names? Katong first, second, third paragraph. Kana-kana. Okay. Sige. Okay. Matod pa din, the Supreme Court in a vote of 9-5-1 denied the prayer for a temporary restraining order or TRO or status quo anti-order. SQAO filed by Senator Ronald Bato M. de la Rosa. Buti pasabot ang labang hukmanan. Sabuto nga siyam, lima usa, mibasura sa gipangayo nga temporary restraining order nga gifile ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So wala mahigala gigrant kining gipangayo ni Bato nga TRO. But daghan pa din ha mahigala mga gipangayo, daghan pang i-resolve sa Supreme Court. Ang main case wa pa ma-resolve. Usa pa lang ni. Dili pa ni ang main case. Unya, another gipakunan na to. Gipa highlight na to. In Senator De La Rosa's manifestations, he prayed for a TRO and or SQAO. Mo ni sa mahigala no? Nya so dito lang tadi sa second to the last paragraph names. Move sa taas names para tumabasa names. Kanang sa sunod, move pa. Kay mo ni mga highlights sa mga kaigalaan. Okay, kani. Matod pa din ni Maygala, the Supreme Court, emphasize ha, the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. So, klaro na.
24: Straight to the point.
2: Sabi ni Saya pa, ang Korte Suprema, may decision lamang sa gipangayo na interim relief. Kay may wilkag TRO, usak ka na ka provisional remedy or provisional relief na gipangayo ni mo, may labot sa kaso. Dili na mo'y main case. Tipik lang siya. The main issues, matod pa, ang main nga mga issues nga gi-raise sa parties sa ilang mga pleadings o motions, resolbahunon pa sa main nga kaso.
24: Straight to the point.
2: So, kining TRO, mga kaigalan, dili pa ni kinini ang main case. Pero atong masabot, buti pasabot ani ang Supreme Court, mga kaigalaan mismo, nagkalahi-lahi ang ilang opinion, ang Supreme Court mismo, siyam ang uyon, nga dili mo isyo og TRO, lima ang uyon nga mo isyo og TRO samtang usa ang ni-abstain.
24: Straight to the point.
2: So dunay debating na hitabo Supreme Court, TRO pa lang, wala pa ang main case. Now, kinini ang kung atong tan-aon mga higala, unsa bay bot pasabot ani? Para nga ma masabtan sa layman ha. Kani unta ni pagsabot pag hatag ko example sa mga lalaki. Na ko example sa mga lalaki unsa may ganahan sports mga lalaki kana basketball or baka boxing, altas boxing. Ug sa boxing mga kaigalaan, 12 rounds of boxing. Malagmit nga sa unang round ni daog pa nang litan mahigalag. Away mga kaigalaan si Mayweather ug si Pacquiao. First round ni daog mahigalas Mayweather. Maklaro man na ikaw mismo nagtan-aw, maklaro man na sayon naman ang pag judge anang sa boxing. Nas Edward Ligas ay mao man ay mo judge mahigala. Og kinsay daog anang nga round 10 ang imo score. Ang pildi anang nga round 9. So kasabot ka, bisag kita nagtan-aw kay kasabot ka nga katong first round murag kang Pacquiao to. Makabana-bana ka ba? Katong first round, pili Pacquiao ito, nalkansi.

kontra 8. So nabiyaan yung gagamay o panalitan o na tumba ang kontra. Pero it doesn't mean nga daog na sa tibok baksin kay 12 Browns man. Adto na mahigala sa mahuman yun ang 12 Browns kung makahumansad. Kaya na may uban mga kaigalaan nga natumba taon-taon ni Bangon, mga kaigalaan nakarecover. Unya pagkahuman, kinini ang bisag ni katong kang Marquez o kang Pacquiao, katong natumbas na knockout sa Pacquiao, mga kaigalaan nga murag ni hawk sa canvas nga mura og kakita siya may galag aninipot. Ikapila man tong round, first round ato medyo kang Pacquiao man to pagsikan iya pagsunod may hindi mura siya na das magag multi-cab. Feel this Pacquiao. So sa boxing pa na mga kaigalaan, ang first round dili maoy mo determine sa tibuok mga higala nga boxing kung daog na bagay di ba. Mao ni siya ang sama ining tiaro. Nga kanang desisyon may gras tiaro, tipik lang siya sa main case. Ang main case pabuto na to unsaon pag-decide sa Supreme Court. O garitas mga babae, ang itong example may gala kanang Miss Universe. Alas kesos min niya, so ito man yung mga Miss Universe. Kaya ganahan mo niyong tatanaw yung mga Miss Universe. Sagdi lang si Inday Ken galing niya, ganahan mo tatanaw yung Miss Universe. Masabot man na to kayo. Ganun sa si Kuan Mikey, kini si Raymart Pugoy, so ito kanina ba sa mga Miss Universe na? Pero ikaw kilay na yung interest po ng Miss Universe, kino? Ganahan mo gikap kayo yung tanaw, okay? O sa Miss Universe pa na, daghan mo na, wapasabot Miss Universe, na kanika mo daog Miss Universe kung daog ka mahigala sa best in evening gown, yan na, best in national costume. Daghan mo ng mga kwan, niya na ay maayo sa Q&A, yan na, doon na po mahigala sa swimsuit niya pagkuhan, o. Kanto maganahan mo, kaya bakit sa swimsuit na kaya? Daog ka sa swimsuit, o pildi ka sa swimsuit pananglitan, kanang usa ka kandidato, kandidata sa Miss Universe, di pa ka ngay ma-discourage. Hay mura lang yan po ka. Kaya liso bang kayo mga kaigalaan og sa Kuanpalandan Daikin, best in national costume, mura na alanganin yung costume, kaya tanaw kasi mong kauban, mura maskuan. Doon na may mudaog, anak. Madiscourage ka, wala na. Dili pa na mo'y tibuok yun niya mahimok ang Miss Universe. So, portion na may Miss Photogenic. Daog ka sa Miss Photogenic. O napildi ka sa Miss Photogenic, kaya doon na yung nakadaog lain. It doesn't mean nga katong ni daog sa Miss Photogenic. Mauna kita yung Miss Universe, Daikin. Usa lang to, kabahin sa contest nga ni daog ka. So inani mga higala kining kaso kay dili man main case kanang TRO. So dili na pasabot mga kagilaan nga ni daog na ang main case. Wala pa. Temporary restraining order pa lang na mga sukintig paminaw. Straight to the point. Pero mao lagi na mga kagilaan og dakupo nila sa bato og dili na lahi na po ng istoryahan mga sukintig paminaw kay naibaw ba kaning administration karon. Ha? Kining administration mga higala lahi man ang ilang mga kuansad. Lahi man ang ilang mga higalang mga pamaagi. Na ibaw bitatana mga sukitig paminaw. Kini Supreme Court sab, lalim po na, respetaran na sa nato, kay di po lalim nang mag-decide ka Supreme Court tayo eh. Nga nung lalim, ilagyan nang deliberate umayo, nag-debate ka sa maayo dito. Nga naman, kung unsa imong decision sa kang batugod, matakdan mo itong kanduti-ruti na eh. Medyo, di lalim ha, bugat ka ining kasuha mga kagalaan. Kay gumingon may higalang Supreme Court panalitan, kini for purposes of academic discussion ha. Nga mo isyong Supreme Court o TRO Daikin nga kuan gyud. Nga nung kadlutir tiyo man itok isyong TRO. Dako kayong kuan ba? Manlabad sa uni, tinulay lang. Sayon ni sa teori mga higala pero sa actual gyud medyo dili lalim. Kasabutan sa mga justices Supreme Court may labi na karon under ining sitwasyon karon mga kagalaan. Mo na mi ko. O sa decision Supreme Court ato lang ginang ato ng respetaran, labi na ining sa TRO pa, wa pa ang main case. Kanang main case, good landaan, the same raman ang, more or less, pariha raman ang petition dahi kini, Duterte kang bato, maulabang kasuha na, kaya sila mang kuyuga. Allegedly, kanang kaso mahigala ni Duterte,
dito sa ICC, maulang

ang kaso ni Bato. Muna nga, kung unsay mo petition Supreme Court, makahig ang kang Duterte. So muna nga, di lalim ang pag-decide, ani? Di lalim. Imagine ka mahigala og, pala na, madama nga higala si, kahit to na mo si Duterte si Dahig, nga si Bato di apas Pilipinas. Imagine kang moingon mga kaigalaan, kasabot kita mga kaigpida. Di lang na ako madiscuss tanano kay undi ir magunta mga sukitig paminaw. Pero tinulay lang, di lalim ni sa matag usa ka justice mo na ako moingon ko at wala sa respetalan yun, wala lang ilang desisyon. Kay limang kamahigala, i-decide nila, mo ipikto ni mga kaigalaan kang Duterte Rekin. Mo ipikto ni. Umuingon mahigalag Supreme Court nga dili valid ang warrant of arrest sa ICC. Mapitalan ka ito, ganun na ito naman ang abot na Duterte na nilun dito sa Dahig, mawag lagi, mag-ubot, kuan ba? Muna nga, una-unang Justice Supreme Court pita, bugat ning maong kuan, bugat kining maong question. In fact, ang petition ni Duterte may galasukan sa pagdakopila naman, kapin sa tuig na daywa pa ma-resolve. Manipraga-plang kang istorya, ha? Inana mahigalang ni deliberate ang Supreme Court wa pa ma-resolve. Kining TRO, dinalian man ng TRO, mananana sa lay decision sa TRO, but it doesn't mean nga ang main case, madugay pa ng main case, mamitaming ang Supreme Court, o kung basawag balik ha? The Supreme Court only decided on the prayers for the interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Pila man, how long will it take for the Supreme Court to decide sa main case? Muna'y dakong question. But we will not give pressure also sa Supreme Court kay lahi ng ila po dito mga sukintig paminaw. Hili, kinalalim ng ilang kalakisan. Muna'y kong ingon, obserbare, ang kanang Duterte nga petition, sukad pagdakop ni Duterte mga sukintig paminaw. Hangtod ron, wa pa ma-resolve sa Supreme Court. Wa na to'y hisgutanan sa TRO to. Because the TRO is already moot an academy considering that Duterte was already brought to the Hague. So, duwa na hisgutanan nga TRO. Kining kang bato, naay dakong hisgutanan sa TRO. But the same lang eh, nga kaso. Whatever decision sa Supreme Court mo apiktar sa kong Duterte. Munay, banaon o hunahunaon o mayos Supreme Court mga sukintig paminaw. Nga kining foreign, di ba ilalim sa ilang kabahin sad? Constitution ang atong balaod because di gyud lalim. Limang kag moingon Supreme Court may galang nga okay ng foreign judgment without the scrutiny may galang sa judicial system nato diri. Pwede nang ma-implement kuyawa no? Kini for purposes of academic discussion lang ha. Kasi ako nangingon ako example, pila mako ka-handle o kaso ng recognition of foreign judgment. Bisan pag doon na divorce dito, tinuod ha, divorsyado na ang usaka Filipino or Filipinas o sa kanaso din dekin, nanay divorce decree, di li man natuuhan din sa ato. Umaminyo, kagbalik din sa ato, di mo hatag mahigala ang Philippine Statistics Authority o Certificate of No Marriage. Di ba na pwede mo ipakita na, di naman ko, divorce naman ko. Daya, divorce decree. Labi pa, magtanaw sa PSO, PSA dito, na lahi naman yung sinultian. Labi yung Japanese day, di ba na, kasabot gani ani. Mawala po na ka ng Dahig. Kung saan may sinultian sa Dahig, Dekin, di ba, friends? Limang ka na, niya mo, imo ipakita, may gala. Bali, dahil, huwag takasabot. Kung saan manin ko, ana, huwag takasabot, kung saan masabot, gani. Muna mo, agi sa scrutiny, judicial scrutiny. Oh, recognition of foreign judgment. Kanang Korea, na-divorce ang South Korea, na-divorce ang Japan. Ang mga practicing lawyers, nga naminaw na karoon, makarelate sila. Ano practicing lawyers, ha? Di na pwede yung imo-ino na judge nga judge na amay ko andito. Na anaman ay divorce, misag tanawang Google judge. Dili mo sugot ay ipaprove yun mo dito. Asaman ang divorce decree na ah. Nya, na kay proiba nga kining maong divorce na anang balaod nga divorce anang maong nasod. Guha na sa kag dokumento nga na ah, na i-divorce anong nasura. I-prove pa na ni mo. Labi naglain og language, dili pa in English ba? Wala kasabot. Magdakag order ito. Hinapon ng order. Dano ni mo sa PSA. Mga ayok ko, kuan, sir ka ng Certificate of No Marriage kay maminyo ko balik. Na-divorce na mag-ukulit sa Japan. May yung PSA. PSA na yung imong record din. Naminyo man ka.
ipausab ni usa, di ba na mga usbo ni, tungod lang sa hukom sa Kortes Japan, labi na may kasabot, anaunsa ng kung ano pagkasultiha. Umulisayad ang Supreme Court, ano may galam, medyo kuan ha, manan dili lalim, ako kasabot ko, dili lalim, manlibog ang mga justices, ano, mo take time sila yun. Mo take time. Manan akong ingon, ang balaod mga kaigalaan, pagibalik-balik ko gina, ang Lady Justice, nga nagdag timbangan, blindfolded siya, para di siya kakita kung kinsa'y subject. Problema ko karon tungod magod kay Duterte niya, naman yung nangasukong Duterte day. Mayroon mo, ay, kuan gina. Pero panunitan din sa Duterte, may butang niya. Butangig blanco na, bar exam atong question na sa bar exam. Why ngaan? Why tao na involved? Lahi ang imong answer. So, kini mga kaigalaan, balikon ko atong respetaran ang desisyon sa Supreme Court, pero dili pa ni ang main case. Manginaot ta mahigala nga mubalod ta because sovereign country man ta. Apan, sa ako nang giingon, managlahi man ang atong opinion, mismo ang mga justices sa Supreme Court, nagkalahi man ang opinion pag voting lang, naalanganin lang sa voting mahigala, kay lima ramay niingon nga, pero puro si mga banggiitan ha, lima ka justices good. Niingon mahigala nga, kinahalan ta mo isyog TRO. But siyam, nalupig sa voting, kay siyam niingon, dili ka kinahalan mo isyo. So nagpasabot nga nagkadaiyang mga opinion kana ang ato lang mahinaot ta sa main case, lamdagan unta ang ato mga justices alang mahigala sa main case. Yeah!

0: News Nationwide. Nationwide.
1: Laban sa posibleng pag-aresto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel sa Lazar, Tatak RMN.
2: Sinuwestiyon naman ng mga abogado ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na ipa-aresto ang mambabatas. Sinabi o binigyang diin ni Attorney Israeli Totorion at Attorney Jimmy Bondok na ang arrest warrant na nagmumula sa International Criminal Court ay hindi basta-basta pwedeng ipatupad nang hindi dumadaan sa proseso ng lokal na korte sa Pilipinas. Giit nila, dapat igalang ng pamahalaan ang saligang batas, maging ang mga umiiral na international at treaty laws. Tinutulan din ng kampo ng senador ang tila pabago-bagong linya ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Torion, bago pa man maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagtanggi sa hirit nilang TRO, paulit-ulit na sinasabi ng pamahalaan na walang magaganap na pag-aresto. Dahil dito sinabi ni Bondok na sa madaling salita ay pilit na gustong makuha ng gobyerno si Bato at naniniwalang purong pamumulitika lamang ang hakbang na ito laban sa mambabatas. Gayunpaman, nilinaw ng mga abogado na hindi tinatakasan ni De La Rosa ang anumang pananagutan at handa silang harapin ang mga reklamo basta't ihain ito sa korte sa Pilipinas.
3: Susunod daw po ang Department of the Interior and Local Government sa kautosan ng DOJ na arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi po yan ni Interior Secretary John Vic Rimulya matapos ipag-utos nga ng DOJ sa NBI at PNP na ipatupad ang ICC warrant laban sa senador. Ang kay Rimulya, gagamitin nila ang buong puwersa ng PNP na binubuo ng nasa 225,000 na miyembro para maaresto si de la Rosa. Sa hiwalay na pahayag naman, kinilala ng PNP ang direktiba at iginiit na ipatutupad ang kanilang mandatong naayon sa umiiral na batas, due process at operational procedure. Tiniyak ng PNP na mananatiling impartial, profesional at naayon sa batas ang lahat na aksyon ng kanilang gagawin. Una na rin inalerto ng PNP ang mga Maritime Group at Aviation Security Group sa posibleng pagtaka sa bansa ni De La Rosa.
2: Sa ating mga balitang hyper-local, dyan po sa Taytay Rizal, napaanak ang isang buntis sa gilid ng kalsada sa Ortigas Avenue Extension sa Taytay Rizal. Sa tulong ng dalawang nurse at iba pang mga healthcare worker, ligtas na nailuwal ang sanggol sa loob lamang ng 5 minuto. Kwento ng isa sa mga rumisponding healthcare worker, kakababa lang nito sa sinakyang shuttle mula sa trabaho nang makita ang isang babae na nakahiga sa bench kasama ang anak nitong minor de edad. Nakalabas na kasi anyang ulo ng bata kaya napabalik siya sa sasakyan para magpasaklolo sa iba pa niyang mga katrabaho. Matapos manganak ay agad itong isinakay o agad pong isinakay ang mag-ina sa ambulansya. Kinabukasan nakatanggap sila ng mensahe mula sa pinagdalhang ospital na sa maayos ng kondisyon ang mag-ina.
3: Sa probinsya naman tayo, lalaking galing sa piyestahan. Patay matapos tumalon sa ilog ba? Sa San Vicente, Ilocos Sur. Kung bakit, alamin natin kasama sa balita Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
4: Isa ng malamig na bangkay ng maiahon sa ilog ang isang individual matapos malunod sa Bantaway River, Barangay Pudok, San Vicente, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na 53 years old, furniture maker na residente ng nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon ng San Vicente Municipal Police Station, bago pa ang insidente, ang biktima at dalawang kasama nito ay pumunta sa pistahan sa isang barangay at nang matapos ang kanilang inuman, umuwi na ang mga ito at sa kagustuhang makapag-shortcut, gumamit sila ng racket o balsa upang tumawid sa Bantaway River. Pero pagdating nila sa kabila ng ilog, bigla na lang tumalon ang biktima. Agad naman itong sinakluluhan ng kanyang kasamahan pero dahil sa lalim ng ilog, natagalan ito bago nahanap. Ang mga responding rescuer naman ang agad na nagsagawa ng CPR pero idineklara na itong wala ng buhay. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
2: Sa Negros Occidental naman, isang misis wala na hong buhay nang matagpuan ng kanyang mister at ito'y pinaniniwala ang ginahasa pa. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN.
5: Network News.
6: Wala nang buhay na matagpuan ni Berwin ang kanyang asawa na si Ginny Ann Dilano, 38 anyos, ng barangay Sikaba, Cadiz City, Negros Occidental. Sa nisal na investigasyon ng Cadiz PNP, batay na rin sa testimonya ni Berwin, natagpuan nito ang kanyang asawa halos 100 meters mula sa kanilang bahay na nakatiyaya at wala nang buhay. Nakitaan din ang sugat sa kanyang ulo at mukhang bitima at pinaniniwala ang ginahasa matapos wala na itong suot na panilalim katabi ng kanyang katawan, isang sling bag at pares ng chinelas habang nakitaan ng indikasyon sa lugar na posible nandaban pa ang biktima sa salarin. Sa ngayon, may kinukonsidera na na person of interest ang mga otoridad na gumawa ng krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatakarimin!
3: Ustads o Islamic preacher patay matapos barili naman sa Dato Odinsensu at Maguindanao del Norte. Kasama natin sa balita Rajuman Jul de Mapalao ng Armen Cotabato.
7: Dead on arrival sa ospital ang isang alim o Islamic preacher matapos barilin alas 12:30 ng hapon kahapon sa barangay Makir, Dato Odinsensu at sa Maguindanao del Norte. Sa report mula sa Dato Odinsensu at MPS, kinilala ang biktima na si Ustads Nasruddin Natungan Abubakar, residente na nasabing barangay. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, lumalabas na bigla na lamang dumating ang di pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo bago malapit ang pinagbabarilang biktima na tinamaan naman sa bahagi ng kanyang bibig. Kaagad namang dinala ng mga rumispondeng residente si Sheikh Abubakar sa Dinaig District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng kanyang mga attending physician. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen habang blanco pa sa maring motibo ng nasabing pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldi Mapalao, Tatak RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, presyo ng sardinas at instant noodles nagbabadyang tumaas ayon sa DTI.
3: Yung gumuhong landfill sa Davao nasita na noon sa patong-patong na paglabag. Operasyon ng tambakan posible raw na ipetigil.
2: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
5: RMN Network News.
4: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
2: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
10: Apat ang arestado sa paihi mo.
11: Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
9: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
5: RMN Network News.
2: Detalye natin mga balita mga kasama, 7:15 ang oras ngayon. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin kasabay ng daing ng mga manufacturer sa patuloy na tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot pa rin ng Middle East crisis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, partikular na humihiling sa ahensya ng taas presyo ay ang mga gumagawa ng canned sardines at instant noodles. Pero sabi ni Roque, minimal o mas mababa sa 10% ang hirit ng mga manufacturer. Sa kabila nito, iginit ng kalihim na wala pang pinal na desisyon dito ang DTI dahil patuloy pa nilang nire-review ang mga petisyon bago mag-issue ng updated na suggested retail price list. Una nang nangako ang mga manufacturer na hindi sila magpapatupad ng taas presyo sa mga produkto kabilang na sa ang mga basic necessities and prime commodities o mga pangunahing bilihin ng hanggang Mayo at Jes bilang tulong sa mga consumer. Samantala, sisimula naman ng DTI na bantayan ang presyo ng school supply kasabay po ng nalalapit na pasukan.
3: Samantala, nasita na noon sa patong-patong na paglabag ang Davao Sanitary Landfill na gumuho nitong Miyerkules. Sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, hiwalay pa ito sa kakaharaping suspensyon matapos masawi ang isang individual at ikinasugat ng dalawang iba pa. Kaugnay nito, nakikipagtulugan na ang DNR sa lokal na pamahalaan para hindi gumuho ang iba pang parte ng tambakan at ligtas na pagsasara sa pasilidad. Nawalabas na dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar, naipon ang tubig sa ilalim ng landfill, saka bumigay ang bahagi ng bundok ng basura kaya natabunan ang kalapit na mga bahay. Patuloy naman po ang paghahanap sa dalawa pang natabunan ng basura.
2: Naga City, pinaghahandaan naman ang epekto ng very strong El Nino. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
13: Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga ang posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Sa ginanap na pulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, inihayag ni CDRRMO Head Reyno Rodriguez na naglaan ang lungsod ng inisyal na 3 milyong pisong pondo bilang standby assistance sakaling lumala ang krisis. Bahagi rin ng maagang aksyon ng LGU Naga ang pagsusuri at pagkumpuni sa mga water systems upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Bukod dito, bibili rin ang pamahalaan ng mga water pumps na ipapamahagi sa mga lugar at sakahan na madalas kapusin sa tubig. Layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang kabuhayan at kalusugan ng mga naggenyo laban sa nagbabadyang matinding init. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyoman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
3: Yung welcome marker ng Tuba Benguet lumampas umano sa Pugo, La Union. Kasama natin sa balita si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
14: Mainit na usapin ngayon ang hangganan ng mga bayan ng Pugo sa La Union at Tuba sa Benguet matapos igit sa sanggunian ng panlalawigan ng La Union ang pangangailangang malinaw na maprotektahan ang teritoryo ng lalawigan matapos ang umano'y pagnagpas ng inilagay na welcome marker sa bahaging sakop na ng Pugo. Sa isang privileged speech inilahad ng mambabatas na inilagay ang welcome marker ng Taloy Norte Tuba Benguet ng nasa 7 hanggang 10 metro sa boundary na sakop ng Palina Pugo. Bukod pa rito, usapin din ang paggigiit ng municipal government ng Tuba sa silangang bahagi ng Palina Pugo na sakop pa umano ng La Union. Binigyan din sa sesyon ang pangangailangang igalang at pangalagaan ng teritoryal na jurisdiksyon ng La Union habang nananatiling bukas sa maayos na resolusyon sa pamamagitan ng dialogo sa pagitan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Panawagan din sa mga sangkot na panig na idaan sa tamang legal na proseso ang anumang paglilinaw sa hangganan upang maiwasan ang tensyon at mapanatili ang magandang ugnayan ng mga karatig lokalidad. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak RMN.
2: Sa iba pang mga balita mga kasama, pumalo sa 4,633 ang naitalang bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng 2026. Sa datos ng DOH, mas mababa ito ng 9% kung ikukumpara sa 5,101 new HIV cases sa kaparehong panahon noong 2025. Naitala sa National Capital Region ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso na halos 1,000. Sinundan ito ng Calabarzon, Central Luzon, Soksarjen at Davao Region. Mula sa bagong kaso ng HIV na naitala, mayorya rito ay mga lalaki, edad 2 taong gulang hanggang 77 taong gulang ang edad ng mga tinamaan ng sakit. Batay sa pagtaya ng National HIV Case Cascade noong March 2026, nasa 288,000 mga Pilipino ang persons living with HIV o PLHIV. Inadapt naman ang pamahalaan ng 95-95-95 target kung saan 95% ng PLHIV ay alam ang kanilang status. 95% sa mga na-diagnose ay tumatanggap na po ng antiretroviral therapy o yung gamot. At 95% naman dito ang undetected status na. Kapag undetected po, ang isang tao ay nangangahulugang sobrang baba na ng virus sa kanyang katawan at hindi na makakahawa.
3: Kinumpirma naman ng World Health Organization na posibleng 2 buwan na, na kumakalat ang nakamamatay na bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo bago po ito natuklasan. Ayon sa WHO, dahil sa matagal na pagkakadiskubre rito, inaasahan pa nilang lolobo ang bilang ng nahawahan ng sakit. Sa ngayon ay umabot na sa 600 ang pinaghihinalaang kaso sa Congo kung saan 139 na ang nasauwi dahil dito. Una nang idireklara ng WHO ang sitwasyon bilang isang public health emergency of international concern. Ikinababahala na mga eksperto ang strain na ito dahil bukod sa may 40% fatality rate o tsansa ng kamatayan, wala pa rin po itong aprobadong bakuna o kaya'y gamot.
2: Nakitaan ng Office of the Ombudsman ng mga irregularidad ang idineklarang kayamanan ng ilang miyembro ng Kamara na idinadawit sa manumalyong flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natuklasan ito ng imbestigahan ang mga isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang mga mambabatas. Dagdag pa ni Clavano, pinaigting din ng Office of the Ombudsman ang lifestyle check sa mga naturang Kong Traktor. Ayaw namang pangalanan ng opisyal kung sino-sino ang mga nakitaan ng irregularidad. Abril nang makakuha ang ombudsman ng kopya ng SALN ng 26 na mga congressman kontraktor na dawit sa flood control scandal.
3: Bulto-bultong dokumento ang bit-bit ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman upang ireklamo ang ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang pribadong contractor companies. Kaugnay po yan sa 8 na ghost farm-to-market projects sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mga kasong may kinalaman sa corruption, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang isinampalaban sa mga respondent. Kabilang sa mga inireklamong opisyal, sina DPWH Davao Occidental District Engineers Rodrigo Larete, Joel Umugdang, Harold John Villaver, Michael Awa, Jafel Faunilian at Char Ryan Ubungen at ilang pang mga kontraktor at sa construction company. Lumabas sa on-the-ground inspection ng DA na wala silang nadatnang kalsada at pawang dirt road lamang ang nakita sa mga barangay ng Culiaman, Datu Danwata, Demolok, Manuel Peralta at Tikal kahit nakompleto na ang bayad at idiniklarang tapos na ang mga proyekto. Sa datos ng agency, nasa 4,500 na farm-to-market road project ang kailangan nilang bisitahin sa iba't ibang bahagi ng bansa at nasa 1,241 pa lamang dito ang kanilang napuntahan.
2: Napagkasunduan ng Senado na itakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa all-member caucus ng mga senador, ilalaan ang buong buwan ng Hunyo para sa pre-trial at marking of evidence. Pagsapit naman ng July 6, ilalaan ang paglilitis. Isasagawa po ang paglilitis tuwing Lunes hanggang Miyerkules, pagsapit ng alas 2 ng hapon, at bibigyang daan naman ang paghahain ng mga apela kapag Huwebes. Hindi naman balakid ang sinidi adjournment ng Kongreso sa June 6 hanggang July 26 dahil nakapag-convene na ang Senado bilang impeachment court noong Mayo 18. Pagsapit naman ng July 27, kung saan balik sesyon ho ang Kongreso matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, idaraos naman ang regular na plenary session tuwing umaga ng Lunes hanggang Miyerkules at hapon naman ang paglilitis. Isisingit naman sa Huwebes at Biyernes ang committee hearings at posibleng ituloy ang impeachment kahit Huwebes kung kinakailangan. Ikinalugod naman ng House Prosecution Panel ang petsang itinakda ng Senado. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, sasagawa na sila ng mga mock trial bilang pagsasanay sa aktual na paglilitis.
3: Yun daw namang online participation at voting ng mga senator judge sa impeachment trial ay hindi dapat pahintulutan. Kasama natin sa Kamara, Radyoman Grace Mariano.
15: Maring kinontra ni House Committee on Justice sa chairperson at lead prosecutor, Representative Jervie Luistro, ang isinusulong na online voting sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Luistro, napakahalaga ng proseso kaya dapat ay personal na nasasaksihan ng Senator Judge ang trial at dapat personal din siyang boboto. Tugon ito ni Luistro sa pagpapalutang ni Senator Rodante Marcoleta ng posibilidad na payagan si Senator Ronald Bato de la Rosa na lumahok at bumoto sa impeachment proceedings online o sa pamamagitan ng Zoom. Ayon kay Luistro, nire-respeto niya si Marcoleta at de la Rosa pero kailangang ikonsidera ang kahalagahan ng impeachment process. Di ni Luistro importanteng personal na nakikita ng Senator Judge ang bawat testigo, gayon din ang bawat papel at video na inilalatag na sumusuporta sa articles of impeachment.
16: Well, if it is for the impeachment process, my personal opinion is the Senator Judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate. So, I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. And that is including the exercise of his or her right to vote.
15: Yan po si Representative Jervie Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
17: RMN Network News.
2: Ilang senador na nawagan naman kay Senator Bato na igalang ang batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Kasama natin sa balita Radyoman Conde Batak.
18: Nanawagan si Senator Rizal Antiveros kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sundin ang batas kaugnay sa direktiba ng Department of Justice na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Iginit ni Antiveros na dapat manaig ang rule of law, ang pagrespeto sa batas at ang prosesong legal. Apela ng senadora kay de la Rosa, igalang ang batas at mag-submit at makipagtulungan sa mga alagad at proseso ng batas. Ipinagdarasal naman ni Antiveros ang isang mapayapa at naaayon sa batas na resolusyon kaugnay sa sitwasyon na nakaapekto sa maraming institusyon at sa buong bansa sa kabuuan. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na bilang kapwa senador, pinagdarasal niya si Senator Bato na sanay nasa mabuti itong kalusugan at malayo sa sakit, gayon din ang kanyang pamilya. Kung si Tulfo ang tatanungin, mainam na sumuko ng senador para hindi na mahirapan at hindi na magtago. Subalit na kay De La Rosa na anya iyon at ayaw niyang mamilit ng isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Kasama mo sa DZX XL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tata RMN.
3: Umano'y politically motivated na pag-atake sa NBI, kaugnay ng naging putukan sa Senado, kinundi na raw ng Investigators Benefit Association. Kasama natin sa balitang ito sa XL Radyoman, Gerald Ulep.
19: RMN Live Report!
20: Maring kinundi na ng National Bureau of Investigation, Investigators Mutual Benefit Association, ang tinawag nilang politically motivated na pag-atake sa Bureau kaugnay ng nangyaring shootout sa Senado. Sa statement na inilabas ng grupo na nanatiling matatag ang organisasyon, patuloy na pinanghahawakan ang profesionalismo at kumikilos ng naaayon sa batas. Diyan din ng grupo na hindi sila mapipigilan sa kanilang dedikasyon, nagampanan ang kanilang tungkulin. Ito ay sa kabila ng anila external pressures kasunod ng pangyayari noong nakarang linggo sa loob ng Senado. Una nang nagpahayag ng suporta ang grupo kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maging sa mga ahente nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa batas. Nagpasalamat naman si Matibag sa suporta at tiwala na natatanggap niya mula sa mga retired agent at ng kasalukuyang ahente ng Bureau. Hapon ang nagbigay ng go signal ang Department of Justice sa NBI at PNP para hulihin na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay para ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng naging papel ng senador na ay PNP chief sa pagpatupad ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Kasama mo sa DXL, RMN Manila, Radyoman Gerald, Biulet, Tatok, RMN.
19: RMN Network. Network News.
2: Ibinasura ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang desisyon ng korte na kumukumpirma sa jurisdiksyon ng nito sa kaso ng dating Pangulo. Ayon sa ICC, walang sapat na bigat ang argumento ng depensa na nagpatupad ng flexible approach ang korte at masyadong malawak ang pagkakadetalye sa saklaw ng kaso. Ginit din ang Pretrial Chamber na naging sapat ang mga ebidensyang nakahain para mapagtibay ang kanilang konklusyong kumpirmahin ang mga kaso laban kay Duterte. Abril nang kumpirmahin ng Pretrial Chamber ang tatlong counts ng Crimes Against Humanity laban kay Duterte at iakyat sa trial stage ang kaso. Samantala, dinabla rin ng ICC Registry ang mga paratang ng defense team ng dating Pangulo na madalas umanong mawala ng balanse at matumba ang dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa ICC Detention Facility. Ayon sa ICC, 24 oras na binabantayan ng mga detention staff si Duterte at madalang namang itong mawala ng balanse o kaya ay matumba. Bukod dito, nagpatupad na rin sila ng adjustment sa piitan para mas makagalaw ito sa loob.
3: Posibleng humantong sa oral arguments ang issue ng constitutionality o alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court kahit tayo ay hindi na miyembro nito. Ito po ang sinabi ng Center Law Executive Director at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres, kasabay na naging pahayag ng Supreme Court na ireresolba pa lamang ang issue sa mismong kaso. Gayunpaman, naniniwala si Andres na wala nang legal na balakid ang pamahalaan para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Kasunod na rin yan ang pagbasura nga ng hiling ni De La Rosa na maglabas ng temporary restraining order at status quo ante order para pigilan pansamantala ang bisa ng arrest warrant.
0: Ang mahalaga pong malaman, in accordance sa ating konstitusyon at sa ating pamamalakad, ang eksekutibo po ang siyang nagpapairal, nagpapatupad ng batas.
3: Mm-hmm.
0: Ang Supreme Court po at mga korte, sila po yung nag-interpret ng batas.
3: Mm-hmm.
0: Kaya sumatotal po, kung wala pong legal na balakid, walang TRO, walang status quo ante order, ay pwede pong ipatupad ng executive ang batas po kagaya po ng RA 9851.
3: Bukod dito, sinabi rin po ni Attorney Andres na hindi rin mahaharang pa ng Senado ang pag-aresto kay De La Rosa at hindi na rin daw tatalab yung pagpapasaklolo ng mababatas sa matataas na kapulungan o sa mataas na kapulungan sa ilalim ng tinatawag na protective custody. Nanawagan po naman ang panig ng biktima ng war on drugs sa pamahalaan na ipatupad na ang ICC arrest warrant dahil nakagagalit niya nangyari kabakailan sa Senado.
0: Yung mga biktima po ng war on drugs, nadidismaya po sila, nagagalit po sila sa mga nangyayari sa Senado. At ang kanila pong panalangin sa ating presidente, sa Pangulong BBM, ipatupad na po yung ICC arrest warrant. Kagaya po ng pagpapatupad sa ICC arrest warrant kay former President Duterte. At ang hiling din po nila sa Senado, respetuhin po ang batas, huwag pong kupkupin si Senator Bato dahil po meron na pong ICC arrest warrant na pwede pong ipatupad sa ilalim ng batas natin, 9851.
3: Ang Executive Director ng Center Law at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres, sa panayam po ng DZXL, Armen Mandela.
19: RMN Network News.
2: Binalagan ng ilang mga senador ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na walang nangamustang mga senador ng minorya sa mga mambabatas na natrap sa gitna ng barilan sa loob ng Senado noong May 13. Matatandang naging emosyonal at humagulgul pa si Senador Pia matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, taliwas sa pahayag ni Pia, nangumusta sila sa kanilang chat group sa WhatsApp kung saan miyembro ang lahat ng mga senador. Makikita roon ang mensahe na ipinadala niya at nina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Sherwin Gatchalian. Dagdag pa ni Tulfo bandang 9:57 ng gabi nang nagpadala siya ng message at sumagot pa raw si Senador Camille Villar na ayos naman sila at nagpasalamat pa. Ba't hindi niya nabasa?
3: Oo nga eh.
2: Baka wala siyang data.
3: Baka wala data.
2: Baka walang load.
3: Disconnected.
2: Samantala, umalma rin si Minority Senator Ping Lacson sa mga aligasyon laban sa kanila. Paano anya nila kukumustahin ang mga taong masayang kumakain na magkakasama.
3: Pwede rin wala signal.
2: Naputulan.
3: Naputulan.
2: Umiinom ng kape. Ah, nagkakape pa yun. At nakapag-live pa sa Facebook na may mga hashtag pa eh. May mga hashtag pa yung live nila eh.
3: Ay, naku.
2: Para lamang akusahan ang minority bloc na may ideya umano sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang Miyerkules. Wala pang panibagong pahayag si Pia Cayetano ukol sa mga naging pahayag ng ilang minority senator.
3: Mga kasama, idiniklara po ng Palasyo ng Malacanang na regular holiday sa buong bansa ang araw ng Miyerkules. Yan po ay May 27 dahil sa paggunita ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Batay sa Proclamation No. 1264 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawa ang deklarasyon alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos at sa ilalim ng Republic Act No. 9849. Ayon sa Palasyo, mahalagang pagdiriwang sa Islam ang Idil Adha na isa sa dalawang pinakamalaking kapistahan ng Muslim community sa buong mundo.
2: Asahan ng mas maginhawang aplikasyon ng mga operator ng pampublikong sasakyan para palawigin ang validity ng kanilang prangkisa. Di matapos tanggalin ng LTFRB ang requirement ng isang formal hearing para maproseso ang extension ng validity ng kanilang Certificate of Public Convenience o yung prangkisa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinakailangan na lamang ipakita ng operator na sumunod sila sa mga kondisyong nakapaloob sa CPC at humihiling lamang na palawigin ang visa nito. Ang Certificate of Public Convenience ay isang dokumentong nagpapatunay na otorisadong pumasada ang isang pampublikong sasakyan. Samantala, nilagdaan na ang isang kautusan kung saan inoobliga naman ang lahat ng PUV operator na magkaroon ng gumagana at valid na email address dahil ito na ang magiging linya ng komunikasyon para sa lahat ng mga notice at process ng ahensya.
3: Yun daw tinatawag na focus crimes sa ilalim ng Safer Cities Initiative ay bumaba umano ng 15.99% sa buong bansa. Pakibalita tayo mula kay Rajuan Marjo Domingo.
1: Nakapagtala ang Philippine National Police ng pagbaba ng focus crime incidents kasunod ito ng implementasyon ng Safer Cities Initiative sa buong bansa. Base sa comparative data bago at pagkatapos ng implementasyon na nasabing inisyatiba noong April 6, bumaba ng 719 cases o 15.99% ang kabuuang focus crimes kung saan pinagkumpara ang datos mula February 22 hanggang April 5 at April 6 hanggang May 18. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr., ang pagbaba ng focus crimes ay dahil na rin sa pinaigting na presensya ng pulisya, mabilis na pagresponde at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor. Lahat ng 8 focus crimes ay naitalang bumaba kung saan kinabibilangan nito ng rape, kidnapping of motor vehicles, physical injury, robbery, theft, kidnapping of motor vehicles, homicide at murder. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Totok Armen.
2: 1.59 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa buy-bust operation sa dinalupihan Bataan, 6 arestado. Kasama natin sa balita Rajuman Mike Sigaral ng Armen Bataan.
21: 6 na katao kabilang ang isang bagong tukoy na high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, SOU3 at iba pang law enforcement units sa barangay na paring Dinalupian, Bataan. Pinangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Romel G. Lingad, team leader ng Bataan area ng PNP DEG SOU3 sa ilalim ng supervision ni Police Colonel Ariel Capocao, katuwang ang Dinalupian MPS, PDEA, IMEG Region 3 at PDU Bataan. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang nasa 235 grams ng hininalang shabu na may standard drug price na 1.598 milyong piso at buy-bust money. Dinala mga ebidensya at mga suspects sa impila ng Dinalupian PNP habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa mga naarestong suspect. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
22: RMN Network News.
3: Oy, oy, oy, pregi na, pregi.
2: Mm-hmm.
3: Si Alex Gonzaga ay pregi na. Makibalita nga tayo sa ating showbiz kismosa, si Myra J. Nasaya. Myra!
4: Kasunod ng inanunsyong pagbubuntis ng actress vlogger na si Alex Gonzaga, bumuhos naman ang mga pagbati mula sa malalapit na kaibigan nito sa showbiz. Sa post ng actress at internet personality na si Tony Fowler, hindi nito napigilang ma-excite sa pagbubuntis ni Alex. Say ni Tony, worth it daw ang pagsisinungaling niya sa maraming tao na nagtatanong kung buntis ba si Alex dahil kinakailangan niya itong itago sa publiko. Masayang-masaya rin daw ang actress dahil finally ay natupad na ang pangarap ni Alex na maging ganap na ina. Sobra-sobra rin ang saya ng content creator na si Bea Bores sa pagiging first-time parents ni na Alex at asawa nitong si Mikey Morada. Pag-amin ni Bea, ang pagbubuntis raw ni Alex ang rason kung bakit hindi ito present sa binyag ng kanyang anak. Samantala, bukod kina Tony Fowler at Bea, nagpaabot din ang congratulatory message sina Carla Avellana, Aiko Melendez, Iza Calzado, Angeline Quinto at marami pang iba. Maaalalang tatlong beses na nakunan si Alex at sinubukan pa ang in vitro fertilization o IVF bago mabiyayaan ng baby sa pamamagitan ng natural pregnancy. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
6: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabaras na pagsasugbo, wala pa magkadesider pagbalik paglabay sa magbasura sa syudad diyan sa Binalio Landfill. Kapulisan, Serbes Naga, why nakita ka foul place kabatayon sa duha ka mga 7-anyos nga lalaki nga napalgan nga wa na'y kinabuhi sulod sa saka abandonado nga sakinan sa Barangay Tuyan sa maong syudad. Balita sa sports sa Oklahoma City Thunder ni tabla sa ilang serie kontra Spurs. Cookie Kameda, gitagan ko to ba Mayo 24 kung ipadayon ang away tali ni Casimiro. Hindi ang headlines sa ato mga balita.
23: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kidney care time.
27: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
28: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
31: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
32: Oo gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
33: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
31: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
32: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
33: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
31: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
33: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance naagid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta.

0: adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Aron malikay ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Sports ngayon. Ngayon.
7: Ato balita sa sports, yetud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama Edward Liga at linya na turon. Kasama Edward, may buntag!
8: Mayong buntag ka naman. Kani atong balita sa sports, yetud ganyo sa DTX 500. Gihatagan og kutob karong Domingo, Mayo 24, ang promoter ni General Cuadro Alas Casimero ug Luis Neri nga si Cookie Camida nga mo decide kini kung ipadayon ba gyud no ang away nila ni Casimero ug ni Neri karong Hunyo 6 dito sa Osaka sa Japan. Kung dili gyud makahatag no og klarong katinawan o orason ang promoter, posible tangtangan kini og lisensya sa Japan Boxing Commission, matod pa ni Chiyoshi Yasakuchi nga maoy executive director sa GBC. Nagpaabot ang mga boksidor og mga fans sa Japan og sa Pilipinas no sa maong umaabot nga away, giatangan kini sa tibuok kalibutan usab tungod kay daghan usab kiniga mga fans si Casimero, si Nero, labi na sa Mexico, bisan gani dito sa Japan ang duha ka boksidor adunay mga fans. So gusto lang masuta no kung madayon bagyod ang away ni Casimero og Neri karong Hunyo 6 dito sa Japan. Arita sa NBA, gitabla sa defending champion nga Oklahoma Thunder ang ilang Western Conference Finals kontra sa San Antonio Spurs kagahapong adlawa. Sa game 1, gimila-mila ang opensa ni Shai Gilgeous Alexander nga nakakuha sa iyang back-to-back nga MVP sa NBA. Kagahapon ha, may nang mangtas kini og ni puntos gyud og 30 puntos no unya si Alex Caruso sa mipuno kini og 17 puntos aron na tildihon ang Spurs sa score nga 122-113. Si Chet Holmgren ni tampo sab og 30 puntos samtang si Jared McKean og si Kason Wallace no may punto sab og tag 12 puntos og gikuha gid nila ang ginto. Ang naparot nga Spurs gipangluhan kini ni Stephen Castle pinaagi sa iyang 25 puntos. May puno usab no si Devin Vassell pinaagi sa iyang 21 puntos samtang ang ilang pambato nga si Victor Wembanyama may punto lang kinig 21, 17 ka rebounds, 6 ka assist o 4 ka block shots. Ang naglisod si Wembanyama no sa iyang opensa tungod kaya di ay mga higayon nga i-double team siya o gi-box out siya sa ubansang big